0: ibig sabihin kung Secretary of DPWH na yan, na sinasabi na mag-state witness, eh sino pa ho ba ang bigger fish na pwede mong ituro in this matter? So, kaya ho pinag-iisipan, no? May mga ilan rong nakakausap. Sabi ko, ano bang, yun din ang sinasabi nila, sino ho ba?
1: Ba
0: ano ba
1: ito?
0: Patungo ang investigation? So, any thoughts on this, Attorney Mike?
2: As far as the bigger fish is concerned, simply lang naman yung thinking ko eh. Samba nanggaling yung corruption, di ba? Nanggaling yung corruption sa budget process. Right? Doon sumingaw, doon nanggagaling yung corruption, yung kickbacks, yung allot ng projects, etc., etc. So everything, yung flood control corruption, nanggagaling yan, nagsisimula yan doon sa budget process. At sino ba yung involved sa budget process? Siyempre, si Pangulong Marcos involved dyan and the entire executive branch. Kaya nga si Secretary Bonoan is sangkot kasi part siya ng executive branch. And of course, the legislative branch. Right? Yeah. Pero, so kasama dyan yung mga mambabatas. Kasama ra definitely yung mga pinuno ng legislative branch. Yung Speaker, Senate President, yung mga chairman ng mga Finance Committee. So these are the big fish na alam natin involved, no? Alam natin because saan nanggagaling yung corruption? Sa budget process. Sino yung mga tumatangan dun sa budget process? Di syempre yung mga taong binanggit ko, di ba? Yung Pangulo, yung mga DBM Secretary, yung DPWH Secretary. That's on the side of the executive branch. And of course, the legislative branch, yung mga pinuno doon. And of course, yung mga mambabatas. Yung individual na mambabatas na sila yung nagmamaniobra on their level.
0: Pero,
2: I think yun lang theory. Yun yung theory ng ombudsman.
0: Okay.
2: Ultimately, yun ang theory ng ombudsman. Kaya lang, syempre, hindi nila pwedeng habulin ng Pangulo because of presidential immunity.
0: Pero for them to say, attorney, na hindi na siya kinoconsider, so parang dalawang ibig sabihin. No? Ibig sabihin, it's either meron na silang ibang ebidensya kasi for example ho, ang dating speaker na dinadawit din po dito at marami na nga pong pagkakataon na siya po'y binabanggit, no, ang dating speaker.
1: Nabanggit niya sa SONA, di ba?
0: Oo, nabanggit, no. Bagamat hindi pinangalanan pero yung
1: dating
0: masakit
1: house speaker,
0: dating
1: daw.
0: House speaker. So does it mean na hindi na kailangan si Secretary Bonoan kasi they already have enough doon sa sinasabi natin mga big fish na gusto nila, or maari din na nag-iba yung theory. Pero by the looks of it, with the statement ni Pangulo at yung sinabi na malapit na daw, no? So parang hindi na nila kinakailangan nung testimony. At narinig din natin ng dating speaker, tama po yun, attorney, na sinabi na parang yung testimony din ng 18 soldiers o 18 bodyguards o 18 marines, kung ano man, eh polluted at discredited naman na gusto rin gamitin sa kanya. So, in your theory, parang ganun ba, attorney, na parang they have enough kaya hindi na nila kailangan si Secretary?
2: So first, sana dapat hindi magbago yung theory ng ombudsman. Ano? Hindi pwedeng masangkot si Pangulong Marcos dito, no? Dahil nga doon sa sinabi ko na yung flood control corruption comes from the budget process. So definitely meron dapat involvement si Pangulong Marcos. So hindi dapat magbago yung theory na yon. Kumbaga libre lang si Pangulong Marcos ngayon because of the immunity. Now, to answer your question, kasi that's also possible na sa tingin nila siguro hindi na kailangan si Secretary Bonoan. But I'm also thinking na hindi porket hindi na siya state witness, it doesn't mean na hindi na siya pwede maging witness. Eh. Right? Kasi the only benefit kung state witness ka is hindi ka nakakasuhan. Diba? Kumbaga, yun yung kapalit. Magtetestigo ka, tapos hindi ka nakakasuhan. Pero alam naman natin na sa conspirators, lahat naman sila pwede mag-testify. Right? Pwede maging witness. Kahit hindi sila state witness, they can testify against the other conspirators for other benefits like reduced sentence, etc., etc. So, si Secretary Bunoan, just because hindi na siya state witness, at least for now, it doesn't mean na wala, hindi na niya masasabi yung alam niya. So, it's also possible na baka yung ombudsman, apart from using yung mga nabanggit ng mga 18 bodyguards, they might still use Secretary Bunoan as a witness without, kumbaga, without absolving him from suit, no, na as a state witness. So this is precisely the reason bakit kailangan natin tutukan, because merong mga detalye na kailangan natin ungkitin from the ombudsman himself, di ba? Na ano ngayon yung alternative kung hindi na state witness si Bunoan, is he still going to be a witness, right? And yung tungkol sa 18 bodyguards, bakit biglang nagbago from the start? Sinasabi hindi sila credible, but somehow, di ba, nagkaroon ng credibility bigla doon sa mga sinasabi nila. So ano nangyari? What happened doon sa interim period na wala silang credibility, tapos biglang gagamitin na yung affidavits nila sa kaso against the former speaker?
0: Pero attorney, that's precisely siguro yung puna ng ilang mga kritiko, no? Yung hindi nagagamitin si Secretary Bunoan, pero ang gagamitin is yung, ito na lang, gagamitin na lang natin tong mga testimony na ito, pero pauna pa lamang, dinidiscredit ng ebidensya na yun. So parang sinasabi nga na, hindi, sineset up nyo kasi na para mahina yung kaso, discredited ang gagamitin. So, pwede, hindi ba pwede na sabay, gamitin na lang pareho? No? Pero nabanggit nyo nga na hindi porket na hindi na siya mag-state witness, si Secretary Bunoan, hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng gamiting witness. Testigo, witness, no? Kasi yun nga yung naririnig ko na argumento ng iba, no? And which is actually was picked up by the camp of the former speaker na yung witnesses nyo sa akin discredited nga. So, pero na, ayun nga sa sinabi ninyo, attorney, pwede naman pa rin na yung testimony ng hindi state witness magamit pa rin nila.
2: Yeah, kaya nga I always go back to the point na kailangan nakatutok tayo kasi what if tama yung mga kritiko, di ba? Na kaya gagamitin yung testimonya ng mga bodyguards is parang poison pill, di ba? So again, kung hindi natin babantayan, if we will not raise the alarm pagdating sa mga ganyang pagkikilos, and then magugulat na naman tayo, maiisahan na naman tayo na, oh, dismiss na naman yung kaso kasi kulang sa ebidensya. So, this just emphasizes my point na dapat lahat ng mata natin nakatutok sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Kasi ayaw natin one day gigising na lang tayo, kulang pala yung ebidensya. Poison pill pala, talagang si Dadya na mahina para ma-dismiss din yung kaso.
1: Kaugnay niyan yung susunod kong gustong kunin ang pananaw mo, Attorney Mike. Normal ba yung ganyang mga setback? Or ano ba to? Black eye ba to para sa ombudsman? Kasi before nito talagang matibay yung kanilang paninindigan that they have a strong na case build up against, balikan ko yung kay former Senator Revilla, Bong Revilla, di ba? Tapos ngayon nga po ay na pagpasyahan na i-grant yung bail dahil may mga nakita nga na baka hindi nga malakas yung kaso against him. So hindi po kaya parang pinatutunayan nito yung kaisipan ng iba na talagang minadali para lang talaga meron munang big fish na makulong para dito sa flood.
0: Na parang the usual suspect. Parang madali tanggapin kasi na ganoon.
1: May previous na nakaranasan.
0: Parang yun ang sinasabi ng iba na, and then now it's showing na parang minadali and mahirap man sabihin na hindi naman siguro, pero ito nga, no, nagbig na nag-grant ng provisional liberty.
2: So, medyo natatawa ako because really that's being skeptical, almost being paranoid about the system, diba? About how things work sa Sandigan Bayan at sa Ombudsman. Which I cannot blame kasi, yun na nga, nasunog na tayo many times before. No? So, siguro, ang pwede ko lang masabi, dalawang bagay. First, this is just a bail petition. Right? This is not about the main case. This is just a bail petition. So, sabi ko nga kanina, syempre, setback kasi natalo. Black eye kasi natalo. But, hindi pa tapos yung laban. So, meron pang, marami pang dapat gawin yung ombudsman. And second of all, I think, meron dapat tayong hina-highlight dito na I think maganda, no? And that is yung dissenting justice. Nilabas yung kanyang opinion. Kasi normally, at least as far as I remember, ang nalalaman na lang natin is the decision itself. I'm sure yung mga kababayan natin will now realize na yung Sandigan Bayan is a collegiate court, no? Ibig sabihin, maraming nag-decide. Hindi lang isa, katulad sa RTC or MTC. So, I think it's important to highlight na in this particular situation, nilabas nung dissenting justice yung opinion niya. At we know now na merong opposing views sa loob ng Sandigan Bayan. Which is a good thing, I would say. No? Kasi kung totoo nga na, yun na nga, yung mga kritiko, totoo yung kanilang hinala, pwede nating kontrahin na, meron pa rin sa loob ng Sandigan Bayan na may konsyensya pa din. And I think that's worth highlighting. No? Para ma-realize ng mga tao sa Sandigan Bayan na mukhang hindi na pwede yung dating gawi. Hindi na pwede yung mga pinaghihinalaan natin, di ba? Na ayos na, o sabi ni Ombudsman Remulla, tinrabaho. Hindi na pwede yun kasi right now, natututukan natin sila, mata natin nasa kanila. We have the facility to expose through social media, through media, and I think the most important one is merong justice who na willing to speak out doon sa opinion niya. So I think that's worth highlighting, no, rather than yung mga pagsususpecha ng mga kritiko, considering that this is just a bail hearing.
0: Attorney, maganda yung nabanggit niyo yung dissenting opinion na yan. Ano? Kasi kahit ngayon sa impeachment proceedings, makikita natin na may mga senator judges na hindi sila nag-agree dun sa majority decision ng kanilang ng buong impeachment court. Sila yung nagpapadala ng kanilang opinion, ng kanilang reasons, parang dissenting opinions nila doon sa mga judgment, no? Bagamat it doesn't change the result ng decision, ano, ng korte, gaano kahalaga ba itong dissenting opinion? Kasi baka nalilito yung iba, nagdesisyon na, bakit na may dissenting opinion pa, baka naman magiging lalong kine-question yung decision.
1: Parang napapagulo.
0: Nagpapagulo, no? And may maganda rin yung narinig ko dun sa isang abogado, sinabi na ang impeachment court, dapat maisip mo yan na parang jury yan. hindi lang yung katulad sa mga korte natin na may isang judge, pero it's sort of like a jury na madami silang nagdidesisyon. So, ano ba ang role na tong dissenting opinion And bakit mahalaga na atin din pong inaalam ito?
2: So first, ibang-iba yung impeachment court, no? Ibang-iba yung nangyayari sa impeachment court. Kasi sa impeachment court, the senator judges are not actually offering dissenting opinions, no? Mm. They're acting as advocates, okay, for the parties, which is wrong. So hindi pwedeng mahalin tulad yung sandigan bayan sa impeachment court, no? Mm-hmm. So tama yung si yung attorney nagsabi na the impeachment court is more akin to a jury. Mm-hmm. Kaya nga dapat hindi sila nagsasalita eh. Mm-hmm. 'Di ba ang jury, they are sequestered pa nga, 'di ba? Mm-hmm. hindi sila dapat nagsasalita sa publiko, wala sila sinasabi, mm-hmm, nanonood lang sila, naninimbang lang ng ebidensya. So mm-hmm, yung nangyayari sa impeachment court ngayon with regards to the senators are completely wrong. So maling-mali 'yun.
1: Okay.
2: Pero yung sandigan bayan, it's important to note na yung dissenting opinion is part of the court's decision.
0: Yeah.
2: No? So mm-hmm, hindi ito part ng trial na habang umaandar yung trial eh nagbibigay ng opinion. Mm-hmm. No, it's not like that, no.
0: Okay.
2: Yung nangyari sa sandigan bayan, the court or at least the division rendered a decision. Yung nanalong decision, sila yung nagbigay ng opinion nila. Actually, hindi nga tama opinion eh, no? Dapat sila nagbigay ng ruling.
0: Decision, yeah.
2: Meron silang ruling, meron silang explanation kung bakit nila binigay yung ruling na yon. Merong kumontra dun sa ruling na yon. At yun na nga yung dissenting opinion.
1: Mm-hmm.
2: Now, normally, hindi na natin maririnig yun.
0: Mm-hmm.
2: Ang maririnig na lang natin yung ruling.
0: Mm-mm.
2: Pero dahil somehow ngayon pati yung dissenting opinion eh naririnig natin. Now,
1: yes,
2: I can understand kung merong mako-confuse. Ano nga ba 'yon? So this is a good chance na explain natin na pag nagro-rule kasi ang isang korte like the Sandigan Bayan and also the RTC and the Supreme Court, obligado silang paliwanag.
0: Mm-hmm.
2: Yung decision nila, obligado sila na i-lay out bakit ito ang ruling ko.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, kung sa RTC yan, sa MTC yan, madali kasi isa lang yung judge. Eh. Kaya yeah, walang problema.
0: Mm-hmm.
2: Pero kasi collegiate court, ang Sandigan Bayan, at saka yung Supreme Court and Court of Appeals, yung bawat justice na kasama dun sa court na yon or sa division na yon, meron din siyang obligasyon na ipaliwanag yung boto niya, yung decision niya.
1: Okay.
2: So, meron yung majority, yun yung ruling, meron yung hindi nanalo, yung natalo dun sa botohan. Siya yung dissenting. So, ito yung lumabas sa Sandigan Bayan.
1: Oh, okay.
0: Meron din attorney na concurring kasi pwede din yun na
2: that's correct. Yeah.
0: Diba?
2: That's correct.
0: Kumampi ka dun sa nanalong boto pero gusto mong dagdagan pa yung paliwanag. You know? And I think ultimately, attorney, it enriches
1: yes,
0: ang
1: discourse.
0: Ating discourse, mm-hmm, ang ating sabi nga natin ng ating jurisprudence.
1: Uh-oh.
0: And who knows, maraming pagkakataon, attorney, na yung unang desisyon ng korte, Supreme Court,
1: mm-hmm,
0: balikan at sasabihin lang, tama pala yung naging opposing dissenting opinion, yeah, ng isang judge. At napakaganda na ganun. And it brings also, attorney, to highlight also na ang kahalagahan talaga na pinapahayag mo ang iyong opinion.
1: Mm.
0: Bagamat hindi ka justice, pero kung maganda naman ang iyong suggestions, katulad dito sa social media, sa pampahayagan, ay it actually enriches the entire democratic system.
1: Mm-mm.
0: Tama po ba yun, attorney?
2: Absolutely, 100%, Attorney Bellica. Dito nga sa issue na to, meron dalawang dapat pag-usapan. Eh. So kulang na lang oras na sa atin. Pero there are two, really I think, significant matters that must be discussed. The first one is, ano ba ibig sabihin ng strong evidence of guilt? No, kasi nasa constitution natin yan eh, regarding bail, eh, na bail will not be granted if there is no strong evidence of guilt. But anong ibig sabihin nun? Kasi alam natin yung proof beyond reasonable doubt, alam natin yung preponderance of evidence, yung clear and convincing evidence, but hindi natin alam, o hindi karamihan sa atin hindi alam, including myself, by the way, hindi natin alam kung ano ba ibig sabihin ng strong evidence of guilt. The second one, and I think this is very, very important, no? Kasi maraming misconceptions, no? Yung right to bail. Kasi kaya kanina dun sa tanong ni Heidi sa akin, medyo nag-aalangan ako sumagot because the idea of a non-bailable offense is actually if you think about it from the perspective of the Constitution, is offensive, no? Kasi lahat dapat ng tao, lahat ng Pilipino ay may karapatan magpiyansa. That is a constitutional right. So, yung idea na may mga offenses na non-bailable is offensive to the Constitution, at least from my perspective. Kasi dapat lahat, bawat citizen, bawat Pilipino, may right to bail. So again, magandang pag-usapan yun, ano? Lalong-lalo na from the criminal enforcement perspective. Kasi, di ba, ginagamit yung pagpiyansa as a weapon, eh?
0: Yeah.
2: Against activists, against journalists, di ba? So kaya, yung dalawang bagay na yun.
0: O kaya, attorney, yung sinasabi na kalaban sa politika, kakasuhan ka ng non-bailable. Kasi parang nakakulong ka na din, di ba?
2: That's correct. So, di ba, maganda pag-usapan yung dalawang matters na yon, because it impacts the way we conduct our politics, the way we conduct our journalism, di ba?
0: Okay.
1: Lagi ko pang gustong itanong, wala na kaming oras. Hindi, pero mabilis lang. Pinag-iisipan kasi ni Blue Ribbon Committee Chair, Senator Erwin Tulfo, kung itutuloy pa yung hearing ng Blue Ribbon sa flood control. Eh, ang dami na nga daw ginagawa ngayon. Daming panukala, may trial pa.
0: Tsaka may ombudsman na.
1: Oo, yun nga, Attorney Mike, i-shelve na lang talaga nila yun. Total, nasa ombudsman.
2: Yeah, I believe so. Pero mas agree ako dun sa sinabi ni Majority Leader Marcos na bakit iimbestigahan ng isang body ang isang bagay na sangkot ang mga kasamahan niya. Di ba? So I think may conflict of interest, and nakikita na natin ngayon na sa Senado hindi lang conflict of interest, personalan na. So nagagamit na yung Blue Ribbon Committee sa personal na away ng mga senador. So I would rather na wag na nilang gawin yon, and mag-focus na lang sila dun sa pagpasa ng batas.
1: Thank you, Attorney Mike.
0: Sana nakikinig.
1: God bless you, Attorney Mike. Next
0: Salamat, Attorney. Lagi. Huwag magsasawa sa amin.
1: So, hayaan na lang ang Ombudsman at Sandigan Bayan
0: Maganda.
1: Dito sa mga flood control.
0: Maganda yung suggestion ni Attorney Mike. Ha? Sinabi niya na ang sa kanyang pananaw daw, ang lahat daw ng mga kaso, mga criminal case, ay dapat bailable. Pero kasi ito'y babalik dun sa Constitution na nagkaroon ng exception kasi na kapag ang penalty is life imprisonment, reclusion perpetua, ito yung mga kaso na tinatawag na non-bailable. Ang ibig sabihin na non-bailable is ang bail is not a matter of a right, pero a matter of discretion ng korte. Kung papayagan ka ba niyang magpiyansa if the evidence of guilt is not strong.
1: Ayan. So, mahaba-habang usapan.
0: Mahaba-habang usapan po yan.
1: Pero SOFW na. Let's pray muna.
0: Okay. Tayo po'y manalangin sa atin pong Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this day that you have given us, Lord. Napakadaming pagsubok, Lord, na hinaharap ang bawat isa sa amin. Pero Lord, sa kabila ng lahat na ito, Lord, ay napakadami ding mga oportunidad. Lord, you are never phased, Lord, with all of these challenges. Dahil, Lord, hawak-hawak mo po ang lahat. Lord, you control our lives. You control the minds of the people, even of our leaders, Lord. You even convict us, Lord God, of sin. And Lord God, you give us hope, Lord God, when there is none. Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin na ang iyong salita, O Diyos, ang siyang maging buhay sa amin. Ang iyo pong pangako, O Diyos, ang amin pong maging sandigan, tungtungan. At Lord, kami nagpapasalamat dahil napakaganda, Lord, ng iyo pong plano sa aming pong bayang Pilipinas. Sa mga narinig naming mga aral kahapon, Lord, sa amin pong pakikinig ng iyong salita hanggang, Lord, sa patuloy naming pagtawag sa inyo. Hindi mo kami, O Diyos, pinababayaan. We pray, Lord God, for justice and righteousness upon our nation. Bless our leaders, Lord. Bless, Lord God, the President, lahat ng mga gabinete, Lord God, the President, the Vice President, the Senators, the Congressmen, at lahat po sila, O Diyos, ay kausapin mo, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas sa buhay, Panginoon, ng bawat Pilipino. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen and amen.
0: Binabati ko ang mga kasama ko sa law office at yung iba dyan nandun na sa korte. Nagpapiansa sila dun sa ibang mga katao. Si KD at si Attorney Denise nakikinig. God bless you sa inyo.
1: Thank you sa ating mga ka-team positive. Susunod na po ang servisyong OFW. Kami naman ang iyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
0: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jenny Maya Belica at August na. At, pero alalahanin natin.
1: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan
0: na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW!
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW!
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS

0: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay August 3, 2026, pangatlong unang lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para magpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muli magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
1: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababaeng Pinoy sa ibayong dagat at sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas.
2: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Ito nga sa mag-abroad ay di biro. Nais natin may bahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga ba magtrabaho sa ibang bansa. Of course, ang nais po ay maitaguyod ang ating mga pamilya. Gusto natin may pakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Ibang-iba po talaga yung sitwasyon namin ngayon ni Sister Melina. Dati, kami po ay parabang kami yung an outsider looking sa buhay ng mga OFWs. Pero ngayon po ay on a regular basis ay kasama namin ang mga iba't ibang mga OFWs. Sila po ay madalas sa bahay namin, and at the same time, we get to have fun with them, have meaningful conversations, and even go to church with them. So, isa po sa mga nakikita namin ay talagang iba-iba ang kwento ng mga OFWs. And sometimes ay kulang tayo ng understanding, ano ba yung takbo ng buhay nila? Bakit ganito kasipag? Bakit ito yung naging problema? Ito ang sitwasyon. And it is always best that we look at the history of another person from the perspective of empathy. Mas ma-appreciate natin yung kanilang kwento.
1: That's true. Now, before that, August na po ngayon, napakabilis po ng araw. Next month po ay maglalagay na po ng mga Christmas decorations ang mga mall dyan sa Pilipinas.
0: September ba meron na? Bear na, no?
1: Lahat ng bear. But we are just so happy to have not only survived, pero thrive this entire year. Kami po ay first time ba natin since bumalik tayo? Kasi last week wala rin, di ba? So kami po ay nasa Pilipinas for a while. And now we're back here. Ang papag-usapan po natin ngayon ay usapang pera. And I think this is because yesterday may na-meet kami na hindi naman ganun kataasan siguro yung kanyang sweldo, no? Pero nakita namin na kaya niya magbayad ng normal kasi po dito sa Laos na ang rent ay mga 6 months to 1 year advance payment. And most, a lot of people, ang kaya lang nila, syempre, yung buwanan, di ba? Pero we were surprised to hear from him na, nag-6 months advance payment siya. Tapos parang, tapos after that, may nabibigay, nakaka-gym membership siya na 1 year in advance. Tapos, nakakabayad siya 1 year in advance. Tapos, nagbibigay pa siya sa Pilipinas. Ngayon, sabi niya, tinanong namin siya, so medyo slight interview. No? So, paano ba nagagawa yan? Sabi niya, siguro yung sagot lagi, no, normally, it's lifestyle na hindi daw siya kumakain sa labas. Pero hindi naman, parang hindi intentional eh. Yung parang ganun lang talaga yung lifestyle niya. Yung hindi niya iniisip na hindi ako kain sa labas para makatipid ako. Pero parang ganun lang talaga siya. And siguro, ang nakita ko na hindi niya siguro na-mention is, I think alam niya kung anong priorities niya. Na, I'm going to spend money on the things that are important for me. And ang siguro what I like about him is may natitira siya para sa sarili niya. Diba? Na hindi lang siya bigay ng bigay. Kasi medyo napaso na rin siya.
0: And at the same time, no, sabi niya, yung medyo careful siya pagdating sa utangan ng pera.
1: Yes.
0: Na-mention po niya dahil may mga tao umutang sa kanya na hindi nagbayad and it can really affect yung pakitiwala sa mga tao. So we really have to be careful kung tayo po ay uutang o tayo ay magpapautang. And we have to ask ourselves, ano ba ang mas mahalaga, yung pera o yung relasyon natin? And yesterday, kami rin po ay may kasama dito na siya po ay matagal na dito sa Laos. And she married a local, ano. Sabi namin, nagtanong kami, ate, ikaw ba ay nagpapautang? Sabi niya, hindi. Nagbibigay lang ako. Napahaganda po yung principle na yun, no? Kahit sa pamilya, sa kamag-anak, dahil po sa mga utang-utang, we really have to think deeply kung ito ba ay isang investment kung tayo magpapautang. Ito ba ay isang bagay na pwede makaapekto sa ating relationship? Especially kung yung ipapautang mo ay yung

0: Okay naman. But we really have to think twice pagdating po sa pera. Dahil pwedeng ito po ay mag-cause ng malaking headache sa atin, pwede magkaroon ng heartache, at pwede pong magkagulo ang mga relationships and even mga relationships sa mga simbahan, pwedeng maapektuhan.
1: Exactly. So ngayon, ngayong session na to, we're going to understand una, ano ba yung common financial traps faced by mga overseas Filipino workers? Nakita na natin yung sinabi ni Pastor Harold kanina na nagpapautang. Actually, narinig namin kahapon, which naririnig na namin even when we were doing ministry sa Hong Kong, ano, na yung anong tawag doon? Yung passport.
0: Yung sinasanla
1: Oo, yung passport nila yung kasama doon sa sangla para magbayad. Parang
0: para
1: yun yung,
0: collateral.
1: oo, yun. That's a word I was looking for. Parang yung passport mo collateral. And that's a very dangerous thing because sinasabi ko nga sa mga kids ko, no, parang especially when we travel, kalimutan nyo na lahat, wag lang passport nyo. Kumbaga, you can forget all of your clothes dito sa Pilipinas or whatever, pero wag lang passport nyo. So that is one very, very important document na dapat hindi umalis sa person nyo, no? Secondly, we're going to learn yung biblical principles about money and stewardship, di ba? Tapos ano pa?
0: Develop practical habits for financial freedom. Dapat po merong freedom tayo. Hindi tayo naghihingalo every swelduhan at uso pa, di ba di? Uso sa ano eh, sa trabaho yung pwede bang bumali, no? Kung ito sa construction na pwede na hindi pa tapos yung linggo, ubos na pwede bang bumali? Parang mahirap yata na yung buhay natin puro bali tayo.
1: Oo, naalala ko kasi may GCash app pa rin po ako dito eh. So yung GCash, tuwing i-quincenas and 30th, lagi siyang nagsasabi na araw na ng peligro. So kasi ang GCash, meron rin po siyang ano, 'di ba? Parang pwede ka rin bumali sa GCash in a way. So sinasabi niya araw ng peligro na. So parang, of course, these apps also earn interest pag tayo ay naglo-loan dito. So anyway, so yun, practical habits for financial freedom.
0: Eh
1: Tapos
0: siguro, ikaapat na, create a simple action plan that you can start immediately. Dapat po may plano tayo. Kasi one of the questions that we have to ask ourselves, ano, kung tayo po ay mawalan ng trabaho ngayon, or maybe kung ay yung company biglang magsara at talagang wala ka ng trabaho, o yung misis mo, mister mo, wala ng trabaho. Or let's say, umaasa ka sa anak ko, sana naman hindi po, ano. Biglang mawala ng trabaho ang anak ko. Ang tanong, if you stop working today o mawalan ka ng trabaho ngayon, ilang buwan ka buhay, no? Financially, that is. O ikaw ay uutang agad at normal po na pwedeng ito ay ma-max out mo ang credit card mo kung meron ka. Or pwede rin po na umutang ka sa mga kaibigan. Sadly, kahit churchmate mo, ikaw ay umutang sa mga questionable na mga institution o sa bangko. And pwede kang lalo kang lumubog sa utang. And I know of situations na uutang siya, pangbayad ng utang para mabayaran yung utang. Yung ang dami ng institusyon na pinapagkautangan at kailangan umutang siya para mabayaran yung utang at mabayaran yung utang at mabayaran yung utang, para binabayaran ng interest at lumulubog ka pa lalo. And of course, ang iba po dito, grabe magharas sa inyo. Yung integrity mo, pangalan mo, talagang mamawasa and all that. So napakalaki po na dapat ma-address natin, no? Kung si Mister, kung ikaw, kung si Mrs., kung anak mo, o yung kumpanya mo biglang magsara, ilang buwan ka buhay. And even we can ask ourselves, so let's say yung ating tenure dito sa Laos ay biglang matapos, o yung opportunity mawala. Ilan kaya tayong buhay? Hindi yung buhay na yung normal na buhay, hindi yung buhay na talagang
1: Yung dapat nagsa-thrive, di ba?
0: nagda-thrive, no? May kaibigan po kami, nawalan siya ng trabaho, buhay sila 1 year. And they were able to maintain their lifestyle. No? They are not Filipinos, sila po yung Indian family na wala ng trabaho, and yet they're able to sustain yung buhay po.

0: nila for 1 year hanggat nakakuha ng panibagong trabaho yung kanyang asawa. Ito po ay walang utang. Of course, there are some miracles na meron siyang kamag-anak na dadalo from Singapore at pag nakita yung ref nila, pupunuin ng laman. May mga ganun po talaga. Pero they were ready for the rainy days.
1: Oh, ibang lasing readiness naman yun kasi sila po actually, ewan ko kung they're a wonderful couple pero I'm not sure kung alam nila fully or if the wife was the one fully in charge of the financial situation kasi parang hindi aware yung husband na pwede pala sila mag-survive for a year na nawala siyang sweldo, no? Pero that's a good surprise. Mahirap yung mga bad surprises na parang, ha? Bakit wala na pala tayong budget, ano? So, yung ano ba yung mga common challenges ng overseas Filipino workers? So, ang una is, and ito, may parang kino-coach rin kami dito na yung isa, too many people are asking for money. Parang bawat kibots na lang, kailangan ikaw ang mag-provide. Yung neighbor nyo may sakit, kailangan umutang sa inyo, no? Yung pamangkin mo. May ken ba? Parang apo.
0: Pwede.
1: humihingi sa ng pera. Tapos pangalawa, no savings. And the reason is many things, ano? Pwedeng lifestyle, pwedeng masyadong marami tayong sinusuporta, kailangan rin natin siguro mag-revisit ng ating budget na naman. Pangatlo is debt. And it's related to yung number one and number two. Yung too many people asking for money and no savings. Tapos, pang-apat, yung inflation lifestyle. Lifestyle inflation, rather. For example, kunyari, sanay tayo sa 3-in-1. Na, ewan ko kung magkano na 3-in-1 ngayon, siguro 12 pesos. Pero dati kasi nasa 7 siya. Let's say 12 pesos siya. Kasi medyo nag-inflation na rin ng mga coffee shop ngayon eh. So let's say nag-Starbucks ka. Ito ay minimum siguro 150. So, nung una, nung minimum wager ka, talagang 3-in-1, ano? Talagang
0: ikaw, bara ako, pwede pa.
1: 8 pesos. Oo. 8 pesos a day or 12 pesos a day. Eh, biglang from minimum wage, which is what? Mga 12,000?
0: No, 16 nata.
1: 16 na ba? Oh, let's say, napasok ka sa call center. So, let's say, naging 30,000 yung sweldo mo. 30, 40, 50. So, nag-times 2. Let's say, nag-times 2 ang sweldo mo. Sabihin mo, wow, pwede na pala akong mag-Starbucks. Kaso, nag-twice lang yung sweldo mo, pero yung inflation ng kape mo from 12 pesos to 150 pesos. So, more than 10 times yung inflation ng lifestyle natin. So, kailangan natin mag-revisit nun. So, kami po ni Pastor Harold, sariling kape po to, iced coffee, na nagawa namin. We actually hardly, pag hindi lang tayo nakagawa sa bahay, doon lang tayo actually umiinom sa labas, ano, ng kape.
0: Yeah. And actually, we had another guest, no, yung last week. Yung isa po ay from taga South America at siya po ay handito na sa Laos. Sabi niya, regarding sa mga family expectations, na ina-expect na sila yung magbabayad ng lifestyle ng magulang niya. Sabi niya, no way.
1: yung magbabayad ng rent.
0: Hindi tulong daw, yung obligado siyang tumulong sa lifestyle ng kanyang pamilya. And we really, alam ko na meron po tayong mga cultural na mga expectations. And we have to ask ourselves, no? Ano ba yung mga kultura na dapat nating papahalagahan? At ano ba yung mga kultura na dapat nating i-challenge? And every family, no? Na, kunyari nasanay ka na ang lagi nag-decide si Mrs. o si Mr. o yung nanay mo sa pera mo. At nakikita mo na walang pinupuntahan yung pagtatrabaho mo sa abroad. Yung 10 years ka nang nasa abroad. Wala ka pang naiipon. Wala pa kayo naiipon. And puro, para bang break-even lagi. Paano yung emergency? Paano kung biglang kang mawalan ng trabaho? So, dapat we have to challenge dahil we have to change our lifestyle. We have to change the way we handle money. Kahit medyo uncomfortable yung topic na yun, dapat po pinapag-usapan. Kasi kung mapag-usapan nyo ng maayos ang pera, ibang mga bagay din ay pwede mapag-usapan na rin.
1: Okay, kasi ang marami sa mga overseas Filipino workers na parang they earn so much more than they have ever imagined. Yung marami sa naririnig namin dito sa Pilipinas ay hindi namin to ma-earn sa Pilipinas yung ina-earn namin dito, no? And yet, many people, pag umuwi, parang very little. Yung kilala naman natin na in-interview natin na ano, na magaling sa pera, yung nakapagbayad ng rent niya 6 months in advance. Sabi niya, so baliktad ang nangyari, yung savings, may savings na rin siya. So, lifestyle rent, siguro sa Pilipinas yun na yung lifestyle niya. Yung savings niya, parang dinala niya dito sa Laos, which is not common kasi usually iniimpok nila sa banko sa Pilipinas yung ano, yung mga savings nila. Pero yon, ang problem nga, it's not yung income natin, pero it's stewardship. You can be a minimum wage earner and end up as a millionaire dahil buwan-buwan ka naglalaan ng pera, di ba?
0: Yeah, kasi po yung ito, again, every country, every situation, may kanya-kanyang context, no? Kasi po, normal dito sa Laos na ang sweldo mo, local currency kalahati and dollars yung kalahati. Ang sabi niya, na yung kanyang local currency na kinukuha, again, yung sweldo po niya ay, is just actually enough, yung average, no, for teachers. Sabi niya, yung kanyang dollar na sweldo, kinikip niya sa savings. Yung, hindi niya ginagalaw mag-interest, di pa rin niya ginagalaw.
1: So, maga 50% yung
0: yes.
1: Yung kanyang ano.
0: Oh, so, and the rest, kasama na po yung kanyang bahay. And yung bahay po niya, yung pinakita niya yung pictures sa amin, it's a nice house, a cute house, dalawang kwarto, sabi niya dalawang CR, at meron pa siyang yard na kasama, no? So, it's not a very expensive house, pero yung lifestyle niya.
1: Na bear daw, bear.
0: Pero he was able to, hindi siya yung nagmumukhang kawawa. Nag-gym po siya, yung katawan niya. Talaga alam mo, katawang nag-gym. Madiskarte siya, of course. Nag-tutor siya and all that. Pero yung kumbaga, konong sapat, hindi niya, kumbaga, yung kanyang lifestyle is below sa kanyang kita. Hindi niya sinusobrahan yung kanyang lifestyle sa kita niya. And this is something that we have to learn. Kasi marami pong tao, marahil siguro pag nasa ibang bansa ka, mas malaki ang kita sa kanya. Pero siya po nakakapag-ipon, siya po ay nakakatulong. Pero ang lifestyle niya, maayos naman. Yung kanyang motor po na hindi murang motor, maayos na motor, fully paid niya. So, kumbaga, hindi bunga ng utang. So, pwede pala kung gusto mo.
1: Okay. So, yun nga. Yung sinabi nga natin, ano, hindi income yung problema, kundi yung stewardship natin. And this is also speaking to me kasi sometimes, may mga times na sobrang tipid ko kasi kaya ko magtipid, pero kaya ko rin maggumastos. So, kumbaga, kung maiksi yung kumot, kaya kong bumaluktot. Kaso, pag humaba yung ano, kung humaba yung kumot, yung legs ko, sinestretch ko rin. And I think that's something na the opposite is true, ano, yung not in our notes. Pero I heard this sermon na the opposite is true sa kay Joseph. Na sa kanya, nung nagkaroon siya ng windfall, dun pa siya mas nag-save. Yung mga normal na tao, pag may windfall, tsaka nag-suspend, ano? So, pag tayo po ay nag-earn in dollars or pag tayo ay naging overseas Filipino worker or even if you're in Metro Manila right now and biglang nabenta yung property natin, ganon, so meron tayong windfall of money. Sabi po sa Bible, yung example niya na si Joseph, that is the perfect time to save. And money is a wonderful servant, but it is a terrible master. ang money po natin, nagiging master natin, mas lalo na pag tayo ay nasa utang.
0: Yeah.
1: Diba?
0: So dapat po malaman natin na ang problema po talaga ay hindi yung laki o liit ng income. I think the issue is always stewardship. Kasi may kilala ko, siya po ay gardener sa Fairview, Quezon City. At nakakapagpaaral pa siya ng kanyang pamangkin. At actually, graduate po yung pamangkin niya, engineer.
1: Engineer.
0: Engineer na yung kanyang pamangkin. At ngayon po ay he decided na maging yaya na.
1: Mag-retire. Imagyaya dun sa anak ng pamangkin niya.
0: Yeah. So, it's the issue is stewardship or siguro to be more precise, the issue is the issue of the heart. More than the issue of money, I think it is the issue of the heart. At dapat malaman po natin na money is a wonderful servant but a terrible master, no? So, okay siya na alipin, pero pag ito yung ginawa mong master, ginawa mong Panginoon, ito yung dinidesire mo, ang urge mo is to have more money, lifestyle, yung luxury, ito po ay terrible, no? So, yung question kanina, di ba? Kung ikaw ay mawala ng trabaho ngayon, whether you are an OFW or not, or nasa business ka, bilang nagsarang business mo, ilang buwan kang buhay? Will you manage to survive? And how long, no? And how long? Kasi may mga tao po, napakalaki ng pera, malaki yung income, pero because of their lifestyle, dahil sa utang nila, siguro ilang buwan lang, tiklop na agad. While there are people na sila po ay magaling humawak ng pera, na kaya nilang mag-adjust. And in fact, meron tayong kaibigan Milia, no? Na bago tayo mag-break, na they're very comfortable in life. Sila po ay may property, ang laki po ng lupa nila ay 2,000 square meters. Hindi po sa probinsya, ito po ay sa Metro Manila. Pero they can sustain their lives, kaya nila because they are
1: businessmen.
0: Pero nag-shift sila po ay nag-right size. Meaning, ano ba yung kailangan natin ngayon? So sila po ay from 2,000 square meter property na napakalaking bahay sa isang high-end subdivision, sila po ay kumuha sa 200 plus square meter. At nakita po namin, maganda pa rin. Pero ang layo po sa size ng dati ng bahay. Why? Tapos sabi nila, di ba naman namin kailangan yung malaking bahay at hindi niya kami nakikita ng kanyang mga anak. Well, magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
2: Serbisyong OFW.
3: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
4: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
3: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
5: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
6: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
2: Himpilang
7: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Nagbabalik ang servisyong OFW dito ng sa 702 DZS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Kanina sinabi natin na ang bilis ng panahon, August 3 na po sa mga nakikinig sa atin ng live in any part of the world. And of course, kami po ni Sister Millie ay medyo puyat ng konti dahil kami po ay sumusunod sa laban ni Alex Ayala na na-suspend because of the rain. No? Grabe rin ng ano, kumbaga siya yung parang Manny Pacquiao ngayon na she's able to inspire yung ating buong bayan at pati mga ibang mga lahi na talagang the support of the Filipinos, the grit and resilience. Para bang na-embody niya. At such a young age of 21, parang maganda yung pagkapalak sa kanya ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang, despite at such an early age siya po ay nahiwalay sa kanyang pamilya because siya ay pumunta doon sa Rafael Nadal Academy. So we're just happy, no? We celebrate. Tapos, we also have other athletes, no?
1: Si Obiana.
0: So, Obiana na.
1: Who won gold.
0: So, sa mga OFWs, no? Let's support yung mga Filipino athletes natin.
1: Ang nakakatuwa, para sa mga nakikinig natin sa atin na, ano, na hindi pakilala si Alex Ayala. Kasi honestly, I thought na halos lahat kilala na siya. Pero kung hindi nyo pa po kilala siya, siguro we don't have time to go into that, but I would highly encourage you to Google si Alex Ayala. Hindi po Ayala ha, as in Ayala Avenue. Ayala po siya, E-A-L-A. So she played already sa Wimbledon tennis. I think one of the first Filipinos to ever get to a certain round sa Wimbledon. And ngayon she's in the finals of a major tournament na beat na niya yung world number 2 sa tennis, ano? Yung second seed dito sa tournament na to. And ang nakakatuwa kasi parang wherever she plays, whether it was in Australia nung hindi pa siya masyadong kilala, tapos ito Washington DC nung nalaman daw na si Alex Ayala magpa-play dito. I think a year ago, yung mga Pilipino daw doon, bumili na ng ticket. Kaso, na-realize natin, di ba? Parang sa front row ngayon na finals, medyo mahal na yata yung ticket. Wala kami masyado nakitang mga Philippine flag. Nakita namin siya dun sa bleachers. Which, you know, I guess it's the more fun place to be. But I think the entire world, at least the entire tennis world, is so amazed with the amount of support from the Filipino community that Alex Ayala has been getting, especially in her games.
0: Yeah. So, siguro, katakap ko kaya, ano ko usapan? Usapang OFW ba to? Servisyong OFW ba?
1: Usapang pera
0: o usapang tennis to. Kumbaga, tayo po ay still in our topic na usapang pera, but we just want to celebrate. Sa gitna ng mga challenges na kinakaharap ng ating bayan. And of course, we are praying for integrity sa hearing ngayon sa Senado, integrity sa iba't ibang mga agencies ng gobyerno, whether in the Philippines or also abroad. Na talagang for us to do things that is right, ano. Well, tayo po ay patuloy sa ating diskusyon, no, sa usapang pera. And we have to ask ourselves, ano, sa mga ngayon pa lamang nag-join sa amin, kung maubos ang pera mo, kung maubos ang sweldo mo, magsarado yung company mo, yung business mo.
1: God forbid.
0: Ilang buwan kang buhay? Handa ka ba? Or medyo hindi masyadong tumitibok yung puso? Dala, we're fine. No? This is just a season. Tapos na. So maraming tao po kasi ay hindi handa for the rainy season.
1: Mm.
0: And if we will look at the life of Joseph, no, kung kailan pa maluwag, doon siya mas nag-ipon. Kaya sa gitna ng 7 years of famine, siya po ay handang-handa. So, kasi usually mga common financial challenges, it's the lifestyle inflation. Ang inflation po sa gobyerno natin, sa bayan natin, di ba, let's say, normally mga 5 to 7. At hindi po normal sa mga companies, though may mga companies na pag yung inflation tumaas, yung sweldo mo tataas din based on the inflation. Hindi po lahat ganon. Eh kung pastor ka, para bang yung biro, para bang heavenly inflation, no? Kingdom inflation. So kung ano yan, ayun talaga. So misa po, we are thinking of a better phone. Ano bang phone ang kailangan natin? Do we have to have the newest phone sa yung hawak-hawak? Do you have to change? Yung anak mo ba should have the best phone? O kung anong okay na? Television. Kailangan bang high-end? Ilang television ba ang kailangan mo? Yung bahay, gano'n ba kalaki ang bahay mo? O dapat mas simple? Baka mas mabilis ang pagbabalik mo sa Pilipinas kung mas simple yung bahay mo. Like yung kaibigan namin, hindi lang sila po comfortable, they're well-off.
1: Mm.
0: Sila po ay nag-shift from a very big house, as in napakalaki, sprawling yung bahay po. Nag-right size po sila and they moved to a much smaller house na ito ay nasa 200 plus square meters lang po ang bahay nila at merong maliit na pool, as in baby pool, no? May baby pool pa sila. Do we need a new motorcycle? Ito po yung medyo, ako po napakahilig ko sa motor. Or a new car or high-end car bang kailangan mo? Branded clothes. Ano? Kailangan bang branded o pwedeng simple? And kasi po minsan ang habol natin ay lifestyle inflation or kumbaga yung we want to impress people sa ating mga purchases instead of increasing our wealth. Kasi po minsan ang nangyari po, the more na lumalaki yung pera natin, mas lumalaki yung ating obligasyon.
1: Mm-hmm. And ito, napag-usapan na natin yung family dependency. Na marami sa mga, not only overseas Filipino workers, but a lot of our Filipinos, they become yung family's ATM nila.
0: Mm.
1: And I say this because, let's say, si ate lang yung may trabaho, no? So, siya lang ang nagbibigay ng allowance kay sa mga kapatid niya, pati allowance ng parents, ano? Tapos lahat ng emergency sa bahay, siya rin ang nagfo-foot. Yes.
0: Siguro gusto lang sabihin dito yung kasi misa po ang nangyayari. Yung emergency na ibang tao, nagiging emergency na rin natin. Obligasyon po natin. And you have to create a healthy boundary na yung emergency ba niya? Emergency ko rin ba?
1: Mm-hmm.
0: Dapat ko bang isalba lagi yung mga taong may emergency? O baka naman monthly, merong may emergency na maybe you are not helping anymore.
1: Mm.
0: So we have to ask, am I investing sa buhay ng mga taong to or we are creating dependency sa kanila?
1: Baka naman, siguro at the back of our mind, hindi naman sana, no? Pero could it be that because of our need to be needed, na tayo ay tumutulong, let's say, syempre, maganda naman tumulong, it's biblical na tumulong, pero pag tayo ay nag-create ng dependency on us, and they are dependent on us versus being dependent on the Lord, hindi naman pwede na tayo ang Panginoon, di ba? Na tayo ang nag-fulfill ng lahat ng prayers nila. And meron tayong tinatawag sa psychology na enabling behavior. So kumbaga, kung may luho sila, tayo yung nag-enable nung luho na yon. Hindi po yon helping. Pero we actually have to set our boundaries saying na alam mo, hindi ako agree sa lifestyle na yan. So, kailangan tulungan mo yung sarili mo. Diba?
0: Another one is debt cycle. Yung hindi na tayo makaalis sa cycle of debt. No? Ito po ay pwede sa form ng credit cards na namamax out mo yung credit cards mo. At kung meron kang apat na credit cards o lima, namamax out mo lahat yon. Ito po ay malaking sakit sa ulo. Loans. Kailangan mo bang umutang? Ang issue ba ay wala ka o stewardship ng pera? Online lending, nako, maraming tao po talaga ang nagugulo sa online lending.
1: Hindi lang online lending, ha? Pati online gambling.
0: Online gambling.
1: Na nauso yan talaga.
0: And yung salary advances. Kung tayo po ay laging nag-advance, it means na we are not a good steward. At sabi nila, ano pang gagawin ko? Alam niyo po, laging kung gusto, may paraan. So if I know of people na ang sweldo po nila minimum and yet nakapagpaaral pa ng ibang tao, ano pa kayong tao na mas malaki? Baka hindi mo magkayang school na yan para sa mga anak mo. You have to right size yung school na kaya. Baka yung di mo kailangan ibigay yung laging gusto. Ang sabi po sa Proverbs 22:7, the borrower is a servant to the lender. At kumbaga, kung may utang ka, ibang klase po talaga maningil ngayon, yung mga tatakutin ka, pupuntahan ka sa bahay, and it can be actually kung mga illegal na mga utangan yan, at risk ka pa sa buhay mo. So, debt steals freedom. Kung puro utang ka, hindi ka makapagbigay sa Panginoon, di mo kaya. Kung tutulong ka, parang hirap na hirap kang tumulong. If there are needs, hindi kaya. So, kung pura utang ka, ang kalayaan mo mawawala.
1: Ngayon, parang may nakita akong, I'm not sure if it was a meme or a reel, kasi a lot of overseas Filipino workers, they have a lack of savings. And when you have a lack of savings, sabi doon, na yes, okay ka na sa buhay ngayon, but do you know that you are one illness away from bankruptcy? So, if we have an unexpected illness, anong gagawin natin? Mangungutang. Kung tayo ay mawala ng trabaho, most probably, tayo rin ay kailangan either manirahan sa, hindi naman sa kapitbahayan.
0: Kamag-anak.
1: Manirahan sa kamag-anak. We have to have an emergency return home. And many families really collapse financially kasi they are not prepared. And one of the ways to be prepared, I just thought of this, ano, kasi it's not always savings. Kasi I read this book na sinabi na no matter how much you save, you will never be able to save enough in case a major illness happens.
0: Yeah.
1: So what is important is to take out an insurance for the major illness.
0: Yeah. And even boss, halimbawa po dito sa Laos, no, na yung we have an old car, pero meron siyang insurance at kami po tumatawid sa
1: border.
0: Sa border ng Thailand. And may insurance din po kami going to Thailand. Actually, napakamuro lang po. So, kung ma-aksidente ako o whatever, so hindi kailangang hatakin kung anumang emergency fund namin. Ito po ay prepared na for health insurance. No? Yung mga bagay pong ito. Ibang mga tao talaga, they will also invest sa life insurance. So you have to consider sa mga bagay nito na ito ba ay gastos o ito ay
1: investment.
0: Mm-hmm. I also remember, nung ako po ay na-hospital, and I was brought to one of the hospitals in Manila. Yung bill ko po ay more than 200,000 dahil po ang daming test na ginawa sa akin. Meron po akong
1: health insurance.
0: Dependent po ako ng health insurance ng wife ko sa kanyang company. Ni isang joke na, ni isang pisong duling, wala akong binayad. As in, yung mga gastos lang natin, yung syempre yung
1: food
0: ng pantay, konting request na fruits and all that. So halos wala pa akong gastos sa hospital. Why? Because meron pong health insurance, no? Another one is no long-term plan. Lagi pong may ending ang pagiging OFW. Matatapos ka rin sa OFW. At before you know it, magkakaroon po ng change, transition sa buhay mo. biglang gera sa bansa, nag-collapse yung economy, or yung demand dahil sa AI. Halimbawa, yung alam mo, kinukuha na ng AI yung trabaho mo. So, hindi ka nakapag-invest sa'yo sa skills mo. So, questions many OFW never answers is, when will I go home? How much is enough? Nako, what happens after retirement? Without a destination, every road looks acceptable. So, kumbaga, kung wala kang distance sa buhay, ah, pwede na to, pwede na to, pwede na to. So, ulitin ko po, no? Without a destination, every road looks acceptable.
1: But in fairness, kunyari, you're out for an adventure, not hindi po sa pera. Parang there are times that I really intentionally are planless when I travel. So there are people who like to plan every single day of their vacation or of their, let's say, of their trip. Ako parang mas gusto ko na, sige, today I'll be in Bangkok, tapos maybe I'll see what is beside my hotel, diba? Ganon. So it's less stressful for me, but I digress. So kunyari, kung tayo wala tayong destination nga, no, for our finances, every road will look acceptable.
0: Okay. So sa last po natin mga minuto, no, ano po yung mga biblical principles about money? So tayo po ay let's bring this. I-start natin i-landing, no? Kasi lumipad yung eroplano. Kailangan po natin i-landing, no? Number one is God owns everything, no?
1: Amen.
0: Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. So, lahat po ng ating pag-aari, yung ating pera, yung ating trabaho, yung ating savings, whatever we have, ito po ay sa Panginoon. We are not owners, we are simply managers. Principle number two, and ito po yung gusto ko laging ibigay na paalala, no? Work is worship. Sometimes, ang understanding po natin na ang worship,
1: excuse me,
0: bless
1: sorry,
0: you, na ang worship is just what we do inside the church. Pag nasa the four walls of the church, that is an act of worship, that is ministry. But work is ministry. Work is worship. The moment that we bring God into the equation, it is an act of worship, no? Working abroad is not merely earning. Mm-mm. Yes, you are earning, but we have to see things from a different perspective. It is serving God through excellence na hindi lang kita. Pero kung ikaw ay dito sa, now, sa context namin na sa Laos, maraming mga teachers, nakilala ang mga Pinoy na mahuhusay na magturo ng English. At kung lahat po ng Pinoy ay mawala dito sa Laos, naku, apektado po ang educational system nila. So, working abroad is not merely earning, it is serving God through excellence, which is an act of worship. Number three.
1: Ang number three naman, ang stewardship actually matters more than income. And this one, before, it boggled my mind kung bakit yung people who have less income. That's why I'm always interested in stories of yung in-interview natin yesterday, and just in a conversation. Kasi I want to know how they store their money. Kasi Luke 16:10 also says that faithfulness begins before abundance. So usually sinasabi natin, alam mo kung mag-earn na ako ng, I don't know, 100,000, I'm going to save more. Usually not. So ang mga good habits, it matters more than having a bigger salary.
0: Yeah. And principle number four, contentment is wealth. Minsan mas mahirap pa nga yung makuha yung contentment. Kaysa sa wealth. You can be very, very rich, pero wala kang contentment. Maybe your wife is so beautiful, pero wala ka pa rin contentment. Ang ganda na ng bahay mo, wala ka pa rin contentment. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 6, godliness with contentment is great gain. And maybe instead of asking for more, we have to pray that, Lord, give me more contentment, that I'll choose the road to contentment. May mga tao po na will decide na talagang yung like our friend, nag-right size siya. At may mga tao pa na they pursue simplicity. Hindi naman yung poverty, but more simplicity of life. Kumbaga, ilang damit ba ang kailangan mo? Ilang jackets ba ang kailangan mo? Sa mga kabataan, ilang mga hoodies ba ang kailangan mo? And all that. Tapos, avoid the love of money.
1: Okay, so ang money naman kasi isn't evil. So money is, may mga people, ano, especially those na, in a lot of religious sects, parang they think na parang to lessen my greed, I want to have a very, very sparse or simple lifestyle. Pero hindi naman pera yung evil eh. Pero ang love of money is the evil. So we have to, we should not make money our God.
0: Another principle is give first. No, learn to give to God with what we have. Kasi minsan, ang hirap mag-tithe kung ang sweldo mo 100,000 na. Pero kung 10,000, parang mas madaling magbigay. So, honor God with what we have. Tapos, principle 7 is leave an inheritance sa iyong mga anak. And maybe next week, no, we can talk about yung mga practical pa na financial guide na what we can call 6 money buckets, yung ating pag-uusapan. Kasi po, at the end of the day, napakahalaga po na malaman natin yung kahalagahan na ang issue po, more than money, the issue is the issue of the heart. Na minsan po, ang puso natin ay nasa maling lugar, nasa maling kalagayan. Mm. And we have to correct kung ano po yung nasa puso natin so that we will be able to worship God with our finances. So final words, Millie?
1: Actually, sa usapang pera, I think if we want to know how to handle money, siguro the simplest way is to look at the life of Joseph. Na nung siya ay nagka-windfall, siya ay nag-set aside ng kanyang wealth. And for those of you listening, kung tayo po ay may windfall ngayon, and maybe this message is for you, that maybe you should set aside. Not maybe, but I believe that's a principle in the Bible.
0: Okay, yeah. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay pwedeng lumapit sa iyo with our hearts, with our lives, and with our finances. Lord, I pray that we may be able to look at money from the perspective of how can we use money to be an act of worship before you. How can we look at our work as an act of worship before you? Yeah. Panginoon, marami po sa mga OFWs at mga nakikinig sa amin ngayon, they are struggling with debts or the lack of money. Lord, I pray that before you increase, Panginoon, yung aming financial status, that you will increase, Lord, our hearts, capacity to learn from you so that maybe there are things that we have to change in our mindset, we have to change in our lifestyle. Lord, we have to change kung ano po yung mga obligaba po namin na ito sa ibang tao. Lord, I pray that we may be able to create healthy boundaries so that, Lord, we can have more freedom, Lord, in our finances. We can have more freedom, Lord, in helping others. We can have more freedom, Lord, in preparing for our future. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, kayo po ay pwedeng magbigay ng mensahe sa 702-DSAS-FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW-FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga likod. Ito po si Kuya Harold Cruz.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ito po si Melissa Cruz.
0: Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa tangka ng mga pamilya. God bless!
1: God bless!
7: Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
8: Servisyong OFW.
9: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702-DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
10: Thank you. mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaring kailangan nang baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito, hindi ito ang naging dahilan ng kanyang hatol. Sa madaling salita, ang obiter dictum ay gabay lamang. Hindi ito ang mismong pasya ng korte.
11: Lamang ang may alam.
12: Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng
13: FEBC Radio TV.
14: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi ng isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church, pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko noong college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus." Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
15: Psst! Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
16: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
15: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
16: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
15: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
16: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
15: Ano ngayon sa'yo?
16: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
15: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
16: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
17: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Brother Junji, bro, long time.

0: la. Ako'y pinagpala ng ako'y nagbalik, humalik sa iyong awa noon.
1: 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
4: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
3: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito,

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Yes, kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Isa sa mga himpila ng Far East Broadcasting Company. At ito po ang Monday edition ng Family Matters, ang programang nagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kagapay ninyo po sa pagtataguyod ng inyong mga sambahayan. Kami po ang inyong mga kasama, ang inyong host at mga tagapayo, John Alminan, kasama si
4: Kuya Willie Basilio po.
3: Good morning po, Kuya Willie.
4: Good morning, Bishop, Kuya Junel.
3: Kumusta po kayo? Kumusta po? Kumusta po ang isang linggo?
4: Ayos na ayos. Sabiyaya po na. Amen. Ulan, kayo po, ginhawang kalooban, ginhawang.
3: Yes, ginhawang kalooban. Praise the Lord. At tayo nagkapasalamat sapagkat ang ating mga kaibigan ay nakasubaybay ngayon. At ating babatiin sila, lahat ng mga kasama natin dito sa ating pong programa sa araw na ito. Tayo nagpapasalamat sapagkat tuwing Lunes ay Primo August na, Kuya Willie. Ang bilis talaga ng panahon. August na, 2026. And ako, talagang nakalampas tayo ng kalahating taon dito po sa atin pong ika nga ay 2026. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang kabutihan ay naranasan natin sa nakaraang lampas kalahating taon ng 2026. At kayo po, kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong lakbay sa taong 2026? At kung kayo po nanood at nakikinig dito sa amin sa Family Matters, ay naku, mag-text lang po kayo at kayo aming i-acknowledge po at i-recognize sapagkat kayo po ang ating kaagapay po dito sa ating po broadcast sa Family Matters. Dahil August na, ay naku, birthday na ng aking anak na si Pastor Jonathan Terrence Milan. Happy birthday, anak.
4: Ayan. Happy birthday, Pastor.
3: Yes. At siyempre, yung aking mga binati kahapon doon sa aming Sunday worship services. Happy birthday po sa inyo pong lahat. Yan. At happy listening din sa lahat ng nanonood at pakinig sa atin sa mga taga-Sambales. Ang galing kami dyan sa National Disciple Making Campaign ng PCEC. Bishop Noel, Pastor Ricky Sarto ng CCF at si Dr. Ray Avante at ang inyong lingkod. And we were so happy and blessed sa kanilang fire to go back and to intensify disciple making in their churches to win almost a million people in Zambales, including Ilonggo. Grabe yun, talagang it's a great time of conference, inspiration, and salamat din sa aking pilot, si Noel Caleb Milan. Nag-drive ako at praise the Lord. Kaya happy listening po sa inyo pong lahat yan. At siyempre pa, gusto natin batiin ng happy listening lahat ng mga shepherds and duluses ng Hope of Glory community. Magandang morning po sa ating lahat. Ayan, praise God. Kaya Willie, meron ba kayo babatiin?
4: Binabati lang po natin yung mga lang mga kapatiran natin sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, Kuya Jonel. Mm-hmm. Naana po natin kahapon at first time na makadalaw, makasamba ulit ang pamilyang Nunez, lalo na si Ate Arian Nunez, dahil nagsilang ng kanyang pangalawang baby. So ngayon pa lang na nakabalik sa panambahan. Birthday niya kahapon. At bukas, si Ate Darlene Aramay Poha, anak ng Pastor Mix Poha, si Aldrin Yanga, at sa August 6, si Christita Mortis. Manugang ito ng ating Pastor Paul Mortis. At tapos, anibersaryo naman ng kasal sa 4, bukas, si Kuya Ramon at Ate Minda de la Paz, pinsang buo ito ng Ate Edna, nasa UK. Tapos, sa 7, anniversary nila Kuya Art at Ate Carmelita Baby Velasco sa 7. And on the 8th, ang Kuya Ben at saka Ate Rose Odeña. 40 years na pagdiriwang kanilang anibersaryo.
3: Wow! Kinagagalak po namin na kayo ay batiin po sa araw po na ito. At may mga nakasubaybay na sa atin. Ang ating Ate Betchay de Jesus ng Valenzuela City. Ayan. At si Mendoza Cobol, si Andy at si Aida. Ganun din, bumabati po sila ng good morning sa ating Tio Willy. At from Marilao daw, from Valenzuela. Si Nobelin Laguisma. Blessed Monday, nakikinig radio, nagluluto. Uy, naku, mula sa Pangasinan, Kuya Willy, nagluluto pa siya. Pambira, oh. Para makakarating kaya dito sa ating yung luto niya. Wala kaya tayo. Mayra, palala mo, from Pangasinan. Si, ito, mas matindi, mas malayo. From Toyokawa, Japan, sa kanyang garden. Good morning, Bishop John Milan at Pastor Willy Basilio. Pabumbuo pa. Watching from Toyokawa, Japan. Ayan, si Reverend Ellie Galios, ang lumalago ang kanyang gawain doon. At of course, ang kanilang kabuuang Church of God, Assemblies of God, I should say. Assemblies of God, Fuji Assemblies of God, sa pangunan ni kapatid ni Pastor Ellie. Ang napakabait na Pastor Johnny. At mababait siya magkakapatid na yan. At talagang yung kanila angkan, they are very kind and very hospitable. Maraming salamat sa inyong pamilya. At ganun din si April Lynn De Loro, nakikinig daw sa atin. Ayan, no? Nag-text siya sa atin ngayon kayo, Willie. At ito, si Aida, pasasalamat sa Panginoon, sa proteksyon sa buong pamilya, at sa provision sa loob ng kalahating taon. Wow. Hindi kami pinagkulang ng ating Panginoon.
4: Praise the Lord. Praise the Lord.
3: For your testimony. Si Len Agdon Reyes ay nagpaparamdam din na siya connected sa atin ngayon. Blessed Monday morning po sa inyong lahat, mga kagabay. Maulan po. Ingat po kayo. Listening from Palayan, Nueva Ecija. Aba, sa magigang kapitbahay natin yan ng Pampanga at Bulacan. Ano? Nasa northern part ng Bulacan at nasa eastern part ng Pampanga. Ayan. Kasi si Kuya Winnie, Pampanga. Ayan po. Si Linda Dariguez ay nakikinig din sa atin mula sa Bicutan, Taguig. Kuya Winnie, tuloy mo na yung bati mo sa Pampangan, salita.
4: Oh, siyempre, may abe po kay kayong Ngening Aldo at siyempre, yung ginutamong Diyos. Kaya be tamo na eh. Kaya mayapabak po kayo nga in grasya ng Ginoo mapa kekang pamilya. Yan sinasabi natin, Kuya Jonel, nagkakasama-sama tayo, siyempre kasama si Lord, at ang biyaya ni Lord ay sumapamilya ng bawat kasama natin.
3: Amen, amen, amen. Napaka inaabangan niyang bati mo na yan. Inaabangan lagi ang bati na yan ng mula sa makalangit.
4: Makalangit.
3: Yan. Teselo sa ibang dialect. Bakit ang sinasabi ko makalangit ang kapampangan? Hindi po kasi sa langit po, mga kapatid, ay ano po, ay lahat po ng salita naroon. Ang maganda yon, sinasabi natin yung ating dialect o lengguahe, pero naiintindihan natin. Ang picture niyan ay nangyari sa Acts chapter 2. Iba-ibang lahi, pero naiintindihan. Not that they speak same dialect and language per se, but they have common and they have understanding of all the dialect. Kaya po, yan po. Kaya yung lingwahe mo, yung dialect mo, huwag ka na magselos. Nadidinig, yan din yung lingwahe rin yan sa langit. Yeah. Dahil naroon ka. Dahil sabi doon, bawat bayan ay represent doon sa langit. Kaya praise the Lord. Kaya Willie, baka may nadadag pa kayong hahabuling babatiin.
5: Magpe-pray lang po natin kasama ng pakikiramay sa pamilyang Gomez, mga Francisco, dahil ang Ate Ligaya Gomez ay sumapiling na ng Panginoon kahapon. At meron pong mga celebration of life mamayang gabi at sa Martes ay magkasama-sama po tayo sa paghahayag ng pakikiramay sa Gomez family.
3: Yun, tayo nakikiramay po at gusto rin nating ipaalala sa ating lahat ng Family Matters po ito yung Lunes hanggang Biyernes. Iba-iba po ang ating host and counselor. So, iba po kayo upang patuloy na magabayan sa ating pong ministry ng para sa pamilya. Ngayong araw po na ito ay ating ipagpapatuloy ang nabite natin counseling episode noong Lunes sa ating presidente sa kanyang zona. Na-extend yung ating zona, ano, special edition. Kaya, nabawasan yung ating oras para bigyang daan ang mga katanungan, counseling question ng ating mga listener. Kaya salamat at ngayon ay binigyan tayo ng pagkakataon na ipagpatuloy ang ating nasimulang pagtugon sa mga katanungan ng ating mga tagapakinig at tagapanood. At tayo nagpapasalamat sapagkat kayo ay patuloy po na nagpapadala ng inyong mga counseling questions at kagalakad po sa amin na kayo ay patuloy na gabayan at sa karunungan at gabay ng salita ng Diyos ay patuloy na maibigay sa inyo ang karunungan ng Panginoon sa inyong mga sitwasyon. Kaya yun po ang ating tatalakayin po sa araw na ito. At syempre ba sa bawat pagtalakay natin, meron tayong gabay ng salita ng Panginoon. Kaya Willie, ano po ba ang Word of God for today?
5: Yes. Opo. Ito po mga kagapay, sulat po na po sa Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 12, Talatang 18 hanggang 20. Mabuting balita, Tagalog, ang sabi po, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Salip, kung magugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Romans 12:18-20, English Standard Version, if possible, for so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head.
3: Amen. Yan. Ano po ang ating reflection dyan parang sa napakatinding salita ng Diyos na yan for today?
5: Oo. Ang isang kinahanga ko sa salita ng Diyos, Kuya Junela, yung katotohanan na walang kung kailangang tuwirang sasabihin. Walang tinatago.
3: Walang sugar coating.
5: Wala yan. At siya tayo na nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Panginoon, ganun din po naman, no? Kung anong sinasabi ng Panginoon Diyos through His Word, siya po, no? Tanggapin natin. Ang maganda rito, yung sinasabi po na idea, tuwan-tuwa ako rito ko, sabi niya, gawin ninyo ang inyong makakaya. Kaya pala naman natin, no? Yung idea ng halimbawa, may pagpapatawad, At yung kumbaga kapaligtaran, katulad ng bandang huli, sabi niya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo. Parang sinasabi dito, hindi nasa ating kamay ang pagiganti kung sakali eh, merong nang api sa atin, merong bagay na ginawa sa atin na nakagagalit. Hindi po. Sabi niya, ipaubaya yung kay Lord kasi sabi ni Lord, kanya yung pagiganti. Kinakabahan nga akong lalo doon pagka binabasa ko yung journal eh. Pagka sinabing, hayaan mo, ibigay mo kay Lord ang pagiganti. Eh, yes. Di ba, sabi ng Panginoon sa isang banda, sabi ng Panginoon, eh, sabihan mo lang ang kapwa para minura mo, eh, parang murder na kay Lord yun, paningin ng Lord yun.
3: Yes,
5: at
3: right.
5: Yung idea, sabi, ang tangi lang merong karapatan na kumuha ng buhay ay ang ating Diyos kasi dahil siya lang nagbigay nito.
3: Yes,
5: so much so, na sa practical na halimbawa, eh, sa kaguluhan ba naman ng mundong ginagalaw natin, Kuya Junel, kung gantihan lang ang pag-uusapan, wala nang matitira. lahat tayo pwedeng makapatay o mamatay at hindi yun ang gusto ni Lord. So, mayaman ang puso ng Diyos sa idea ng pagpapatawad. At kung ilalapat natin ito sa ating pagsagot, mga katanungan ating mga kagapay, akmang-akma, Kuya Junel, kasi nga, yung idea, kaya natin dahil kasama natin si Lord. At huwag natin siyang aagawan ng kanyang papel, kanya yung aspect pagiganti sa anumang nakasakit sa atin.
3: And amen.
5: Ipagtatanggol niya tayo.
3: Amen. Niya tayo. Wow. Praise the Lord. Napakagandang reflection po yan. Pero Kuya Willie, nakita ko may sumisilip eh. Hindi ito nakapasok nung nakaraan, sumilip lang din eh.
4: Apa.
3: Kaya ngayon sumisilip ulit. Papasukin natin ang ating Monday partner. Ngayon, sige po, pakilala niyo na po.
5: Pagbibigyan po natin ulit. At syempre, namiss din natin.
3: Yes.
5: Ang Mami Bessie sa kanya pong memo ni Mami. Pagkatapos po noon ay merong papuri 25 na awitin. Buti na lang kay Buti Mo.
6: Ito na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
7: Ayon po sa salita ng ating Panginoon, train up a child, bata, no? Hindi po teenager, hindi na po yung lagpas na parang malapit ng adult, train up a child in the way he should go. And when he is old, he shall not depart from it. Ang pinaka-challenging is to train up our children in terms of self-control. And start it when they are in their toddler or 18 months age. Yan, kasi child. Yan po ang ating pag-uusapan sa Memo ni Mommy. Mga ilang paalala mula na naman po sa inyong Mommy Bessie Rios. Lalong-lalo na nga po ngayong panahon na ito, ang dami pong adults na hindi po nagkakaroon itong self-control na ito. Kaya maganda, we start young. Ang una nating titingnan is we can co-regulate with our children. Ano ibig sabihin ng co-regulate sa kanilang pagkakaroon ng self-control? Tutulungan natin sila. So, hindi po natin sila biglang i-expect that they can control themselves. Halimbawa, sa kanilang mga laruan, we can co-regulate with them, we can help them gain these self-control skills by helping them pack away the toys. Yan. Hindi yun talagang siya lang ang magpapack away kasi dun lang po makikita na natin yung self-control niya kasi syempre ayaw niya, di ba no? So, i-control niya yung kanyang pagkaayaw. And we do it supporting the child by, sige, let's play a game. Yeah, pwede. Sige, shoot natin dito. Lalagay natin dito sa malaking basket. Ayan. So, we are doing the child a favor and guiding the child at the same time. Ayan. Ganun din naman po, let us also learn that when we expect our children to have this self-control, ay maliwanag po yung ating expectation, especially halimbawa sa waiting. Ayan. Kasi po, yun ang isang laging gustong-gusto ng bata, now na. Or baka kanina pa, no? Ngayon lang hiningi, pero kanina pa dapat nabigay. And so, how can we help the child in this waiting. Impatient na naman siya and wala na naman siyang self-control dun sa kanyang mga nais na now. So what do? We tell the child some prompts, no, para or mga palatandaan. Mo, anak, sige ha, makukuha mo yan. Mamaya lang, sandali, may ginagawa pa ako. Bilang muna tayo, 1. Sige, pag nandun na tayo sa 50. Ayan, hindi natuto pa siyang magbilang. And we're talking about toddlers or 18 months old po na mga bata. Kasi 3 na pa child nga po ang ating pinag-uusapan. Kasi po, mahalaga na sila ay matutuhan nila ang self-control early in life. Isa pa rin po na makakatulong for this self-control is to have routines. Kasi minsan kaya sila parang, ano ba yan, no? Init na sa ano at nagtatantrum na sila at kung ano na nang ginagawa nila, no? Kasi hindi nila alam ang pagkakasunod-sunod and they are bored. They don't know what's next. So, teka muna anak, sandali, di ba? Pagkatapos mong mag-brush dito, ano na yung gagawin? O yan, tingnan mo yung routine mo. Siyempre, hindi marunong magbasa. Pictures lamang. So, pagkatapos nang mag-brush teeth, ibig sabihin, ito pala ang gagawin niya. Pagkatapos yung maglaro, ito yung susunod. Now, those routines will also help the child as the child grows older. And the last one, pwede natin i-consider is to observe the child. Ano ba yung behavior na uunahin natin to assist dun sa kanyang self-regulation? Kasi hindi naman po parang sabay-sabay, ano? Kailan ba siya parang lalong nauubusan ng pasensya? O di kaya naman yung bang naaagaw lang siya basta-basta? Yung bang ating gustong i-self-regulate? O yung kapag meron siyang hinihiling ay hindi niya nakuha ay tatapon niya lahat yung mga kung ano-anong bagay, di ba? So, alin po doon? And address the behavior one at a time. May lang paalala na naman po mula sa inyong Mommy Ben Serios dito sa Memo ni Mommy.
6: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napakagandang awitin na yon. At syempre pa sa napakagandang ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios mula sa kanyang memo ni Mami. Very helpful sa mga mami at mga parents na rin for that matter. Kayo po yung nanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ay isa lamang sa impina ng Far East Broadcasting Company at marami po tayong mga stations all over the Philippines na napapakinggan, nakahook up nga po ang marami po sa kanila. Kaya ang mga nagtetext sa atin na mula pa sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Siyempre pa, yung atin din pong availability ng ating mga iba't ibang app na ating lagi ina-announce dito. Ngayong araw na ito po, ang inyong pong kasama ay wala iba kundi ang inyong lingkod, John Almelan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At tayo pinagpapatuloy sa ating counseling questions po. Ito po ay ang episode na kung saan binibigyan natin ng daan ang pagtugon sa mga counseling questions ng ating mga listeners. Ano po? Na iniipon ito, ha? Patiently, diligently ng ating mga staff at inaaray sila ito. At sa mga ganitong special na episode ay binibigyan natin ng tuon pansin at pagpapahalaga. Kaya huwag po kayo mag-atubili sa ano man mga katanungan ninyo, sa mga sitwasyong kinalagyan po ninyo, just text it to us and we will take note of that. In fact, ngayon niya, nabibigyan natin ng ika nga ay pagpapahalaga at sansin. Tutugunin po natin sa tulong at biyaya ng Panginoon at sa gabay na rin po ng atin pong salita ng Diyos na kanina po ay binasa. Praise the Lord.
1: Kuya Willie. Talagang kaagapay ang 702 to 7.
0: That's right. Kaya dahil kami kaagapan ninyo, tutugunin namin ang inyong mga katanungan. Kaya Willie, ano po bang susunod nating katanungan na nabiti natin noong nakaraan Lunes?
1: Simulan po natin dito. Sabi po, hello po pastors, may anak po kaming graduating na at gusto na niyang bumukod at magsimula ng sariling buhay. Mm-hmm. Bilang magulang, proud po kami pero aminado rin kaming nahihirapan kaming bitawan siya. Paano po namin siya susuportahan habang unti-unti naming tinatanggap ang bagong season ng aming pamilya?
0: Well, napakahalaga po na maunawaan natin na ang relationship natin, mga kaibigan, sa ating mga anak ay napakalaking bahagi po dito. Ano po? Mm-hmm. At unang-una, pag-graduate pa lang siya, gusto na niyang bumukod. Ano kaya ang dahilan? Diba, Kuya Willie? Led your child na at this early ay bubukod na siya, di ba? Baka kailangan tingnan ang ika nga ay quality of relationship sa bahay, ang atmosphere sa loob ng bahay. At ganoon din, marahil ay tanungin kung bakit naman na nais mo na agad bumukod. At pakinggan natin kung ano ang kanyang dahilan po. Ano? At syempre pa, bilang mga magulang, graduating, mga ilang taon niya, Kuya Willie, from graduating?
1: Hindi naman sinabi sa kanyang tanong, pero kung hula natin, nasa mga 20, 21 years old.
0: Pero kung hindi naman sinabi kung graduating sa doctoral studies.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman sinabi.
1: Mahaba-habang panahon ng pag-aaral yan.
0: matanda na. Ano po? So, but anyway, natutuwa tayo sapagkat may pagkilala yung ating counseling ngayon ng talagang may punto na i-release mo yung iyong anak. At at the end of the day, decision niya yun, di ba? Pero bilang mga magulang, ina-assess natin yung readiness at yung bakit, what motivates yung iyong anak na huiwalay na sa iyo. Kaya legit yung iyong damdamin. Kaya dito na nga kailangan, Oaks, I need to journey with my child sa mahalagang desisyon na ito. Ano ang dahilan ba gusto yan ang bumukod? Ayan. At ma-review rin ang quality ng relationship sa bahay, yung atmosphere sa bahay. Ayan, di ba? Karamihan sa mga kabataan ngayon, Kuya Willie, ha? Sa aking observasyon. Pagkatapos ng pag-aaral, meron pa siya tinatawag na break, Hindi ka ba nag-apply? Pahinga muna. Narinig mo na ba yan? Kaya Willie?
1: Opo.
0: Di ba? Nakakataka ba? May pahinga pa samantalang kami noong araw. Walang pahinga. Dahil habang nag-aaral, naghahanap ng mag-aaritaan.
1: Yung pahinga niya, nakaka-isang taon na. Pahinga pa rin.
0: Pero itong anak niya, kakaiba, no? Ako
1: Oo.
0: yung nag-aalala, Kuya Willie, na baka kaya nanggagaling, sa nanggagaling yung kanyang lakas ng loob, baka naman supply siya, amply supply. No, hindi natin alam, baka amply supply siya, inisip niya, pag bumukod siya, eh, ang kanyang magulang ay talagang magtataranta at bibigay naman lahat ng kailangan niya. Yun, di ba? Eh, yun pa, isa, baka ibigay mo yung kanyang dose of medicine na hindi ka bibili ng gamit niya, hindi ka magbabayad ng nilipatan niya na bahay. Kanya talaga yun, di ba? Pero susunod din, nilinawin natin na kung hindi nakabukod na siya, hindi ka na pwede dumalaw sa kanya. Yun. You will remain magulang at kaibigan niya. Kaya any given time, you will continue to visit yung anak. At pwede kang magdala-dala ng konting grocery, pero huwag yung masasalo mo yung kanyang pangangailangan. Kaya malakas ang loob niya this early. Gusto niya nang bumukod. Ano po? So, so bottom line, it calls for ika nga closer guideline, guidance sa iyong anak at journey with your son sa kanyang hangarin na yan.
1: Yeah. Ganda po yung nabanggit ng ating Kuya Junel. Dahil nga po, di ba, bahagi ng pagmamagulang natin, Kuya Junel, yung bang tipong may mga pag kilala tayo at pagtanggap doon sa mga tinatawag nating stages ng buhay.
0: Yes.
1: Yung tanggol, yung medyo pre nursery o ano hanggang sa pag-adult niya, bawat pong bagay na yon ay pinaghahandaan natin at sinasabi na natin para sa kapakanan ng ating anak. So, sa isang banda may confidence tayo na ganun nga, sa kabilang banda naman may paghanda pa rin at hindi na puputol, gaya sinabi nyo, hindi na puputol yung connection natin sa kanya bilang magulang pa rin niya.
0: Yes, kaya talagang napakahalaga po yan. And we are praying, Kuya Willie, na ito'y naging gabay din, hindi lamang sa kanya mismo, kundi maging sa mga tagapakinig natin ngayon.
1: Yeah.
0: Kaya ho, continue to share our broadcast sa upang tayo makaabot sa ibang mga pamilya din naman. Meron pa po tayong pangalawang susunod na nabiti natin noong Lunes.
1: Oh, sa ikalaw naman po, sabi niya, good morning po, Family Matters. Matagal na po kaming kasal. Pero napapansin kong mas madalas na kaming mag-usap tungkol sa bills, trabaho at mga bata kaysa sa isa't isa. Parang naging roommates na lang kami kaysa mag-asawa. Paano po namin maibabalik ang closeness at friendship sa marriage namin?
0: Oh, yun ako. Pagka ganyan, kailangan yung batikan. Batikan sa marriage. Yan si Kuya Willie.
1: Pastor ang Bishop Milan.
0: Kuya Willie, ano po mapapayon nyo? Hindi ka makakatanggi niya.
1: Naalala ko lang, Bishop, no, yung nakakamali si Dr. Billy Graham ang nagsabi nito sa, kanyang, sa isang kanyang aklat on marriage. Sabi, your marriage is your gift to God. What you do to your marriage is your to God. Is God's your marriage is God's gift to you. Your marriage is God's gift to you. What you do to your marriage is your gift to God. Sabi
0: wow,
1: niya.
0: Ganda, ganda. Lalim ah. Ano ba ang
1: at dahil doon nagbigay siya ng paalala, ng payo, ng babala, no? Dangan ka simula pa lamang, no? May ligawan, of course may physical attraction, tapos ligawan, naging magnobyo hanggang sa magpakasal at every step of the way, meron pong mga kakabit na mga batayan, mga gabay mula sa salita ng Panginoon Diyos tungkol sa pag-asawa at pagpapamilya. And therefore, mahalaga po yung more or less mga non-negotiables na mga bagay na dadalhin sa buhay mag-asawa. Ang unang-una dyan, Kuya Junel, gusto kong paniwala yung communication. Pag-uusap.
0: That's right.
1: At hindi po dapat na napuputol yon. Sabi ko nga kung paano nagliligawan pa lang ang mga couples, parang nagkita na. Ilang oras na yung pag-uusap, kwentuhan, hindi pagod. Nag-uwian na. Pagdating sa bahay, kung anong paraan ng pag-contact, ginugusto pa rin, mapa-gadget natin. Parang wala tayong kasiyahan na gustong-gusto pa rin natin. Kasama natin siya, katabi natin siya, kakwento natin siya. Mga iba-ibang mga factors na pumasok na doon na baka yun na napagtutuunan natin sobrang pansin
0: Yes.
1: at hindi na natin naalagaan yung ating ugnayang mag-asawa. Mga seminars natin ginagawa, Kuya Jule, tuloy pa rin ang ligawan
0: Yes.
1: sa pagitan mag-asawa or else bang kandungan.
0: Amen. Amen.
1: Kailangan po, number one pa rin sa listahan natin, pagbibigay pahalaga sa samahang mag-asawa. Punang malaki po yan sa pagtataguyod ng pamilya.
0: Yes, that's right. Amen. Kaya napakahalaga po na talagang patuloy natin i-nurture yung communication, ano, Kuya Willie, na pinakasusi ng ugnayan ng mag-asawa. Pero sa isang banda, Kuya Willie, ako nagpapasalamat. At least may time sila mag-usap. Kaya lang, mga bill ang mga pag-uusapan. Ano, adi, i-include mo na lang. I-appreciate mo, sabihin mo, salamat darling ha. Meron kang time para pag-usapan natin itong mga gastusin natin. Pwede ba idagdag natin sa agenda natin yung atin namang relationship? Paano natin mapapalago ito? Ayan. O di doon siya pwede maglabas ng dahilan kung bakit ayaw na niya pag-usapan ng ibang bagay maliban sa bill. Eh yun pala eh, dahil magagaliting ka lagi. O kaya lagi ka nagle-lecture sa kanya. O kaya medyo lumalayo na siya. Kaya magkakaunawaan kayo ngayon. Isama mo na lang sa agenda at dadaga mo ng lambing pag pinag-uusapan niyo yung bill. Ano, ha? Tapos isama mo sa agenda yung usapin ng kailan ba tayo mag-de-date. Ayan. Kaya naman siya nga pala, meron ako separate na ipon dito. E, nilalaan ko to sa date natin. Manood tayo ng Superman. Ay, hindi pala Superman, Spider-Man. Spider-Man. So gano'n, ito mo mag-initiate. Huwag mong hanapan. Ang problema sa marriages kapag naghahanapan, hinahanapan ng babae, si lalaki, hinahanapan ng babae, lalaki si babae, babae si lalaki. Wag, gawin mo yung share mo. O kaya naman, aayain ko lang siya kapag nag-aya na siya. Siya dapat una mag-aya. Yung gano'n, wag. Wag yun. You take the initiative. Take the initiative. Kaya, at kaya salamat dahil meron kang desire to nurture your relationship. Pero dadagan mo pa yon ng initiative para talaga merong magpapasimula ng muling pagpapasigla sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya praise God. Yung iba naman, wala nang time kahit pag-usap sa bill. O yung iba naman, lahat ng topic pwede, wag lang yung babayaran. Ayaw nila pa usapan yung babayaran. Ano yung asawa mo? Talagang ready pag-usapan yung bayarin. Ano? Edi, yun ay isang bagay na pagpasalamat mo. Salamat, darling, ha? You are always available. We will talk about the mga pin, mga bayarin, mga tenyo. Kasi add mo na lang sa agenda yun. Praise God. Amen. Ako, napakaganda. Communication in marriage. Praise the Lord. At yan. Ay, meron tayo susunod na counseling question kay Willie. Ano po?
1: Ito, good po. Po po kami at pinag-isipan namin lumipat ng tirahan para kapit magulang namin na tumatanda na. Malaking tulong po sana ito sa pag-aalaga sa kanila. Pero medyo sa trabaho, school ng mga anak namin. Paano po ba malalaman kung nang makabubuti pamilya namin at naayon sa kaluluwa?
0: Ayan. So, again, ito ay pakinggan po natin ang Kuya Willie sa kanyang magandang kasi naputol-putol dito sa isang earpad. Ayan. Sige po. O pakiulit nga po Kuya Willie, naputol-putol yung pagbasa ninyo kanina. Okay. Hello, ayan.
1: Gawal ang ba sa nang sal.
0: Ayan. Kevin, ayan. Ako, eh, hindi ko alam kung sa akin na humihina. O kay Kuya Willie, ayan.

0: Okay.
1: Ako yun,
0: sige.
1: Ako yun.
0: Ayun, kayo po. Ayan, sige po. Pero, ayan, may clear na. Clear na po, clear na. Hey, Willie.
1: Ano, gusto niyong ulitin yung pagbasa natin?
0: Sige nga po, please. At meanwhile, ay nag-i-available na isa kong gadget. Sige. Sige po, go ahead po.
1: Good morning po, aming mga pastor. Mag-asawa po kami at siya namin para maging mas malapit sa mga magulang namin na tumatanda na. Malaking tulong po na ito sa pag-aalaga sa kanila. Pero medyo mas malayo sa trabaho namin, school ng mga anak namin. Ano po ba namin malalaman kung alin ang makabubuti kami at naayon sa kwenta?
0: Oho.
1: Yung pong idea na karga sa Biblia sa Diyos, yung patuloy pag alaga sa mga nakatakot natin sa mga, pero yun po ay bilang pagpapasyo sa atin, ay bawi siya roon. Hindi po natin pang kagitaan naman.
0: Yeah. Hello? Okay, Willie, medyo na po. Sige. So, Kuya Willie, habang inaayos po yung line ni Kuya Willie, mapakaganda po yung hangarin ng ating pong listener po na talagang ika nga ay patuloy na pahalagahan ang kanilang mga magulang, ang kanilang matanda. Ano po? At that is also biblical. Pero syempre, meron ka ng sariling pamilya at meron ka rin mga sitwasyon sa iyong anak. Kaya mababalansi po natin ito without neglecting one responsibility. Pero syempre, ay importante na ating pong matugunan po ang lahat ng ating gampanin. Una-una, bukod po sa inyo, ilan ba kayong magkakapatid? Para ito yung pag-usapan ninyo, para merong mag-aalaga sa inyong mga magulang. Ayan. At tulong-tulong. Pangalawa, kung talagang wala po, importante na yung possibility na yung magulang ay dalhin nyo sa malapit sa inyo kaysa kayo ang ma-relocate. Sapagkat meron kayong mga anak na nag-aaral, at meron kayong sitwasyon na hindi nyo kailangan ma-approach dyan. Kaya in your desire to take care of your elderly, sila ang pwedeng dalhin nyo sa inyong lugar. Ano po? At pag siya ang dinala nyo sa inyong lugar, we are hoping na talagang mula doon ay talagang makakatugon po tayo sa ating po mga ika nga ay obligasyon bilang mga anak sa mga tumatanda ng mga magulang po natin. Ano po? Una-una, we want to thank God for you dahil meron kang patuloy na pagsunod sa Panginoon. Ang hindi marunong kumalinga sa kanyang matanda ay higit pa sa hindi mananampalataya. Pero it doesn't necessarily mean napapabayaan mo ang iyong clear and present responsibility now sa iyong asawa at sa iyong anak. So kaya yung mungkahin natin na yon na tulong-tulong kayo magkakapatid on how you can be of help together or yung magulang dalhin sa inyo, malapit sa inyo kung hindi man sa bahay ninyo. Ayan. At siyempre doon, merong konting dynamics doon na talaga kailangan ay maging maliwanag ang mga hangganan ng bawat isa. At muna dito ay talagang matutugunan mo ang parehong responsibility. Ayan. Praise God. Hey, Willie, okay na po ba kayo? Ayan. Ayan. Malinaw na po. Ayan. Opo, ayan.
1: So, sinusugan po. Sinusugan na sinasabi ng ating Kuya Jonel dahil nga po gabay ng insana.
0: Pwede tayo phone patch siya. Phone patch. Thank you po. At katulad ng ating narinig, sinusugan ni Kuya Willie ang ating pong minungkahin sa ating pong tagapanood at tagapakinig sa sandali po ito. Kaya dalangin po natin na ito ay maging gabay po sa ating lahat po. Ano po? At nawa ito ay nakatulong po sa atin. So tayo po ngayon ay nasa counseling episode po at yung po mga pinapadala ng ating mga tagapanood at tapakinig na katanungan nila ay atin mo binibigyan ng pansin at tulad po noong nakaraan Lunes, kaya lang dahil sa Sona, na-shorten po ang ating pong broadcast. At ngayon naman po ay atin pong bibigyan pansin po ang ating continuation ng ating mga counseling questions. Ano po? At nabigyan daan na po natin ng ilan sa mga ito. At mamaya pagbalik ng Kuya Willie ay bibigyan natin ng daan ng ilan pa sa mga katanungan po ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa na pinadala po nila sa atin sa mga nakaraan natin pong broadcast. Ano po? Abang kinokontak ang Kuya Willie through phone pa at siya ay po ay patuloy namin wini-welcome dito po sa Family Matters sa impilang 702 DCAS at sa mga sumusubaybay sa atin at nakakonect sa atin. Ako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin dito sa Family Matters. Ano po, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa inyo po at ito po ang kanila po. At bigyan natin ng daan at pagbati po si LB Galiasa. Ipapamana ko po sa mga anak ko yung makilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Ayan. At ito po ay habang tinatawagan si Kuya Willie sa telepono ng ating station, si Mel de Guzman Angeles. Blessed morning po. Ayan. At listening while praying for you. Ayan. Veronica Peralta. Ayan. Veronica Peralta. Blessed morning sa iyo. At ganoon din si Wendelin Bayore Barrientos. Talagang nakikinig din sila sa atin. Si HR Jamie Bautista. Good morning po, boss. Si Ramil Sulweta. Ayan. At si Janet. Nakikinig sa atin. Ang ating mga shepherd, ng ating mga young couples dyan sa Hope of Glory Community. Si Pulis na Pastor. Alex de Soto Banyel, yeah, congratulations sa kanilang anak na si Temple, sa kanilang mga mag-asawa rin sa Flying with Colors. Si Pastor Mini Pataho sa office ay nanonood at nakikinig din sa atin at happy listening po sa lahat ng mga ka-opisina dyan ni Pastor Billy Pataho. At syempre, naalala ko si wala sa aking dulo ng dila. Ayan, yung ating mga school, mga teachers sa Metamorphosis dyan sa Bangkal at ganun din dyan sa Marilao ay nakikinig din sa atin. Happy listening po sa inyo pong lahat. Lahat ng mga parents natin. Ako, maraming salamat sa inyong patuloy na paghabol dito sa atin, sa ating mga katanungan, dito sa ating mga counseling questions. At inaantay natin makabalik ng Kuya Willie through phone patch or through internet. Ano po? Pero ito pong Family Matters ay sumasa inyo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Kung kami ng Kuya Willie ay tuwing Lunes lamang po at ang aming pong bigay din ay ang atin pong leadership ano po, in the family, in the community, and even in the country. Sa pamilya, nagpapasimula po yan. At napakahalaga na ating mapatuloy na maggabayan ng isa't isa sa ating mga counseling situations. Ano po? At dahil po dito, okay na si Kuya Willie via Viber. At makapakinggan natin. Hello, Kuya Willie! Kuya Willie, good morning!
2: Hello!
0: Ayun, praise the Lord. Ayan. Madinig na po, dinig na. Pogi-pogi ang dating.
2: Ayun.
0: Guwapong-guwapo ang dating mo, Kuya Willie. Aha. Yan, katulad na sabi niyo kanina, merong kayong pagsusog sa mga mungkahing sagot natin sa sitwasyon ng ating counseling kanina. Ano po?
2: Wag lang natin kakalimutan na meron tayong parang initial na pagpapahalaga sa buong binuo nating pamilya mismo bago yung mga extended families natin. At wag po kayong mag-alala sa pwedeng engagement ninyo sa inyong mga nagkakaedad ng mga magulang kasi po ayon sa tanan Diyos may gantimpala po yan kay Lord. Yung puso ng anak na ikang ay merong labis na pagpapahalaga sa nagkakaedad ng mga magulang, may gantimpala po mula sa Panginoon.
0: Yes.
2: Praise God. Amen. Encouragement sa kanila.
0: That's biblical. Praise God. At sana lahat ng anak kanyan, ano po, na hindi kakalimutan ng kanilang gampanin sa kanilang mga magulang. At nawa, magtutulong-tulong. Magtulong-tulong ang magkakapatid. Praise God. Eh, isa ka pala, Kuya Willie, just to clarify, supposedly, ang topic po namin ngayon ay how can we speak better before we discipline? Pero binigyan daan natin po ngayon ang mga katanungan at counseling question dahil nga na-shorten ang broadcast natin noong nakaraang Monday. Kaya ito po talakayin na ito ay bibigyan natin ng daan naman sa darating na Lunes. How can we speak better before we discipline? Kaya Willie, ano po susunod nating counseling questions?
2: Narito po naman ang kasunod. Hi po, pastors. May opportunity po akong ma-promote sa trabaho. Pero mangangahulugan ito ng mas mahabang oras at mas counting panahon din sa pamilya. Maganda po ang career growth, pero natatakot akong may kapalit itong hindi mababawi. Paano po ba timbangin ang career at ang calling ko bilang asawa at magulang?
0: Aba, ay napakaganda naman ng iyong hangarin.

0: respecto sa schedule mo, etc. Tapos usap kayo ng iyong asawa at ng iyong anak. So, ito ang posibleng demand, ito ang posibleng epekto, ito ang magiging arrangement natin, ayan. At dito matitimbang nyo ngayon. Kung, kasi ang isang pinangamba ko, Kuya Willie, bagaman ay appreciate yung kanyang commitment sa pamilya, eh baka hindi factual yung kanyang pangamba. Eh, yun ay may i-establish muna. At syempre, kung na-establish na yan, alam niya ngayon yung hangganan. Alam niya ngayon yung ika nga ay non-negotiable. Diba? Kapag lumampas na doon ang demand ng opisina at bagong trabaho, eh, doon ngayon. Doon ngayon, pwede ka ngayon magpasya na hindi tanggapin or mag-resign at bumalik sa dati mong posisyon. So, you can honestly tell your boss that priority mo ang pamilya, eh, as much as possible. These are the things that you are willing to do to adjust. Pero kapag dumating na merong talagang conflict, I am sorry, sir, that while I'm committed to do my best for the job, pero I cannot sacrifice my family. Na yung anak ko, dahil nabawa, ay bata pa. So this period of their lives, mahalaga. Kaya, sir, this is my situation. Hindi yun. So, sir or ma'am, this is my situation. I am ready. I am committed. Pero ang priority ko ito. So if you think this cannot go together, I'm willing to let go of the opportunity. Yun. E di, you are laying all cards. Ito yung boss, sa iyong asawa at anak. At mula doon, let the circumstances ano po, continue to develop and it will reveal kung ano ang leading sa iyo ng Panginoon.
1: Mm-hmm. Basic na basic, Bishop, yung pong idea na ang unang sasanggunian ang Panginoon. Kasi
0: yes.
1: Mapapamilya, mapakarir, blessing ni Lord yan sa atin.
0: Hindi Amen.
1: Po, hindi po basta maging magkasalungat, mag-conflict pagitan ng pamilya at saka ng career. After all, pareho po, biyaya ng Panginoon sa atin. Ngayon, dahil po doon, lay down sa table ang cards natin, ika nga, titimbangin mabuti at nandyan ang gabay ng Panginoon by His word and prayer. At hanggat meron pong kumbagay pag-aagam-agam sa isip natin, i-delay muna yung pagpapasya. Kausapin ang dapat kausapin, both sides, gaya ng sinabi ng Bishop Junel. And then of course, pagka nandun na po yung panatag na kalooban, meron ng peace of heart, ayun, pwede pong makatulong na po yung bagay na yun sa ating pagpapasya.
0: Yes, at nawa ito ay naging gabay, hindi lamang sa ating nagtatanong, kundi maging sa ating mga tagapanood at tagapakinig at mga makakapakinig pa ng ating broadcast na ito sa Family Matters. Ano po kayo, Willie? Pero po ba kayo dyan?
1: Isa pa po, wika naman.
0: Po.
1: Hi po, pastors. May asawa po akong lumaki sa pamilyang hindi sanay mag-sorry o mag-usap tungkol sa problema. Ako naman po ay gusto agad na ayos ang conflict. Madalas po tuloy kaming nauwi sa silent treatment. Paano po namin mababago ito sa relasyon namin? Yun.
0: Unang-una, Kuya Willie, nagpapasalamat ako dahil meron siyang awareness na ito ay hindi kinilakan ng asawa niya. Meaning, huwag mo iaganda-ganda ipagtampo kapag hindi niya ginagawa kasi hindi niya nakalakan eh. At ngunit, meron pa ganun eh, meaning, ngunit, hindi naman niya sapat na alibay. Kaya pwede mo sabihin, darling, di ba alam ko na hindi mo kinalakhan to. Pero importante ito na likhain nating bagong ikangakultura sa ating marriage sa ating pamilya. Meaning, don't take it as against your husband. But, kailangan matutunan ng husband mo. Kaya pwede kayo mag-usap tungkol sa sitwasyon nyo na yan. Dapagkat hindi yan healthy. And later on, maaaring mauwi sa hindi magandang bagay. Kaya as early as possible, ito ay inyong mapag-usapan. Diba? Na huwag kang magtampo agad dahil yun niya kinilakan eh. Pero huwag ka namang sumuko at ito yung pag-usapan nyo in the name of creating new culture, biblical culture.

0: that sa inyong pamilya. So meaning, kapag ka pinapaalalahan ng mga asawa mo tungkol dito, hindi dahil disappointed ka, kung hindi dahil alam nyo na nag-click kayo ng bagong kultura, and that is the more biblical culture that you both wants to create, di ba? At dito, importante yun. Kapag ka, hindi kasi gano'n, misa may inis na eh. Ayan, karoon naman, hindi ka naman magsusori. Ayan, may inis agad eh. Eh, kapag ka na alam mo pinanggagalingan, hindi mo makukuha mainis. Pero on the other hand, do not give up the idea of creating new culture in your own family. So by and by, we believe na sa iyong pag-aake, sa iyong asawa sa Panginoon at sa iyong paglakad sa Panginoon, siya ang sentro ng inyong relationship, things can be learned and things can be unlearned. Di po ba kayo willing?
1: Tama po yan. At sa narinig ko sa sinasabi mo, Kuya Jonel, yung idea baga na wala naman sa pagitan ng mag-asawa yung tama, maayos yung kanilang mga pinanggagalingan. Maring magkaibang magkaiba. At hindi necessarily mali o kaya tamang-tama, kundi sabi mo nga ay panabay, no? Magkasama sila, bubuo ng bagong kangay pagkakasunduan ng mga panuntunan sa buhay mag-asawa at sa pagpapamilya. At mahalaga po yon na idadaan ulit sa maayos at mapayapang pag-uusap. Yan. So,
0: yes,
1: maganda po yung sinasabi ng ating Kuya Jonel. No?
0: Praise God. At ako, mahabol ng panunood, pakinig sa atin si Pastor R.C. Pataho. At yung ating worship center dyan at ng mga duluses dyan sa Hope of Glory Santa Maria dyan sa Evermart Mall. At nabati rin natin si Ma'am MC at ang kanyang team dyan na nanonood at nakikinig din sa atin ng mga kapatiran dyan sa Santa Maria, Bulacan. Praise God. At they are appreciating our discussion to you, Willie. Ganun din ay si Bart C. Ayun, retired na po ako. Ah, Bart C. Retired na po ako. Pero lagi ko na alaala ang very experience sa very toxic working environment noong nag-work pa ako. Masama treatment sa akin ng superiors ko na hindi ko makalimutan sa trauma sa akin. Ito, ganoon siyang sitwasyon. Na trauma sa akin, sabi niya, oh. Masamang treatment superior, hindi makalimutan, dala ko pa rin ang bigat ng pakiramdam, traumatic po sa akin, please help me na ma-heal. Salamat po. Ayan, Kuya Willie, ano po ba ang inyong matutugon dito kay Bard Hill, Bard C? Meron siyang trauma sa kanyang dating superior. Retired na siya, dala pa niya yung trauma.
1: Oo nga eh. Bagaman tanggap natin yung posibilidad na nakaka-trauma nga naman, ano? At dadalhin natin mahaba-habang panahon kasi retirado na pero nandun pa rin yun. Ngunit sa kabilang banda naman, Kuya Jonel, ating nababanggit na ito po ay pwedeng ma-overcome natin. Una, pagtanggap na maaring iba ang tingin nila sa iyo. Pero sino ka nga ba una sa lahat sa harap ng ating Panginoon Diyos? Kung ano-ano mga negatibong pinagsasabi laban sa iyo, tumatak sa isip mo yon. Pero ang makapagpapawi noon, walang iba kundi ikaw mismo sa tulong ng ating Panginoon Diyos, siyempre.
0: Amen.
1: At yung bang tipong ang confidence mo kung sino ka as far as your God, your Savior, your Creator is concerned. Mahalaga pong puntos yun. Kasi hindi natin isasalig kung kanino man anong sasabihin kung sino nga tayo mula sa iba, mula sa paligid natin, or whatever. At hindi natin susukatin kung sino tayo dun sa ating mga performances kahit sa ating mga trabaho. Mahalaga po ito ay ginagawa natin hindi para kumita lang ng pera, hindi para kumbagay makilala o papaano pa man, kundi unang-una ito ay ginagawa natin sa ngalan ng ating posisyon sa harap ng Panginoon, blessing kayo kung saan kayo nilalagay ng Panginoon. So, yung pong bagay na karga-karga pa rin po ninyo yan, eh, maaari po ninyong isuko sa Panginoon dahil sa ayaw po niya na, kumbaga, malungkot po siya kapag ganyan ang inyong o dinaranas o inaharap. Kasi importante po kayo sa kanya. Yan. Tulong po yan.
0: Yes. Amen. Amen. Ako. Mahalaga rin na makakonect siya doon sa Heal for Life at saka doon sa Living Water. These are ministries that helps people who have traumatic experiences. Kaya they can guide you through sa sinabi ng Kuya Willie Basilio. Kaya pwede kayong kumontak sa opisina namin dito sa FBBC and they can assure you sa mga ministry na maaaring makatulong sa inyo to be able to overcome yung mga trauma na yan. At, may solusyon. Ang Panginoon ay handang tumulong sa atin sa anumang traumatic experience na naranasan po natin. Ako, Kuya Willie, kailangan na raw natin magbigay ng ating wrap up. Ano po ba ang inyong maipapayo sa mga iba't ibang sitwasyong kinakaharap ng ating mga tagapakinig at tagapanood?
1: Well, hahanguin natin doon sa ating talatang pinagsaligan sa ating pag-uusap ngayong maga, Kuya Junel. At bahagi dito ang ating sasabihin. Ang sabi po, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. Maring tulad ng huli nating nasagot na katanungan, na maring ang isang nagbubunsod kaya may trauma ay yung baka kapagtanim tayo ng galit sa ating mga puso laban sa ano paman o kanino paman, pero i-release po natin yung kay Lord, no? At isang parang nga po mabisa, nagkakatulong-tulong po dito tayo sa ating programang Family Matters 702DCS para po maging agapay natin ang bawat isa na pinuhugutan naman natin ng agapay mismo mula sa banal na Espiritu ng Diyos na kasakasama natin.
0: Amen. Wow, praise God. Salamat po kayo, Willie. At samahan niyo po kami, mga kaagapay dito sa Family Matters sa isang panalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, nagkapasalamat kami sapagkat sa mga sitwasyong kinakaharap namin sa buhay, lagi kang may katugunan. Maraming salamat sa community of faith na meron kami that we can always go to receive guidance. Sunod po ng mga kapatiran, kaibigan namin na nagpadala ng kanilang mga counseling questions. Salamat po. Salamat sa Paris Broadcasting Company na meron ganitong programa. Panginoon, dalangin namin na ang mga naibahagi po namin ng Kuya Willie ay maging daan upang maging ikangay gabay at ganoon din po, Panginoon, ay panuntunan ng aming pong buhay, Panginoong Diyos. Aming dalangin that you will bless, especially the yung nag-text sa amin na meron traumatic experience. Kaya mong maranasan niya ang breakthrough, Lord God, from this trauma. At alam po namin na ang kapangyarihan mo ay available sa Kanya. Salamat, Panginoon Diyos. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Ay, gusto namin magpasalamat po ng Kuya Willie sa mga naging katuwang at kaagapay namin sa broadcast na ito ngayong Lunes. Kuya Willie, sino-sino po mga papasalamatan natin?
1: Walang iba po kundi sina Ate Absidy Ferrer Tabua, ang Ate Shaira Gabones, si Kaina Abalon, ang production technicians natin, RTV team, broadcast engineers at tumpo sa Bukawi Transmitter site.
0: Yes, salamat po, salamat. At syempre pa, sa lahat ng mga naging kaagapay namin today, o si Raylene ay ng Japan, ng Tokyo Baptist Church ay nag-text sa atin, nanonood, nakikinig din at ang lahat ng mga taga-TBC, lamla na sa si Kim at ang Damian sisters, ganoon din ang Kiambao family, bukod pa sa Sarmiento family ni Raylene. At sa lahat po sa inyo na sumama sa amin dito sa Family Matters sa araw na ito, marami pong salamat. Kami po ang inyong mga lingkod.
1: Recognize lang natin, Kuya Junel, yung isa sa mga nag-text sa atin ngayong umaga, ang Ate Veronica Peralta. Yan, nakikinig po at nanonood. Salamat po.
0: Hello, salamat po at sa inyong pagiging kaagapay namin. Kami po ang inyong mga lingkod. Bishop John Ermilan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, agapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Sabi nila, mas maganda kung mas mapayat.
4: Sabi nila, mas maganda kung mas maputi.
5: Sabi nila, mas maganda kung mas matangkad.
6: Sabi nila, mas maganda kung naka-makeup.
7: Sabi nila, mas maganda kung mas revealing manamit.
8: Sabi nila, mas maganda daw kung maraming manliligaw.
9: Weh, huwag kayong maniwala doon.
10: Sabi sa 1 Pedro 3, talatang 3 hanggang 4, ang inyong ganda'y huwag maging sa kagayahang panlabas lamang, paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kibuturan ng puso. Ang gandang walang kupas, nalikha ng mayumi at mahinhing diwa, at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. At nakasaad naman sa 139 ng Salmo, talatang 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako, nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa, at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang sabi sa Kawikaan 31, talatang 30, ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, subalit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin.
11: Oh, ano na kayo na paniniwalaan mo? Ang sabi ng Diyos o ang sabi nila?
12: Babae, ikaw ay maganda. Maniwala sa kagandahang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Isang paalalang hatid ng 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
13: Manong, sa Makati ho tayo.
14: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Maylooban.
13: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
14: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe ho kayo.
13: Manong! Ano yan?
14: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
13: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
2: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
15: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap.
16: Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naniniwala ako na ang kasamaan at katiwalian ay hindi nakakulong sa isang partido lamang, kaya't bukas ang isip ko para sa ikabubuti ng bayan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila, kahit mula sa partido na gusto ko at hindi lamang ang mga kinamumuhian ko sa politika. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
17: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
18: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
19: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
20: FEBC.
19: Himpilang
20: 702 DZAS.
18: Agapay ng Sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Malaki ang pag-asa ng negosyo sa Pilipinas. Entre Pinoy Espesyal.
1: Happy, happy morning, kaagapay. Kumusta ka? Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ang isa sa mahimpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre programang may dalang pag-asa, kaalaman at inspirasyon sa mundo ng negosyo. Walang iba kundi ang Entre Pinoy Espesyal. Kumusta ka ba, kaagapay? Ngayon ay unang ikatlong araw ng buwan ng August, ano? Kamusta ba? Sana po ay maayos, in good health, at kung hindi naman ay sit back, relax at makinig sa ating programa na puno ng inspirasyon. Tayo rin po ay napapanood sa YouTube channel at sa Facebook page 702DZAS. At wag na wag niyo pong kalilimutang mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe kasi gusto rin naman naming marinig ang inyong boses at ang inyong kwento. Hello, hello po sa inyo. And syempre, kapag araw po na oras ng Entre Pinoy Espesyal, lunchtime yan. At ito rin yung panahon na tayo ay nag-share, nagbabahagi, kumbaga nagpapalitan tayo ng ulam. Pero ito, virtual palitan ng ulam. Kaya bahagi nyo na po sa amin, ano po ba ang inyong ulam? Ngayon, si Sonia Casera, good morning watching. Po, hello po sa inyo. And mula po siya sa Norzagaray. Ayan, sana makabisita tayo one day diyan sa Norzagaray, sa Unchangeable God Commission Church. Hello po, Reverend Pastor Jomedes and Pastora Tess Jose. Hello po sa inyo and bati rin tayo sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan.

0: kay Richard Barrera, kay Ana Marie, at Kael Garcia. Bukas po birthday ni Sir Kael Garcia. Yan. And sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng birthday, happy, happy birthday. At sa mga nagsa-celebrate ng anniversary this month of August, happy wedding anniversary po sa inyo. And dire-diretso na po tayo. Bigyang daan po natin ang ating baon.
1: It's baon time!
2: Good morning, Kaagapay! Isang nakaka-inspire na kwento ang nagpapatunay na walang edad sa pag-abot ng pangarap. Sa edad kasi na 67 years old, nakapasa sa college entrance exam si Lolita o Nanay Lita Escal, isang grade 12 student at tindera ng asin mula sa Angono, Rizal. Noong kabataan niya, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral dahil sa problema sa pamilya. Pagkaraan ng maraming taon, nagpasya siyang bumalik sa eskwela. Sa umaga ay pumapasok siya sa klase, nag-aaral sa library pagkatapos at sa hapon ay nagtitinda ng asin sa palengke upang tustusan ang kanyang pangangailangan. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok sa buhay, hindi niya binitawan ang kanyang pangarap. Ngayon, isa na siyang inspirasyon sa maraming Pilipino. Kaagapay, walang pinipiling edad ang tagumpay. Sa sipag, tiyaga at determinasyon, kayang abutin ng bawat Pilipino ang kanilang mga pangarap. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Nagpapatuloy tayo sa ating Entre Pinoy Espesyal. Siyempre, nagbibigay daan din tayo sa mga nangangailangan ng staff at nangangailangan din ng trabaho. Ang ating kaagapay, ang Sammy's Merchandising and Radiator Shop Incorporated sa Paranaque po, nangangailangan ng company driver, pahinante at technician at saka welder. Mari po kayong tumawag 0917-831-6621, 0917-831-6621. At ang Bahay Parola, isa pong bahay o safe home ng Mission to the World, Santa Rosa, Laguna, ay nangangailangan po ng social worker. Babae po ang kanilang pangangailangan. Maaaring mag-email sa ah@mtwph.org, ah@mtwph.org. Nagpapatuloy din po yung aming pangangailangan para sa production technician at ng RTV. Okay po, kung meron po kayong kakilala, kamag-anak, mga fresh graduate po, we are open to train them. Ganon din po, staff assistant. Yan po, mag-email po recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. And malapit na po ang Life Connect natin August 15. Magkita-kita tayo Sabado sa Philippine Bible Society, 8 a.m. to 11 a.m. Ang theme po is very timely, break the cycle, bullying and depression. So, 8 a.m. to 11 a.m. po, pwede pong mag-register on-site. Tumatanggap pa rin naman po. Kaya, please, isama po ang buong members ng family kung available naman. Maganda magkaroon kayo ng time to learn together about the cycle of bullying and depression. And ito po, higit sa lahat, ay libre. Ayan, and dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal, lagi po tayong na-encourage no, sa mga na-feature natin na mga negosyante, lalong-lalo na tuwing araw ng Lunes kasi nga ang focus ay paano mo mapapamahalaan ng tama ang iyong negosyo, knowing that the Lord is the author of everything in your life, ano? And maya-maya po ay meron tayong makakausap mula po sa Business as Mission Philippines. Batiin lang natin si Len Reyes. Good morning sa lahat ng mga kaagapay. Hello daw sa mga taga Jesus is Alive community listening from Palayan, Nueva Ecija. Hello po, magandang araw po sa lahat ng mga taga Palayan. Kung kayo po ay nakikinig, paramdam naman ang mga taga NE dyan. Si Luz Aguilar, good morning. Ang kanyang, ito na, ang nakakagutom na pananghalian, ginisang kangkong and alugbati. Pwede ba pagsamahin yun? Sabagay, di naman magre-reklamo ang kangkong at alugbati pag pinagsama sila, no? Kakainin mo lang naman yan. Shout out kay Sister Len Andor sa Bataan, nakikinig from Muntinlupa po siya. Ako po, hindi ako kumakain ng alugbati kasi lasa siyang plywood. Lasang karton. Pero alam ko naman na punong-puno siya ng nutrients, no? Yung naligaw yung alugbati sa ulam, may time na nakakain pero hindi ko siya sinasadya. Anyway, kudos sa mga kumakain ng alugbati. Si Thelma Manjares, hello po Ate Thelma, dito sa amin Maambon. Sa amin din dito sa aming lugar Maambon. Ang ulam niya, pritong daing. Nabiya, uy, ang sarap niyan. Tapos ginisang upo with tuna. Ang merienda niya ay suman at hot coffee. Okay, dun ako sa pritong daing nabiya. Hindi rin ako kumakain ng upo eh. Dalawang gulay ang di ko kinakain. Yan, alugbate, tsaka upo. The rest, ano na yan, present na lahat yan. Si Noveline Lagisma, good morning po. Watching from Pangasinan, ano ulam mo, Ate Noveline? Sarap ang ulam ng mga Ilocano eh. Si Ate Faustina Habla, good morning. Listening po, ang lunch niya ay beef broccoli, medyo social. Ingat sa maulan na panahon. May ano sikreto ang pagluluto ng beef, di ba? Parang isi-stir-fry mo lang siya ng sandaling-sandali, lalo na kung strips lang yan. Tapos, ganun din naman yung broccoli. Ako, mas gusto ko yung half-cook kesa yung lusak na broccoli. Another tip, ano, mga kaagapay na mga misis dyan, sa pagluluto ng pusit, kung kayo ay mahilig magluto ng pusit, ang hirap timingan, di ba? Nang pusit, parang talent mo na kapag nakapagluto ka ng malambot na melts in your mouth na pusit. Kasi madalas na nakakain natin pusit, parang goma na, di ba? Parang rubbery na siya. Ang sikreto dyan, tandaan nyo, dalawa lang. Actually, isa lang. So, whether lulutuin mo ang squid in 2 minutes, pag lumampas ka ng 2 minutes, next na cooking time niya na is 2 hours. Tandaan mo ha, whether ka lulutuin mo in 2 minutes or 2 hours. Ganun lang siya. Ganun yung cooking time ng pusit. Kapag gusto mo na melt in your mouth yung texture niya, lutuin mo in 2 minutes. Kapag nasobrahan, hihintay ka ulit ng 2 hours. O mamili ka, syempre mas gusto natin yung 2 minutes. Paano natin ma-achieve yun? E di igisa mo na lahat ng mga ingredients saka mo ilas na iluto yung pusit. O ba? Diba? Kunwari, chef si Ate Jo. Pero yan ay mga natutunan ko lang naman sa along the sobrang haba ko na ng panahon ng pagluluto. Noveline Lagisma, ang ulam po ay nilagang baboy na may repolyo. Dalawa yan, di ba? Repolyo o pechay. Pero mamili na lang kayo. Or meron pa isa, yung pechay bagyo or napa cabbage ang tawag sa ibang bansa. Si Nathaniel Regino, hello! Ang ulam namin giniling. Ay, favorite ko yan. Binabati ko pa si Bishop Alexander De Puto, listening from Muntinlupa City. Hello po. Si Ate Lolit Adya, listening here from Taytay. Ang kanyang lunch, ay, gusto ko rin to. Pritong tilapia, tapos pritong lumpiang toge. Si Ruby Clet, ayan. Hi po. Ulam namin, ay, sarap din. Santol na sinigang na pritong bangus. Ayan. Si, yung iba, sinigang sa bayabas, ito naman si Ate Ruby ay sinigang sa santol kasi ang daming santol nga ngayon, ano? Hello dyan sa kanila sa Harmony Hills, Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. Maulan po, oo, maulang araw nga sa ating lahat, ano? At ako ngayong maulan gustong kumain ng munggo, kaya lang Lunes. Bakit kaya tayong mga Pilipino, no, pag nagluluto ng munggo, may schedule lang siya na Friday. Si Marilu Kachin, good morning po from Marikina. Ulam namin ay adobong, kangkong at pritong tilapia. Tapos yung natira nila na sisig tofu kagabi, niluto ko na spicy. Uy, ang sarap. Ano nga bang ulam namin? Ulam namin ay ano, pangatlong init na mamayang pananghalian. Anyway, ayan. Darako na po tayo sa ating feature ngayon, which is ang Business as Mission Philippines. And we have our special guest. So mga kaagapay, stay with me, bear with me. Ang ating guest ngayon ay mula po sa ibang bansa at maganda ang kanyang testimony. Si none other than Ma'am Virginia Nakun. Our guest is a program and project manager currently with US Bank, a certified digital business mentor, a successful business owner, and she dedicated her life to helping people build sustainable online businesses. Mind you, mga kaagapay, her focus is women. And beyond her corporate and entrepreneurial accomplishments, she is also the founder of and president of Kingdom Mentorship Academy. Ayan. And let us all welcome Ma'am Virginia Nakun. Good morning, ma'am.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahando ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Sinasabi nga po sa Genesis 4:7, kung mabuti lang ang ginagawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Ako po si Pastor Martin Dasso, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano ang nag-aalab na galit sa aking puso ay napalitan ng pagpapatawad nang patuloy akong nakikinig sa salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo, mahigit 20 taon na ang nakalilipas.

0: Wow, pare! Bakit mo pa inagaw sa akin ang minamahal kong babae?
1: Pare! Hindi ko siya inagaw sa'yo. Pareho tayong nanligaw. Kaso, ako ang sinagot niya.
0: Kahit anong sabihin mo pa, teritoryo ko ang lugar na ito. Makipagkalas ka sa nobya mo. Dahil kung hindi...
1: Pare, walang ganyanan. Nagkakagustuhan kami ng nobya ko.
0: Magugustuhan din kita eh. Kaya lang, kamao ko ang magkakagusto sa'yo.
1: Pare, huwag natin daanin sa suntukan.
0: Wow! Ganun ba? Heto! Huh?
2: Tol, bakit may pasaka sa mukha?
1: Wala, kuya. Tinamaan ako ng kalaban ko sa boxing.
2: Baka naman may kaaway ka. Mahirap ka naman tamaan dahil boxing ang sports mo.
1: Di alam ni kuya. Nagpatama talaga ako sa aking karibal. Kung hindi ako tatamaan sa mukha, may mga balisong ang mga kaprat niya. Baka puro tusok ang gawin sa aking katawan.
2: Mabuti pa kaya, sumama ka sa akin.
1: Kuya, ayaw ko munang umanib sa inyong samahan. Gusto ko munang tambangan ng karibal ko at ibaon sa lupa.
2: Hindi pag-anib sa aming samahan ang nais ko. Ang ibig ko, mapalapit ka sa Panginoong Hesukristo.
1: Kuya, lahat naman na may krus ang simbahan ay ipinapangaral ang paglapit sa Panginoong Hesukristo. May mission muna akong dapat tapusin.
2: Nakikita ko sa mukha mong galit. Doon ka nga muna magpalipas ng sama ng loob habang nakikinig ng mensahe ng pastor.
1: Ang kulit mo! Sige na nga! Sasama ako! Doon muna ako sa labas ng inyong simbahan, ha? Hindi ako papasok sa loob.
2: Oo, ang mahalaga sa akin, maisama ka sa simbahan. Baka mamaya may gagawin ka pang masama sa nakasuntok sa'yo.
1: Eh, tapos na yun. Napatawad ko ng nanapak sa akin.

0: sa atin ang maging asin at ilaw ng sandibutan. Kung inaapi tayo minsan, ang palagi nating igaganti, pagpapatawad.
1: Abot hanggang labas ng simbahan ang boses ng pastora. Kahit anong marinig kong mensahe, gaganti at gaganti pa rin ako sa nanapak sa akin. Gusto ko siyang dalhin sa hukay.
0: Mahalaga ring alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maaring ganun din ang nakasakit sa atin. Hindi nila alam ang tama. O kahit alam nila ang tama, ang inggit at sama ng loob ang naghahari pa sa kanilang buhay.

0: Itakaw nagkasuntukan kay ni Goryo.
1: Sinong may Makating Dila ang nagpakalat ng ganyang balita, Lab?
0: Si Goryo. Tinamaan ka rin ang suntok niya. At totoong pagkakasabi niya. Kita pa sa mukha mong ebidensya.
1: Kay tsamba lang ang pagkakasuntok niya sa akin, oh.
0: Tsamba man o hindi, ayokong magsusuntukan kayo ng dahil sa akin. Ang mabuti pa, umiwas ka sa kanya.
1: Eh, bakit naman ako iiwas sa kanya? Parang hindi ako lalaki niyan.
0: Ay naku, huwag ka nga magsalta ng ganyan. May pagkaastig si Goryo. Baka mamaya mabalitaan ko may saksa ka na sa tagiliran. Traidor ang taong yun.
1: Una ko siyang tatraidorin. Tatambangan ko siya sa palagian niyang dinaraanan sa gabi. Ako ang sasaksak sa kanya.
0: Sa susunod na linggo nga pala, kung wala kang gagawin, pasyal naman tayo. Samahan mo ko sa paborito kong lugar sa Baybayin Dagat.

tama. Hindi bilog ang buwan. Hindi ako makikilala ng mga kasamahan ni Goro sa bigla kong pagsaksak sa kanya. Isang saksak ng ice pick sa kanyang tagiliran, todas agad siya. Kaunting sandali lang at dadaan na siya sa lugar na ito. Dito ko na siya tatambangan.

0: Bakit kaya hindi dumaan ng mga siga? Sana nasaksak ko na siya.
1: Martin, gabing-gabi ka nang umuwi. Nakasalubong ko ang girlfriend mo. Tinanong ko siya kung nakita ka. Hindi raw.
0: May iba akong pinuntahan eh.
1: Mabuti pa kaya sumama ka muli sa aming simbahan.
0: Makikita mo na lang ako ron.
1: Alam ko may isa kang salita. Magkita tayo bukas sa simbahan, ha?

0: Lahat tayo ay may kahinaan sa buhay. Kung galit palagi ang nasa puso natin, ito ang magiging dahilan ng ating lalong panghihina, emosyonal man o pisikal.
1: Late na nga akong pumunta. Eksakto na naman ang mensahe ng pastora. Ang lakas-lakas pa ng mic niya. Pero parang may dating sa akin ang sinasabi niya.
0: Ano man ang nararamdaman nating galit, takot o nawawala ng pag-asa, mas mabuting ilapit natin ito sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo.
1: Teka, masubukan nga ang sinasabi ng pastora. Ilapit ko nga sa Diyos ang sama ng loob ko sa nanapak sa akin.
2: Martin, tutuloy pa ba tayo sa ating pamamasyal?
1: Oo naman. Basta ba huwag matataon sa araw ng Linggo, ha?
2: Bakit? Ano bang gagawin mo sa Linggo?
1: Sasama ako sa kuya ko sa pagpunta ng kanilang fellowship.
2: Umanib ka na sa samahan ng kuya mo?
1: Hindi. Habang nakikinig ako ng mensahe ng pastora, hindi ko maintindihan ng aking sarili. Nawawala ang galit ko kay Koryo.
2: Mas mabuti pa ngang sumama ka sa kuya mo. Mainam yan na mawalang sama ng loob mo kay Goryo.
1: Yun nga ang gusto ko . At minsan, isasama rin kita sa fellowship ng aking kuya.
3: Talaga? Sasama ka na sa loob ng fellowship namin? Ayaw mo nang makinig sa labas ng kapilya?
1: Oo, kuya. Parang hinahanap-hanap ko ang mensahe ng pastora . Gusto kong mas marami na akong makilala sa loob ng fellowship.
3: Matutuwa si pastora. Lagi ko ang ipinagdadasal kay Lord na pumasok ka na sa loob. Iniisip ko rin, baka hindi ka nakikinig sa labas ng mensahe ni pastora.
1: Nakikinig ako, kuya. Nababago ang aking emosyon. Nais ko nang patawarin ang nanapak sa akin.
3: Ayos yan! Ibig sabihin, nauungusap ang salita ng Diyos sa iyong puso.

0: Nang sumama nga po ako sa aking kuya sa loob ng church, patuloy kong naintindihan ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Sa panahon nga po na gusto kong patayin ang dating nakasuntukan ko, sa hindi nga maipaliwanag na pangyayari, umiba siya ng daraanan. Hindi pinahintulutan ng Diyos na makapatay ako ng tao. Nagpatuloy po ako sa pagdalo sa pananambahan ng kuya ko hanggang tanggapin ko ang Panginoong Hesukristo at sumunod na rin sa tubig ng bautismo. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa akin.
1: Huwag maging magagalitin dahil ang pagiging magagalitin ay ugali ng mga hangal. Mangangaral 7-9. Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot, sa kasaysayang patotoo ni Martin Dasso, at binigyang buhay po ng inyong lingkod Roy Camu Gomez at kasamahang nagsiganap na sina
2: Ariel Basas,
3: Janelle Briones,
4: Nancy Lasarte.
1: Technical supervision ni Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
2: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit ang mga radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
1: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
2: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras, that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
1: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
2: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We shared this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Bilibid Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
1: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
2: Isa nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who help us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
1: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcast. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there, and I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me. Tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
2: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
1: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
2: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga-Region 2, taga-Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus Kristo.
1: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
4: Ika-6 na kabanata. Kaya bilang matatagal nang sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayo magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay, at paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Sa halip kong loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos, dahil para na rin niyang ipinako muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos, na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos, at sa bandang huli ay susunugin. Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa niyo sa Diyos hanggang sa wakas para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging tamad. Sa halip tularan niyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Tiyak ang pangako ng Diyos. Tingnan niyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanya. Sinabi niya, "Talagang pagpapalain kita at pararamihin ko ang lahi mo." At pagkatapos ng matiyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakahihigit sa kanila, para paniwalaan sila at wala nang pag-usapan pa. Ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa, natutuparin niya ang pangako niya. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa, ay hindi mababago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin. Dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar, kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek.
5: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
7: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
8: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
9: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
10: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
11: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
12: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
13: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
14: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
15: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
16: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
17: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
18: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
9: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
13: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
19: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
20: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
21: FEBC.
20: Himpilang
21: 702 DZAM.
20: Agapay ng sambayanan.
22: Ito ang
21: 702 DZAM.
22: Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
21: sa FEBC.ph
22: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
23: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
24: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Bilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang tamang oras, 1:30 ng hapon.
5: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, ikatlong araw sa buwan ng Agosto taong 2026. Ito po si Shekai na Abalon at ating alamin ng ilang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dating COA Ikpao State Auditor Wamil humarap bilang ikatlong testigo sa impeachment court ukol sa confidential funds ng Vice Presidente. Para sa detalye, narito ang ulat ni Kayla Escalante.
6: Ipinagpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung saan tatalakayin pa rin ang Article 1 o ang alegasyon ukol sa graft, corruption and the betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo. Sa 11th araw ng paglilitis, iniharap sa impeachment court ang dating State Auditor ng Commission on Audits, Intelligence and the Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil. Dumating din sa Senado ngayong araw ang 15 kahon na may label na confidential funds na naglalaman umano ng daan-daang dokumento na sinabi ni Attorney Lorna Kapunan na mga liquidation ng Office of the Vice President at Department of Education. Ilang minuto matapos ang pagsimula ng paglilitis, hiniling naman ni Attorney Michael Poa ng defense team ang ilang minutong suspension ng trial para masuri ang mga dokumentong nais i-stipulate ng magkabilang panig. Inihayag ni Wamil na mula nang maupo siya sa ahensya noong 2014, tanging si Duterte Carpio lamang ang na-audit niyang bise dahil siya lamang ang nagkaroon ng appropriation for confidential funds. Hindi niya anya na-audit sina dating Vice President Jejo Marbinay at dating Vice President Lenny Robredo dahil wala silang naging appropriation for confidential funds. Dagdag pa nito na ganon din sa Department of Education. Tanging si Duterte Carpio lamang ang DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang ahensya. Sinabi nitong para sa OVP, mula noong 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023, nagkaroon sila ng 125 million pesos na confidential funds kada quarter na may kabuuang 500 million pesos. Habang sa DepEd naman ay may kabuuan aniyang 112.5 million pesos. Nagkaroon naman ng break ang paglilitis para maglaan ng sapat na oras para sa lunch break at nagpatuloy ng alauna ng tanghali. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
5: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Samantala, tumanggi naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio na amining nagamit ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw noong Disyembre 2022. Sa sesyon ng impeachment trial ngayong araw, itinanggi ni Attorney Michael Poa na kilalanin ang pahayag ng prosekusyon na natanggap ng OVP ang pondo noong Disyembre 20, 2022 at nagastos ito sa loob ng 11 araw, batay na rin sa record ng Commission on Audit. Inamin naman ng kampo ni Duterte Carpio na nakatanggap nga ang OVP ng naturang halaga ng confidential funds noong 2022 at sinabi nilang inaprubahan ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa COA, naglabas ito ng notice of disallowance sa 73 million pesos mula sa naturang pondo dahil sa umano'y paglabag sa bang umiinit iral na patakaran sa paggamit ng confidential funds. Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito dito lang sa FEBC Network News. Ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
5: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.

0: pang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng inyong mga iba't ibang plataporma. Yan po kaagapay ang Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay pagdating po sa ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, ikaw din na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mga mobile application. Ayan kaagapay ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at

0: bahati ng taon at alam naman natin na sa susunod na buwan, sisilip na ang araw ng Pasko. Alam natin yan kaagapay na Setyembre pa lamang ay wini-welcome na natin ang Christmas. Grabe kaagapay, no? Ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw talaga kaagapay. Kaya naman, singbilis din po kaagapay ng araw ang serbisyo po ng Philippine Statistic Authority, lalo na po sa hanay ng National Capital Region. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, magkakasama ko po ang talagang nagbibigay ng libreng serbisyo. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Mr. Raymond Juwaha. Magandang hapon sa inyo, Sir Raymond.
1: Magandang hapon, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na palagi nating nakakasama dito sa programang Ahensya de Consensya. Siyempre, magandang hapon din po sa lahat ng kasamahan natin dito sa regional office, pati na rin po sa ating mga provincial statistical offices po. Magandang hapon po.
0: Yan, maraming salamat Sir Raymond sa pagiging bahagi pa rin po ng Ahensya de Consensya. At ang tagal na po pala nating mag-partner, everything na nagsisend tayo ng mga iba't ibang question. Kaya naman Sir Raymond, baka may mga babatiin ka ng happy birthday dyan o mga anniversary, go ahead po Sir Raymond.
1: Sige po Sir Brian, para po sa ating mga PSA na employee na kasamahan natin dito sa NCR, lalo na po dito sa regional office. Dito pong August 1, si Ryan Miguel Aceas po, belated happy birthday. Si Rinaldo Pring, tsaka po si Willa Joy Gallego po, August 1 din po sila. Sa August 6 naman po, kasamahan natin dito sa regional office, si Sir Abs Miguel po. Sa August 8 naman po si Joel Fortes. August 10, si Maria Lenny Paladocon. August 12, si Robert Baltasar. August 13, si Enrico Dulos. August 14, si Cherry Toriano. August 15 naman po si Jonah Aquino. At sa August 16 po, si Randy Remodaro, Joan Montecalvo at Mary Grace Bernachea. Para naman sa ating mga kaibigan, Sir Brian, na laging-lagi gusto nilang marinig na binabati ang kanilang pangalan at sila ay binabati ng happy birthday. Nito pong August 1, si Charles Kenneth Garcia, belated happy birthday. Ngayong araw pong ito, August 3, happy birthday, Kuya Joseph Rojas, si Ain de la Cruz, Sir Raul Ledovice. So August 4 po, bukas, si Andrew Baro, Cherry Inocencio, Jim Gonzalez. August 5, si Kenneth Valle. August 6, si Sir Danilo Barrios Jr. Sa August 16 po, si Michael Taninco. August 6, si Ray Rap De Leon. August 7, po, si Elaine Bocnay Leonardo. August 8, Mark Loyola. August 9, Wilbert Orbiso, Justin Tolentino. August 11, Ate Cherry Ann Villanueva, Timothy Cruz, Kuya Ordy Marcelo. August 13, happy birthday Ma'am Evelyn Sibilla. August 15, si Ate Mary Ann Chuwahap. Si Boss Sunny Ray Dulin. August 16, si Ace Maranan. At iyon po yung mga kaibigan natin na hindi natin nabati. Happy, happy birthday po.
0: Yan, maraming salamat Sir Raymond sa pagpapa-unlock po at syempre pag-shoutout po ng mga kaagapay natin at ang inyong mga kaibigan sa kanilang araw ng kaarawan mismo. Kaya naman sige po Sir Raymond, dire-diretso na tayo sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga kaagapay po natin ngayon. At sige Sir Raymond, mainit-init po ang ating pag-uusapan. Ano po kaya ang mga ongoing activities po ng Philippine Statistic Authority dyan po sa NCR?
1: Siyempre, Sir Brian, at sa ating pong mga kaagapay, hindi po mawawalang ating survey kada buwan, lalong-lalo na po ang ating labor force survey August 2026 round na magsisimula po sa August 8. Muli po, mayroon po tayong mga statistical researcher na kakatok sa inyong mga tahanan na masisipag po na SR upang magtanong patungkol po sa demographic and socio-economic activities po ng kanilang sambahayan. And syempre Sir Brian, ongoing po ang ating sa ating mga provincial statistical offices tulad po ng DOT rider question at ang July 2026 labor force survey. At meron pa rin po tayong mga kasamahan na dumadalo po ng training

0: Katulad po ngayong araw ang kanilang first day, ang 2025 Occupational Wages Survey or OWS, at 2024-2025 Integrated Survey on Labor and Employment or ISLE. Sila po ay nasa central office. And then Sir Brian, meron din po tayong mga regular survey bukod po sa ating monthly survey katulad po ng ating Consumer Price Index or CPI na kung saan mayroon po tayong mga PSA employee na umiikot at sa mga supermarket or public market upang kumuha po ng mga retail prices po ng mga common commodities na binibili po ng mga pangkaraniwang Pilipino. So katulad po ito ng bigas, isda, baboy, gulay at mga services din po at marami po pong iba. Sir Brian, ito pong mga presyo na kinukuha ng ating mga empleyado ay ito po isa sa nagiging input po para po sa nire-report ng ating National Statistician and Civil Register General na si Sir Dennis Mapa every month. So meron po tayong inflation rate. And then Sir Brian, hindi rin po mawawala ang ating agri-household survey tulad po ng quarterly aquaculture survey, quarterly inland commercial municipal fisheries survey, ang ating livestock and poultry survey for household and commercial, yung ating pong farm price survey for palay and for PSO, yung ating pong livestock and poultry administrative data or LAPAD reporting system, and then yung rice and corn stock survey for household. And syempre, Sir Brian, yung ating pong commodity flow survey, yung ating quarterly survey of Philippine business industry and yung ating pong MISI at PPS. Yun po, Sir Brian, ang ating mga regular na survey na ginagawa dito sa PSA.
1: At ito mga kaagapa, yung mga dapat po nating lahukan, yung dapat po nating bigyan ng oras kahit papano. Kasi kaagapay, sabi ko nga po sa inyo, ito nga po mga survey at mga datos sa ito ay talagang binibilang po ng kanilang opisina. At kitang-kita ko yan sa My Day ni Sir Raymond dahil nakikita nga natin talaga yung pagganyang pagbibigay serbisyo sa mga kaagapay natin. Lalo na hindi lang sa inyo kaagapay, kundi sa publiko, sa mga datos po na kanila pong ginagawa. Kaya, Sir Raymond, may tanong tayo. Alam natin na isa to sa dapat mapakinggan ng mga kaagapay po natin ngayon. Lalo na po yung mga tanong nila nung paano po ba sila mapapabilang sa tinatawag nga po na benepisyaryo po ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung tinatawag po natin na UFLIP. Ano po ba ang kailangan dokumento para ipasa po sa inyo?
0: Sir Brian at sa ating pong mga kagapay, wala pong kailangang ipasang dokumento upang mapabilang po sa listahan ng mga beneficiaryo po nitong antlit ko. So ito po ay ang mga benepisyo po, beneficiaryo, ang lalim, linggo na buwan ng wika, ay tinutukoy po batay po sa pamantayan, datos at listahang ginagamit po ng ating pamahalaan. Kung ang individual po ay kabilang sa listahan ng mga benepisyaryo, kailangan lang pong dalhin ang national ID or ibang valid ID para makuha po yung mga benepisyo. Para po sa mga schedule ng payout, makipag-ugnayan po sila sa kanilang barangay or sa City Municipal Social Welfare and Development Office. So doon po sila pupunta para malaman kung kailan po ang payout ng kanilang para po sa upload.
1: Sir Raymond, iniisip ko kasi parang sabi ko nga kung ito naman ay benefits tapos sa mga kaagapay po natin sa DSWD, iniisip ko, ba't kaya nasali ang PSA bilang isang ahensya ng gobyerno?
0: Bani Sir Brian, kung inyo pong matatandaan nung nakaraang 2024, nagkanda po ang PSA ng community-based monitoring system. So, alam naman po natin ang PSA, ang Philippine Statistics Authority, tayo po yung pangunahing agency ng national government na kumukolekta po ng mga data. So, yung ating po mga data na nakakalap, iyon po ay ginagamit ng ibang national agency ng national government upang ma-identify kung saan lugar ba yung mga masasabi natin na mahirap or nangangailangan ng ano. Kaya po napakahalaga po talaga ng lahat ng survey census ng PSA ay nakikiisa po ang ating mga kaagapay para matugunan po at malaman ng government ano ba kailangan nilang i-provide sa ating mga kaagapay, Sir Brian. So, kaya po kami ay naging parte nitong sinasabi nating programa ng Uplift Program, Sir Brian.
1: Kaya naman mga kaagapay, no? Muli po, wala pong dokumentong kinakailangan po kahit po sa anong mga ahensya ng gobyerno yan. Ang kailangan lang po natin mga kaagapay, ito nga pong sinasabing magpakonsulta po tayo dito po sa mga ilang ahensya ng gobyerno, lalo na po dyan po sa inyong mga munisipyo o di kaya kaagapay dyan po sa DSWD local office nyo po, dahil sila po ang tutulong kung paano po natin makukuha ang benefits na ito. Ang tanong ko naman dito, Sir Raymond, syempre, yung mga alat eh, sabihin natin in term na ayuda, ito yung pagbibigay po ng gobyerno sa ating mga tao. Ang gusto kong tanungin, Sir Raymond, kasama ba sa hani na ito yung tinatawag po natin na mga group to o yung tinatawag po natin na benepisyaryo sa unified package po natin, ito pong Uplift, at ano po yung binubuong kategorya nito? Ito po ba ay para sa mahirap lang? Ito po ba ay para sa mga naghihirap lang? O kasama dito yung matatakal natin na middle class?
0: Bali, Sir Brian, siguro idagdag ko na lang din po siguro doon sa tanong kanina, karugtong din po ang tanong nito. Yung, kasi meron pong tatlong, para naman po sa kalaman po ng lahat, aware naman po siguro na tayo po ay nagbabasa sa Facebook, meron pong tatlong grupo na tinutukoy ang national government, ang DSWD. Yung unang grupo po, sila po yung mga four-piece na kabilang dito sa Uplift Program. Meron pong group 2 na tinatawag na kung saan ay naririto po ay na-identify po yung poor and near poor mula po sa CBMS. At yung group 3 naman po ay nasa ilalim po ng social security system. So yung sa group 2 po, Sir Brian, paano ba sila mapapabilang sa group 2? So para po sa kompletong listahan po ng mga benepisyo at karagdagang information, maaari po silang makipag-ugnayan or kumonsulta po sa kanilang barangay or kaya po sa City Hall, sa munisipyo, o sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Social Welfare and Development. Iyon po ay para po sa group 2 na tinatawag. Para naman, Sir Brian, sa group 3, ito po yung mga masasabi natin na nasa ilalim po ng Social Security System or ng SSS, o paano ba sila matutukoy na mapapabilang dito sa grupo ito. Ito po ay batay sa mga sumusunod na pamantayan. Una po, sila po ay employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA. Yung pangalawa po, meron silang 20,000 and below na SSS monthly salary credit or nakapaghulog ng kontribusyon ng kahit isang beses noong 2025 or 2026 at mayroong enrolled na disbursement account sa SSS as of April 30. So yung mga benepisyo po na natukoy ng SSS kabilang sa Uplift Assistance Program ay makakatanggap po sila ng email mula sa SSS. Kung wala po silang matanggap na email or may iba pa silang mga katanungan po, maaari po silang magsadya pumunta sa pinakamalapit na SSS offices po o kaya mag-email po sila sa SSS ay USSSAP tayo or usap tayo at sss.gov.ph. So Brian, so yun po yung ating mga parang grupo ng mga kabilang dito sa Uplift Assistance Program po ng PSA.
1: At mahalagang malaman namin yan, Sir Raymond, kasi ito nga kaagapay ay dahil nga po sa pagtaas, una po kaagapay ng presyo ng langis, pangalawa naman kaagapay is yung pagtaas din po ng inflation na rin. At pangatlo dito, kaagapay, yung pagtaas po ng bilihin sa ekonomiya, kaya nagkakaroon po tayo ng ganitong ayuda mula po sa ating pamahalaan. Ang concern ko dito, Sir Raymond, alam natin na sa loob ng isang pamilya, may miyembro tayong tinatawag dyan. Sa loob ng isang pamilya, may tinatawag tayo na, like for example, yung ate mo nagkaroon ng anak at baka mamaya doon nanirahan. Ang tanong ko dito, Sir Raymond, ilang miyembro po sa loob ng isang bahay ang maaaring makatanggap ng ayuda o lahat ba sa nagtatrabaho nito makakatanggap?
0: Sir Brian, bali, isang miyembro lamang po ng bawat sambahayan ang maaaring makatanggap po ng ayuda. So nagsagawa po ang Department of Social Welfare and Development or DSWD, ang Social Security System, ang SSS, ang at syempre kami po ang Philippine Statistics Authority ng the duplication process or yung pag-aalis po ng mga magkakaparehong tala upang matiyak na ang bawat sambahayan ay mabilang at mapasama lamang sa isang grupo ng mga benepisyaryo ng UPLIFT program po, Sir Brian.
1: Ibig sabihin, sir, no, like for example, kunwari kung kayo ay nagtatrabahong lima sa loob po ng isang bahay, automatic ikaw lang ang makakatanggap or isa lang talaga.
0: Opo, Sir Brian. So, para ang ano natin doon, Sir Brian, kasi hindi lang dapat individual na nagiging tulong. So, ang iniisip ng national government po, sa isang sambahayan po, kung sila po ay nagtatrabahong lima tulad ng naging halimbawa po ninyo, isa lang po ang mabibigyan natin, yung buong pamilya po niya, ng parang 2,000 po, kung ano po yung nakalaan para po sa kanila, hindi po yung bawat miyembro po, Sir Brian. Kasi kung bawat miyembro po, napakalaking halaga po ang kinakailangan ng national government para mabigyan po sila.
1: Kaya salamat po Sir Raymond sa mga gitong uri ng impormasyon. Alam po namin na hindi po kayo yung focal person po dito. Ngunit malaki po kasi Sir Raymond ang gagampanan ninyo dahil nga po sa mga datos na inyong mga hawak dyan po sa inyong ahensya. Ang gusto ko malinawan, sir, para alam po lahat ng mga kaagapay natin na nakikinig, online man, digital man po, or yung traditional media po natin, paano po yung distinguish natin ng salitang mahirap at malapit maghirap? Kasi kung ang sabi po kayo is near poor, ibig sabihin malapit sa kahirapan o di kaya yung mahirap po mismo. Ano po yung difference itong poor at near poor at paano sila nakakwalify?
0: Sir Brian, ang mga napiling sambahayan po, yung household po, ay dumaan sa masusing pagpili ayon po sa itinalagang pamantayan po ng Department of Economy, Planning and Development or yung DepDev at ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Gamit po, again, ang datos po na nakolekta po ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan po ng Community-Based Monitoring System. So kung matatandaan po natin, Sir Brian, na ang CBMS po ng mga nakakaraang episode natin, sinasama natin sa programa, ano ba yung CBMS, marami pong mga katanungan na hinihingi natin sa ating mga household. So dahil po doon sa binibigay nila, na-identify po natin kung sila ba ay napapabilang sa mahirap or near poor. So sa CBMS, Sir Brian, ayun nga po, nangalap sila ng information tulad po ng bilang ng miyembro ng pamilya, yung ano po yung trabaho, pinagkukuhanan po ng kabuhayan, yung tirahan po nila at iba pa pong mahalagang information. So batay po dito sa mga information na ito, tinatansya po ng DepDev ang kita ng sambahayan at ikukumpara po sa poverty threshold or itinakdang minimum na kita na kinakailangan upang matugunan ang pangunahing pangangailangan po ng isang pamilya po. So kapag mas mababa dito po ang kita, at inuturing po silang mahirap, kung bagyang mas mataas naman po, ngunit nananatiling vulnerable, maaari po itong maituring ng report. Sir Brian, so parang in short po, doon sa mga information na nakalap po ng PSA, yung nakukuha natin yung income ng ating mga household, yung mga gastos, na-identify po ng DepDev kung sila po ay napapabilang sa mahirap. And then, aside po doon, na-identify din po natin sila kung sila po ba ay napapabilang sa medyo mahirap. Kumbaga, medyo sapat yung kanilang income pero meron pa rin silang hindi nabibili po, Sir Brian. So yun po yung nagiging classification po natin ng mahirap at near poor. So ito po ay sa pamagitan po again ng aming umbrella agency po, ang Department of Economy, Planning and Development, Sir Brian.
1: Kaya kaagapay, mahalaga nating malaman kung ano ang mga differences niyan. Kasi kaagapay, tandaan po natin ha, na ang ibibigay pong benepisyo na ito ay para po sa tinatawag po natin na Group 2. Doon po sa ilalim ng Group 2, kaagapay, may tinatawag tayong poor. At syempre, yung pangalawa naman po ay yung tinatawag natin na near poor kaagapay. At the same time, Sir Raymond, paano naman, Sir Raymond, kunwari sa listahan, kunwari at ikaw din ay apektado noong nangyayaring krisis sa bansa. Ang tanong dito, Sir Raymond, paano kung wala ka? Anong gagawin mo? San pupunta?
0: Magandang katanungan yan, Sir Brian. So, maaari po kayong magtungo sa inyong City Municipal Social Welfare and Development Office para po sa ibang uri ng tulong tulad po ng assistance to individual in crisis situation. So again, Sir Brian, nagkataon po na na-identify na po kasi ng national government kung sino ang mapapabilang sa Group 2, yung poor and non-poor. Kaya yung sa mga kagapay natin na hindi po nasama sa listahan, maaari po silang magtungo lang sa MSWD upang humingi ng tulong. Yung ibang assistance naman po ang kanilang maaaring hingin tulong po, Sir Brian.
1: Alam nyo, mga kaagapay, no, nakakatuwa naman itong sila, Sir Raymond, gayon, lalo na ang PSA. Alam natin, kaagapay, na masasabi nating ang focal point talaga natin dito ay ang Department of Social Welfare and Development. Pero kaagapan yung extension kasi nung pagtulong sa mga impormasyon, lalo na ito ay pagbibigay ng ayuda, yung tinatawag po natin na a flip. Kaagapay, mahalagang malaman natin o ikaw na nakikinig ngayon na pumunta sa inyong mga barangay o municipalities para ma-check po natin kung mabibigyan pa tayo ng ayuda o di naman kaya bahagi ng miyembro ng pamilya natin. Kasi kaagapay, sabihin man natin ito ay maliit pero ito ay makakatulong. Yun naman po yung mandato po ng ayuda. And at the same time, kaagapay, inaanyayahan din namin kayo na para magkaroon tayo ng mga magandang datos, mabasa po ng gobyerno natin, tayo po ay makibahagi sa mga survey na ipinapakalat po ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan po ng kailang mga statistical researcher upang matapos na po. And at the same time, kaagapay, lahat ng mga datos na ito ay gagamitin po sa ating pamahalaan upang malaman natin kung ano na nga ba ang estado ng ating bansa. Kaya naman, sige Sir Raymond, bago tayo pumunta sa pangalawang bahagi ng program, baka may mga paalala ka sa mga kaagapay natin.
0: Muli po ang ating PSA NCR sa pangunguna po ng ating Butihing Regional Director Ardino Didison ay lubos po kaming nagpapasalamat po sa lahat ng mga kaagapay na nakiisa at nakikiisa po sa lahat ng mga PSA undertakings. Ito man po ay mapa-census or survey. So ang bawat information po na aming nakukuha ay malaking tulong po hindi lang po sa PSA kundi rin po sa national government upang makagawa po ng mga polisiya na makakatulong po sa pamumuhay po ng bawat Pilipino. So katulad nga po nitong APLIP program, ito po ay dahil sa ginawa natin na CBNS. So ang amin lang pong pakiusap, sana po ang lahat po ng ating magiging sample survey sa mga household, especially establishment din po, sana po bigyan po nila ng oras at panahon upang sila ay ma-interview, masagot po ang mga katanungan na kinakailangan po ng ating mga statistical researcher. So nagpapasalamat din po kami sa lahat po ng ating mga field statistical researcher dahil ginagampanan po nila ang kanilang trabaho lalong-lalo na po ngayong panahon na umuulan. Sana po sila ay magdala ng payong at mag-ingat po sa kanilang pangongolekta po ng mga information. Muli, Sir Brian, syempre sa inyo pong programa, ang Ahensya de Consensya sa FEDC Radio po. Maraming salamat dahil nagiging tulay po tayo upang magbigay po ng information sa ating mga kaagapay na mga kinakailangan nilang dapat malaman po na patungkol po sa national government, especially po sa Philippine Statistics Authority. Again, Sir Brian, maraming salamat po.
1: Maraming salamat po sa inyo, Sir Raymond, dahil alam kong nagbigay po kayo ng panahon sa mga kaagapay natin. At syempre, kahit maliit yung oras natin, Sir Raymond, alam ko, naniniwala ako na marami tayong natulungan, natugunan po sa kailang katanungan. Kaya, Sir Raymond, hahabol lang ako ng isang katanungan dito sa kaagapay natin sa usapin po ng ating national ID. Ang sabi dito, Sir Raymond, magandang araw sa inyo. Sir Raymond, kailan po ba makakapagpa-appoint bago magpa-assist tungkol sa digital ID o yung tinatawag po natin na sa e-gov center? Sa tuwing sinusubukan ko po kasing i-access ang aking digital Philippine ID, ang lumalabas ay unable to generate a digital Philippine ID. Maaari ko po bang malaman kung tumatanggap po kayo ng walk-in para sa ganitong concern o kinakailangan ko na po bang magpa-appoint muna? Maraming salamat po, Sir Raymond.
0: Sir Brian, ang appointment system po ay hawak po ng DICT sa eGovPH Servicio Hub. So maaari po silang mag-walk-in at magtungo po sa information center ng eGov upang sila po ay ma-assist para po sa appointment po sa PSA. Pag sila po ay nasa queuing number naman po, hintayin lamang po nila ang pagtawag ng kanilang number sa PSA at pwede po nilang erase ang kanilang concern patungkol po sa Digital National ID Assistance po, Sir Brian.
1: Baka kasi akala nila, Sir Raymond, tama ba? Sir Raymond, tama no, hindi sa inyo ang eGov.
0: Sa national government sa bale, Sir Brian. Kumbaga, meron po tayong mga Presidential Action Center. DICT kasi yun, sir, parang online application. So sila po talaga may hawak. So parang magda-download lang sila sa Google app and then hanapin lang nila yung eGov app. DICT po kasi talaga ang may hawak ng Sir Brian. Pero kung sila, patulad itong katanungan ng ating kagapay,
1: mas masasagot.
0: Oo, mas masasagot. Pwede po silang pumunta sa mga eGov PH Servicio Hub po para panigurado masasagot po kagad yung kanilang problema po, Sir Brian.
1: Baka nalilito na yung mga kaagapay natin. Kaagapay ha, ang Philippine Statistics Authority po sa NCR po, lalo na po kaila Sir Raymond, ang hawak po nila po ay sa usapin po ng mga dokumento po natin pagdating po sa civil records. Sabi nga po ni Mamini, mula pagkapanganak hanggang kamatayan sila po ang ating makakasama. At syempre sa usapin naman po ng mga census at survey, sakop pa din po yan ng PSA. Ito pa po, Sir Raymond. Sumagot pa tayo para sa ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang araw po sa inyo, Sir Raymond. Nais ko lamang pong magtanong tungkol sa aming national ID. Halos 2 taon na po kasi ang nakakalipas mula nang kami ay mag-apply. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin akong natatanggap na digital national ID. Kahit ang mismong physical ID, maaari ko po bang malaman kung ano po ang dahilan, ng pagkaantala? Mayroon din po ba ang paraan para mapabilis ang proseso o masuri ang kasalukuyang status ng aming application? Maraming salamat po at umaasa kami sa inyong tugon.
0: Sir Brian, so bagamat wala pa kaming maibibigay na exact date ng pagdating po ng kanilang national ID card, makakatiyak naman po sila ng ating mga kagapay na matatanggap po nila ito dahil may nakalanap na card para po sa bawat rehistradong Pilipino. So habang iniintay nila, Sir Brian, na kanilang national ID card, maaari po nilang gamitin ang ating national ID sa papel o yung ating e-pill ID o ang ating digital national ID na kung saan makikita po ito sa eGov app. So pareho po itong valid at maaari pong gamitin bilang patunay ng pagkakakilanlan sa mga transaksyong nangangailangan po ng valid ID. So magtungo lamang po sila sa pinakamalapit na registration center sa kanilang lugar upang matulungan sila sa namatrack ang kanilang national ID at mas mapadali ang issuance ng kanilang national ID in paper form or e-pill ID. Sa mga listahan po, Sir Brian, ng mga registration center, maaari po silang magtungo sa link na https://philsys.gov.ph/registration-center. So yun lang, Sir Brian, doon lang po sila pupunta.
1: Kaya kaagapay, no, mahalagang masuri din po natin kaagapay yung ating pong digital national ID. Kasi alam ko, parang never pa talaga ako, Sir Raymond, magbabalita lang ako sa inyo, Sir Raymond, na parang never pa ata akong natanggihan sa pagpapresenta ko ng digital national ID. And at the same time, syempre may physical din naman ako. So kumbaga parang hindi ko pa nararanasan din talaga ang matanggihan sa mga transaksyon na aking gagawin unless na lang pag hinahanapan ako ng mga secondary ID. Ito lang naman kaagapa ipagpapatunay ng ating mga identity. And time check, Sir Raymond, 10 minutes past the hour of 2 p.m. Malapit na po ang ating pagkatapos ng programa. Kaya naman, Sir Raymond, bago tayo magtapos sa programa natin, ano ang payo mo at mga panawagan mo sa mga kaagapay natin bago magtapos ang ating palatuntunan?
0: Siyempre, Sir Brian, kanina nagpanawagan na tayo sa patungkol sa sensitive. Dito naman, Sir Brian, yung mga Pilipino na wala pang national ID o hindi pa nagpaparehistro, sila po ay ating iniimbitahan na pumunta po sa pinakamalapit na registration center upang sila po ay magparehistro. Napakahalaga po ng pagkakaroon po ng national ID kasi itong unang-una, ito pong national ID sapat na upang hingin ng ating mga other agents or businesses na kung kailangan nila ng mga valid ID. So sana bigyan po nila ng panahon, pumunta po sila at magparehistro. Siyempre, kung meron po silang mga katanungan po tungkol din po sa ating mga registration documents, maaari lang po silang mag-comment po sa ating programang ito and then sasagutin po natin sa mga susunod na episode. Pero makikita po nila yung ating mga link sa ating pong PSA website po. Sir Brian, again, sa lahat po na hindi pa nagpaparehistro, magparehistro na po kayo ng ating national ID. Yun lang po, Sir Brian, at magandang hapon po ulit.
1: Yan, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang senior statistical specialist mula po yan sa PSA and CR. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po ang nagbigay po ng libreng serbisyo. Walang iba kaagapay, si Mr. Raymond Chuahab. At syempre kaagapay, yan po ang pangako po ng Ahensya de Consensya, ang pagbibigay po sa inyo ng mga libreng serbisyo publiko. Hindi lamang po yan kaagapay, lalo na po sa mga darating pa na araw. At bago po tayo magtapos kaagapay, pasalamatan ko lang muna po ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Nathaniel Peralta, at syempre para po sa ating intern si Ashley Carmona mula po yan sa Polytechnic University of the Philippines, at syempre sa assistant ni Shaira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang Philippine Statistic Authority National Capital Region. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpila ng FEBC Radio TV.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
2: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.
5: Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaagapay. Isa na naman po Lunes, August 3. Ngayon po ay may darating na bagyo, ang pagkakaalam ko. So isa na naman pong Lunes, alas 2 ng hapon. And welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Kung pong inyong kaagapay, ang inyong pong veterinarian at your service, Dr. Jomar Castro. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol po sa heart enlargement in dogs. Yes, totoo po. Tama po ang dinig ninyo. Lumalaki din po ang puso ng ating mga alagang aso. Isa rin po yung sakit na kanilang nararamdaman habang sila ay tumatanda. I-discuss natin ngayong hapon na yan tungkol dyan. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in the chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Okay? Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming, napapakinggan tayo. So 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Ngayong hapon na ito.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
5: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli po akong inyong doktor, inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro. Pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay tungkol po sa heart enlargement in dogs. Yan, totoo po yan. Tama po ang dinig ninyo, no? Lumalaki din po ang puso ng ating mga alagang aso. Bakit nga ba? Bakit nga ba siya lumalaki? Okay? Hindi niyo po yan napapansin. Kasama po yan sa pagtanda. Kasama po yan dahil sa tagal ng kinakain nila. Ganito po ang kanilang nutrisyon. Lumalaki din po ang puso nila. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, ang tawag po dyan ay cardiomegaly. Okay? At hindi lang po tao, hindi lang tayo ang merong ganitong klaseng sakit na lumalaki po ang puso, pati din po ang aso at ang pusa. Okay? Ano ba ang nangyayari kapag lumalaki at lalong lumalaki yung size ng inyong puso? Isa po ang ibig sabihin niyan. Meron kayong sakit sa puso, heart disease. Okay? Kadalasan yung mga valves ng inyong puso ay nagbabara. Okay? Lumalaki din po ang puso pagka minsan may butas sa puso. Okay? pag mataas po ang alta presyon o yung blood pressure, katulad din sa aso, lumalaki po yan. Nagkakaroon din po ng tubig yan sa loob, okay? Dahil sa maraming klaseng sakit. Pagka anemic po kayo, hindi po husto ang pagpapump ng inyong puso, okay, ng puso ng aso, ganun din sa aso, kung kaya't naghahanap siya ng more oxygen dahil nga anemic siya. Okay? So, kapag nagpapump siya ng mas marami, nagwo-work siya harder para lang makahanap ng oxygen, namamaga yung puso at napapagod din siya. Pag meron po kayong thyroid issues, okay, may kakulangan sa hormones, sa thyroid hormones, lumalaki din po ang puso. Pag meron pong infection, okay, sa puso, ang tawag po dyan ay myocarditis. Okay? Nagkakaroon din po ang aso ng ganyan. Nakukuha rin po yan sa lahi. Okay? May mga certain na lahi o breeds ng aso na meron ng minanang sakit sa puso. Katulad ng mga breed na boxer, cocker spaniel, at great dane. Ang tawag po sa sakit nila ay DCM, dilated cardiomyopathy. So, marami pong klase, no, ang mga sakit sa puso na makikita sa marami nating mga alaga. Lalo na pagka sila ay nagiging senior dog na, okay? Ibig sabihin po niyan, tumutungtong na sila sa edad 8 years old pataas, okay? Pag tumaas po ng ganyan ang edad nila, natural po na talagang nagkakasakit sila. Lalo at ang unang sakit na madalas na nangyayari po sa kanila ay yung sakit sa puso. Okay? So, ngayon pong hapon na ito, ikikwento ko na sa inyo kung paano ba ito, ano ba yung mga sintomas pa na lumalabas pag meron kang sakit sa puso. Na kailangan nyo din bantayan sa inyong mga alaga. Kasi minsan, hindi minsan, madalas, kahit bata pa, dahil nga merong minanang sakit galing sa kanilang mga magulang, lumalabas na po yung ganitong sakit sa inyong aso. So ano yung mga dapat mong bantayan? Unang-una, okay, tandaan nyo, ano, kumuha kayo ng ballpen at ng papel, ilista nyo lang po ito. Katulad po kanina, nagkaroon ako ng pasyente, may edad na po yung aso, 12 years old na. Ano yung unang-unang sintomas na dapat mo nakikita? Yung po, yung pag-ubo. Okay? Kapag inuubo madalas ang inyong aso at dinala nyo na siya sa doktor, binigyan na siya ng gamot, gumaling siya. Ngunit pakatapos ng isang linggo, bumabalik yung kanyang ubo. Ibang klaseng ubo na po yun. Hindi lang po yun yung mga basic na ubo na nakukuha because of bacterial infection. Ibig sabihin po nun, bakit siya inuubo? Nagkakaroon na po ng tubig yung kanyang baga. Dahil yung puso niya, hindi na po tama ang pagtibok. Okay? So meron ng tinatawag in English, heart murmur. Napapakinggan yan sa paggamit ng stethoscope. Yan ang ginagawang diagnostic tool ng aming mga doktor, kaming mga veterinaryo, para malaman yung tibok ng puso ng inyong mga alaga. So, ang unang-una, ubo. Okay? Pangalawa, ano po yun? Nahihirapan siyang huminga. Mabilis yung kanyang paghinga. Meron pong tamang bilang ng hinga, yung inhale at saka exhale ng inyong alaga. Alam po namin, mga doktor yan, depende po sa klase ng breed ng aso. Halimbawa, tuta siya o sa edad. Depende rin sa edad. Pag tuta siya o siya ay adult o kaya senior dog na siya, may edad na. Iba-iba po yung bilang ng paghinga nila, inhale, exhale, pinibilang po namin yan. Pag medyo maraming hirap, labored breathing, kaagad nyo pong dalhin sa doktor at veterinaryo at kailangan siyang ma-examine. Okay? Kapag siya ay tumatakbo o kaya naglalakad pa lang, napakadali niyang hingalin. Okay? He gets tired very easily. Isa pong sinyalis yan na maaaring may problema na siya sa puso. At madalas, hindi na siya pinag-exercise pag napapadalas yung ganitong sintomas na nakikita nyo sa kanila. Meron din po kaming mga pasyente na kunting takbo lang, nahihimatay. So, ibig sabihin po nun, biglang pag nagpa-pass out sila, hindi sila makahinga, nagpa-black out sila, hinihimatay. Yung mga ganito pong klaseng mga sinyales, dapat agad niyong document at dinadala agad yan sa inyong mga veterinaryo. Okay? Panghuli, madalas po sa mga matatanda at may edad ng aso, malalaki yung tiyan. Hindi lang ibig sabihin po ito na meron silang bulate. Hindi po. Kasi nagkakaroon na sila ng tinatawag na ascites. Ascites ay yung pagkakaroon ng tubig sa loob ng tiyan. Dahil po nga sa hindi maayos ang pumping ng puso, marami pong nare-retain na tubig sa lungs, sa tiyan, at sa maraming parte ng katawan. Isa po dyan sa senyalis din na yan ang tinatawag na edema. Edema po yun yung tinatawag na pag-iwan ng tubig sa iba't ibang parte ng katawan. Edema o yung pamamaga ng mga limbs o yung kanyang mga legs at paa. Kasama po yan habang madalas sa mga matatandang aso. Dahil nga po, hindi na tama yung tibok ng puso nila. Okay? At yung huling-huli, yung nabanggit ko kanina, yung tinatawag na murmur. Murmur ay yung irregular heartbeat. Okay? Paano ko po ba siya maikikwento sa inyo? Kadalasan po ang nag-e-examine nito at nakakaalam ay yung doktor. Pero pagka marunong kayong gumamit ng stethoscope, pinakinggan nyo ang puso, dito po yun sa left side ng kanyang braso, sa fourth at fifth rib, at pinapat nyo yung stethoscope, may maririnig kayong tibok ng puso. Kadalasan po ang maririnig nyo, ganito po, lab-dab, lab-dab, lab-dab. Pero habang tumatanda siya, nagbabago yung rhythm ng pagtibok ng puso. Minsan, mabilis na, lab-dab, lab-dab, lab-dab. Ngayon, pagka ganun po, may heart murmur na yon. O kaya merong whooshing sounds dun sa loob ng kanyang chest. O kaya naman, hindi na irregular na talaga. Imbis na lab-dab, ihinto, tas lab-dab ulit. So, yung mga ganun pong klaseng, mga simpleng bagay lang na kailangan din alam ng inyong doktor, na kailangan ding maipaliwanag sa inyo para malaman ninyo kung ano yung mga tamang dapat gawin at kailangan dalhin na sa doktor ang inyong mga alaga. Now, paano po ba namin yung dinadiagnose? Paano namin inaalam kung talagang may sakit sa puso ang inyong aso? Pag dinala nyo po siya sa amin, ang mangyayari, kailangan namin siyang gawa ng test. Kukuha na namin ng x-ray. Alamin namin kung malaki na yung puso niya. Tawag po doon, vertebral heart score o yung VHS. Sa x-ray po, malalaman namin yung sukat dahil bawat breed ng aso at edad ng aso ay may tamang sukat na sinusundan. Pag lumaki ng konti, ibig sabihin po noon, meron na siyang heart enlargement o cardiomegaly. Ngayon, doktor lang po ang makakaalam niyan. Pero kailangan dalhin niyo muna sa doktor para natin masimulan ang pag-assess sa puso ng inyong aso. Kailangan din po talaga ang ultrasound. Ito po ay medyo malalim na. Pagsusuri namin kasi ultrasound yung heart, alamin kung gaano po ang anong laman, paano lumalabas yung dugo at lumalabas, pumapasok. Ganyan po, tinitingnan yung walls. Lahat po, inaalam din. Pagdating naman po sa pagtibok ng puso, yun po yung tinatawag na ECG, electrocardiogram. Yun yung ano po, pag-alalaman kung gaano ba karegular yung pagtibok ng puso. Pag irregular po kasi, meron ng sakit sa puso. At kasama na po dyan yung mga blood test. Okay? Routine na po yan. Kaya dapat pag-ipunan ninyo yan para ma-assess at ma-evaluate yung comprehensive health ng inyong aso. Hindi po yan basta-basta lumalabas ng kinabukasan lang. Yung ganitong mga sakit sa puso po comes through time with age and with the diet. So, napakarami pong dapat bantayan sa inyong aso, pero kailangan mas maganda kung nasisimulan nyo sa unang sintomas pa lang. Okay? Marami pong treatment na pwedeng ibigay, kaya lang nasa sa doktor po, depende sa mga analysis niya sa dugo, sa x-ray, sa ultrasound, at sa marami pang ibang klaseng test na gusto niyang ipagawa. Kung kaya't yung mga gamot, hindi po itong tipong sakit na akala nyo ay magse-self-medicate lang kayo. Hindi po. Kapag hindi po na itama ito at maaring ikamatay pa ng inyong aso, kapag ka nagmadali kayong magamot kasi ayaw nyo naggamot lang kayo sa bahay at ayaw nyo dalhin sa doktor, mapapahamak lang po ang inyong alaga. Dahil this is a very highly specialized disease, it is not a common disease na pagtatai lang at ubo sipon. Hindi po ito ganun. Kung kaya, minabuti ko na pong ikwento sa inyo dito na talagang mapapahamak po ang inyong alaga kapag hindi nyo pinasuri ng mabuti sa isang tunay na doktor. Meron ding pagsusuring gagawin at maraming test ang gagawin para talaga malaman natin yung tamang gamot. Hindi po ito basta-basta tama na home service lamang. Okay? So, marami po tayong gustong sagutin tanong mamaya konti pagdating natin sa ating question and answer portion. Sasagutin ko po ang lahat ng itanong. Ipadala nyo lang po dito sa Doctors Online. Kung kaya ngayong part po ng ating palatuntunan, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health tips.
8: Sabi nga, dog is a man's best friend. Ganoon din sa iba pang hayop na ating inaalagaan at naging malapit sa mga puso natin. Ang pag-aalaga ng mga pets o mga hayop ay kinakailangan ng seryosong atensyon para makita at malaman kung ano ba ang kalagayan nito. Narito ang ilang senyales at sintomas na maaari mong malaman kapag ang iyong pet ay hindi na maayos ang kalagayan at maaaring kinakailangan na ng atensyong medikal. Una, pagsusuka at pagdudumi. Kapag nakakaranas na ng chronic digestive problem ang iyong pet. Ikalawa, appetite changes. Kapag nagpabago-bago sa gana ng pagkain ang iyong alaga. Pangatlo, bad breath. Senyales din ang hindi pagkakaroon ng magandang kalusugan ng iyong pet ang hindi magandang amoy ng kaniyang hininga. Pang-apat, madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Pang-lima, panghihina at walang enerhiya para gumalaw. At pang-anim, pagkakaroon ng skin problems. Kapag may mga problema na sa balat ng iyong alaga tulad ng pagkakaroon ng sugat, dalis, paglalagas ng balahibo at iba pang senyales din ito ay nangangailangan na itong ipagamot. Kapag ang mga sintomas at senyales na ito ay lumilitaw sa inyong pets, ay mas mabuting ipakonsulta na ito sa mga veterinaryo para sa agarang atensyong medikal. Ang health tips na ito ay hango sa South Boston Animal Hospital at ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
5: Yes, welcome back po. Dito po sa Doctors Online, nagbabalik po tayo. Muli, akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinarian at your service. Ang ating discussion po kanina, tutuloy natin ngayon ay tungkol po sa heart enlargement in dogs o yung paglaki ng puso katulad sa tao. Tayo po pa rin ay napapakinggan sa 702DZAS at sa febc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702DZAS, FEBC Radio TV. Ngayon pong hapon na ito ay sasagutin natin ang ilang mga katanungan na padala ng ating mga kaagapay. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. At kayo po ay nagtatanong ngayong hapon na ito. Ano? Maganda po ang topic natin ngayong araw na ito. Dahil yung tungkol po sa puso na akala natin hindi nangyayari sa ating mga alaga. Nangyayari po ito madalas. Okay? Hindi lang po sa tao. Kung kaya yung ginagawa natin pag-iingat at pagsusuri at paggagamot na ginagawa natin sa mga sarili natin, lalo na sa puso, ano, kasi lumalaki po yung puso dahil syempre nahihirapan siyang mag-pump. Okay? Bakit siya lumalaki? Kasi nagdo-double time yung kanyang pagpapump. Bakit? Unang-una po sa tao madalas, dahil nga po pag mataas yung high blood pressure, okay? Hindi po, yan na nagkukos isa sa mga malalaking cause kung bakit lumalaki po ang puso ng aso, no? At pati na rin sa tao. Kung kaya Yan ang mga ano eh na kailangan yung bantayan at alamin para maintindihan po natin yung bagong ipapakain, yung gamot na ibibigay, at yung mga pag-iingat na dapat gawin sa simula pa lang. Kasi pagka naggamot po tayo, tandaan nyo to, pag naggamot tayo sa puso, forever na natin itong gagamutin. Okay? Let me tell you right now, na kapagka nagkaroon kayo ng heart disease, lumaki yung puso nyo, kahit sa tao ha, lalong-lalo na po sa mga alaga ninyo, wala pong, pag lumaki na siya at nagkaroon siya ng heart enlargement, wala na pong gamot na magpapaliit sa kanya ulit at para maging normal. Wala na pong ganon. Wala pong gamot na ganon na magbabalik sa kanyang normal na size. Wala. Pag nag-enlarge na po yan, dahan-dahan na po yung mahihirapang tumibok ng normal. So pag hindi po siya tumibok ng normal, hindi rin po normal ang daloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Kasi po pag ang puso po ang pinaka-baterya nyo eh, sa loob ng katawan, kumbaga yan ang nagdi-distribute ng lahat ng dugo papunta sa iba't ibang organs of the body, especially in your dogs and sa tao din. Pagka hindi na po siya nag-pump ng maayos, hindi na po madidistribute na maayos yung dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Kadalasan din po, pag nagpa-pump siya, may naiiwan na tubig. Okay? Napupunta sa lungs. Kaya nagkaka-pneumonia. Dahil hindi na maayos eh, yung kanyang pagpa-pump. Okay? So, number one, nakatanungan po dito na pinadala po sa atin ng ating kaagapay ay ito po. Ano po ba ang mga karaniwang sanhi ng paglaki ng puso? Yun na nga pong una kong sinabi kanina, ang isa sa mga dahilan ay yung sa high blood pressure. Okay? Ano ba yung mga sanhi? Uulitin ko po uli dito. Okay? Bakit siya? Okay? Okay? Nagkakaroon talaga ng heart disease. Minsan po pinapanganak na. Okay? Yung pinakamadalas po na sakit ng aso, yung heartworm. Oo, alam niyo po yan ha? Heartworm. Diniscuss ko na po ito last week yata. So, yung heartworm po, dalayan ng lamok. Pag kinagat yung aso, may dalang bulate, papasok sa bloodstream ng aso at pupunta dun sa puso. Dun po nabubuhay yung heartworm. Yung heartworm, pagka nag-mate yan dun sa loob, dadami ng dadami, mapupuno yung puso ng bulate at hindi na siya magpapump na maayos. Okay? Kaya siya namamatay. Okay? So, isa po yan lang sa mga sakit. Marami pa. Meron pang high blood pressure, thyroid issues, anemia, at yung sabi ko kanina, yung pagkakaroon po ng heartworm. Okay? So, iyan ang mga isa sa mga problema para bago ka magkaroon ng heart problem. Yan yung mga issues. So, sabi ko kanina, meron pong namamana, no? Namamana kasi may mga certain na breed na po na sadyang mahina na yung puso. So, namamana na rin nila yun. Okay? So, yan. Ang pinakamadalas po ay yung heartworm. Yan po. Ang isa sa mga madalas dito sa Pilipinas, napakadami pong aso ang may sakit na ganyan. Kung kaya't lumalaki ang puso nila at kasunod na dyan ay yung pagkamatay. So, mas mainam na kayo po ay magbantay na habang wala pa siyang heartworm. Merong heartworm prevention po na binibigay, tabletas yan. Tanungin nyo lang po kami dyan sa consulta vet, no, sa clinic ko, tumawag kayo o kaya sa akin, idirekta ang mga katanungan kung meron kayong tanong tungkol sa heartworm. Kasi may mga gamot po na sadyang nakaprograma na po para dyan. Kung kaya't nagagamot naman po ito, huwag nyo nang paabutin sa malalang ubo. Prevention na lang ang gawin natin para hindi na siya umubo nung umuubo na pati yung umuubo na talagang sobra-sobrang hindi na kayo makakatulog. May ganun pong klaseng sakit sa aso. At nabawasan na rin po yung mga gamot na magagaling. Kasi yung dati po, merong gamot dyan na ginagamit natin, yung tinatawag na emeticide para sa puso, sa heartworm, kaya lang wala na ngayon. Globally, inalis na. So, hindi namin alam kung saan. Ang marami ng gamot na na inimbento na bago para po sa heartworm. Okay? Number two, nakatanungan ng ating kaapay, paano po matutukoy kung gaano kalubha ang kondisyon ng puso ng isang aso? Ay gaano ba siya ma-determine kung gaano kalubha? Depende po yon sa kanyang tibok ng puso. Ni-examine, sabi ko kanina, x-ray, ultrasound, at meron pong test sa heartworm. Okay? Gaano siya kalubha ay depende po sa ubo. Okay? Meron pong ubo na pati bituka na, eh, inuubo na, at gusto niyang ilabas na sa hihirap ng kanyang pag-ubo. Okay? Dapat bantayan niyo siya.

0: myocarditis, marami pong sakit sa puso. Actually, kailangan na rin namin ng cardiology sa aso, kung kaya patuloy tayo nag-aaral para dyan. Pero marami pa pong mga sakit na kailangan ding ipag-aralan at i-embrace natin para malutas natin dito sa ating sa Pilipinas, no? Third question, ano po ang mga karaniwang treatment o gamot na ginagamit para sa asong may enlarged heart? Ano po ang mga karaniwang treatment o gamot, okay, sa enlarged heart? Okay? Yung mga gamot po na ito ay kailangan yung itanong sa doktor. Depende po yan sa stage at kung anong klaseng sakit meron ng inyong aso. Kasi hindi po yan porkit inuubo, ito na ang ibibigay. Okay? It is a highly specialized problem in dogs. That's why it needs to be assessed and evaluated through tests. So kailangan siya i-test para tama ang gamot na ibibigay. Kasi marami pong klase ang sakit sa puso at hindi lahat ay binibigyan ng gamot na Betmedin o kung ano man. So, bantayan niyo po. Okay, bantay. Pasusin yung pagbabantay para po sa tamang pag-assess at paggamot sa heart disease. Okay? Okay, so, ngayon po, ngayon naman, ay meron pa tayong katanungan eh. I-check ko lang po kung meron pa tayong ibang katanungan na pwedeng nating mabasa pa dito. Okay, meron pa pong last question na pwede nating ihabol ngayong hapon na ito. Okay, ano po ang mga dapat iwasan at mga pagbabago sa lifestyle na makakatulong sa kondisyon ng aso? Okay, marami pong gamot na inumin. Okay, unang-una yan. Pangalawa, kailangan palitan na ang pagkain, yung dog food. Okay? At merong mga papainom na gamot na supplements na kailangan ng doktor ay kailangan ng pasyente para tumigil ang ubo, para hindi na siya hingalin, para hindi na siya mabilis mahimatay. Okay? May mga ganun pong mga pamamaraan na dapat nating sundin. Depende po yan sa advice ng inyong doktor. So medyo kailangan yung doktor nyo ay medyo may specialty, cardiologist type of doctor. Hindi lang po basta-basta doktor. Pero meron pa rin namang alam yung kahit papano. Pero ito po ay isang complicated na sakit. Okay, so last question, number 5. Ano po ang mga senyales na nagpapakita na lumala ang kondisyon at kailangan ng agarang pagpapatingin? Yung mga senyales po na nagpahirap, may nahihirapang huminga, okay, labored breathing, okay, so inakanganga na lang lagi, nagpapas, sabi ko kanina, nahihimatay, pagka tumatakbo sila, hindi po yan nangyari overnight. So it has happened for the years, depending on sa food na kinakain niya, pero madalas po sa pagkain kasi, kaya nagkakaroon ng problema sa puso. Bukod pa po yung number one na talagang tumitira sa kanila ay yung heartworm. Okay? So, yan po. Mamaya pong konti, pilitin natin may sagutin pa ng ibang tanong. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ating Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon

0: tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Cardiomegaly o paglaki ng puso. Ito ay isang kondisyon kung saan mas malaki kaysa sa normal ang puso. Hindi ito sakit mismo, kundi senyales ng posibleng problema sa puso o iba pang karamdaman. Maaring magdulot ito ng hirap sa paghinga, madalas na pag-ubo, madaling pagkapagod at panghihina. Muli, ang ating glosaryo medico, cardiomegaly.
3: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat at kami po dito sa Dr. Sean 9 ay nagpapasalamat na kayo po ay sumama sa amin dito para matuto at makapagbigay kami ng kaalaman ano, tungkol po sa ating mga alaga. Okay? So, nagpapasalamat kami sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS FBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, Aileen Valdez, Angelica Calayag at Chavez Mancho. Thank you din sa broadcast engineers at Bukawit Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo, ang doktor po ng inyong mga alamang aso at pusa at lahat ng hayop. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala ang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-ingat tayo sa darating na bagyo at God bless po sa inyo lahat.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines.
4: Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Ang tamang oras, alas 2:55 ng hapon.
8: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Magandang hapon. Narito na ang mga balita ngayong araw ng Lunes, ikatlong araw sa buwan ng Agosto, taong 2026. Ito po si Shekinah Abalon at ating alamin ang pinakahuling update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
8: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Mga dokumentong magpapatunay na hindi sapat o labag sa isang joint COA circular ang 12 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President inihain sa impeachment court. Para sa detalye, narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
9: Malinaw na naisiwalat sa impeachment court ang hindi pagsunod sa umiiral na alituntunin ng Commission on Audit ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte Carpio sa mahigit 125 million pesos na inilaan ng gobyerno para sa kanyang tanggapan bilang kalihim ng Department of Education noong December 21 to 22 taong 2022. Ito ang inihayag ni State Auditor Roderick Wamil sa kanyang pagharap sa naturang korte. Narito ang bahagi ng kanyang salaysay sa mga katanungan ni Prosecution Lawyer Lorna Kapunan.
10: Katulad din po nung sinabi ko kanina, since doon sa kanilang revised accomplishment report ay merong items for the provision of medical and food aid for 40 million pesos at payment of incentives or traveling expenses relative to the confidential operations of the OBP na 10 million pesos na hindi allowable expenses based on the item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. And also, doon sa kanilang revised accomplishment report, meron po silang item for the payment of rewards pero wala silang isinamit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities pursuant to the information given by the informer.
11: 10 million ang sinabi mong travel funds na ginamit ng Office of the Vice President galing sa kanyang confidential funds. Meron bang sinubmit na dokumento, Vice President, para i-liquidate itong 10 million na travel funds niya?
10: Wala po silang sinubmit na document supporting that disbursement.
11: Itong mga payment of rewards, magkano payment of rewards?
10: Ang kanilang payment of rewards po ay 10 million pesos based on the submitted revised accomplishment report.
11: Itong 10 million na ginastos o binayad ng Office of the Vice President sa mga nagbigay ng information ba ito?
10: Payment of rewards for the...
11: Rewards. Yes. Meron bang mga dokumentong sinubmit ng Presidente, Vice Office of the Vice President para i-liquidate itong paggamit ng confidential funds niya sa rewards?
10: Wala pong silang sinubmit na document po.
9: Sa pagpapatuloy pa ng paglilitis, napatunayan ng mga inihaing ebidensyang maraming gastusin ang Vice President ng walang resibong opisyal kung kaya't kontra sa mga alituntunin ang mga ito ng Commission on Audit. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
8: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Sa iba pang ulat, panig ng prosekusyon, naniniwalang lahat ng articles of impeachment ay may matibay na ebidensya at pagsusumikapang mapatunayan. May report si Kayla Escalante.
12: Kumbinsido ang prosecution team na lahat ng articles of impeachment sa trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio ay may matibay na ebidensya. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson and the Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. na pagsusumikapan din nilang mapatunayan ang mga ito. Ginawa ang pahayag matapos lumabas sa tugon ng Masa Nationwide Survey na 43% sa mga Filipino ay tinitignan ng bribery bilang pinakamalakas na alegasyon sa bise. Batay sa Okta Research, bribery din ang leading impeachment charge sa lahat ng rehiyon kung saan naitala ang 47% sa Metro Manila, 54% sa Visayas, 43% sa Mindanao at 38% sa Balance Luzon. Sinabi ni Attorney Tolosa hindi lamang nakafocus sa isa kundi pagsusumikapang makapagpresenta ng malakas na ebidensya para sa lahat ng charges. Dagdag pa nito na maaaring mag-iba ang opinyon ng mga tao oras na makita ang mga ebidensya. Samantala, sinabi naman ni Representative Ray Nico na maiintindihan o naiintindihan nila ang interes ng tao dahil pinag-uusapan dito ang pera ng bayan. Ang tanongan niya dito ay saan napunta ang confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hindi naan niya nakakagulat na ito ang tinitingnan ng mga tao dahil tumitimbang marahil ang mga ito sa sitwasyon nila gaya ng sa kung naabot ba sila ng mga serbisyo. Dagdag pa nito na patuloy ang kanilang paghihikayat na tumutok sa paglilitis at sa mga testimonyang ipresenta. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
8: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito dito lang sa FEBC Network News. Ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
4: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
13: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila.
14: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
15: FEBC.
14: Himpilang
15: 702
14: DZAM. Agapay ng sambayanan.
16: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama kanina pang mula umaga, tanghali hanggang gabi at mamayang madaling araw sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, alam mo ba na yan ay libre at maaari mong ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, kung gusto mo kaming makasama 24/7, aba arat na, mag-download na ng 702 DZAS app. Kasabay niyan kaagapay, binabati ko po ng isang maulan na hapon ang mga nakikinig dyan sa buong Metro and Mega Manila sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. At ngayong araw ngayon mga kaagapay, maulan ang ating Monday, makulimlim kaagapay, pero gusto kong sabihin sa iyo na good job. Kahit ano pang mangyari, talaga namang gumigising ka ng alas 3 ng madaling araw o di naman kaya alas 4 para bumangon at pumasok ngayong araw ng Lunes. Alam mong hindi uso sa iyo ang magsiklib, talagang maglilingkod ka dahil ngayong araw ng Monday, talagang madami tayong trabaho mga kaagapay. At syempre, sa mga kaagapay naman natin na naka-work from home, kaagapay, sige, magtrabaho ka lang pero buksan mo at lakasan mo ang iyong radyo dahil maganda ang kwentuhan. Lahat dito in, ikaw man ay kabataan, ikaw man ay nasa 20-ish, 30-ish ang iyong edad, aba, baka mamaya naghahanap ka ng direksyon sa buhay. Mamaya maganda ang ating kwentuhan dahil maganda din po ang mga komento ng mga kaagapay natin na nagpahayag ng kanilang komento sa usapin ng direksyon sa buhay. Ang tanong ko sa iyo, kaagapay, ikaw ba may direksyon ka ba sa buhay? Anyway, kaagapay, bago tayo magsimula sa mga kwentuhan, no, binabati ko lamang po ang mga nakikinig po dyan sa aking mga magulang, si Mama Imelda at si Papa Alex dyan po sa San Pedro, Laguna. At sa mga kaagapay po, sa aking mga kapatid na nakikinig din dyan sa San Pedro, Laguna. Magandang hapon sa inyo. Naway mamaya pag-uwi ko, hindi pa umulan dahil nagbabadya dito sa Pasig City. At syempre sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa kani-kanilang radyo, kaagapay, mag-report ka nga sa akin. Ano bang, kamusta ba ang weather dyan sa inyo? Maulan ba? Kamusta kaagapay ang klima dyan sa inyo? Malamig ba kaagapay? Para naman makita natin at magkaroon tayo ng kamustahan dito mga kaagapay. Anyway, yan po ang ating mapagkikwentuhan. Grabe, napakadaming sumagot sa ating question of the day dahil napakaraming tao ang nagtatanong kung nasa tamang landas na ba sila o masasabi nating may direksyon na ba ang buhay. Alam mo kaagapay, no, wag natin tong gawing tabu na topic kasi marami sa mga kabataan ngayon ang nagtatanong ng kanilang purpose. Madami sa mga nakikinig ngayon na sabihin na natin na ano, no, na mga nasa middle age. Ano ba ang sunod after kung makapagtapos ng college? 'Di ba minsan mapapatanong ka, kamusta na ba ako? Ano ba yung susunod? Ganon din ba ang tanong mo, kaagapay? Kaya naman po, ayan, bumabati na ang ating kaagapay na ating nakakasama at naging special guest nito lamang pong Sabado. Magandang hapon sa iyo, Sir Amir. Yan, lalo na binabati natin ang Alta Skincare System. Nako, magbibigay na ako ng feedback, Sir Amir. Hintayin mo lang. At syempre sa mga kaagapay po natin, yan, mag-comment ka lang dahil babasahin natin ang ating ang inyong mga sagot mamaya pag binaba ko na ang ating question of the day. Sa mga kaagapay po natin na pauwi na, mag-ingat kaagapay dahil alam naman po natin ang mga nilalakaran natin ay sadyang madulas tuwing tag-ulan. Sa mga kaagapay natin na napapasok, nako kaagapay, gumising na kung ikaw man ay 3 to 7 ang pasok mo o 3 to 9, ako kaagapay gumising na dahil malapit na ang iyong duty. At sa mga kaagapay natin na panggabi, yan kaagapay, bumangon na at isa-isahin mo na ang ano, ang pagkain para mamaya hindi ka malate. Pero sa mga kaagapay natin na pauwi, sana all, dahil kaagapay, sasamahan nyo ako hanggang alas 4 ng hapon dito sa Inspirations Unlimited. At para magsunod-sunod na ang ating kwentuhan, ito na po ang aking question of the day. Kaagapay, ang ating question of the day para sa Inspirations Unlimited ay, ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Uulitin ko kaagapay muli ang ating question of the day. Ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Eto na, babasahin na natin ang mga komento ng ating mga kaagapay na kanina pang umagang nagbigay ng kanilang, alam mo to, ng kanilang mga sagot, dahil ang dami nilang sign daw kaagapay, ang dami daw ilang nakitang pagkakataon kung nasa tamang direksyon na daw sila. Eto na mga kaagapay, babasahin ko na mula naman to sa ating kaagapay na si Andrea Gabihan. Sabi niya sa ating question of the day, yung sumusunod ka na sa Panginoong Diyos kahit mahirap ang sitwasyon ng iyong buhay. Yan, totoo naman yan kaagapay, no, na iba talaga pag sumusunod ka na sa Panginoon kasi nakikita mo na yung purpose ng buhay. Alam mong hindi madali, alam mong hindi, maaaring hindi kayanin, pero alam mo yun kaagapay na parang pag huminga ka na, alam mong okay eh. Alam mong at the end of the day, meron talagang ano, parang meron ka kasangga, meron kang kasama. Ito naman sa agot ng ating kaagapay na si Lalala. Sabi niya dito, nagpapatuloy at yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Amen! Ito, sagot ng ating kaagapay na si ating Carmi Gabasan. Sabi niya dito, kahit gaano kabigat ang krus sa buhay, kaya nating buhatin kasi nandyan siya palagi sa puso at isip ng mga anak niya. God bless po sa ating lahat. Tama naman yan, kaagapay. Ito, sagot naman ni Ate Baby De Sakula. Sabi niya, good morning at good afternoon sa inyo, Inspirations Unlimited. Sabi niya, para sa akin ay yung nakilala ko yung Panginoon bilang aming tagapagligtas at patuloy ang guidance ng Holy Spirit at patuloy na pagpapaalala sa mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Amen! Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Janet. Sabi niya, may peace of mind at marunong na sa boundary. O, diba kaagapay, matututunan mo talaga. Binabati ko po ang kaagapay natin na si Kael Garcia. Sabi dito, pa-claim daw po ng remittance. Mga kaagapay, kasi yung suot ko daw ngayon ay parang isang kilalang remittance center. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa kanila na sinabi nila yan, pero mamaya mag-claim po kayo. Kailangan lang po ng 2 valid IDs nang makapunta po kayo sa ating kapaparoonan at mag-claim ang inyong mga pera. Ito kaagapay, ang daming sagot ang mga kaagapay natin dito sa mga friends ko. Sabi ng ating kaagapay at ni Ninang Joanne Manyalong, sabi niya dito, kapag nakakaranas ka na ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo, yung tinatawag na peace of God. Sabi niya, kapag natututo ka ng maging masaya sa tagumpay ng iba, tinatawag naman yun na contentment. Sabi pa dito, kapag nakita at naintindihan na at paulit-ulit na bumubukas ang plano ng Diyos sa buhay mo, yan ang tinatawag na purpose. O diba, kaagapay? Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Leian Alcantara. Sabi niya dito, sa point of view ko, I guess kung marami ka ng hurdles na naranasan, tapos isa-isa mo silang na-overcome. Tapos for every time na may na-experience kang hurdle, you bend your knees in prayer. Tapos dama mo yung help ni Lord. Ibig sabihin, nasa tamang landas ka na. Kasi yung mga hurdles ay training to making your fit for your reward. Oh, totoo yan kaagapay, no? Dito mo talaga malalaman minsan na kapag nasa tamang direksyon ka na ng buhay, yung kaya mo nang ilaban yung problema, yung hindi mo, ano, yung ang response mo ay hindi distance, kundi fight. What do I mean to say is, yung hindi mo kailangan, yung parang alam mo kung saan ilalagak yung energy mo, alam mo kung saan mo ilalagak yung tunay na laban ng buhay mo, alam mo na at the end of the day, kahit gaano ka nahihirapan, pero may peace of mind ka na matatapos, so dahil kilala mo ang Panginoon, you don't need to panic anymore eh. Kasi alam mong matatapos to. Sabi nga nila, makakatawid din naman nung araw na to at kailangan lang nating gawin ay magpatuloy ng magpatuloy ng magpatuloy. Ito, sagot ng isang kabataan, ay sagot po ng ating kaagapay na si Maria Helen Balaunan. Sabi niya, sabi po ng Word of God, commit your ways to the Lord and He will direct your paths. Yung total dependence ko sa plans and directions ni God, everyday ang assurance ko na nasa tamang direksyon ako sa buhay. Need lang ng guidance niya at all times. Tama, kaagapay. Ang dami niyong sagot. Sagot naman kayo muli, kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? At sa mga kaagapay natin, sagot lang po kayo dahil babasahin pa po natin ang mga ilang komento niyo. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Mary Grace Kinis Namal. Sabi niya, magandang hapon kaagapay. Sabi niya, QOTD answer ko po ay sa totoo lang akmang-akma po ang aking topic ngayon hapon dahil bago pa lamang po ako makarecover mula sa maling landas. Sabi niya, ramdam na ramdam ko ang tamang direksyon na kapag wala na akong guilt sa puso sa lahat ng ginagawa mo at saka mararanasan mo talaga yung buhos ng biyaya ng Panginoon. Hindi dahil financial, kundi sa mga taong ginagamit niya sa buhay ko at sa blessing ng buhay mo. Amen. Ito, sagot ang ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, obedience to God. Sabi niya, ang ipamuhay ko na salita ng Diyos at na-share ko ang testimony ko sa ibang tao. Ito pa, kaagapay, pahabol lang ating kaagapay na si Ate Aranegda. Sabi niya, kapag voice ni Lord ang napakinggan mo, sure ball na nasa tamang direksyon ang buhay mo. O diba, kaagapay, ang dami talaga nating alam na ano to, ang dami nating nalalaman kung paano malalaman ang tamang direksyon ng buhay natin. Kaya naman, kaagapay, muli ang ating question of the day, ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Eto, kaagapay, basahin pa natin ang mga ilang komento ng ating kaagapay. Sabi ni Ate Pelita Samson, sabi niya, ipinauubaya na po sa Panginoon ang lahat ng aspeto ng buhay. O, totoo yan, kaagapay, minsan talaga kasi para malaman natin na tama na yung direksyon na kinalalagyan natin, kailangan nating, alam mo ito, kumbaga parang ipagpasa Diyos lahat ng aspeto ng buhay natin. Mahirap man, masaya man, hindi man kaya, nakakaahon o may tagumpay, dito natin talaga malalaman na, ah, oo, tama, nasa tamang direksyon ako. Kasi alam mo yung pakiramdam ng hindi ka nag-iisa, na alam mo kapag may pinuntahan ka, mahirap man yung sitwasyon, pero alam mo yung kapayapaan. Siguro, kaagapay, walang exact word kung paano masasabi na nasa, ano ko, hindi ko masabi, hindi ko maarok kung tama ba yung salita, pero isa lang ang may iwan ko. Siguro ang isa sa sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay, yung kapag payapa na yung isip mo, na kahit hindi mo mahawakan yung sitwasyon, alam mo na may mangyayari, alam mo na may resulta lahat ng ginagawa mo. At yung kapayapaan na yun, kaagapay, hindi yun naaagaw. Yun ay biyaya ng Panginoon sa'yo. Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakikinig po sa kani-kanilang radio kaagapay, pwede ka rin sumagot sa pamamagitan po ng ating telepono dyan po sa 8654-3322 local 401. Dahil gusto ko mapakinggan ang inyong mga kasagutan. Muli kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 kung gusto mong sumagot on the air at makipagkwentuhan on air. Sa mga kaagapay po natin sa Facebook, comment lang kaagapay dahil babasahin natin yan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: Good afternoon, kaagapay muli po. Ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po pa rin ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Sabi ko sa inyo, kaagapay, madaming hahabol dahil madami ang gustong mabasa ang kanilang kasagutan. Ito, sabi ng one of mabahagi to ng aking victory group. Sabi ni Adrian Ponce, sabi niya dito, pagmasaya ka na sa mga desisyon mo sa buhay. O, para sa kanya, yun daw ang mga sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay. Ito, kaagapay, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate JP. Ito ay mula po sa Victory San Pedro. Sabi niya dito, kapag ang kagustuhan mo ay hindi na umaayon sa gusto ng mundo at yung mga desisyon mo na ayon na sa kalooban ng Panginoon. O diba, napakalalim kaagapay na mga kasama natin dito sa ating kwentuhan. Muli kaagapay, ang ating question of the day, ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Syempre kaagapay, dahil araw ng Lunes at syempre sa unang linggo tayo ng August 2026, kaagapay, makakasama pa rin natin kaagapay ang ating partner mula yan sa Life Coach Philippines International. Kaagapay, ang aking makakasama ay isang mental health advocate po, and at the same time certified life coach and community manager mula yan kaagapay sa Life Coach Philippines International, at may mahigit 20 years na experience bilang isang nurse dito sa Pilipinas. Kaagapay, ipinapakilala ko po si Coach Marife Garfin. Magandang hapon po sa inyo, Coach.
2: Magandang hapon, Brian, no? So magandang hapon sa lahat ng tagapakinig, no, dito sa ating dito sa Inspiration Unlimited, no. Maraming salamat, no, for having me, Brian. Pasalamat muna po ako sa inyo. And nakikinig ako, no, sa mga binabasa mo, Brian. Ang gagaling talaga, no. Ang gagaling ng mga nakikinig, at natutuwa po ako sa mga sagot po ninyo. So maraming ako ay nabibless din po sa sa pakikinig po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Coach. Alam niyo, Coach, no, to give you a background dito sa topic na to, kasi meron kasing 18 or 17 years old na nagtanong sa akin. Kasi every Thursdays po kasi, pumupunta po kami sa isang campus dyan po sa San Pedro, Laguna. Tapos ang tanong niya palagi sa akin, Kuya, paano? Ano, parang sabi niya, Kuya, never kitang nakitang malungkot. Never kita, Kuya, nakitang parang or negative yung face mo. And at the same time, Kuya, paano mo nahanap yung direction mo sa buhay? Kaya nga sabi ko nga, nung habang kausap ko si Coach Candy, sabi ko, Coach, maganda siguro kahit repetition yung maging topic natin. Ang mahalaga, nakikinig yung marami. Kasi madami pa rin naman, kahit naman sabihin natin na matanda na, nagkahanap pa rin ng direksyon sa buhay. Kaya Coach, sige, isa-isahin po natin ang ating kwentuhan. Coach, bago yan, batiin nyo po ang sumusuporta sa inyo.
2: Yeah, so maraming salamat, no, sa mga nandito, lalo na po yung aking mga kasamahan, no, sa Life Coach Philippines International. Hindi ko po kayo nakikita right now, but I'm pretty sure nandyan po kayo, no, kasi grabe si Coach Candy kanina mag-imbita, eh. So alam kong nasa mga chat siya namin, no, nag-iimbita. So maraming salamat for hopping in. And if mayroon po ditong taga Eastern Visayas, ako po ay nag-hi sa inyo, no. I'm coming directly now from Tacloban City, no. I'm coming in right now from Tacloban City, Eastern Visayas. So magandang hapon po, at you know, kudos to each and everyone sa inyo na nandito dahil may tanong kayong ganyan. No, that's a beautiful question to ask sa akin, Brian. It's a beautiful question, at pag meron po kayo niyan, I'm pretty sure sooner or later, you will be able to find the answer.
1: At yan naman po ang kailangan nating hanapin, coach. Kasi po napakadami ngayon, lalo na sa TikTok, lalo na sa mga SOCMED, makikita yan, how to find a life direction. Diba? Ang daming ituturo sa atin. Kahit nga mag-search tayo sa Google, talagang mapapa, talagang alam mo yun, talagang oo nga, baka ito yung totoong direction. Pero basahin ko lang po ito na nakikinig po sa atin ang nanay po ng ating kaagapay na si Shaira. Sabi ni Ma'am Vicky Gavornes dito, coach, sabi niya, mapagpalang hapon po sa inyo. Sabi niya, masasabi ko po na nasa tamang direksyon na ang aking buhay kapag naranasan ko na ang kapayapaan natin mula sa Panginoon. Thank you po, Mama Vicky. Siyempre, simula na natin, coach. Sige, coach, pwede bang i-define muna po natin, ano ba ang ibig sabihin ng buhay?
2: Yeah. No, so marami po ang nagtatanong, no, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng buhay. Maraming searches nga sa Google, no, nagtatanong na ano nga ba to? Paano nga ba ang buhay? But in reality, no, kung titingnan mo on a science, sa science na perspective, no, ang buhay po ay you being alive, being able to breathe, being able to do the things that you are called to do or you are designed to do. Life is, marami po siyang perspective, no, but sa science, no, habang ikaw ay humihinga, ikaw ay nagpapatuloy, ikaw ay nagtatrabaho, at ikaw ay nagkakaroon ng mga sinasabi nating mga may productivity ka, meron kang naibibigay sa community, merong mga tao na nakakapag-benefit sa mga binibigay mo. So that's how life is. It's not merely breathing, it's not merely existing, but it is really being productive to the point where people feel your presence.
1: Ang lalim, kaagapay, di ba? Ang lalim talaga ng ibig sabihin ng buhay. Actually, pwede nga natin siyang i-define sa iba't ibang aspeto. Pero totoo yan, no, na yung presensya, kaagapay, yan yung ibig sabihin ng buhay. Kapag nararamdaman ka namin, automatically, syempre yung physically, mentally, and emotionally, yan yung ibig sabihin ng buhay. Pero para mas palalimin pa natin, coach, syempre madaming mga kaagapay natin. Ay, alam naman namin yan, pwede namang i-search ang meaning of life sa mga ilang web, sa mga ilang browser, sa mga ilang iba't iba nating mga media site. Pero para po sa inyo at para po sa kaalaman po ng mga kaagapay natin na nakikinig, Coach Marife, ang gusto kong tanungin, paano ba ang tunay na buhay sa totoong buhay? What do I mean to say is, ano ba ang ibig sabihin ng buhay in reality?
2: Well, no, definitely, kung ikaw po ay when you exist, no, dalawa kasi yung nangyayari, no. Meron kang pananaw of what life should be, and meron kang expectations of how your life should be, at meron namang nangyayari talaga sa realidad na ito yung gusto ko sa buhay ko, bakit ito ngayon, bakit nandito ako ngayon sa situation na to, hindi ito ang gusto ko, no? So dalawa pong ano yan, dalawang perspective. But the point is, the reality is what is existing right now. At itong realidad na ito, maraming variables ang nangyayari dito, Brian, na a lot of times you cannot control it. No? So hindi mo matatranslate yung expectation mo, pero may expectation ka. Meron kang nakikitang ito yung gusto ko, which is good. No, which is good because it is a guiding point where you say, I am not yet in the kind of life I want for myself. Kasi ito yung picture ko, ito yung vision ko, pero ito yung realidad ko. But ang sa totoo lang, hindi mo man naman talaga po magagawa, like you cannot control life to unfold na kung ano yung gusto mong makita. Dahil hindi mo control una yung ibang tao, hindi mo control yung society, hindi mo control ang government, ang weather, ang pamilya mo, hindi mo makukontrol. Pero the reality is, ito ngayon ang buhay ko. So paano, ano ang gagawin ko na in a way malalapit ito doon sa picture ko ng gusto kong buhay? Paano ito malalapit?
1: Grabe ka agapay no kung iisipin natin. Totoo yan Coach Marifeno, dun sa mga, kasi ani, sa sobrang dami kasing nagka-trending ngayon sa buhay, lalo na yung salitang you only live once. Lalo na dun sasabihin natin no, yung mga buhay na ay buti pa si ganito ganyan. Kumbaga parang napakadami mong set of standards regarding about life. Napakadami mong comparison of life. Kumbaga para lahat sa iyo parang ang nangyayari kasi buti pa siya, eh ako ito pa lang yung buhay na meron ako. Totoo yan na marami tayong siniset na standard sa mind pero nandirito ka sa isang buhay na hindi mo alam kung tama ba na nandito ka, hindi mo alam kung ito ba yung buhay. Pero ang katotohanan, ang buhay ay yung presence na nangyayari sa iyo, yung totoong
2: True.
1: Ikaw. Kumbaga parang
2: True.
1: Walang ano, parang walang dagdag, ito yung totoong buhay.
2: Yeah.
1: Pero
2: yeah.
1: ang gusto kong tanungin dito, Coach. Coach, kasi kung na-define na natin yung buhay na patungkol sa presence natin physically, pero paano ba nahahanap yung direction ng buhay? Isn't it, di ba, napakadami kasing ano, ang dami kasing motivational speaker. Ang daming magbibigay sa'yo na ito yung buhay. Ang pag nag-search ka nga sa Google, what is the direction of life? Ito yung ibibigay sa'yo. Pero in our own understanding, paano ba nakahanap ang tunay na direksyon ng buhay?
2: Ang direksyon po kasi ng buhay, no? One of the things that I know, that I hold on, Brian, or that I believe, is the fact that when you are birthed, no, pag pinanganak ka, at habang ikaw kinukonceive sa tiyan ng nanay mo, you have already a destiny. You have already, you are predestined for something. Kaya paglabas mo, no, into the world, meron ka mga talents and skills na hindi mo alam but meron ka doon. Bakit ang galing ko kayang kumanta? Hindi naman ako tinuruan, no?
1: Para magaling ka ata kumanta, Coach.
2: So, yan ay isa sa mga dream. So, yung ganun, meron kang certain leaning. Merong isang bagay na ginagawa ka that gives you joy. No, that is inherent sa'yo. No? Yun yung talagang nasa sa'yo. Pero dahil, Brian, dahil you grew up na may caregiver ka, may nagbabantay sa'yo, na may iba naman perspective, na may ibang experience, at exposed ka sa society, exposed ka sa kung ano ang sinasabi ng nasa paligid,

0: that, no? I went with that to honor my mom, no? In honor ko naman po yung nanay ko with that. But and as I moved through it, I had a lot of questions. I have a lot of questions na ito ba yung tama? Pero naniniwala pa rin ako, Brian, no, that the parents have the spiritual authority over the children. And a lot of times, if they commit mistake, no, in guiding you, because human as they are, no, I believe God will still correct it. God will correct it to the point wherein you will find fulfillment in what you do, and you will excel kahit hindi naman yun. I mean, you will magkakaroon mo ng bunga pa rin yung buhay mo. Now, direction is, I believe, no, binigay yan ng Diyos sa'yo. Hindi natin naririnig, hindi tayo klaro dito, kasi oftentimes than not, na-influence tayo ng mga sinasabi sa social media, ng mga sinasabi ng ating, as I've said, yung ating nagbabantay sa atin, at yung mga society. Society will say, ang uso ngayon nursing, ang uso ngayon IT, ang uso ngayon ito. So ikaw, pag hindi ka, you're not focus, no? At hindi ka talaga intentional na tanungin yung sarili mo, what is it that I truly want? You will be influenced by all of these things that is happening around you. No, may influence ka, so tuloy, nawawala ka kung ano ba talaga yung gusto ko sa buhay. Ano ba talaga yung, what is it that I want? Nandun pa din, Brian, yung you don't want to hurt people. So you just simply say, yes. Hala ka, friend, best friend. Alam mo, uso ngayon yung ano, IT, mag-IT tayo. So you go. You do. Bakit ka? I know I had lots of conversations. Bakit ka napunta sa accounting? Kasi pagpunta ko kasi sa school, yun lang yung open. Yun lang yung open. Nasara na lahat. So nag-accounting ako. Tapos after graduating, dahil hindi yun ang tibok ng puso, hindi na ginawa. Nag-branch out to another one, no? So ito po yung mga nangyayari dahil marami pong ingay ang mundo. So kung hindi ka intentionally nagsisik, you will just be eaten, you will just be influenced, and later on, you kind of feel, tama ba to? Nandito ba ako? Ang tawag dyan, Brian, dissonance, ha? Kahit ibig mong sabi, there's a book by Master Koche on sacred dissonance, no? Na kahit ginawa mo ng lahat sa buhay mo, you still kind of feel may kulang pa. Parang meron akong hindi nagagawa. Because a lot of times, you are in the wrong direction. You are in a space na nabugso lang, nag-flow ka lang kung ano yung nangyayaring flow ngayon, pero hindi yun intentionality, hindi mo pinakinggan yung nasa loob mo, no? Because I still believe, no, that yung mga dissonance na yun, boses po yun. Boses po yun ng Holy Spirit to tell you, hey, meron kang kailangan gawin, mag-pause ka muna, no? Kasi hindi mo makukuha, hindi ka nakakarating doon sa direction na gusto mo. Finding the direction, ako honestly, Brian, finding the direction is finding your God.
1: Grabe, no, ang daming mga napapaisip ngayon ng mga kaagapay natin. Totoo yan, kaagapay, no, na madali lang talagang sumabay sa uso dito sa mundo, lalo na kapag kasama mo kaibigan mo, lalo na kapag kasama mo yung mga taong nakakakilala sa iyo, napakadaling sumabay sa uso. Naalala ko tuloy yung isang buhay ko, Miss Coach tuloy, Coach Marife, kasi naalala ko, nung una ko talagang unang tinik na course is Hotel and Restaurant Services Technology. At kasi kailangan ko yun, kumbaga parang ayun yung scholarship ko that time. Natapos ko naman yung 2 years ko na yun, pero I know inside my heart na hindi ito yung design sa akin. Kumbaga parang I see myself talking with the other people, I see myself talking with, alam mo yun, with the younger generations. So, nung nakatapos ako ng pag-aaral na yun, sabi ko hindi talaga ito yung nasa puso ko. Pero I've tried, and yung mga panahon na kasi yun, kaya ko rin kinuha yung kurso na yun due to the financial po ng aming pamilya. So yung nagkaroon na ng trabaho yung mga kapatid ko, gusto ko pa ulit mag-aral. So nung kumuha ako ng course na communication, I see myself talking and talking and talking, pero with the purpose naman yung that time na yun. So totoo yun, kaagapay, no, na kung ikaw mismo ang nakikinig doon sa mundo, ang daming sasabihin sa iyo na you are this, na you are this, na ikaw ito, ikaw yan. Pero kung hindi mo talaga papakinggan yung isang boses na dapat mo mapakinggan, ang daming disenyo sa iyo ng mundo. Lagi ko nga itong iniiwan, Coach Marife, sa mga kabataan na nakakausap ko, na hindi mo mapipigilan ang mapapakinggan mo, pero pwede kang pumili ng papakinggan. And that is the time na magkakaroon tayo ng direction

0: sa buhay. Kapag na, totoo to, kaagapay, no, para doon sa mga nakikinig na mga non-believers, diba? Na ang direksyon ay magsisimula kapag napakinggan mo ang tono ng Panginoon at doon mo malalaman na ito yung design ko sa buhay. Ito pala dapat yung ginawa ko. Pero gusto ko namang malaman, Coach Marife, kung nahanap na natin ng direksyon, paano naman tayo magkakaroon na ng purpose ng buhay?
1: Yeah. Oh, ganito kasi, Brian, para ma-clear out sa brain no, ng mga nakikinig mo.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: When you talk about direction, it is a vision.
0: Mm-hmm.
1: Klaro ka, ito yung pupuntahan ko, ito yung gusto ko, ito yung nakikita ko. Direction po yan, no? And that is vision.
0: Mm-hmm.
1: So, kung tanungin ka 5 years from now, ano yung nakikita mo sa buhay mo?
0: Mm-hmm.
1: Saan ka na? Sino mga ka nakakasalamuha mo? Anong ginagawa mo? That's vision. Pag naibigay mo yan, no, Brian, that's vision. Now, ang purpose po is mission.
0: Mm-hmm.
1: Gagawin mo, pupunta ka sa direction na yun kasi nga may mission ka, may purpose ka.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: No? So, gagawin ko to, gusto kong maging katulad ng sinabi mo, klaro sa'yo na gusto ko yung nagsasalita ako. No, gusto ko yung mayroon akong kausap, no, may nai-inspire ako. That's a vision.
0: Mm-hmm.
1: Bakit gusto mo yung vision na yon? Kasi may purpose ka. Most probably, ikaw makakasagot nun, Brian, is to uplift other people, no? To become a blessing to people, to give them influence so that they find the right their direction also for themselves. That's the mission. That they become good people by the things that you will tell them, nagiging mas maganda yung pagdesisyon nila. That's the difference. Vision is direction. Purpose is mission. May silbi yung pinupuntahan mong direction kasi nga may purpose na nakaangkla doon. No, may purpose. So you have to be very clear on the delineation of that, no? Kung sabihin mo gusto kong maging nurse. Oh, yan ay vision mo, nakikita yung sarili ko, eto magtatrabaho ako sa Amerika, no? By the time I am turned 25, I'm already there. That's the direction, papunta ako doon. Ano yung mission doon? Ano yung purpose, no? Is the purpose just to provide for the family, or is the purpose really to be able to expand, no? Expand yourself so that you can tell other people, you can care for people beyond, no, what is in your country. Gusto mo mas marami kang matouch base pa, no, na iba't ibang lahi dahil meron kang dalang mensahe na para sa kanila. That's the two different thing, Brian, no? So importante 'yan. Kaya nga, pero ang nagkakaroon ng struggle, Brian, is a lot of time people walang ding direction. So nahihirapan, ano ba yung para sa akin? As I've said kanina, kasi nga maraming yung noise, no? And kadalasan, Brian, dahil kung sanay ka na, comfortable ka na ba? Ito yung buhay ko. Okay naman ako na. 'Di ba? Parang malapit lang yung boarding house ko sa pinagtatrabahuan ko. Na sumasahod naman ako. Okay naman 'to. Natatrap ka doon sa comfort. Natatrap ka doon sa comfort dahil alam mo na pag i-pursue mo yung gusto mo at yung pinakikita sa'yo ng Diyos, magba-back to zero ka. A lot of times, inisip na ako, mag-a-adjust na naman ako, magti-training na naman ako. Naku, anong sasabihin ng pamilya ko? Bakit naalis ka dyan? Okay naman yan, okay na yan. So, bakit po gusto mo pa? Those are so many noise in our head. Kaya hindi natin mapuntahan yung gusto natin puntahan, yung direction na ni-reveal sa atin. Ako naniniwala, Brian, na your direction did not just pop up now. No, talagang nung pinanganak ka, mayroon ka ng design na yan ang gagawin mo sa buhay. Hindi mo lang marinig, o minsan no, sabi na, hindi kasi nagsasabi ang Diyos saan. Ang Diyos po ay nagsasalita. Ang tanong, kayo ba ay nagpo-post na makinig sa Kanya?
0: Right. Mm-hmm. Totoo yan,
1: diba?
0: No?
1: Sobrang, kasi maraming noise eh. Minsan na-influence tayo doon sa kung ano yung pinakamalakas na boses.
0: That's right. Mm-hmm, mm-hmm. O, lahat tayo na paano na. Lahat tayo na pabuntong hininga na. Kasi nga totoo yan kaagapay, no, na yung direction kasi, yan yung gusto mong mangyari sa'yo. Picture baga para napakadaling intindihin. Pero yung purpose kasi, bakit mo gustong gawin yung isang bagay? Ano yung maidudulod mo sa lipunan na to? Ano ang maidudulod mo para pabaliktarin ang mundong ito sa mga standards na mga nakuha natin sa pamamagitan ng social media? Kaya ngayon pa lang kaagapay, no, habang bata pa lang tayo, katulad kaagapay nung nagtanong sa akin na bata, ngayon pa lang ibigay na natin sa kanila yung totoong kalinga na hindi dahil gusto mo to, yun yung masusunod. Hindi kaagapay, dapat gusto din nila para makita nila yung mundo at makita nila kung paano babaguhin ang lipunan na sa pamaraanan nila. At syempre kaagapay, magagawa natin yan kapag mas kilala natin ang boses ng Panginoon. Kasi naniniwala ako kaagapay, at some point of our life, tinanong na natin yung sarili natin, hanggang dito na lang ba yung buhay? Hindi kaagapay. Sa mga nakikinig, hindi hanggang dyan ang buhay. Alam mo kaagapay, subukan mo manalangin, subukan mo pumunta sa isang tahimik na lugar at doon mo maririnig ang tunay na tinig na kailanman ay hindi magmimintis. Nasasabihin, ito ang ibig sabihin ng buhay. Coach, gusto kong makipagkwentuhan sa iyo sana. Gusto ko tong gawing 2 oras ng programa natin, pero limitado yung oras na meron tayo. Pero coach, sa huling bahagi at huling minuto ng buhay na huling minuto ng programa natin. Coach, anong payo mo o mensahe sa mga tao, sa mga publiko na lumalaban at nagpapatuloy at naghahanap ng totoong tunay na buhay?
1: Yeah. Well, sa mga generally speaking, no, kadalasan po nasa space tayo ngayon na mabilis lahat, mabilis mag-isip, mabilis mag-respond. At kadalasan ang nangyayari pag ikaw po ay hindi marunong mag-pause, hindi ka marunong magkalma, lahat ng mga desisyon mo mali-mali. Lahat, hindi mo naririnig, no, yung ano yung gusto mo talaga sa buhay, kasi nakikinig ka, naka-tune in ka doon sa noise ng mundo. So every day, no, on a daily basis, be in a space of gratitude na magigising ka. Titingnan mo, you take a good stock of what is happening in your life. At ano yung ini-impress ng Diyos para sa'yo? Para marating mo, no, kung if you're seeking, no, nagsasalita po ang Diyos. You just have to really go to the Word of God, no? Go back to the Word of God, read it. Ang isa din, Brian, no, gusto ko lang itong maano sa lahat, no? How do you know it's the will of God? Una po, no, is ano ang sinasabi po ng Biblia? Pangalawa, kung ikaw po ay merong taong pinagkakatiwalaan, no, na sila ay nag-grow talaga, nakikita mo yung buhay nila na mumunga, they're thriving, they are the spiritual guide, no, na binigay ng Diyos sa iyo, pwede kang makipag-usap sa kanila. Pang-apat po, no, is are you at peace, no, doon sa mga desisyon mo? At peace ka ba, no? And of course, no, yung pang-apat is nakasunod ba sa biblical ang desisyon mo ba ay sang-ayon doon sa what is in the Word of God. So importante po 'yon na magga-guide sa inyo. But doon nga sabi mo, Brian, kanina, no, importante that you decide to seek yourself. Do you seek what you want? You ask the Lord. Because siya po ay, kung tinatanong mo siya, siya po ay sasagot talaga. But you have to be really mindful na makikinig ka. At doon sa mga parents, no, ito lang, gusto ko lang itong ibigay, no, I teach mindful parenting as well. Doon sa mga parents, no, our goal is to become stewards of our children, that they may discover po kung ano yung binigay ng Diyos sa kanila. Kaya minamasdan natin, nagmamasid tayo, nagnanourish tayo, we guide them so that makita natin asan ba yung leaning ng anak ko. Kasi kung saan ang leaning niya, saan ang gifting niya, doon natin isusupport. Kasi most probably, yung kanyang innate na talent and skill, yun yung binigay ng Diyos, kasi yun yung magbibigay ng direction sa kanya at magagamit niya yun for a purpose that will glorify God. So importante po yung parenting talaga. Very strong ako dyan, Brian, no, kasi importante po sa paggabay sa mga bata, no, na maliit pa lang sila, nandun na, nag-guide na yung parents, because once they become old, they have already the influence of the world and it's difficult to compete already. No? So, yan po yung aking, gustong ibigay, no, na be mindful always. A parent, be mindful to really be there for your children, have conversation with them, pray always for them, know that God will bring them to certain direction. Kasi the reality is we live in a fallen world. Nandito tayo sa buhay na to, sa mundong ito, na marami talagang sinasabi, at pag lumaki na yung mga anak natin, naagaw yung attention, no? Kahit tayo mismo, kung anong trending, daka doon tayo. May tinatawag kami dyan, Brian, na shiny object syndrome. Na kung ano yung uso, nandun tayo, when din tayo nagre-reflect na, ano ba talaga, ito ba yung gusto ng Diyos para sa akin? Is this for me? Or am I just being enticed by this? So yun po, no, be mindful, seek Never forget, God is open always for a conversation with you.
0: Yan mga kaagapay, Molina, kasama po natin ang isang mahusay na coach. Siyempre kaagapay, isa rin po yung community manager. Mula yan kaagapay sa Life Coach Philippines International. Muli po mga kaagapay, si Coach Marife Garfin. Maraming salamat po sa inyo, Coach. Hay nako, kaagapay, no? Di ba? Kailangan talaga nating hanapin kung ano ba ang direksyon ng buhay na mayroon tayo. Kailangan nating hanapin ano ba ang gagawin natin. Hindi lang sa kung paano ba tataas ang ating career, kundi kung paano ba tayo magkakaroon ng tunay na misyon upang hanapin ang tunay na buhay. Kaagapay, bago ako magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, kay Kuya Benjo Murano, at syempre kaagapay dyan po sa ating RTV team na si Jeebes Mancio at ang ating intern na si Ashley Carmona mula po yan sa Polytechnic University of the Philippines at sa assistant ni Shaira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Inspirations Unlimited.
3: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
4: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
3: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
4: Ikaw naman, anak.
3: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
4: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
3: Pero paano kung hindi ko po kaya?
4: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
3: Pwede ba yun?
4: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
3: So, okay lang matakot minsan?
4: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
3: Okay po, excited na po ako tumanda.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.

0: The Flow. What's up, everybody, and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And today, I'm very excited kasi meron tayong isang bisita na mga kasama. I only heard about him recently, but I do know he's very famous out there, vlogger, influencer. So my friends, sina Jericho, sina Ruther, started posting about this guy, and he's basically crying, I think, in a car and talking about, you know, how the Lord has spoken to him through the Bible, and he's now a changed man. So I tried to figure out how can I get connected so I could guest him here. And what do you know? Only 4 days later, here he is. So without further ado, ito na po. Please welcome si Manoy.
1: Hello, yes, hello po.
0: What's up, Manoy?
1: Nice meeting po yo, Mac Pastor Jordan.
0: And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name?
1: It's okay na, okay, Manoy na lang po.
0: People call you Manoy.
1: Yes po.
0: But when you're at the house?
1: Manoy pa rin po.
0: Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God.
1: Nice.
0: So, good job.
1: I mean, thank you.
0: Praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord.
1: Yes.
0: So would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na ano ba? Ano ba ang tawag sa content mo, bro?
1: Parang... Dark humor.
0: Dark humor.
1: Dark humor content.
0: Okay.
1: Ayan, doon po nakilala. No? So, may mga skits ako na out of this world. So, may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
0: Okay.
1: No? So, yun yung way ko. Pero, talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun.
0: So, and, now is it light humor?
1: ano pa rin, comedian pa din. May comedy skit pa rin, pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos, no?
0: Wow.
1: Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos, no? So, yun po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din, may bago sa, sa makita yung mga followers ko, no?
0: Mm-hmm.
1: Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo, no? Talagang, sa blessing ni Lord, pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no? So, yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no? Parang aayusin niya lang.
0: Mm-hmm.
1: Yun, so, yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
0: That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, you know, AC/DC,
1: yes,
0: Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura, bastos,
1: yes, po,
0: droga.
1: Yes.
0: Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like this song kasi walang drugs. Parang ganun. Music is, you know, powerful in itself as a form, kahit nga walang lyrics eh. Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa purpose niya? Ay, nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther, kasi yon talagang comedian yon.
1: Yes, bro, nga po.
0: And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then?
1: Kasi this past few weeks po, ay talagang nakakakita na ako ng mga Bible verses, yung mga content creators na nag-share ng gospel. So, yun, natatambayan ko. Tapos, unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So, tapos, yung wife ko kasi, almost mag-one year na siya sa church.
0: Mm-hmm.
1: Eh, lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang, parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, ayaw mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabayaan mo na ako. So yung pala, pinagpipray nila ako.
0: Nakaw.
1: Pinagpipray nila ako kasama
0: yun.
1: Yung mga ano nila, ka-cell group. Tapos parang, nung Saturday, kasi pagka, pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3 yon, so parang dun pumapasok mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yon, yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. parang ano pa nangyari sa akin daw makapag-isip ng content. Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi talagang late ako magising eh. Sabi ko, ano, sama ako magsimba. Nagulat siya.
0: Ano sabi niya? May sakit ka ba?
1: Sabi niya, talaga ba? Parang ano, parang nakakaano, pinipilit ka tayo ngayon, parang kusan loob. So yun, tuwan-tuwa po siya. Yun, and then nag-charge kami. Tapos, ayun, tinakay ko. Parang yung, sa idea ko, gusto kong gumawa ng content about naman sa gospel. Mm-hmm. So yung, ano doon, yung topic doon sa church nung Sunday na yon. So, inano ko din, shinare ko din. So, sinabi ko din doon sa video, yung first video ko ng Sunday na yon, yung topic doon. And then, yun, shinare ko. Tapos, positive yung comments. Mm-hmm. Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang ano, akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi mas kilala nila ako sa ano eh, sa pagiging ano eh, tag dito loko-loko, mga yeah. Contents na ganoon. Tapos nagulat sila noong Sunday, nag-post ako ng ganoon, sabi pa nga nila, ano, unfollow na 'to, tumitino na. Tapos ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday. Mm. Nag-try ulit ako na ganoon. Tapos yun na, ganoon ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko nung sa video na 'yon, tapos pinost ko sa Facebook. Tapos Bumila ako ng Bible. Tapos yun, nagtry ako magbasa dun sa may... inuna ko yung sa Book of John. Yun, nagtry ako ng basa. Tapos, pero di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago mag... Ano, ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so, yun. Tapos, halong daw yun na nagbabasa ako. Parang ano, bigla akong... Parang bigla akong umiyak. Di ba? Bigla akong umiyak dun sa Bible verse na yun. Kasi... nakakamdam ako ng ano talaga ng takot. Halo-halo na po yung emosyon ko, halo ng takot tsaka yung ano talaga yung, pero feel na feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin. Mm-hmm. So yun po, tapos simula na doon talagang umiyak ako. Actually putol yung video na yun eh, kasi ang tagal ko umiyak noon, almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba yun. Kinat ko lang iba kasi ang pakit ko umiyak. Sabi ko, ayun, in-edit ko lang, sabay inano ko lang ng konti.
0: Pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba in
1: chat? Ano po talaga, ayokong magpakita ng ano, ng talaga malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita umiiyak. Talaga magkukulong ako sa kabakto kung nalulungkot ako.
0: So that's really new. Mm. Actually, may na-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Diba? And that would have, you know, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, ano, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero tagal na, no? 2 weeks, parang ilang weeks na ba?
1: Mga 1 week pa lang.
0: One week pa lang, oh. Tingnan mo. Tapos, yeah, you can't fake this stuff, eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and, of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses and you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I know about yours eh, kasi nga, parang you know, you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past?
1: Hindi po.
0: Okay.
1: Hindi po. Tsaka so, ano, naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala, seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko dun. Tsaka, gusto ko i-share kasi para ano, kasi baka mamaya pag kinuwento ko, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, weh, hindi nga. Asan yung proof? So, talagang binidyo ko yung sarili ko nun. Gusto ko ipakita sa inyo, ito yung bakit ako na umiiyak ngayon. Bakit, ano nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun dun yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba na, kasi first time ko yun eh. Mm-hmm. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiyak ka dahil nagbasa ka lang, iba yun, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, ano, at sobrang positive yung talagang mga naging comments. Akala ko talagang, nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh, kasi sabi ko, parang ano, hindi ako to ah.
0: Hindi talagang, ka talaga, binago ka ng Lord.
1: Oo, parang talagang awayin ako ng mga followers ko nito ah. Pero, pinost ko pa din po, no?
0: Mm-hmm. Ang tanong, then, kasi he's now close to 1 million on the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit. I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn. Para may content tayo na maayos dito. Pero napansin mo ba, nabawas ba, or followers or engagement? What do you think happened the past week? Wala pa.
1: Ang ano po talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng ano ng ano followers, pero talagang nadagdagan po eh. Parang
0: nadagdagan pa.
1: Before parang almost ano mga 10K, almost 10K pataas yung nadagdag po sa akin followers, no. So sabi ko nga po, may post ako doon na ano, na una natatakot ako magbago ng ano ng post, ng content, so mag-share ng gospel kasi iniisip ko ano babatuhin ako ng bash. Mm-hmm. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no, yes. Yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupush at cheer up, chini-cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan. Nandito kami, kasama mo kami sa laban na to.
0: Just so you know, may mga Pharisees and Sadducees, hindi natin kasama yun, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman. Ay, hindi, di totoo yan. Mm. Paano naging Christian yan? Ano, may totoo, may mga ganun. Anyways, so that's the thing eh. Parang, if I were to ask you naman, handa ka mawala ng followers if, you know, that means following Jesus.
1: Yes po. Ngayon, talagang ano, push na ako, no? Kahit mawala na ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, ano na rin naman, tawag dito, marami nang binigay sa akin, no? Kumbaga, kumita na ako doon, di ba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no? Gamitin naman yung platform ko to glorify yung blessings niya, no? Yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din ano, gamitin ni Lord, no, para yung ma-experience, yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ano, nung ibang mga tao, no, na nakakanood sa akin. Kasi before parang ano eh, talagang kakaiba ako, mayabang ako, 'di ba? Panay ako, flex. Sabi ko nga, ngayon ko nga lang po na-realize, habang nadadrive ako dati, talagang ano, mayabang ako, panay ako, flex ng mga nabibili ko, mga ano ko na mapupundar ko, meron akong ganito. Para ano, para ma-prove sa iba na parang talagang mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yon. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, ano, hate. Diba? Mm-hmm. Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh? Kasi makukumpara nila yung sarili nila sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung ano, yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No? So, parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumoy yung puso nila. Pero pagka ang pinlex mo pala is yung ano, grace ni Lord, no, yung kung paano ka binago. So ang parang ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa. No, parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yon, dati ganyan ako, mayabang ako eh. Panay-flex din ako, parang bastos din ako sa mga comment, ay sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago. No, so gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako kay Lord. Para talagang mabago yung ano, no, yung puso ko tsaka yung mindset ko. So ayun, ngayon ko lang din na realize and thank God na ganun na po yung ano ko, no, yung mindset ko tsaka yung puso ko na ano, tawag dito, na magbigay din ng pag-asa sa iba. Na kaya tayong baguhin ng Diyos, no, basta lumapit lang tayo sa kanya.
0: And then bigla ako naalala yung isa pang content creator na kinainisan ng internet world like a month ago. Yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang gano'n. Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then, dami ni call out sa kanya eh. So, anyways, ikaw, as a content creator, you grew up with, I mean, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing. Right? So, what are some of the mean things that you've heard na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, ano?
1: Yung pinaka-worst po, no? Siguro, ngayon, ang pinaka-ano, mga natatanggap po ngayon, talagang parang ano eh, parang kine-question yung faith ko eh, no? Parang ini-insulto nila yung faith ko na, wala, ano lang yan, sa umpisa lang yan.
0: No? Oo, tama na yan.
1: Oo, magpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi kung ako nga lang din po talaga yung ano, sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan. No? Mag-ano ka lang, mag-video ka lang ng ano, mga scripted na pranks o mga kabastusan. No? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera. Diba? So, ayun po, talagang ano, iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh. Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord. No?
0: Tama. Si Kuya Jobert, have you met him?
1: Ngayon po parang nag-comment siya sa ano sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber pero hindi pa masyado.
0: Yeah. He's a friend then. Pero he started off then with some dark humor. Mm-hmm. I mean, simple lang yung 'di ba yung nagmura siya sa chicheria and
1: opo, mga classic niya.
0: And then ano ba, ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out to Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG, yes, content creator, comedian.
1: Yes, po.
0: Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya.
1: Mm-mm.
0: He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you know, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos,
1: mm-mm,
0: or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, you know, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy,
1: yes,
0: in Him. Because yes, laughing, wala naman tumatawa sa atin ang tuloy-tuloy lang ni tumitigil. Eh. Once you stop laughing, you're like, huh, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life.
1: Mm.
0: So when you have this joy in the Lord, na, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin.
1: Amen.
0: Walang nanonood ng noon time show, paglabas, ay, kanina addict ako, paglabas ko, hindi na ako tumitira. Di ba? Pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo?
1: Tama.
0: Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman, bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa Kanya? Parang,
1: yes, po.
0: Ano yun eh? Parang Dr. Xavier na kinonect doon sa parang octopus. Oh, anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more, no? So you, actually, main question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start, mm-hmm, ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless. Sorry.
1: Okay po. Ano, nag-start ako mga ano po eh, mga pandemic days kasi.
0: Okay, natulang. I was thinking matagal na rin.
1: Po, pandemic days. Siyempre, eh, walang magawa sa bahay. Nag-try ako mag-vlog. And mahirap po mag-vlog doon kasi, ano eh, kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error, kumbaga, para marami akong tinatry na contents. And then, doon ako yung pinaka-niche ko, yung sa may ano nga, yung parang conversation skit na mga, ano relatable contents. Yun, so, nag-start ako doon sa mga tindahan. Yung bumibili ako, tapos susuklihan ako ng candy. Ganun, tapos ang babayad ko, candy din. Mga ganong videos. No, so tapos nag-viral ako po dun sa mga ano delivery contents ko, no, yung nagde-deliver ako ng parcel, tapos magrereklamo ako. No, parang ganun yung ano ko, yung vibes ko noon eh. So parang reklamador na delivery boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-expo ako sa ano sa mga TV shows, no, sa Bubble Gang, yun, nag-expo ako doon. And yun, nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, may pera na, kumikita na. Ayun, parang unti-unti na rin nagbabago yung character ko, no. So, yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ano, ng ugali ng tao, no.
0: So, doon sana kung for the good, eh, no.
1: So, dumating
0: din sa kung bigyan pera para magkumanda ang ugali mo.
1: Opo.
0: Wala namang ganun.
1: talagang, minsan, na-tempt din ako na mag-promote ng ano, ng mga kasino. So, nag-promote din po ng mga kasino, eh. Nagkapera ako doon pero
0: mga sabungan and opo, talagang, online gaming.
1: Yung pera po na yun is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa ano eh, sa masama eh. So yun, dahil doon sa pera na yun, nagkaroon pa ako ng mga kasalanan. Diba? So ayun din yung inano ko dati, parang sobrang stress po ako kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit ano, malaki yung kita ko. Hindi ako masaya, parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony, parang naghahanap ako ng peace. Naiingit nga ako dun sa mga ano eh, yung mga taong ano lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila. Alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun, bakit ang dami kong, may pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong ano, lagi akong tuliro. Alam mo yun, stress. Tapos, ano, hinahanap ko yung peace po talaga, ano, yung peaceful sa puso ko. Umatin pa nga po ako ng mga ano, ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang ano, parang magte-take kayo ng mga something, ano, kung ano-ano, para lang ma-feel good kayo. Alam mo yun, yung parang dun, pwede po banggitin yan.
0: Alin? Brand?
1: Mga nagte-take po kami ng mga ano, parang sa mga ceremony na yun, magsushrooms kayo.
0: Ah, okay.
1: Para,
0: ay, oo. Grabe kailangan. So, even marijuana is one of those things,
1: yes,
0: that they used to have a spiritual encounter, supposedly, ano?
1: Pero wala pong kwenta yun. Bumibili pa ako ng mga crystals. Crystal for protection, crystal for peace. Wala ang kwenta yun lahat. Talagang, wala rin, nabigay sa akin. Parang ano lang, parang naging high lang ako dun. Parang
0: scam.
1: parang naging illusion lang ako.
0: Sandaling, ano, parang temporary. It's more of, ano eh, parang ang tawag ng anesthesia.
1: Yes po.
0: Then it is a medicine. I mean, it's not like you're in pain and yeah, you get anesthesia. Pero hindi nawawala yung pain.
1: Yes,
0: binigyan ka lang ng pang-numb. And you know who you're reminding me of? Some celebrities na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places.
1: Yes,

0: sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes at 3 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon. Presyo ng langis sa unang linggo ng Agosto posibleng bumaba. Mahigit 6,000 na pamilya na apektuhan ng bagyong Luis. At Malacañang, muling tiniyak na ipaglalaban ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Agosto ayon sa Department of Energy. Tinatayang bababa ng 60 centavos kada litro ang presyo ng diesel, 73 centavos kada litro ng gasolina at 2 pesos and 9 centavo kada litro ng kerosene sa nakaambang oil price adjustment bukas a 4 ng Agosto. Ipinaliwanag ng DOE na batay ito sa kasalukuyang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bumagsak ang presyo ng langis sa unang bahagi ng kalakalan sa Asia matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang panibagong usapang pangkapayapaan sa Iran upang wakasan ang sigalot sa gitnang silangan at muling mabuksan ang Strait of Hormuz.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Naapektuhan ng bagyong Luis ang mahigit 6,000 na pamilya, partikular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Iniulat na NDRRMC sa 6 AM situation report nito na umabot sa 6,316 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Nananatili ring lubog sa baha ang 7 lugar sa Zamboanga Peninsula at Barm. Sinuspindi rin ang biyahe sa dagat sa Siam na Port sa Calabarzon at Bicol Region dahil sa epekto ng bagyo. Na-stranded ang 477 na pasahero, 47 rolling cargoes at 5 sasakyang pandagat bunsod ng suspensyon ng sea travel. Hindi pa inilalabas ng NDRRMC ang bilang ng mga lumikas at mga kabuuang halaga ng pinsalang naidulot ng bagyo sa mga ari-arian. Nagkaloob naman ang pamahalaan ng mahigit 280,000 pesos na ayuda sa mga apektadong residente sa Bicol Region sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacañang, hinamon ang iba pang halal na opisyal na ipakita na ang tunay na kulay sa usapin ng pagtatanggol sa West Philippine Sea laban sa pang-agkin ng China. May ulat si Heidi Bernardo, Sampang.
3: Walang nakikitang mali ang Malacañang sa naging panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na magbitiw na lang ang mga halal na opisyal ng gobyerno na kakampi sa China sa usapin ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na pagpapakita lamang ng pagmamahal sa bansa ang mga tinuran ni Teodoro at ito ay nararapat lamang anya bilang isang Pilipino. Ang nakapagtataka at nakakaalarma ayon kay Castro ay ang mga opisyal na tila wala sa Pilipinas ang loyalty sa nasabing usapin. Kasabay nito, hinamon ni Castro ang iba pang mga halal na opisyal na sangayon sa naratibo ng China na lumantad na para makita ng publiko kung sino ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Anya, bilang mga Pilipino, dapat ang puso ang paninindigan at ang ipinaglalaban ay ang Pilipinas lamang. Ang pahayag ni Castro ay makaraang sabihin ni Davao First District Representative Paulo Duterte na dapat na huminto na si Teodoro sa pagpapasama sa imahe ng China at tila pagpapasagawa nito ng loyalty check. Una rito, nanindigan si Teodoro na walang dapat na ibang opsyon ang ating mga opisyal kundi ang panindigan ng pulisiya ng pamahalang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga opisyal anya na hindi sang-ayon dito ay pwedeng dumulog sa korte o magbitiw na lamang sa pwesto. Nanindigan ng Malacañang na ang ipinaglalaman at tinutupad lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng administrasyon nito ay sa kung ano ang nakasaad sa ating batas at kung ano ang sinabi ng UNCLOS at ng arbitral ruling. Nilinaw naman ni Castro na magkaibang issue ang magandang relasyon ng Pilipinas sa China gaya ng tungkol sa trade and investment sa issue ng pagprotekta sa interes ng Pilipinas. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacañang muling tiniyak na ipaglalaban ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye.
3: Naniniwala ang Malacañang na hindi dapat sa korte dumulog ang mga kontra sa inaprubahang 85 pesos na dagdag sweldo para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na sa halip na sa korte, dapat ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nagpetisyon para sa pansamantalang pagtigil ng implementasyon ng aumento sa arawang sweldo sa NCR. Matatandaan na naglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court bilang tugon sa apela ng dalawang construction companies na Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated para sa declaratory relief sa NCR Wage Order No. 2. Sa kabila nito, nilinaw ni Jose Castro na iginagalang ng palasyo ang naging pasya ng korte bilang hiwalay itong sangay ng gobyerno. Ngunit sinabi ng opisyal na may ginagawa ng legal na hakbang ang pamahalaan para matuloy ang wage increase. Sinabi ni Jose Castro na kumikilos na ang Office of the Solicitor General para ilaban ang wage order na ibinaba ng Regional Wage Board. Matatanda ang naging epektibo nitong July 25 ang implementasyon ng unang bagsak ng pinakahuling wage order na 60 pesos per day increase, habang sa Enero 20, 2027 naman ang effectivity ng kasunod na 25 pesos. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Jose Castro kung kailan maipatutupad ang wage hike makaraan ang 20 araw na bisa ng inisyong TRO. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Maaari nang makatanggap ng benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Program ang mga delivery rider, ride-hailing driver at Transport Network Vehicle Service driver ayon sa Department of Labor and Employment. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na saklaw ng programa ang mga kaso ng pagkakasakit, aksidenteng pinsala at kapansanang may kaugnayan sa trabaho. Pinaalalahanan ng DOLE na mula pa noong September 2020 ay pinalawak na ang saklaw ng EC program sa lahat ng self-employed members ng Social Security System at kabilang ang mga independent workers at freelancers. Nagbibigay ang Employees Compensation Program ng mga benepisyo at serbisyo sa mga manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor, pati na sa kanilang mga benepisaryo, sakaling magkaroon ng pagkakasakit, pinsala, kapansanan o pagkasawi na may kaugnay sa trabaho. Hinikayat ng Employees Compensation Commission ang lahat ng self-employed platform workers na alamin ang kanilang qualification at samantalahin ang mga financial at medical na benefits na inaalok ng EC program. Makikita ang listahan ng mga kinakailangan dokumento sa mga opisyal na website ng Social Security System at Employees Compensation Commission.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mga kontrobersyal na personalidad na tulad ni Mary Grace Piatos na umano'y tumanggap ng gantimpala para sa kanilang umanong service sa confidential activities ng Vice Presidente, kabilang sa mga hindi pasok sa tamang COA audit. May report si Babylyn Cacho Resulta.
4: Tambak na ebidensyang nagpapatunay na walang sapat na batayan ang mga gastusin ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte Carpio noong mga taong 2022 at 2023 ang inihain at pinatunayan ng isang Commission on Audit Auditor sa impeachment trial. Kabilang narito ang bahagi ng 845 na acknowledgement receipts lamang na dapat ay suportado ng official receipts. Bukod pa rito, anang testigong si Roderick Wamil, ang bulto ng mga resibong isinumite ni na Vice President Sara Duterte Carpio ay hindi pasok sa petsa kung saan dapat ginastos ang mga pondo kabilang ang mga confidential funds.
5: Based on this document po, hindi po naka-indicate sa column A yung specific confidential activities as required po under 4.2 of the Joint Circular 2015-01.
6: Why is this necessary?
5: It is necessary po since under item 4.2 po of the Joint Circular, it shall be the basis po ng disbursements ng kanilang confidential fund.
6: What else did you observe, Mr. Witness?
5: Since yung hindi po naka-enumerate yung kanilang specific confidential activities, yung columns for the expected outcome at yung column for the physical target ay hindi rin po kompleto since hindi po nakamatch yun doon sa kanilang specific confidential activities.
4: Ipinaliwanag ni Wamil na mahalagang naabot ng tanggapan ni Duterte Carpio ang tinatawag na targets o layunin ng mga hakbanging kanilang isinagawa gamit ang kanyang confidential funds upang masuri ng Commission on Appointments ang tagumpay ng mga hakbangin na ito. Subalit lumabas nga sa paglilitis na hindi ito malinaw na naisagawa o naabot. Muling uupo sa witness stand si Wamil upang sagutin naman ang mga katanungan o cross-examination ng defense panel. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.

0: Ngunit binigyang diin ni Castro na nakay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin ang desisyon kung ano ang magiging kapalaran ng bagong kalihim ng DOH. Matatandaan na kahihirang pa lamang ng Pangulo kay Puhalte nitong nakalipas na buwan makaraang mag-resign si Secretary Teodoro Herbosa dahil sa health reasons. Ang pahayag ni Castro ay sa harap ng reklamong nakarating sa Presidential Complaint Center patungkol sa di umano'y palagi ang pagsusugal ni Puhalte sa mga kasino at paggamit di umano nito ng iba't ibang mga alias o pangalan sa mga kasino hotel. Itinanggi na ni Puhalte ang issue at iginiit na walang katotohanan ang reklamo ng nagpakilalang concerned citizen. Samantala, sinabi ni Jose Castro na sa ngayon ay hindi pa nakikita ng palasyo ang pangangailangan na patawan ng preventive suspension si Puhalte kapag nagsimula na ang investigasyon. Ngunit tiniyak ni Castro na nakahanda ang Pangulo na umaksyon sakaling may mapatunayan sa mga aligasyon sa bagong DOH chief. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio, sinabing interesting ang session ngayong araw. Attorney Poa nilinaw bakit hindi pumayag sa stipulation sa ibang usapin. May report si Kayla Escalante.
3: Nilinaw ng defense team ang naging pagtanggi nila sa stipulation ukol sa pagkakatanggap ni Vice President Sara Duterte Carpio ng 125 million pesos na confidential funds na umano'y ginastos lamang sa loob ng 11 araw. Sinabi ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na may mga maaring paliwanag ukol sa usaping ito. Patungkol naman sa kung bakit si Duterte Carpio lamang ang may confidential funds bilang vice-presidente, sinabi ni Poa na ang nasagot ng testigong si Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office Roderick Wamil ay base lamang sa naging period nito sa COA. Dagdag pa nito na hindi naman niya alam kung may acknowledgement receipt pang nakapangalan sa umano'y Mary Grace Piatos. Anya, ang importante dito ay sa kung ano ba talaga ang findings ng COA. Dahil anya, lumabas lang naman ang nasabing pangalan sa congressional hearings. Inaasahan naman niyang magkakaroon pa ng ibang testigo para tugunan ang usaping ito. Tiniyak naman ni Poa na kaya nilang suriin ang mga findings ng COA upang maipakita sa taong bayan kung ano yung buong istorya dahil anya ito pa lamang ang iisang panig ng istorya. Binigyan din niyang factual lang din naman ang nangyari sa paglilitis ngayong araw at tiniyak naman na mananatili sila sa kung ano ang ilalahad ng COA dahil hindi naman anya ito maaaring dagdagan. Samantala, sinabi naman nitong hindi niya gustong mag-object kay Attorney Lorna Kapunan pagdating sa pagbabasa sa ilang mga nakapirma sa acknowledgement receipts gaya ng Andy Lim pero para sa kanya ay nabibigyan ito ng kulay kaya niya ito pinuna. Ngunit para sa kanya, maisa sa larawan niya ang session ngayon araw bilang interesting session ngunit hindi paan niya ito natatapos. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Malacañang dumistansya sa iginawad na piyansa kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng flood control scandal. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa report.
0: Muling itinanggi ng Malacañang ang alegasyon ng Selective Justice makaraang payagan ng Sandigan Bayan ang pansamantalang kalayaan sa pamamagitan ng piyansa ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na naharap sa kasong malversation. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi pwedeng iugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ibinabang desisyon ng Sandigan Bayan dahil malinaw na ito ay isang hiwalay na sangay ng gobyerno. Binigyang diin ni Castro na kung talagang may special treatment ang palasyo kay Revilla na kilalang kaalyado ng Pangulo ay hindi na sana ito ang kauna-unahang personalidad na kinasuhan kaugnay ng anomalya sa 93 million pesos na ghost flood control project sa Pandibulacan. Kasunod ng ginawad na bill kay Revilla, lumutang ang pangamba ng ilang hanay na maapektuhan ng naging aksyon ng Sandigan Bayan ang kredibilidad ng kampanya ng administrasyon kontra katiwalian. Ngunit nilinaw ni Jose Castro na hindi pa naman katapusan ng kaso ang paggagawad ng piyansa kay Revilla at binigyang diin na ang kinatigan lamang ng Sandigan

0: Bayan ay ang petisyon para ito ay pansamantalang makalaya habang gumugulong ang paglilitis sa kaso niyang malversation. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News ngayong Lunes at 3 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:49 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC Radio TV.
3: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Real Travels.
5: Value for money.
4: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
4: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This is Shaira De La Peña, your travel host and buddy, and today, we are going to continue the place na pinuntahan natin last episode, which is the Blue Waters, Dubai. So guys, we're gonna explore this place more kasi I want to show you guys this amazing place na you can go for free na naman dito sa Dubai. And what's special about Blue Waters, guys, is that it's a man-made island located by the Jumeirah Beach Residences. It's 400 meters or 1,300 feet off the Jumeirah Beach. Super, super laki niya. And it's so amazing kasi dito nila na-build yung kanilang vision of creating an artificial island. They built it years ago and it officially opened noong 2013. It's a destination for entertainment, food and shopping, and napakagandang views of the coastline of Dubai. It has more than 200 stores you can explore. So samahan niyo ko guys in the night where I explored Blue Waters Island in Dubai. One thing that you can do dito sa Blue Waters is actually ride their big, big, big Ferris wheel. And guys, you know, it's so big. Actually, na-appreciate ko yung laki niya because it reminded me of noong 2019. Nung pumunta kami sa Las Vegas, it reminded me of the High Roller, yung malaking Ferris wheel dun sa Las Vegas. And dun sa Las Vegas, kasi it can fit around 10 to 20 people. Pwede sila mag-party, pwede sila mag-event dun. Pero dito pala, dito sa Blue Waters na Ferris wheel, it can fit up to 40 people. So imagine yun guys, pwede kayo mag-conference sa loob sa sobrang laki per capsule dito sa Ferris wheel ng Blue Waters and per ikot ng Ferris

kanyo, sa family nyo na mag-travel dito sa Dubai, kasyang-kasya kayo sa isang capsule. No need to divide yourselves into different capsules kasi kasya buong barangay sa loob ng capsule, guys. 40 pa naman. And ang maganda dito, guys, Blue Waters is a really large complex by the water, syempre. By the Blue Waters, no, guys? And ang tapat nitong Ferris wheel nito is actually para siyang mall. So, it's called The Wharf. You can shop, dine, you can drink coffee here, and, you know, just chill talaga. And ang maganda dito, kapag mga hindi masyadong peak na hours, hindi naman ganun ka-crowded dito sa Blue Water. So, tara, mag-explore pa tayo ng places dito. We are here dito sa kabilang edge naman ng Blue Waters. It's really nice kasi makikita mo up close yung mga buildings, and it reminds me of Hong Kong's Victoria Harbor talaga. Makikita nyo talaga up close yung mga boat, yung mga cruise, yung mga Abra na boat na nag-cruise along, nagdi-dinner sa loob sila ng cruise or nagpa-party sa loob ng cruise. So, napakaganda. Talagang seaside view siya. And kitang-kita mo din yung mga maliliit na mall just across the bay. And yun, natutuwa ka talaga dito because it's another free place that you can go dito sa Dubai with a very beautiful city side na sea view. What I like about Blue Waters is that it's a very vibrant place kasi pag akit mo pa lang talaga, kasi from parking akit ka eh. Kasi nga, man-made island. So, pag akit mo dito sa ground level ng Blue Waters, it's really nice kasi madami ka ng ganap na makikita. May mga maliliit na train for kids. Tapos dito may mga madadaanan kang mga nagpa-busking actually. So, ang galing din, may busking culture dito sa Blue Waters. Kanina may tumutugtog ng parang -1. Tapos ngayon naman may tumutugtog ng parang napaka-traditional na instrument. So, it's really nice kasi parang, ano eh, may live music dito sa Blue Waters and talagang madami kang makikitang tao na nanonood lang. So, minsan din pala may mga live show sila and other entertainment acts dito. All for free. So, yun guys, ang Blue Waters, napaka-sulit na place na puntahan. Pag-akyat na pag-akyat pa lang namin dito sa ground level ng Blue Waters. Ang ganda because it's actually an open area na complex. And yung design ng Blue Waters is actually filled with this kind of architecture, which is yung mga pods na parang nakatayo, pataas, ayan, na inverted, which greatly reminds me of the Marina Bay Sands sa Singapore kasi very kind of similar siya dun sa design. So, ang galing lang kasi parang maganda siya tingnan. Hindi ko lang alam kung either solar-powered ba to or signal or wifi nila. I'm not sure. Pero one thing's for sure is that maganda siya tingnan. Ayan guys, so that's a close-up of the city view dito sa may Blue Waters. It's really nice kasi up close yung mga buildings makikita mo. Especially ito, napaka-eye-catching nitong building na to. Ang ganda ng architecture kasi meron siyang parang butas sa gitna. O diba? Saan kayo nakahanap ng building na parang rectangle na donut? Dito lang, sa Dubai. Sobrang ganda, guys. Especially din pala at night. Kasi kitang-kita mo yung mga city lights. And pwede ka mag-yacht. Ang daming places sa Dubai na free na near the waters, near the yacht. Kaya, yun guys, i-add nyo to sa bucket list nyo when you go to Dubai. Medyo naka-akyat na kami dito sa bandang second level ng Blue Waters. It's really nice kasi makikita mo from a bird's eye view, super naka-relax. And they have a restaurant din na mga pods yung ano, yung parang papasok ka sa loob ng pods. Parang papasok ka lang sa loob ng capsule ng Ferris wheel. Nakakatuwa. Nako guys, if only nandito kayo with me right now, ma-appreciate nyo talaga yung napakagandang view. Nakakawala ng pagod yung peg sa sobrang nakaka-relax ng view. Ganda maglakad pala dito sa Blue Waters because meron silang napakahabang bridge na pwede kang maglakad-lakad lang or mag

nag-aral ng mga ano, ng mga view. Ito palang bridge na to. It's called the Blue Waters Pedestrian Bridge. So, it spans for around 77 meters long. Tapos, yun yung nagko-connect from this beach, which is a very, very big beach across the city shore din. Tapos yung kabila, which is the Blue Waters, yun yung connection between the two places, itong pedestrian bridge na to. And when we went here, guys, it's so nice because itong beach na to, it's actually a free beach din pala. So it's a free public beach. And if you can see, medyo gabi nga lang, pero ganda din mag-chill dito kapag gabi, no? Wala masyadong tao. But just to show you guys, meron siyang mga chairs where you can lounge around, and kapag hapon naman, diba, you can open the umbrellas, tapos mag-chill lang din talaga kayo dito sa beach na to. It's so nice, and parang pag pumunta ka sa Blue Waters, dapat magdala ka na din nata ng swimsuit tsaka swimming wear kasi pwede ka na din pala mag-beach, diba? After mong maglakad-lakad from the Ferris wheel. Sobrang ganda dito, guys, sa may ano, JBR Residences na beachfront. It's really nice, tsaka dabi ding mga tao. Pero, ano naman, nakaka-relax yung vibes. Ayan, guys, meron silang in-offer na jet ski kapag gusto mo mag-jet ski around the sea. And meron silang in-offer, ito yung bago, guys, na pwede kang mag-kotse over the sea, o diba? So, parang jet ski yung engine niya, pero mukha siyang kotse. So, imagine nyo kapag gusto nyo mag-drive along the sea, pwede. Wala yung posible sa Dubai, guys. Kahit kotse, pwedeng mag-drive sa ocean. And ang maganda din dito, guys, sa malayong view, makikita mo yung mga patterns na ginagawa ng Ferris wheel. Like, tingnan nyo yan, guys. So, gumagawa ng light patterns yung gitna ng Ferris wheel. So, makikita mo para siyang isang malaking ball na hin-hypnotize ka. Pero ang ganda talaga, guys, especially nung New Year, this is one of the places na pinalabasan din nila ng madaming fireworks. Para ma-witness yung fireworks, actually, this is the exact spot na makikita mo yung Blue Waters fireworks kapag New Year or mga holidays. Since nandito na tayo sa pinaka-end ng Jumeirah Beach Residences, they actually have a pavilion and another whole complex ng mga restaurants, coffee shops, and other shops, guys. So, pwede kayo mag-shopping at kumain. Actually, nakakatuwa dito sa Blue Waters, tsaka sa Dubai in general, kasi kahit sa ang free place na pumunta ka, kahit sa ang klaseng complex, sobrang umaapaw ng different kinds of restaurants and shopping stores where you can just buy and eat and shop and dine. So yun, guys, this is a strip just like the Marina Bay Walk. So lakad tayo, guys, para makita nyo yung view. I just want to walk you guys through kung ano yung mga nakikita ko dito. Walang halong ano to, crazy editing. It's just really showing you the real part of Dubai unfiltered. Ito talaga siya. Minsan madaming tao, minsan wala masyadong tao. And talagang it's up to you when you come here to Dubai if ma-appreciate mo siya. But for me, as a person na mas na-enjoy ko yung mga city views, talagang enjoy na enjoy ko talaga yung Dubai. Kasi city girl ako eh, talagang mas na-appreciate ko yung mga buildings, yung mga city views, tsaka ano, yung mga gantong mga free places lang, sobrang sulit na for me. Kakawak po namin, talaga namang nakakagutom yung the walk. So, ito, naghanap kami ng kainan right now. So, meron pala ditong lagusan papasok sa loob na hindi lang naman puro kainan dito sa pavilion, dito sa the beach. They actually have, ito, nakikita ko right now, meron silang parang mini perya. Actually, may mini perya sila dito kapag pumasok ka sa the walk. Perfect for family, for kids, for your children, kasi madaming mga maliliit na perya na games. Ayan.
Parang ano, biglang pumasok kami sa carnival, guys. Ang galing, tingnan nyo. May mga perya at pwede kang manalo ng mga grabe. Pati stuff toy tsaka prices dito sa Dubai, guys. Enlarge. Ayan, may nanalo, guys. So, tingnan nyo naman, napakalaki ng stuff toy na papapalanunan nila. So, kapag may kids ka, pwedeng-pwede. Hindi sila mabobored talaga dito. Tsaka meron din silang carousel, tsaka iba't ibang mga games. Finally, talaga naka-order kami after ilang minutes. Ito na. Kasi gutom na kami, kakawalk sa the walk. Tayo kumain. Sarap. Sarap talaga ng french fries sa Dubai. Sa Dubai. Sa Dubai, guys. At kakain na po kami. Sarap. Imagine nyo, guys, sobrang sulit ng mga food dito sa Dubai. Kasi itong in-order namin, this is only 33 dirhams. Meron ka ng fries. Napakasarap. Meron ka pang kanin, no? Biryani. Ay, basmati rice. Tapos, meron kang 1, 2, 3 pieces of chicken na napakalaki. Meron ka pang burger bun. May coleslaw ka pa. Tsaka, wow. Meron ka pang Sprite. 33 dirhams lang, guys. Napakasulit. Tsaka talagang nakakabuso. Good for 2, good for 3, good for 4. Sobrang laki ng food nila dito. Kaya, grabe ang sarap. Tikman natin. Sarap, guys. Pakasarap. Nakain na ako. Ayan guys, nakakain na kami. Grabe, busog na busog. And naglalakad kami ulit dito along the beach dito sa Jumeirah Beach Residences. And nakakatuwa guys, meron silang live na TV na pinapakita. Streaming yan live. Totoong channel yan guys. Usually, dito nanonood yung mga football fans, especially yung nag-FIFA last year. So yon, football is really a big thing dito sa Dubai. And yon, nakakatuwa kasi talagang pwede ka manood ng TV for free, o di ba? Kung ano-ano talaga makikita mo dito sa Dubai. That's basically the life dito sa Jumeirah Beach Residences. It's really a place that never sleeps talaga. And right now nga, meron kaming event dito na nadaanan actually. Ang daming tao, ang daming prizes, ang daming pa-games, and ang daming mga mascots. Madami silang pinapamigay ng mga prize, ng mga contest. So, yun guys, nakakatuwa kasi ang dami talagang ganap dito. I think it's really a place kung madalas nag-e-event, madalas nag-concert yung mga artists dito. So, yun guys, dito sa Jumeirah Beach, it's really a lively and dynamic place for you. Yun guys, that's it for this episode.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang magandang hapon po sa inyong ginigiliw kong mga tagapakinig, taga-subaybay, taga-tangkilik ng ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV at ang ating paboritong programang Papuri. At gaya ng nakagawian natin tuwing Lunes ng hapon, ako po ang Kuya Arnold De Pano, makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Makakasama niyo ako ngayon dahil last week ay na-preempt ang ating programa ng State of the Nation Address. Pero ngayon po, nagpapatuloy tayo. Masasaya at masisiglang awiting pang celebration dahil may hangover pa po ako doon sa 85th anniversary ng aking home church, ang Kamuning First United Methodist Church, at nagdiwang din ng 175th anniversary ang aking bangkong pinagtatrabahuhan. At doon po kami sa isang napakagandang katedral, umawit sa salyo ng isang napaka-engranding pipe organ. So, maraming salamat sa pagkakataong makapag-worship na rin na kakaiba nasa isang lugar na very solemn. Yung lugar pa lang mapapaworship ka na, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataong yan. So yun, 175th birthday ng BPI. Kasama ko po ang aking koro doon, ang BPI Voices Choral. So yun po, kung kayo po ay handa na, ako rin po ay handa na. Pero bagong lahat, kaagapay good news, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. O kaya makinig kayo sa ating programa. Stay tuned for upcoming releases. Malapit na po i-launch ang ating a cappella Salmo. Hintayin nyo lang po ang announcement natin dito. Maaari nyo pong pakinggan ang inyong kaagapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang po sa Play Store or Apple App Store. Hanapin niyo po ang 702 DZAS. O kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Pagbati rin sa ating kapatid na Ruben Laurente, siya ang umawit ng invocation dun sa State of the Nation address last Monday. At patuloy po nating papatugtugin ang ilan sa mga awitin niya dito sa ating programa ngayon. From Papuri 17, Pusong May Galak. Composition ni Eugene Evangelista. Paborito po namin kantahin to pag kami po ay lumalabas ng mga papuri singers para mag-concert sa iba't ibang lugar. Aawitin po ito ng papuri part ng grupong company noon. Nung nandun pa si Ruben Laurente, Phoebe Magbanwa, Pantoa, at si Andre Castillo, kasama po yung ibang tatlo pang kasama sa the company, na ang actually mga kasama ko po yan sa Ateneo College Glee Club noong araw. Yan po, Puso May Galak. Umpisahan natin ang ating musikahan with that. Then, one of my favorites, Buong Buhay, composer Beryl Baybay, at inawit po ng ating matalik na kaibigang na mayapa na si Joni Villanueva Tugna. I miss you, sister. Sana po ay maibigan niyo itong awitin niya to. And then another song from Papuri 18, Ibigay. Composition ng Ronel Rubrica, dalawahang tinig ni Charmaine Campanile at Ermi Domingo na nasa Australia.
From Papuri 20, Sayo Lang, another song na aawitin po ni Kuya Ruben Laurente, composition ni Francis Henry Gasser. Yan po, magmusikahan na tayo sa ating Monday edition ng programang Papuri.

Nagpapatuloy po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio. I hope na naliligayahan kayo sa ating musikahan. Maligaya po dahil inaalala po namin sa araw na ito ang birthday ng aking yumaong ama, si Justice Nathanael P. DePano Jr. He would have been, 99 dapat si Daddy pala this year. 1927 po siya pinanganak. And next year would be his centennial. Kaya, happy birthday, Daddy. I hope you're looking down with pride sa iyong bunsong anak na lalaki doing his best para po mabigyang papuri ang Panginoon at maparangalan ang inyong dakilang pamanang malinis na pangalan dito sa lupa. So yan po. Mapapakinggan din po natin ang programang papuri sa mga ating sister stations all over the Philippines, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3, Duway FM Legazpi, Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong komento, meron po kayong song request, meron po kayong nais ipahatid sa amin, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Kaagapay para mapakinggan ang iba't ibang papuri songs, bisitahin ang ating papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph, nang ma-enjoy ninyo ang mga anointed songs ng Papuri. Napakagandang kasama habang kayo ay nagpupuri sa Panginoon or habang kayo nag-meditate. Let us join you sa inyong mga tahanan at kung saan man kayo naroon sa pamamagitan ng mga papuri songs na pwede niyo pong i-download. Yon. At pagpapatuloy ng ating programa, ito na naman po ang mga joyful music na kinalap po ng ating producer na si Ate Kayla from Papuri 21, Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, composition ni Kuya Khalil Refuerzo. Dito po siya nagsimulang maging parang official Papuri album producer. Itong awitin mo pong ito ay inawit sa atin ni Ate Gail Blanco Viduya. From Papuri 21, paglalambing awitin ni Mark Moses Valdelion na taga saan na nga ba si Mark Moses, mga Valdelion, taga Laguna. Aawitin po ni Barbie Al Malbis. Kung ma-recognize nyo, yung intro po ng awiting to ay siyang karaniwang pinapatugtog to introduce the program. So dito po siya nang galing. From Papuri 22, Imo ang Tanan from Justoni Mantalaba. Awitin po ng ating mga Palanga, Gail Blanco Viduya at Sui Galvez, one of the first, Bisaya Papuri songs na from Papuri 22. And then from Papuri 24, bagong awit, awitin ni Pastor Hernan Baluyot, awitin po nila Pastor at Pastora Romel at Susan Guevara. Yun. At happy birthday sa inyong dalawa. Belated greetings si Pastor Romel at si Pastora Susan. May God bless you more. At bago ko makalimutan, happy birthday din kay Pastor Richard Roque, kay Ate Che Dimain, at malapit na rin ang birthday ni Kuya Larry Ilagan. At yung isa naming kaibigang matalik
Tesco Bangkiat, happy birthday. Yon, kasabay mong pinagdiriwang natin ngayon ang aking butihing ama. So yan po, pakinggan natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri

Nagbabalik po ang inyong Kuya Arnold Depano at ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio. Kung meron po kayong comments or request, huwag po kayong mag-atubiling to get in touch with us sa ating Facebook page, sa ating YouTube live streaming, ating Globe at Smart Numbers. At iuwi ninyo ang mga Papuri songs via our Papuri official download site, ang Papuri Music Room. At pwede niyo po rin pong i-download at stream ang mga Papuri song sa lahat ng streaming platforms. Kaya po, walang excuse na hindi niyo mapapakinggan ang mga Papuri songs dahil andyan po. Pwede niyo rin pong imbitahin ang mga Papuri singers. Let us know kung makakatulong po kami sa inyong mga church anniversary, church evangelistic rally, or inyong mga malakihang events for fundraising, gaya po ng mga nagampanan natin sa Inside Out Conference, dun sa Independence Day Usapang Worship, suki po tayo dyan, ang mga Centennial Celebration ng Sabang UCCP Church, yung anniversary po, 123rd anniversary ng Bataan District, tumulak po kami ng Balanga People's Center sa Balanga, Bataan upang makisaya sa Balanga District ng United Methodist Church. So yun po, we can be with you. Kung hindi po sa inyong mga tahanan by downloads, pwede po tayong magsama ng mukhaan. We'd love to worship and celebrate with you. So yun, isa sa mga naging highlights ng 85th anniversary ng Kabuning First United Methodist Church ay yung ating pinakabagong choral work na himno ngayon, 2026, Magmahalan Tayo ang naging title. At isa pong memorable na bagay dito ay yung pagkaka-involve ng ating Papuri composer Toy Polo sa mga awiting ginamit doon, mga bagong awiting, mga bagong likha niya, na super blessed po ang mga umawit at ang mga nakapakinig. And talaga po, looking forward na po ang church do sa bagong Christmas work na gagawin natin, i-represent this coming December. Dahil nga po, nangako po si Kuya Toy Polo na he will work with us again para sa ating bagong Christmas work. Nagawan din po ng bagong awitin ng ating inaanak Benji Ganapin na palagi pong gustong magpabati. Ito, shout out na sa'yo, Benji. Ha? Ano na, sure na sure ng shout out. Dahil po, mayroon siyang dalawang napakagandang kanta. Meant to be sung by a children's choir. Yung adaptation niya or version niya ng Deep and Wide, yung ating Sunday school song na Deep and Wide, Wide and Deep. Ginawan niya ng version niya, malawak, malalim. Parang ang sinasabi niya, lahat pwede mo sukatin pero hindi mo masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Amen at amen. At gumawa rin siya ng kanyang version ng This Is My Father's World, one of my most loved hymns. Natatandaan ko po ito dahil ang nag-translate po nito from English to Filipino ay yung aking lolong pastor, si Reverend Nathaniel C. Depano Sr. At I believe na doon ko po nakuha yung aking mga genes for writing lyrics at making music. So, salamat po Daddy Nael for your gift. So, this part from Papuri 24, Papuri 24, 24, awitin po ni Kuya Toy Polo, awitin ni Kuya James Reyes. From Papuri 25, Permanente, awitin po ni Paul Armesin, awitin ni Samantha Perena.
And from the FEBC 70th anniversary album, Sa Kanyang Lakas, awitin muli ni Khalil Refuerzo, aawitin ng dalawang tinig ni Kuya Larry Ilagan at Gail Blanco Viduya. At from the Papuri 40th anniversary album, Sa Diyos ang Papuri, composer-artist Kuya Romel and Susan Guevara. Pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa. Nawa kayo po ay may baong inspirasyon at pag-asa mula po sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Yung stories ninyo ay napaka-importante po sa amin at nakakataba po ng puso pag kayo po ay nagsasabi kung paano ang Papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Personal o man o dun man sa inyong fellowship, sa inyong inaaten ng simbahan. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, JV Tabua. Ang ating pasasalamat sa ating scriptwriter, producer, Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. At hindi po kami magtatapos ng programa kung hindi natin kayo aanyayahan kung sino man sa inyo ang nais makakakilala sa ating Panginoong Jesus. Inaanyayahan po namin kayo sumabay sa ating panalangin ng pagtanggap. Thank you, Heavenly Father, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na siyang nagtulak sa inyong upang ipadala ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan. Lord, alam namin hindi namin maliligtas ang aming mga sarili at alam namin ang mga pagkukulang na aming ginagawa sa araw-araw. Pinagsisisihan po namin ito at sa araw na ito, magmula sa araw na ito, ay tinatanggap ka namin at pinapapasok sa aming puso at isipan. Salamat na lang sa dugo mong dumaloy sa Kalbaryo na siyang naglinis sa aming karumhan at ginawa kaming karapat-dapat muli humarap sa inyong kabanalan. We receive you, kinukomit namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoong Jesus. Kayo na maghari sa aming puso at isipan. Kayo na po ang gumabay sa bawat naming hakbang sa aming mga buhay. Magmula ngayon hanggang sa kaduluduluan ng aming buhay kung kailan namin kayo makikita ng mukhaan. Welcoming us into your kingdom. Sinasabi sa amin, well done, good and faithful servant. Maraming salamat po ngayon sa inyong pagmamahal sa amin. Amen at amen. Kung sumubay ka po sa panalangin yan, kaibigan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para magabayan ka at masamahan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at maunawaan mo ng mas higit at mas malalim ang nais niya sa iyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode po muli. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagmamantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ako po ang inyong nakasama ngayon, si Kuya Arnold De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at siyempre tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede rin po tayong masubaybayan gamit ang mga online apps. Nandyan po ang social media, ang 702DZAS dash FEBC Radio Facebook page at ilang pang mga Facebook pages ng inyong mga local radio stations. Tayo po ay pwede ring subaybayan gamit po ang YouTube ng FEBC Radio TV. At syempre, para po sa kaalaman ng bawat isa, yung mga episodes po natin sa social media ay pwede po ninyong ma-access sa loob ng isang buwan. Nandyan lang po yan. Kaya pwedeng balikan, pwede pong ma-share at pwede po nating muling aralin ang mga lessons na ating natapos na ano po. So sa ating pag-aaral, sa pagkakataong ito, yamang tayo po ay nagpapalit-palit ng panahon. Ano? Mamayang maulan, mamayang hindi, mamayang sa ibang lugar ay kulang sa ulan. Ano po? Ay nako, paminsan ho nakapagtataka no. Tayong mga taga Metro Manila ay binabahana tapos ay mababalitaan natin yung ibang mga lugar kagaya po ng Angat kulang na kulang sa tubig no, yung Angat Dam ay kulang po sa tubig at parang nakakalitong isipin no, na hindi naman ganung kalayuan pero yan po ang nangyayari kaya ko po nasabi yan kasi yan ang reality din ng buhay. Tayo po ay may kanya-kanyang mga seasons sa ating buhay at paminsan may mga tao na nag-e-enjoy sa kanilang season tapos yung iba naman parang sila po yung nasa season ng mga hamon ng buhay. Misa naman baliktad, ikaw yung nasa season ng bagyo ng buhay, sila naman yung okay lang, di ba? O kaya naman pare-parehas na nasa mga hamon ng buhay. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, ay gusto po nating talakayin ano ba ang layunin ng Panginoon sa iba't ibang mga seasons ng ating buhay. Yamang tayo po ay dumadaan sa mga kung tawagin natin ay ups and downs of life. Paano ho ba natin ipuproseso ito bilang isang mananampalataya at syempre paano ba tayo tutugon sa mga seasons na ito dahil kung naranasan po natin ito at mali ang ating tugon, we will miss the point. Maaaring merong important lessons na kailangan po nating matutunan or maybe changes na kailangan nating gawin or perhaps appreciation. Ano po, na dapat sana'y naranasan. Pero dahil negatibo ang ating pananaw, pagtingin, pag-iisip, hindi po natin nararanasan ang mga bagay na yan. Kaya dito po sa ating pag-aaral, gusto nating pag-usapan, finding God's purpose in the different seasons of life. Tingnan muna natin ang pundasyon ng pag-aaral. Ano? Una, nariyan po ang katotohanan na ang Diyos ay merong layunin. Siya po ay Diyos na intentional, kaya meron po siyang layunin sa buhay ng bawat isa. Yan po ay sinalamin ng sinabi ni Jeremiah, di ho ba? Sa chapter 29 verse 11, sabi po roon, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." So doon sa talata, mapapansin po natin na nakapagbibigay ng assurance na ang Panginoon po ay may magandang plano. Okay, yan po ang unang pundasyon. Ano? Pangalawa, kailangan po nating maunawaan na yung magandang plano na ito, syempre bunga po yan ng pag-ibig ng ating Panginoon at ng kanyang sovereignty. Eh kailangan nating tandaan na hindi po sa lahat ng pagkakataon o panahon naiintindihan natin yung plano. Okay? Kasi minsan po, hindi talaga natin ma-figure out no? Sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 7, 8, 9, di po ba? Sabi po doon yung pinakabuod ng mga talata, His ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts. So doon pa lang makikita natin na talagang may mga pagkilos ang Diyos na marahil para sa atin po ay mahihirapan tayong maunawaan at mahihirapan tayong ma-appreciate. Yan po ang reality niyan. Kaya magandang paalala sa atin na hindi dahil hindi natin maintindihan, hindi na maganda yung plano. Naalala ko tuloy, pag kayo po ay tumitingin sa isang art o kahit isang gamit na gustong gamitin sa bahay, ewan ko kung nasubukan nyo na yung sa art, halimbawa, unahin muna natin yan. Minsan po may mga artwork na may dating sa iba, talagang nagagandahan sila. Sabi nga, they're moved by the artwork. May mga tao naman na parang wala lang, hindi nila masyadong nakikita, hindi nila masyadong na-appreciate kung ano yung na-appreciate mo. Pagdating naman sa mga gamit-gamit, kahit damit, minsan ho, di ba, magtatanong ka sa iba na ano sa palagay mo, bagay ba? Nako, minsan ho, yan ang isa sa pinaka magandang tanong na pagka sumagot na yung kausap mo, magkakaroon na kayo ng debate. Bakit? Kasi sasabihin niya, parang hindi maganda, pero ikaw gandang-ganda na. O kaya ay sabihin sa'yo, parang hindi bagay, pero sa tingin mo, bagay naman. So mamaya, mangyayari po, nagtatalo na kayo. Di ba? O naranasan nyo na yan. Isa may mga ganun, no? Para nagsisi ka pa, nagtanong ka kasi iba yung opinion. So anyway, kaya ako po nasabi yan kasi nga may mga times talaga na ikaw na nga lang nag-iisa, nagdadalawang isip ka pa Iisa ka na nun. Tapos nagdagdag ka pa ng isang tao na tinanong mo kung okay ba, biglang iba yung sagot na lalong nahati. Ang hirap ngayon mapag-isipan. O kung ikaw ay hindi pa buo ang loob, napakahirap magdesisyon. Ngayon, kaya ako sinasabi yan kasi sa level pa lang natin, iba-iba na tayo ng pagtingin. How much more, no? Ang description nga ng Bible, yung pamamaraan, pag-iisip ng Panginoon ay higit sa ating pamamaraan at pag-iisip. Nang ibig sabihin yan, may mga limitasyon tayo Merong impormasyon na hindi natin alam. May mga bagay na magaganap, na nakikita ng Panginoon, hindi natin nakikita, di po ba? At may mga pagkakataon din po na may mga bagay na marahil po ay ina-accomplish ang Panginoon na hindi natin na-factor in Totoo yan. Kasi minsan, ang nangyayari po, masyado tayong fixated o nakatuon sa ating mga sarili, sa ating mga concerns na parabang ang dating, umiikot na lang ang mga bagay-bagay sa buhay natin, sa mundo natin. So kung tayo lang po ang ipa-factor in, buhay lang natin, concern lang natin, maybe it makes sense, no? Na yung iniisip nating solusyon or maybe marapat na pagkilos ng Diyos ay yun lang ang may sense, no? Kaya lang yun nga, ang kailangan nating unawain din, hindi lang naman tayo hindi lang limitado sa atin. Meron pang mas malawak na factor dito. Hindi lang kumikilos ang Diyos para sa buhay mo, sa buhay ko, may mga pagkilos siya na sumasaklaw sa buhay ng iba. Naalala ko yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4 na He comforts us in all our troubles so that we can comfort those who are going through the same trials by the comfort that God has given us. Napakaganda po yung talata na yon kasi ang binibigyang diin ay ang katotohanan na tayo po, when we go through trials, yung comfort ng Panginoon is available. Nandyan. Kaya nga lang, eto ho, may mga pagkakataon na yung comfort na yon na binigay sa'yo sa iyong trial ay hindi lang pala para sa'yo. It is meant to be shared to other people. Di ba? Halimbawa, kagaya po lately, no, alam naman ninyo na ako po ay nag-undergo ng dalawang brain surgeries na po. The first one was in 2018. It was an open surgery. Yung pangalawa po ay itong 2026, July. Yan naman po ay kung tawagin ay non-invasive radio surgery. Ngayon, kaya ako po sinasabi yan kasi nakakamangha eh kung paanong yung aking personal na pinagdaanan ay nagbibigay po ng encouragement sa ibang tao. Yun, kumbaga, ako ho yung dumaan, tapos napapraise the Lord ako, tapos maraming nakikigalak. Marami po ang kasali, di ho ba? Maganda yung kasalo at kasali sa aking pinagdaanan. And they also rejoice. They get encouragement. Ako rin eh, paminsan-minsan po, pagka dumadalaw tayo sa mga may sakit, para sila ay ipanalangin, para sila ay kumustahin. Alam nyo, sa totoo lang, may mga times pupunta ka

If you remember po, doon sa Philippians, eh, nakakulong siya eh. Nakakulong siya noon. Pag binasa niyo yung chapter 1. Pero sinabi rin ni Apostle Paul, yung kanyang pagkakakulong ay nagdulot ng kabutihan o sabihin na nating advancement ng gospel sa paanong paraan. Dahil yung mga tao na nakita, nakakulong siya, eh sila po yung nagpatuloy ng ministeryo. Dalawang klase yon. Yung iba pinagpatuloy ito dahil nakita nila na si Pablo ay nakakulong, they wanted to continue the ministry that was started. Yung iba naman, eh mabigat ho itong pangalawa kasi pag binasa nyo yung chapter 1, sinasabi ho ito sa Filipos, yung iba nangaral na mali ang kanilang motibo, na ang layunin po nila ay lalong pahirapin yung sitwasyon ni Pablo. So they preach the gospel. Pero sabi nga ni Pablo, I rejoice kasi maliman ang motibo, tama naman ang mensahe. So nangyari, nakatulong pa sila sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. So doon, makikita natin na ang main message po ng Philippians ay makikita natin sa Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. No? Rejoice in the Lord always. Sabi ko nga eh, gaano ba kahalaga yung malaman mo yung background ng Philippians? Alam nyo, kung si Pablo po ay nasa beach, tapos walang kaproblema, nag-i-enjoy ng dagat sa isang kalmadong lugar habang hinihintay na maihaw yung kanyang isda, tapos umiinom ng soft drinks. Nako, para bang ang ganda ng senaryo, ano? Naalala mo yung outing. Parang ang saya-saya. Tapos sasabihin niya sa mga may problema, oh, rejoice in the Lord always, ha? Diba, anong dating? Ang dating po, parang, teka lang, ikaw nasa maayos, kumakain ka lang dyan, tapos nasa dagat ka, tapos sabi mo, rejoice. Pero pag nalaman mo na yung taong sumulat ay nakakulong, at nakulong dahil sa ebanghelyo, at hindi lang yon, siya po ay nagdurusa physically because of the limitations of physical confinement dahil nga nakakulong siya. And then, hindi naman siya nakulong dahil masamang tao. He was imprisoned for the gospel. So, imaginein mo yung scenario na yon, and then, paano nakaka-apekto yon sa appreciation natin nung kanyang sinabi na rejoice in the Lord always. Napakatindi po ng epekto kasi sa pamamagitan po ng pag-unawa sa background, marirealize natin na ganun pala yun, ano? Na kahit pinagdadaanan niya ay hindi kagandahan, yung nakakulong ay nagbibigay ng encouragement sa malaya, yung nakakulong at naghihirap ay nagbibigay ng encouragement sa mga taong mas mainam ang kalagayan kumpara sa kanya. Pero pansinin niyo po ang epekto, mga kapatid. Dahil sa kanyang pinagdadaanan at mabigat na suliranin, pero siya pa ang nagbibigay ng encouragement, yung impact kakaiba. Bakit po? Because what we see is the presence of God in his situation. Sa halip naman lumo, ang nakikita natin yung presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. At napakaganda po yun. Napakaganda yun. Kaya nga, pag binasa mo yung Philippians, bago mo tingnan yung mga nilalaman, go through all the backgrounds. Actually, pag binasa mo yung chapter 1, nandun yun. And then, isipin mo yung background na yun in light of all the messages that you will read in the book of Philippians. Actually, nandyan yung Philippians, Ephesians, Colossians. Yan po, mga sinulat yan sa loob ng bilangguan kasama yung Philemon. At pag tinignan mo yung mga nilalaman ng mga passages na yan, ay marirealize mo na grabe, yung mensahe parang napaka kabaliktaran nung kanyang pinagdadaanan. And yet, he was able to give encouragement sa kabila ng kanyang pinagdaraanan kasi nararanasan niya yung comfort na galing sa ating Panginoon. Yun po ang hamon dun eh. Yun ang napakagandang bagay doon. Yung naranasan niya yung comfort. Kaya tayo din, may mga times na siguro nagtataka kayo, ano ba itong nangyayari sa buhay natin? Minsan sasabihin pa natin kung kailan tayo naglingkod at saka pa dumami yung problema. Di ba? Yung mga ganon. Yung kung kailan pa tayo nagtapat at saka dumami yung problema. Actually, kung uunawain niyo po ang mga pangyayari sa ating buhay, dinisenyo

0: and to make us even more fruitful. Sa John 15:16, napakaliwanag niyan eh. Tayo po ay tinawag upang tayo po ay mamunga ng sagana. Di ho ba? Nililino sa atin sa John 15 verse 2, tayo po ay nililinisan upang lalo pang maging mabunga. So, tama lang na kung sakaling nararanasan mong nagtapat ka at namumunga ka na nga, eh bakit ang pinagtataka natin, bakit nagkakaroon pa ng mga ganitong hamon, challenges? Well, exactly the point. Kasi nga namumunga ka na at ang nais ng Panginoon lalo pang maging mabunga. Alam niyo, meron akong natutunan dyan ano, nung inaral namin yung John 15. Yung pruning process. Kailangan tandaan mo eh, sino yung nagpo-prune at ano yung purpose ng pruning. Yung gumagawa po ng process ng pruning is God the Father. And the book of John clearly explains. Sabi po sa John 3:16, pinaka-familiar sa atin yan, "For God so loved the world, He gave His one and only Son." So ano pong ibig sabihin? The loving God does the pruning. At yung pruning po, kung ating titingnan ang kasaysayan nito at purpose nito, sa lugarin po ng Israel at sa mga lugar na may mga vineyard, talagang parte ng proseso yung pruning. At yan po ay hindi pwedeng gawin lang ng kahit sino. Actually, baka akala natin no, dahil pruning, okay, kahit sino. Hindi po. Kailangan expert ang gumagawa niyan. Kasi kung ikaw po ay merong mga pananim, ang gusto mo, maging maganda ang productivity. Yung talagang maraming ibubunga. Ang pruning process po is actually make or break. Pwedeng malugi yung iyong ubasan pagkapalpak yung nakuha mong taga-prune. Kasi kung hindi tama yung kanyang diskarte, hindi tama yung kanyang process, hindi tama yung kanyang gagawin, ang magiging resulta po niyan, mga kapatid, disaster yan. Baka ma-damage niya yung halaman, nakaramihan po sa mga yan ay napakatatanda na. At siyempre, yung gusto mo is maximum outcome, di po ba? Kaya yung sinasabi nga, yung mga taong gumagawa niyan ay iba-ibang level ang kanilang skill. So sa madaling sabi po, kagaya ng anumang trabaho, di ba tayo rin naman, pag nagpapagawa tayo, halimbawa ng sasakyan, nagpapagawa tayo ng kunwari radyo, di ba hinahanap natin yung mahusay. Yung mahusay. Baka mamaya eh, pag sindi nyo ng radyo, sa halip na tumunog eh, uminit parang plancha, no? Hindi naman tama yun. Kinakailangan yung mahusay. At natural, pag mahanap tayo ng mahusay, eh iba-ibang level. May gagawa na masisira niya yung ginagawa. May gagawa na marahil po ay hindi niya magagawa ng tama. Merong gagawa na talagang makikita mo yung husay, yung galing. At yung desired result ay talagang ibibigay sa iyo. So yung Panginoon po does the pruning process. He is the expert in pruning us. Bakit? Kilala niya tayo. Mahal niya tayo. Siya ang may disenyo sa atin. O di ba? So yung Diyos na nakakaalam ng ating mga limitasyon, yung Diyos na nakakaalam ng ating buhay, yung Diyos na nakakaunawa ng ating pagkatao, yung Diyos na nagmamahal sa atin, He does the pruning. Wow! Grabe ano? Pag na-realize mo yon, maunawaan mo na yung pruning is not to destroy you, but to make you even more fruitful. Yan. At sa kamay po ng isang Diyos na mapagmahal, makapangyarihan, marunong sa lahat, at alam ang kanyang ginagawa, yan po ang magiging resulta. Kaya ho, huwag nating masamain yung pruning process ng Panginoon sa atin. Kailangan nating tanggapin, ipagpasalamat sa Panginoon, sapagkat yung proseso po na iyan ay talagang kapaki-pakinabang at magdadala ng bunga na nais ng Panginoon na makita sa atin. Kaya kung sakali po na kayo ay nasa season na parang, alam nyo na, napapatanong, nagtataka, bakit ganito, anong nangyayari, ano ba namang karanasan ito, well, nais ko pong ipaalala sa inyo, mahal tayo ng Diyos. May plano siya sa atin. Maganda yung plano. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mauunawaan natin yung plano. Kaya ang para sa atin po ay magpasakop sa ating Panginoon. Let Him do His work. Trust Him. Submit to Him. And then later on, you will realize the beauty of His plan. Ganyan po ano. Kaya kagaya rin po sa atin, meron tayong tag-ulan, tag-araw, misan na dalawa na nga lang, hindi pa natin maintindihan yung sarili natin. Pag naiinitan, ayaw natin. Pag umuulan, ayaw natin. No? Gusto natin lagi yung sakto lang. Pero alam niyo ho, the season will not change according to your preference. Hindi magbabago ang season dahil lamang gusto mo na magpalit na ang season. And the Lord does not need your permission for Him to prune you and me. Hindi niya kailangan. Pero magtiwala tayo sa Kanya. Ibig ba sabihin, pagka ikaw ay pinuprune, mahina ka, kumbaga, sabi ni Lord, hindi, kailangan ka pang ano, hindi pa kita tanggap. Hindi po. Tanggap tayo ng Panginoon. Mahal niya nga tayo para lalo pa tayong mag-excel, magamit. Alisin natin yung notion na pag yung tao merong pinagdadaanan, para bang ang dating hindi siya kasing spiritual mo. Naku po, kalimutan nyo na yung ganyang mga perspective, no? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon tama yan. At wala tayo sa posisyon para magsalita ng ganyan. Tayo po yung magpasakop. Let God do His work, no? Dahil ako po yung naniniwala na kung meron mang magpapaunawa sa iyo ng nangyayari sa buhay mo, it is God. Siyempre, gumagamit din siya ng mga tao. Pero maging maingat po tayo. Kasi sometimes, may mga boses ang tao at sinasabi ang tao that may not really be from God. And they confuse us even more. Kaya exercise discernment. Pero tandaan mo, ang maliwanag na sinabi ng Biblia, may plano siya, maganda ang plano, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling unawain ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Hayaan mo sanang bigyan kita ng kung ano ang nasa sa akin. Wala na marahil tatamis pa sa ganitong mga kataga na iyong bibigkasin sa kahit na sinong tao. Mayroon ba kayong kilala na nakapagsabi na nito para sa iyo o sa ibang tao? Marahil ay napakadalang nating marinig ito. At kung minsan, marahil ay hindi pa natin narinig na binanggit ito para sa iba. Ipinapakita nito ang wagas na malasakit at damdaming makatulong sa pangangailangan ng iba. Noong kapanahunan ni Apostol Pablo, ay mayroong pangyayari na kahalintulan nito. Basahin po natin ang 2 Korinto, Kabanatang 8, unang talata hanggang 4. Ganito po ang sinasabi. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila sa matinding kahirapan at ito'y mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang pinamanhig sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Sa oras pong ito, ay hayaan nating mangusap ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 8, unang talata hanggang 7.
4: Sa ating mga Pilipino, parabang napakahirap gawin ang bagay na ito. Ngunit sa tulong ng biyaya ng Diyos, magagawa natin ang bagay na ito. Sa oras na ito, nais kong talakayin po natin ang paksang ito na magsisilbing hamon sa bawat isa sa atin upang alamin ang tunay na kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na nagsasabing ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Muli po nating buksan ang ating puso at isipan para sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Patuloy po nating pag-aralan ang pangalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 8 kabanata, 1 hanggang 7 talata. Sa mga talatang ito ay tatalakayin ni Apostol Pablo kung ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pinaniniwalaan ng maraming mananampalataya na ang tao ay walang kakayahan na gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos, malibang siya ay pinangungunahan ng biyaya ng Panginoon. Ang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili, sa ating kapwa at sa Diyos ay magagawa sa tulong ng Kanyang biyaya. Napakalaki ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Simula noong si Adan at si Eva ay nagkasala laban sa Diyos, lahat ng gawain ng tao ay naging karumal-dumal sa paningin niya. Subalit dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, ipinagkaloob niya ang Kanyang biyaya upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya at ang ating mga gawa ay maging karapat-dapat sa Kanyang paningin. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi magagawa ng sinuman ang tumulong sa Kanyang kapwa sa panahong siya ay nangangailangan din ng tulong. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga taga-Macedonia. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang talata. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dito po sa unang talata, binigyang pansin ni Apostol Pablo kung ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Sinabi niya ito sa mga mananampalataya sa Korinto, hindi upang ihambing ang pagkakaiba ng mga mananampalataya sa Macedonia, bagkos nais niyang tawagin ang kanilang pansin tungkol sa nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang mga manggagawa ng Diyos na naglaan ng sapat na panahon upang maging dalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagsabi na ang biyaya ay ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sumasang-ayon po ako sa kanilang ibinigay na kahulugan, ngunit iyon ay hindi pa rin sapato pang maunawaan natin ng wasto ang tunay na kahulugan ng biyaya. Pinaglaanan ko ng panahon upang pag-aralan din ang ibig sabihin ng salitang biyaya. Sa aking pag-aaral ng unang salin ng Biblia, natuklasan ko na ang salitang biyaya ay may tatlong kahulugan. Ang unang kahulugan ay kabutihan, ang pangalawa ay kagandahang loob, at ang pangatlo ay kadakilaan. Ang tatlong kahulugan ito ay nais ipaalam ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kahulugan ito ay siya ring nais niyang ipaalam noong siya ay nagpadala ng liham para sa mga taga-Efeso. Basahin po natin ang kanyang sinabi na matatagpuan sa aklat ng Efeso, ikalawang kabanata, ikawalong talata na ganito po ang sinabi. Dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Ito ay maaari ring isalin ng ganito, dahil sa kabutihan, kagandahang loob o kadakilaan ng Diyos, kayo ay naligtas. Ito ang tunay na kahulugan kapag binabanggit ni Apostol Pablo ang salitang biyaya. Tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Alam ng Diyos na wala tayong magagawa upang mailigtas ang ating sarili. Kaya pinagkaloob ng Diyos ang kaniyang biyaya na nagsilbing kaparaanan upang ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay maliligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao, mahal tayo ng Diyos. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, ikatlong kabanata, ikalabing anim na talata ang ganito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa talatang ito na ipahayag ang tunay na diwa ng kaniyang biyaya, ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Wala nang ibang kaparaanan upang tayong mga makasalanan sa kaniyang harapan ay maligtas. Kaya ipinahayag ng Diyos ang kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob. Kung ang Diyos mismo ay nagbigay para sa ating kaligtasan, sino tayo upang tumanggi sa pagbibigay? Ngunit kung minsan may mga taong nag-iisip na ang Diyos ay mahirap sa pag-akala nilang sila ay kailangan ng Diyos upang matulungan ang ibang tao. Hinihiling ng Diyos na tayo ay makibahagi sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaloob, hindi para sa Kanyang kapakanan, kundi para sa ating kalakasang espiritual. Sa katotohanan, hindi kailangan ng Diyos ang sinumang tao upang mapanatili ang kaniyang pagiging Diyos. Walang mawawala sa Diyos kahit wala ang tulong ng tao. Sinabi ng Diyos sa aklat ng mga awit, 50:10-12 ang ganito. Pagkat akin iyang hayop na sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa kaburulan, akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Sa sinabi niyang ito, nais ipabatid ng Diyos na siya ay walang pangangailangan. Ang mga naunang iglesia sa panahon ni Apostol Pablo ay nagpahayag na ang pagbibigay ay isang biyaya. Nasa puso nila ang kagalakan na makapagbigay ng mga bagay na mula sa Diyos at para sa iba. Kaya sa mga liham ni Apostol Pablo, kapansin-pansin na ginamit niyang halimbawa ang tunay na kalagayan ng bawat iglesia. Katulad ng iglesia sa Jerusalem, madalas niyang banggitin sa karamihan ng kanyang liham na ang Iglesia sa Jerusalem ay ang pinakaunang nagbigay ng paraan upang maibahagi ang Ebanghelyo sa iba. Inihabili ng Panginoong Hesukristo sa mga naunang alagad na sila ay dapat na maging saksi sa Jerusalem, sa Maria at Hodiya, at sa lahat ng dako ng sanglibutan. Sa mga unang taon ng kaniyang pagtupad sa bilin ng Panginoon, ay tunay na naging malakas at matibay ang Iglesia sa Jerusalem. Ngunit noong dumating ang panahon ng pag-uusig sa buhay ng mga mananampalataya sa Jerusalem, ang Iglesia doon ay nanghina sa pisikal na kalagayan. Ang bagay na ito ay alam ni Apostol Pablo, kaya noong una, siya ay nasa ikatlo na niyang paglalakbay bilang misyonero. Humingi siya ng tulong sa mga maliliit na iglesia para sa Iglesia sa Jerusalem. Napakagandang isipin na ang mga bago pa lamang na iglesia ay may kagalakang tumulong para sa mas matagal ng iglesia. Noong papalapit na siya sa Korinto, nagpadala siya ng liham para sa mga mananampalataya doon. Bahagi ng liham na iyon ay mga tagubilin kung paano ang pagbibigay na naayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi rin nais ni Apostol Pablo na mapag-ukulan ng panahon ang tungkol sa pananalapi sa mga araw na siya ay namamalagi sa Korinto. Bagkus, ang nais niyang gawin ay ang mabigyan ng sapat na panahon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Inaasahan ni Apostol Pablo na sila ay katulad na rin ng ibang iglesia na may kagalakang magbigay ng tulong para sa iba. Sa unang talata, binanggit din po ni Apostol Pablo ang tungkol sa iglesia sa Macedonia. Sinabi niya na ang mga mananampalatay sa Macedonia ay lubos ang kagalakang tumulong para sa iba. Sa ikalawang talata, sinabi po ni Apostol Pablo na sa kabila ng kagipitan nila sa buhay, ay nagawa pa rin nilang tumulong sa iba. Basahin po natin ang nasusulat sa ikalawang talata. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Napakaliwanag po ng pagkakasabi niya na nagawa ng mga mananampalataya sa Macedonia ang magbigay ng tulong para sa iba sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay. Napakadali ang magbigay kung nasa marangyang kalagayan ang isang tao. Ang mga mananampalataya sa Macedonia ay may galak sa kanilang puso noong sila ay nagbigay ng tulong sa mga kapatiran sa Jerusalem. Sa mga panahong iyon, sila ay nangangailangan rin, ngunit nagawa nilang magbigay ng bukas palad. Kaibigan, kung ikaw ay nasa kalagayang tulad ng mga mananampalataya sa Macedonia, magagawa mo kaya na magbigay ng tulong sa iba? Sa ikatlo at ikaapat na talata, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taga-Macedonia ay kusang nagbigay ng tulong. Alamin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran. Sa mga talatang ito, nais lamang ipahatid ni Apostol Pablo kung anong bagay ang nag-udyok sa kanila upang makapagbigay sa kabila ng paghihikahos. Iisa lamang po ang dahilan. Yaon ay dahil sa biyaya ng Diyos na nananahan sa kanila. Walang sinumang makagagawa ng ganoon, malibang sumasa kanya ang biyaya ng Panginoon. Isa pang bagay na nais ko pong bigyan natin ng pansin mula sa mga talatang binasa natin, na sa puso ng mga mananampalataya sa Macedonia, ang pagtulong sa kapwang mananampalataya. Ang mga iglesia natin sa ngayon ay naroon rin sa puso nila ang makatulong para sa misyon o ikalalaganap ng gawain. Subalit, halos hindi na nila mabigyan ng pansin ang pangangailangan ng kapwa nila mananampalataya sa loob ng simbahan. Napakagandang makita sa loob ng simbahan ang tunay na pagbibigayan sa isa't isa. Sapagkat katulad ng mga sinabi ni Apostol Pablo na sa pagbibigay ay makikita ang biyaya ng Diyos. Katulad na lamang po ng mga taga-Macedonia, nakita sa puso nila ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaloob. Alamin po natin ang mga patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa biyaya ng Diyos na makikita sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Basahin po natin ang sinasabi sa 5 ng 8 dito sa aklat ng 2 Korinto. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na mas higit pa ang kanyang nakita kaysa inaasahan niya sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Sinabi niya na, una, inilaan nila ang kanilang sarili para sa Panginoon. Ang bagay na ito ay dapat lamang na makita sa bawat mananampalataya. Pangalawa, ibinuhos nila ang kanilang sarili para sa gawain ng Panginoon sa Iglesia. Ngunit, mas ikinamangha ni Apostol Pablo nung makita niya ang kagalakan ng mga taga-Macedonia sa pagtulong upang may palaganap ang mabuting balita sa lahat ng dako ng sanglibutan. Makikita po natin na ibinigay nila ang kanilang sarili para sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang mga bagay na ito ay nais ipahatid ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ginamit niyang halimbawa ang mga mananampalataya sa Macedonia upang magsilbing huwaran para sa mga taga-Korinto. Pagbibigay na galing sa napakayamang kagalakan at sa kabila ng hikahos na kalagayan. At nais kong bigyan natin ng diin na ito ay dahil sa napakayamang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Tinanggap nila sa kanilang sarili na sila ay kabahagi ng Iglesia sa Jerusalem. Alam nila na dahil sa pagmamahal ng mga mananampalataya sa Jerusalem, sila ay nakatanggap ng kaligtasang mula kay Kristo. Kaya gayon na lamang ang kanilang kagalakan na matulungan ang Iglesyang naglaan ng panahon upang sila ay makarinig ng salita ng Diyos at makilala ang Panginoong Hesukristo. Alam nila kung gaano kalaki ang hangarin ng mga mananampalataya sa Jerusalem na maibahagi ang kaligtasan para sa lahat. Maalala ko, noong ang Panginoong Hesus ay nakatayo sa loob ng templo at pinagmamasdan kung paano magbigay ang mga taong naroon. Nakita niya kung paano nagbigay ang mayamang lalaki at ang babaeng balo. Ibinigay ng mayamang lalaki ang malaking halaga, ngunit nasa puso niya ang kapalaluan. Wala sa kanya ang tunay na diwa ng pagbibigay. Ginawa niya ang magbigay ng malaking halaga, hindi sa espiritual na layunin, kundi para sa sarili niyang kapurihan. Tungkol naman sa babaeng balo, siya ay nagbigay ng isang kusing. Ang salaping iyon ay napakahalaga para sa kanya, sapagkat iyon na lamang ang natitirang pera niya. Ibinigay niya ang salaping iyon kahit alam niyang wala nang matitira sa kanyang pangangailangan. Napansin ng Panginoong Hesus na may kagalakan ang babaeng iyon sa pagbibigay. Kaya sinabi niya na ang babaeng iyon ang nagbigay ng mas higit kaysa lahat. Kung ihahambing natin ang halaga na ibinigay ng mayamang lalaki sa ibinigay ng balong babae, ay halos walang halaga ang ibinigay ng babae. Ngunit sang-ayon sa Panginoong Hesus, mas malaki ang ibinigay ng babaeng balo kaysa sa lahat na ibinigay ng mga naroroon sa loob ng templo, sapagkat ang mas mahalaga sa Panginoon ay ang linalaman ng puso sa ating pagkakaloob. May isang kwento na ang aral ay tungkol sa pagbibigay. May isang samahan ng mga mananampalataya na nagnanais na makapagtayo ng bagong gusali ng kanilang simbahan. Isa sa mga kasapi ng kanilang iglesia ay kilala na isa sa mga taong may hawak ng 10 milyong piso, subalit may pagkakuripot. Nilapitan siya ng pastor upang tanungin kung magkano ang kaya niyang maitulong para sa proyektong ito. Ang sinabi ng mayamang lalaki ay ganito, "Kaya kong ibigay ang tulad ng ibinigay ng babaeng balo na nasusulat sa Biblia." Sa isang pagtitipon ng mga mananampalataya, sinabi ng pastor ang ganito, "Mga kaibigan at mga kapatid, wala na po tayong dapat alalahanin kung paano natin matutustusan ang ating bagong gusali, sapagkat sinabi ng kapatid na ito na ibibigay niya ang kanyang 10 milyon para sa ating bagong simbahan." Nagulat ang lalaki at sinagot niya ang pastor, "Hindi ko po sinabi ang halagang iyan, pastor. Ang sabi ko ay kaya kong ibigay ang ibinigay ng babaeng balo." Tinugon siya ng pastor, "Ibinigay ng babaeng balo ang lahat ng meron siya, kaya inakala kong ibibigay mo rin ang lahat ng meron ka." Marahil nakakatuwa ang kwentong ito, subalit doon nakabatay ang mensahe ng pagbibigay. Ang tunay na diwa ng pagbibigay ay nababatay sa kagalakan ng ating puso sa ating pagkakaloob. Kaibigan, ang mga mananampalataya sa Macedonia ay hindi lamang nagbigay ng kanilang makakaya, bagkus pati ang buo nilang sarili para sa Panginoon. Nasa kanila ang lubos na kagalakan sa pagbibigay. Sa 6 na talata, makikita po natin ang hangarin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalatay sa Korinto na magkaroon rin ng lubos na kagalakan sa kanilang pagbibigay. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata ng 8 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. "Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito." Nais lamang sabihin ni Apostol Pablo na ang biyayang nasa puso ng mga taga-Macedonia ay nasa puso rin ng mga mananampalataya sa Korinto. Sapagkat hangarin ni Apostol Pablo na maganap ang tunay na diwa ng pagbibigay. Isa sa mga kaparaanan upang masubok ang isang mananampalataya ay sa pamamagitan ng pagkakaloob. Mahalagang bahagi at sangkap ng ating pananampalataya ang pagkakaloob. Hinikayat ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na pagsikapan nilang sila ay maging mabungang mananampalataya, maging sa pamamagitan ng pagbibigay. Ganito po ang kanyang sinabi sa 7 talata. "Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa." Sila ay matibay sa pananampalataya, pagpapahayag, kaalaman, kasipagan at pag-ibig. Ang mga katangiang ito ay katunayan sa kalagayan ng mga mananampalataya. Ngunit sa paghahayag ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ay tela meron pang kulang sa kanila. Kaya gayon na lamang ang paghihikayat ni Apostol Pablo sa kanila. Nais ni Apostol Pablo na sila ay maging tulad ng mga mananampalataya sa Macedonia. Kaibigan, napakagandang mensahe ang nais iparating ni Apostol Pablo. Hindi lamang para sa mga mananampalataya sa Korinto, kundi sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. Napakagandang tignan sa isang mananampalataya na nasa kanya ang biyaya ng pagkakaloob. Ang pagbibigay ay hindi lamang mapapatunayan sa pamamagitan ng salapi, kundi sa lahat ng mga bagay na nasa atin. Katulad na lamang ng mga taga-Macedonia, hindi lamang sila nagpakita ng biyaya ng pagbibigay, kundi sa pamamagitan ng buo nilang pagkatao para sa Panginoon. Kaibigan, sa ating pagbibigay, nais ng Diyos ang buo at walang itinatago at naroon ang lubos ng kagalakan. Kaya kung ikaw ay nagsasabing suma sa iyo ang biyaya ng Diyos, ipakita mo sa pamamagitan ng pagkakaloob. Sinasabi ng banal na kasulatan na mas mapalad yaong nagbibigay kaysa mga tumatanggap, sapagkat ito ay patunay na ang biyaya ng Diyos ay ibinuhos sa iyong buhay. Hayaan mong maging daluyan ka ng pagpapala. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami na iyong mga anak. Dumudulog po kami sa iyo at lumalapit. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sapagkat mayaman ka sa biyaya, gayon din sa maraming mga pagpapala. Salamat Panginoong Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang laging gumagabay sa aming mga pag-aaral. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dalangin ko po Panginoong Diyos na buksan mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan. Gayon din imulat mo ang kanilang mga mata upang makita Panginoong Diyos ang pangangailangan ng iba. Hindi lamang sa mga bagay na pinansyal, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi gayon din higit sa lahat sa mga bagay na espiritual. Panginoong Diyos, gawin mo po kaming daluyan ng iyong mga pagpapala, gayon din ng iyong biyaya, upang maibahagi namin sa iba ang iyong pag-ibig. Salamat po Panginoon sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kung sila ay nasa marangyang kalagayan o kung sila man Panginoon Diyos ay merong mga kayamanang tinataglay na maaring may pagkaloob nila sa iba, Panginoong Diyos, sa oras na ito ay antigin mo po ang puso at damdamin ng bawat isa. Ganyan din po, Panginoon, bigyan mo po kami ng kalooban na makapagbigay at makatulong sa iba. Ganyan din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nasa mahigpit na pangangailangan sa oras na ito. Marahil naroon sila sa kanilang mga tahanan. Meron silang mga pasanin na kanilang dinadala. Panginoon, matuto silang lumapit sa iyo upang magkaroon ng kapayapaan. Doon sa may mga sakit, may mga karamdamang tinataglay, nawawalan ng pag-asa. Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa iyong pangalan, itinataas ko po sila. Unahin mo pong iyong mga kamay, ipatong mo sa kanilang katawan, bigyan mo po ng lunas ang kanilang mga karamdaman, bigyan mo sila ng pag-asa, turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Gayun din po, Panginoong Diyos, alalahanin mo din naman ang aming bansa sa mga panahong ito. Nasa maigpit na mga pangangailangan, Panginoong Diyos, mangusap ka sa bawat isang nasa pamahalaan. Nanawa, Panginoong Diyos, ay maglingkod sila ng buong katapatan upang sa gayon po, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng pag-unlad at kapayapaan sa aming bansa. Kami po'y umaasa at nananalig na kami mo'y dinirinig mo at tutugunin mo ang aming mga kahilingan sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
5: If you know God, He can bring His grace to bear on your situation, and He can take broken things and mend them and make out of brokenness that which is beautiful, but only God can do that. He's the only one.
6: Join Dr. David Jeremiah for his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Tanging ang Diyos Ama ang nagkwalipika sa atin na mga hindi karapat-dapat upang maging tagapagmana ng mga maluwalhating bagay. Kaharian ni Kristo sa langit, walang hanggang kaligtasan, banal na espiritu at paraiso kasama si Kristo. Hindi lang ang mga yan kundi marami pang mga mana tayong tatanggapin mula sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang ipagpapatuloy na sasagutin kasama pa ng mga tanong na kailan natin matatanggap ang mana? Paano tayo ginawang karapat-dapat ng Diyos? Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng The Qualified Inheritors.
2: Ano pang inheritance natin? The new heavens and the new earth. Ano sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 5? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Alam nyo, tingin ko, itong earth na to, this is not this present earth. Aanuhin ko itong earth na to. Bakit? Ang daming problema dito sa earth na to. May lindol. Merong bagyo. Merong kalamidad. Pumunta ka dun sa dagat, sa Boracay. Pag sa litrato, ang ganda-ganda. Pag naligo ka na dun, mamaya may mga kakagat sa ano, kakatihin ka na ano ba itong dumikit sa katawan ko. Nakatapa ka ng sea urchins. Ang daming ganun. Lahat ng mga sa labas maganda. Tininan mo yung Mount Everest. Wow, ang ganda! Subukan mo umakyat doon. Patay ka. Lahat na mukhang maganda. Mamaya may bubuyog, nakakagat sa'yo. May langgam, nakakagat sa'yo. Yan. You will inherit that earth? Hindi. I believe itong earth na to, ito yung kasama sa new heavens and the new earth. Kasi sabi ni Peter sa 2 Peter 3 verse 13, but according to His promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Yan yung earth na i-inherit natin. Bago, renovated earth. Walang bagay na magkukos ng allergy sa'yo. Walang bagay na mangyari na masasaktan ka, mahihirapan ka, iiyak ka, magdurusa ka, dudugo ka. Wala nun. Wala na nun. It will really be perfect and beautiful. Yun ang inheritance natin. Ano pa kasama sa inheritance natin? We will receive resurrection bodies. Yan yung binanggit kanina, nadaanan dun sa text na binasa ni Brother Debraj. Yan yung sabi ng 1 Corinthians 15 verses 50 to 55. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi ka makakapasok sa kingdom of God kung wala ka nito. Ano yun? Ano yung dapat na meron sa'yo? Resurrection bodies. Sabi doon, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. That's talking of the resurrection. Kasama yan sa ating inheritance. Bago ka makapasok dito sa kingdom of God in its fullness na sinasabi niya, need to have a resurrected body first. Okay, ano pa kasama sa inheritance? You will have the privilege of serving God and reigning with Christ. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we endure, we will also reign with Him. Sabi ng Revelation 20 verse 6, blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. We will reign with Christ. Ano pa kasama dito sa inheritance na to? It includes sharing in the tree of life and in the holy city. Sabi ng Revelation 22 verse 19, and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. Remember the tree of life? Nandun yun in the Garden of Eden before our first parents sinned. Pero nung nagkasala ang unang mga magulang natin, pinagbawalan sila, may espada na umaapoy, na humaharang upang hindi sila nagkaroon ng access dito sa Tree of Life. And then, later on, makita natin, wala ng Tree of Life sa mundo. Kinuha ng Panginoon Diyos. Pero ibabalik niya ito, one day, dito sa heavenly city na ilalagay dito sa new earth. Inheritance natin yon. Ano pa kasama sa inheritance natin? Para tapusin na to, it includes inheriting all the unsearchable riches of Christ. Ah, wala ka na idadagdag dyan. Ito na eh. Sabi ng Ephesians 3 verse 8, to me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Ang ibig sabihin ng unsearchable, hindi mo lubusang mauunawaan, hindi mo lubusang maiimbestigahan, hindi mo maabot ng utak mo ang kabuuan nitong kayamanan na nakay Kristo. Yan ang inheritance na matatanggap natin. Ang daming nakalagay na sa Bible na pinapaalam. Ano to? For example, sa Ephesians 1, verse 7, and verse hanggang sa verse 14, meron tayong redemption, meron tayong forgiveness, merong knowledge of the mystery of God's will, merong sealing of the Holy Spirit. Ando na. Pero meron pang iba. Yung mga ibang nakalagay dito, binasa ko na yun sa inyo. At hindi pa lahat yun. I'm sure, kulang pa siguro yung buong Bible natin para malaman ano pa itong mga inheritance na to na kasama. Grabe, sobrang ganda nito. Kailan natin matatanggap itong inheritance na to? Kailan? Ito yung sunod na question. When do we receive the inheritance? Sa ibang bahagi, natanggap na natin. Tingnan niyo, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 11, in Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Tingnan niyo, we have obtained an inheritance. Pero sabi din ng Ephesians chapter 1 verse 14, sabi doon, who is the guarantee, ito yung Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. O tingnan nyo, sabi ng verse 11, we have already obtained an inheritance. Sabi ng verse 14, until we acquire possession of it. Ibig sabihin, pag sinabi nating inheritance, in a sense, tanggap na natin, but in another sense, matatanggap pa lang natin yung fullness niya. Ang tawag ng mga theologians dyan, already, but not yet. Pag nagbabasa kayo ng theology books, lagi niyong mababasa yan. Already and not yet. Already, pinatawad na tayo ng Panginoon. Already, may eternal life na tayo. Already, we are seated together with Jesus Christ in the heavenly places. Already, we are resurrected. Already, nasa atin na lahat yun. Pero, there is that fullness aspect of it that has not yet come. It will come. Ang assurance that it will come, we have the Holy Spirit in our hearts crying out, Abba, Father. Ang Holy Spirit, ang ang katiyakan na matatanggap natin lahat itong kabuuan ng inheritance na to. Praise God! Imagine, ang ganda nito. Nasa atin na, pero mas malaking manifestation pa. Okay, isang tanong na lang. How did God qualify us? Paano tayo kinwalify ng Panginoon? Well, klaruhin natin. Tayo ay kinwalify ng Panginoon hindi dahil karapat dapat tayo, dahil may ginawa tayong kabutihan. Klarong-klaro na ang basihan ng Panginoong Diyos upang i-qualify tayo ay yung sakripisyong ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Yun ang pinakapundasyon nun. Wala nang iba. No, kaya sabi niya, makikita natin paulit-ulit yun sa Colossians. Colossians chapter 1 verse 20. Sabi doon, "And through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross." Sabi ng Colossians 1:22, "He has now reconciled in His body of flesh by His death." O, yun na naman yung kamatayan niya. Colossians chapter 2, verse 10 hanggang verse 12, ando na naman binanggit yung kamatayan ni Jesus. Colossians chapter 2, verse 13, na-cancel itong mga utang natin sa Panginoon, tinabi ng Panginoon Diyos, dahil ito ay napako na sa krus. Ibig sabihin, dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Yan ang paulit-ulit. Diyan, yan ang basihan kung paano tayo nakakwalify dahil sa kamatayan ni Jesus Christ para sa atin. Pero gusto kong i-clarify yon. Totoo, yun ang foundation nito, yun ang basihan nun. Now, ibig ba sabihin nun, ang sino man na nagkeklaim na siya ay Kristiyano at sinabi niyang, "Ako!" Pag tinanong mo kunyari sa isang malaking grupo ng mga tao, "Sino dito ang mga born again?" Bigla may nagtataasan ng kamay, Ako! Born again ako! Born again Christian ako!" Paano mo alam? Eh kasi ako, I believe, sabi ng Bible, if you confess Jesus is Lord and believe that God raised Him from the dead, you will be saved. I confess Jesus is Lord. Kaya ako, ano na ako? Qualified na ako. Clarify natin. Totoo ang pundasyon ay ang kamatayan ni Jesus Christ. Pero, yung mga taong alam mong yung kamatayan ni Kristo ay para sa kanila. Kasama sila dun sa mga pinili ni Jesus Christ para ibigay niya buhay niya para sa kanila. Paano niyo alam na kasama sila dun? Una, they have repented of their sins and put their faith in Jesus Christ. They've repented of their sin. Tinalikuran nila yung kasalanan. Sinabi ng Lord, ayoko na pong nagkakasala sa inyo. Ayokong mahalin itong kasalanan. Kinasusuklaman ko to. Tinatalikuran ko na ito, Panginoon. And then, hindi lang yon,

tao. Naniniwala ko na namuhay ka perfectly sa mundong ito. Pinakilala mo kung sino ang Ama. At ikaw ay nagpunta rito upang maging tagapagligtas namin. Ikaw ay napako sa cross, hindi dahil sa kasalanan mo, kundi dahil sa mga kasalanan ko. At muli kang nabuhay upang ipakitang tinatanggap ng Diyos Ama ang sakripisyong ginawa mo para sa akin. Yun yung pinaniniwalaan mo. Yun yung tinatanggap mo. Totoo talaga ito. At hindi lang yun. Pinauubaya mo ang Panginoon, ang buhay mo totally sa Panginoon. You are entrusting your life to this Jesus. Kasama yon sa repentant faith. Hindi katulad ng demonyo na nagsasabing, we believe God is one. Tama ang kanilang doktrina. Pero wala nang pagbabago sa kanilang buhay. Actually, buti pa nga demonyo, natatakot sa Diyos eh. Maraming nagke-claim na sila'y born again, hindi na nga nag-repent. Patuloy pa sa kasalanan ngayon. At yung kasalanan, parang ang feeling nila, eh sigurado naman ako mapupunta ng langit eh. Hindi. Yung ganyang mag-isip, hindi totoong nag-repent at walang totoong faith. Itong mga qualified, binigyan ng Panginoong Diyos ng grasya to repent of their sin and to put their trust in Christ. Hindi nga ito galing sa Panginoon. Ito ay ability na binigay ng Panginoong Diyos sa kanila kasi hindi mo naman maiintindihan ang Ebanghelyo apart from the grace of God. Dahil sa illumination na ginawa ng Holy Spirit, tulad ng ginawa ng Holy Spirit kay Lydia, di ba? The Lord opened her heart to understand kung ano yung turo ni Paul. Yun yung kasama dito sa repentant faith. Bigay ito ng Panginoong Diyos. Alam mo na itong taong ito ay qualified because he has repented of his or her sins and truly believed in Jesus Christ. Pero dagdagan ko pa. Sino yung mga qualified? Yung mga qualified ay yung mga tao because of their repentance, because of their faith, kasama, makikita nyo, they are born again. Ang isang tao who is born again, pinalitan ni Lord yung kanyang desires. Dati ang desire niya, magpakayaman lang, maging gwapo, maging maganda, maging sikat sa mundong ito. Pero ngayon, iba na yung desire niya. Ang desire niya, Lord, I want to be holy. Lord, I want to live for you. Lord, I want to love you with my whole being. Lord, ayoko nang nagpapatuloy sa kasalanan. Lord, I want to be in your kingdom. Yun na yung gusto niya eh. Yun yung tao, alam mo, qualified siya kasi may ginawa ang Panginoong Diyos sa kanyang puso. Binigyan siya ng ability to repent, binigyan siya ng ability to have faith, and then, binago ang kanyang buhay. He is a new creation in Christ. Kaya hindi lang ito yung nagsasabing, ay, I'm qualified. Ako naniniwala kay Jesus. Are you born again? Are you transformed? Are you a new creature in Christ? Binago ba ni Lord yung puso mo? Na-realize mo ba na, wow, dati wala akong gana magbasa ng Bible. Ngayon, nagkagana na ako magbasa ng Bible. Ano nangyari? Kumilos ang Holy Spirit. Dati, ayaw mo ng church. Ngayon, nagkaroon ka ng love for church members. Dati, hindi ka nagpe-pray. Ngayon, nagpe-pray ka na. What happened? You're born again. May nangyari sa iyong puso. Yan ang mga masasabi mo. Yan ang qualified. Pag ikaw ay na-born again, kahit isang araw ka palang born again, kahit na hindi ka pa perfect, malayo ka pa for perfect maturity, malayo ka pa sa being a perfect believer, you are already qualified. You are already qualified. And so, kung ganyan pala, if there is such a thing as already qualified to receive the inheritance, ano ka na? Pasok ka na. Nakatanggap ka na in one sense itong inheritance na to. Pero hindi pa yun kompleto. Meron ka pang matatanggap later on in the future. Kung ganun pala, what should you be doing? Kung totoo na pala yun sa'yo, yan ang dahilan kung bakit sabi ni Paul, always giving thanks to

to the Father, you will always thank God. Yan lalabas yung totoong Christian spirituality. Na kahit na ikaw tuloy ay dumadaan ng sakit, dumadaan ka ng kahirapan, dumadaan ka ng persecution, niloko ka ng kamag-anak mo, nasunog ang bahay mo, nawasak ang sasakyan mo, namatay ang mga minamahal mo sa buhay, lahat ng klase ng problema nangyari na sa'yo. Pero pag pinag-isipan mo to, pero Lord, I'm already qualified to receive the inheritance. And I will receive more. Alam nyo, pagka talaga pinag-iisipan mo yon, mamaya, yung mga bagay dito sa mundo, parang sabi mo, okay na lang, Lord. Oo, sayang, nawala yon. Pero di bali, ang importante, I'm qualified to receive the inheritance. Alam niyo, sa totoo, ito yung kinalulungkot ko eh. Kasi kung tinitingnan ko sarili ko, minsan sabi ko, habang pinag-aaralan ko to, no, sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi ko masyadong pinag-iisipan ito. Ano yung nakakapag-excite sa akin? Minsan ang excitement, uy, makakapunta ako doon. Uy, may nagbigay sa amin ng regalo. Makakapunta kami sa lugar na to. Uy, may nagganito. Uy, okay yung resulta ng examination ko doon sa aking katawan. Wala pala akong sakit na serious. Uy, okay itong ganito. Maayos pala ako. Uy, dumating yung ano. Uy, nagkaapo ko. Uy, may kotse ako na bago. Uy, may... Yan ba yun? Hindi tama. Eh, kasi lahat ito, mawawala naman ito eh. Magkaasawa ka, tatanda kayong pareho, mamamatay din kayo. Nagkaanak ka, lalaki din yung anak mo. Nagkaapo ka, lalaki yun. Mamamatay din yan isang araw. Nagkabahay ka, mamaya, aanayin din yan. Pag lumindol, masisira din yan. Iiwan mo din yan. Ano nagbibigay ng joy sa'yo na lagi kang nagpapasalamat? Ito yun. Talagang lagi mo itong ipagpapasalamat. Kaya kailangan lagi mong pag-isipan. Kung may dinadaan ang kambagyo sa iyong buhay, balikan mo itong pag-aaral natin. Ito, matatanggap ko. Sa akin na to. Pinatawad na ako ng Panginoon. Nako, nasa akin ang Holy Spirit. Nasa akin na si Jesus Christ. Nasa akin na tatay ko na ang Diyos. Tapos ang dami kong darating. Dapat yun ang pinag-iisipan natin. Sa ating mga mananampalataya, we are already qualified. O ngayon, tinanaman natin yung unbeliever. Yung unbeliever na ang tingin niya, spiritual siya. Naghahata-yoga siya. Feeling niya habang nagyo-yoga siya, spiritual na ako. Sarap ng pakiramdam ko. Naka-asanas na ako, naka-pranayama na ako. Ang ganda na, nakaka-stretching na ako. Yung paa ko, nadidikit ko na sa ulo ko. Sarap ng pakiramdam ko. Spiritual na ako. Walang kwenta yon. Isang araw, tatanda ka. Isang araw, mamamatay ka. Isang araw, lahat ng contentment, peace, happiness, joy na nararamdaman mo ngayon, mawawala yan. Because you did not have God in your life, because you rejected Jesus Christ who died for sinners, because you never had a relationship with God, because you did not thank God, one day when you die, you will find your place in a place called hell. At magdurusa ka forever. Asa na yung spirituality mo? Wala. Wala. Ang totoong spiritual, ulitin ko, may relasyon sa Diyos. Nasa kanyang puso si Jesus. Pinasasalamatan niya ang Panginoon Diyos dahil sa ginawa ng Panginoon Diyos sa kanya. O ikaw na tumatawag sa yung sarili mong spiritual ka, ano ginawa ng Diyos sa iyo? Meron bang nagbayad ng kasalanan mo? Meron bang banal na spirito na nasa puso mo? Ikaw ba ngayon ay new creation? Ikaw ba yung mga kasalanan mo, inamin mo bang makasalanan ka, at yung mga kasalanan ba yun ay pinatawad ng Panginoon? Ang perfect righteousness ba ni Jesus Christ ay nilagay sa iyo upang pagtiningnan ka ng Panginoon, ang nakikita niya yung perfection ni Jesus Christ sa iyo? Kung hindi mo alam lahat yan, kung hindi mo nakikita yan, you're not truly a spiritual person, sad to say.
Itong totoong spirituality. My prayer is sana makita natin ito, makita ng mas maraming mga tao ito. At habang may panahon pa sila, sana'y tanggapin na nila si Jesus Christ as Lord and Savior. Maunawaan nawa nilang ebanghelyo at isuko nila ang kanilang buhay dito sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa kanila. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita. Salamat po na, oh God, merong mga katotohanan itong nakasulat sa Biblia na pwede naming ma-access, pwede naming mabasa. Ito na, Lord. Oh. Lord, thank you. Hindi ito misteryo na nakatago sa iyong isipan, na kailangan pa kaming lumangoy sa pinakamalalim na bahagi ng dagat para maabot ito. Hindi ito nasa tuktok ng bundok na kailangan pa naming akyatin ang pinakamataas na bahagi ng Mount Everest upang maabot ito. O nasa pinakamataas na bahagi ng universe na ito para makuha, para malaman, para makita. Lord, ito na, nakalagay na dito sa Biblia. Na ang mga nananampalataya kay Kristo dahil sa kanyang kamatayan sa krus, sila ay qualified na to share in the inheritance. At nilagay niyo pa rito kung ano-ano yung matatanggap namin as our inheritance. Oh Lord, thank you so much. Lord, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami na hindi ito ang madalas na pinag-iisipan namin at nagbibigay ng aliw sa aming mga puso. Mas natutuwa kami sa mga material na bagay na nararamdaman at natatanggap namin ngayon sa buhay namin. Instead of looking at these wondrous, marvelous blessings that come from you. So Lord, please forgive us. Lord, tulungan niyo po na lagi naming i-meditate itong mga katotohanan ito, especially sa kalagitnaan itong mga problemang dinadaanan namin sa mundong ito. At ito po ang magbigay ng aliw sa aming puso, kapayapaan sa aming puso, magpalalim ng aming pag-ibig sa inyo, magpalalim ng aming pasasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon. Lord, pinagpe-pray po namin yung mga unbelievers, mga nalinlang, yung mga akala nila, spiritual na sila, dahil may feeling sila of contentment, feeling of peace. Pero Lord, panandalian lang ito. One day, they will die and they will see their true condition and it will not be good. They will be suffering forever in hell. Lord, please have mercy. Have mercy upon them. Buksan niyo ang kanilang mga mata habang may pagkakataon pa sila. Nawa, hipuin niyo rin ang kanilang puso tulad ng ginawa niyo sa amin. Upang tanggapin nila si Jesus at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Dalitong dalangin namin, Lord, Jesus' name.

0: Ang Kristiyanong espiritwal ay kalugod-lugod sa Diyos. Siya ay nagpapasalamat hindi lang sa mga material na bagay, lalo na sa mga pagpapala na konektado sa ginawa ng Diyos Ama para sa kanyang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyang hindi siya karapat-dapat, ngunit minarapat na tagapagmana ng Diyos Ama na makabahagi sa mga pangako para sa mga hinirang na nasa liwanag. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Qualified Inheritors.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: From the best to the worst, one thing could be said about Israel's kings. Not one of them was the king they truly needed, and that, of course, is the point. A greater king was coming. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today as we begin a series called The King We Need.
4: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ako po si Pastor June from Equippers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.
0: Ah!

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Hello! Magandang araw, mga kaagapay. Lunes naman pong muli. Kamusta po ang lahat? Ito po ang inyong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Nagbabalik sa muling pagsasahimpapawid ng inyong inaabang-abangang counseling program on air, ang Heartline. Nais ko po mag-shoutout muna sa inyong mga kaagapay. Kayo pong mga listeners and viewers namin, binabati namin kayo. At sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos po yung ating program. And of course, gusto ko pong mag-shoutout din sa mga listeners and viewers natin. Diyan po sa CARE 104.3 D-Way FM sa Legazpi Albay. Yan, hello po sa inyong lahat. And sana po ay nasa maayos kayong kalagayan habang kayo po ay nakikinig sa amin ngayon. Ano? So, maki-interact po, feel free, no? Na kayo po ay mag-comment sa atin pong comment section kung saan man kayo gumagamit, no? Kung kayo nasa YouTube or sa Facebook, no? Para maging masaya po at makabuluhan at interactive yung atin pong talakayan. Well, a few weeks ago, nabalita po yung kaganapan sa pagitan ng isang pamilya kung saan ay nagkaroon po ng alitan at tampuhan sa pagitan ng magkakapatid. Ang ilan sa kanila ay mga ampon o hindi tunay na anak, no, ng kanilang kinilalang ina, samantalang meron ding masasabing tunay na anak. At sa, well, iba't ibang kadahilanan, marami sa ating mga kaagapay ang maaring ganito din ang estado ng pamilya. No? Nais nating maunawaan yung mas malalim ba na kalagayan ng isang taong lumaki sa hindi niya tunay na pamilya. Legal man o hindi, yung dinaan ng proseso para siya po ay kupkupin or ampunin. Ano kaya yung mga pinagdadaanan ng isang ampon? Ano yung kanyang mga kaisipan? Ano yung mga nararamdaman niya? No? Ano kaya yung mga naging pananaw niya sa sarili? Naging concept niya about family? Or yung naging pananaw niya sa mundo, sa Diyos, na sa kanya ay lumikha? Ano po yung mga maaring struggles, no, at issues nila sa kanilang paglaki at pagharap sa buhay bilang isang ampon, no? Secured ba sila or nakararanas ba ng mga insecurities? Ayan. So, yun po yung ating pag-uusapan, no? At upang ipakilala sa inyo yung mga makakakwentuhan natin ngayon at tutulong upang tugunan yung mga liham na nalikom natin, ano, na may kaugnayan sa ganitong usapin patungkol sa pagiging isang ampon, no? Narito yung ating unang panauhin. Let us give a warm welcome sa ating nagbabalik na kaagapay. Si Pastor Joshua Garcia. Yan. Pastor Josh, ano yung mga kabalahan? At bumati ka na? Or kung may mga i-announce ka?
5: Hello po, magandang araw at gabi sa inyong lahat, mga ka-heartline, mga kaagapay sa DZS. Sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood, binabati ko po kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Nasa maayos kayong kalagayan, lalo na ngayon na panahon ng medyo minsan maulan. Ano? And gusto po munang batiin, no, ang aking siyempre asawa na si Tin. Hello. Magandang gabi, pati sa aking anak na si Johan na makulit na.
4: Hi, Johan.
5: Wala na siyang maging madaldal. Salamat sa support, no, na andito ako ngayon. And sabi nila, suki ka na talaga dyan sa, ano, sa Heartline. Salamat po, Mami May. And salamat din po, binabati ko po ang mga taga-LJCC sa Quezon City, At ang LJCC dito po sa Cavite, sa aming mga pastors, sila Pastor Tony, Pastor Beth, Pastor Marlon, Pastor Sara, Pastor Aaron, Pastor Felip, sa lahat po ng mga kasama namin sa ministry, sa mga kaibigan ko, sa mga leaders ng church, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, binabati ko kayong lahat. Ayun lang po.
4: Ayun.
5: Nakikinig po kasi sila ngayon, for sure.
4: Hello po sa mga taga LJCC,
5: Yes po.
4: Cavite at Quezon City.
5: Yes.
4: Okay, sige, introduce ko naman. Isa rin nagbabalik. Actually, itong dalawang ito, tinuturing ko mga anak at ang tawag nila sa akin, Mommy. Ayan. Let us welcome yung ating isa pang guest, si Pastor Flory Jun Guatno. Ayan. Pastor Jun, baka
3: Hello
4: may
3: po.
4: mababatiin.
3: yes, Mi. Magandang gabi po and magandang gabi sa lahat ng mga taga-Heartline and mga nakikinig ngayon. So ako naman po ay nagpapasalamat din siyempre sa biyaya po ng Diyos at patuloy tayo po nga pinangangalagaan ng Panginoon and gusto ko rin pong ibatiin yung mga pamilya ko rin po sa Bulacan at sa iba't ibang lugar kung saan po sila naroon and yung pamilya ko rin po sa simbahan sa GCC Cainta and yung aking pinaglilingkuran din ngayon dito sa GCC San Mateo, yung mga pastor rin namin sa GCC at sa GCC Pasig and then kila Bishop Victim po yung kanina kakatapos lang din namin ng aming pong pag-aaral, you know? At yun po, bali sa mga katrabaho ko din, yung mga kaibigan ko din, at nawa itong gabi na to ay mapagpala tayo sa mga topic na mapag-uusapan po natin. And thank you po sa pagkakataon na binigyan niyo po sa akin ngayon para po makapag maging bahagi po itong programa ninyo.
4: Ayun, yan si Pastor June. And thank you sa iyo, no? Sa muling pagsama sa amin. Ano? Okay, sige po para sa mga kakatutok lang, muli itong inyo. Ate May Gomez, sa inyong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. At ang aking po mga guests, of course, kakabanggit lang sila Pastor Joshua Garcia at Pastor Flory June Guatno para sa Heartline Monday Edition. Ito po ay isa't kalahating oras no, ng usapang puso at counseling. Napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung sa ang panigman ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. And para po sa inyong counseling concerns, pwede po kayong magbigay ng message sa ating FB page. Yan po ay 702-DZAS Radio TV. At pwede rin mag-message para sa inyong mga message dito sa numbers na ito. Kung kayo po ay Globe user, ang number po ay 0916-296-6620. At para naman po sa mga smart users, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan, mag-comment na po no, sa ating comment section para po maging interactive yung ating kwentuhan. And of course, gusto ko yung batiin no, yung akin pong family, ayan, yung husband ko si Dan at yung akin pong anim na anak si Dustin, si Diane, si Dominic, si Don, si Dre at si Dale. And of course, yung aking mga manugang si Kuya Jay at si Ate Hazel at yung aking tatlong apo si Chuck, si Dylan at si Sela Davin. And of course, happy birthday sa aking mamang. Nasa heaven na siya, no? July 21. And of course, yung kanyang sister, magbe-birthday itong 21 din, magka-birthday sila. Turning 80 naman si Tita Inday. Happy birthday po. And yung aking nag-iisang son-in-law, si Kuya Jay or Samuel Capiznon, July 31. Ayan, magpa-burger ka. And of course, binabati ko rin yung aming mga pastor, leaders, members sa Pleasant Christian Alliance Church dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, maging yung mga kapatiran sa In Christ City Church sa Savannah Park, San Jose del Monte, Bulacan. At of course, yung The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF SJDM. Ayan, si Sister Zan, Doris, Alma, Tessa, Guinness, at Bing. Ayan. Okay, hello po sa inyong lahat and sana po nakikinig kayo. Alright, mag-start na po tayo magbasa no, ng ating first letter. Ayan. Sabi po dito, kamusta po, paano ko po ipapaliwanag sa anak naming ampon, 11, na kahit hindi siya galing sa amin, buong puso namin siyang minahal at pinili, lalo na ngayong nagsisimula na siyang makaunawa. Ito po ay mahirap sa amin ng asawa ko para sabihin, Pero nasabi na po yata ng mga pinsan niya. So may naunang magsabi. No? May mga kakaiba po siyang ikinikilos, naging mailap at tahimik. Kaya gusto ko na rin pong manggaling na sa amin ng tatay niya. Ayun, yun po yung kanyang problem, no? Kung paano niyang ipapaliwanag, no? Siguro gusto niyang maging maingat. Sige, Pastor Josh, anong gusto natin sabihin dito?
5: Alright, magandang gabi. Kay Mami o sa sumulat po ano ng ating letter sender. Maraming salamat dahil kayo po ay merong ganyang klasing pagmamahal sa inyo pong itinuring na anak, no, kinupkop ng may pagmamahal, pagkalinga. Dahil alam naman natin na hindi po madali ang gumawa ng desisyon na mag-ampon, di ba? Ito talaga nangangailangan ng una, legal na proseso at syempre yung genuine na pagmamahal talaga sa batang tatanggapin natin o aariin nating sariling anak. And bago tayo magdesisyon doon na siya ay ating kupkupin at aariin na ating pamilya, alam natin na ano eh na darating yung panahon, no, na malalaman at malalaman niya ito. And yun nga lang, no? Dapat yun talaga na paghahandaan na kung paano natin ito sasabihin sa kanya, sa anong paraan, sa anong tono, na mauunawaan niya, hindi yung galing pa sa ibang tao. Kasi minsan yun dapat maiwasan, eh, no? Na kapag ginamit ito na para bagang less yung, kumbaga, ginagawang joke ng ibang tao o ginagawang paninira to ng ibang tao, lalo na ng mga pinsan, siguro inaasar siya, di ba? Eh ikaw, ano ka lang naman eh, ampon ka lang. Minsan, kapag ganun kasi nagiging tono, nagkakaroon ng confusion yung bata, no? Kung ano ba talaga yung identity niya? Ibig sabihin ba nun, hindi ako mahal ng magulang ko? Ibig sabihin ba nun, sino yung magulang? Kumbaga, sa 11 years old kasi na bata, tingin ko ito yung panahon na binubuo niya yung kanyang identity, di ba? Nabubuo yung kung sino siya, bakit naririnig niya yung sinasabi ng mga pinsan niya, at bakit tahimik yung mga magulang niya pagdating sa ganong usapan. So tama po kayo. Dapat po ito yung tamang panahon para talagang maipaliwanag sa kanya yung katotohanan, no, na hindi manggaling sa ibang tao. So ang nakamahalagang siguro masasabi ko dito, hindi ito yung tono na parang nagkukumpisal ka ng kasalanan sa kanya or what. Hindi, ipapaintindi natin, ilalatag nating maigi, ikukwento natin yung gaano natin siya kamahal at paano dumating sa punto na siya ay naging bahagi ng inyong pamilya, no? Ito ay kwento nga ng pagmamahal at hindi ito yung kwento ng parabang investigasyon or kung paano ilalathala sa kanya lahat ng mga nangyari, ano? Kukwento natin kung gaano natin siya kamahal, na walang magbabago kahit malaman niya yung totoo na sinasabi natin ngayon, na siya pa rin ay hindi man isinilang mula sa ating sinapupunan o sa inyong sinapupunan, sinilang naman siya sa inyong puso, no? Bilang inyong tinuring na anak, 'di ba? Na mahalaga rin siya, 'di ba? And sa totoo lang, no, bigyan natin siya ng pagkakataong magtanong. 'Di ba? Kasi darating yung time, marami siyang pag sinabi natin yung totoo or dumating sa oras na talagang pinag-usapan ninyo yung nangyari o willing na kayo at handa na kayong sabihin sa kanya yung totoong sitwasyon. Siya ay ampon, no? Sa tono ng pag-ibig, hayaan natin siya magtanong. Saan ako galing? Sino yung totoong mami? Sino yung totoong daddy? Di ba? Kasi bahagi yun ng pagbuo ng kanyang pagkatao. Yung malaman niya yung ibang detalye ng katotohanan. At hayaan din natin siyang maging malungkot. Kung dahil valid naman yung reason na yun, dahil, di ba? Kapag tama yung paraan ng ating pagpaliwanag sa kanya, hindi ibig sabihin nun na hindi na siya makakaramdam ng kalungkutan, no? Darating pa rin tayo na maaring malungkot pa din siya sa totoong sitwasyon o sa totoong kalagayan ng bata. Pero andyan tayo, present tayo upang iparamdam sa kanya yung pagmamahal na yun sa panahon na binubuo niya yung kanyang pagkatao. Di ba?
4: Okay.
5: Man ibig sabihin na umiyak siya, ay nagrebelde na,

0: na ipinaparamdam natin sa kanya, bukod sa ipinapaunawa yung katotohanan, yung mga detalye, ipinaparamdam din natin na we are here, you are there. Tinanggap niyo siya, mahal niyo siya, walang magbabago sa pakikitungo, o protektahan niyo siya. At kung itatanong niya sa inyo yung mga detalye, handa kayong sabihin sa kanya yung katotohanan, di ba? Kasi kahit bata siya, karapatan pa rin niyang malaman yung totoo. Yung masasabi ko.
1: Right. Okay. Yeah. So thank you for that, no, Pastor Josh. Madaming magagandang points dun sa sinabi mo, no. And I like what you said, no, na yung bang may tamang paraan kung paano dapat sabihin yung tono, no. Ito ay parang sabi mo, hindi dapat parang nagkukumpisal ng kasalanan, kundi masyadong ano, no, dramatic. Kumbaga, parang kailangan mo lang din na i-open sa kanya yung reality ng kanyang identity. Ano, hindi siya lalaki na confused or masama yung loob dahil lang galing pa sa iba at nagiging joke. No? So,
0: Opo.
1: maganda yung sinabi mo, no, yung bang bigyan din ang chance magtanong. Dahil bahagi nga yan ng pagbuo ng kanyang pagkatao. Kumbaga, ito may bagong ano, no, may bagong truth about the self. Tapos of course may mga questions yan, hayaan mo lang siya, no. But of course, even as you answer yung mga tanong niya, dapat ay maging mapili, maingat, no, dun sa mga ano, choice of words, no. Na salit na sabihin mo na pinamigay ka, sabihin mo na ano, no, na we are blessed na ikaw ay na pasa amin, 'di ba? Yung mga ganun, ano?
0: Tama
1: Na
0: po, tama.
1: 'di ba?
2: Tama.
1: Yeah,
0: Maganda
1: maganda
0: po
1: yung
0: yung
1: ganun.
0: niyon.
1: Choice yung choice ng words. Kung paano natin
2: Mapalitan yung mga ano talaga.
1: Kasi minsan may mga salitang masakit sa tenga.
0: Po.
1: Okay, ikaw pa Sir June, anong gusto
2: Tama po.
1: mong idagdag diyan?
2: Ayun po, magandang gabi po ano. So ako naman agree din ako sa sinabi ni Pastor Joshua. Gusto ko lang doon mag-point sa part na marahil na nararamdaman po nung mga magulang is eto na yung time na kailangan nilang sabihin yung isang bagay na alam nila na hindi magiging madali na tanggapin para sa anak nila. Siguro may part lang din dito na parang masyadong mabilis. Siguro nag-ready pa sila, kaya sakto yung tanong nila dito po ano, na paano nila ipapaliwanag. So, ang maganda po dito, importante na palaging maging totoo sa pagsabi kung ano talaga yung totoong kalagayan. So, mahirap talaga siya, hindi siya magiging madali sa pakiramdam ng bata. Since
1: Right.
2: ang sabi nyo nga dito is talagang napapansin nyo parang may nag-iiba na rin sa kilos ng bata, nagiging mailap, nagiging tahimik. So, mas kailangan na din talagang bigyan ng panahon na sa inyo po manggaling yung katotohanan. And then, maganda, doon sa pamilya din po na nasa paligid ninyo, is humingi rin kayo ng suporta na hindi maramdaman na yung pagiging ampon is masama o pangit. Kasi importante po yun sa environment, lalo na po sa pamilya, is maging maganda yung approach yung sa kagana sabi kayo ni Pastor Joshua. Maganda yung approach kasi since 'di ba tayo din po kung halimbawa kayo po mananampalataya din ni Kristo, lahat tayo ay adapted din, 'di ba? So yun yung magandang mapaliwanag, yung kahalagahan ng pagiging adapted, minahal tayo ni Kristo, minahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, minahal niya tayo. So yung pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos, hindi dahil sa kawawa tayo, kundi mahal niya tayo kung sino tayo. At yung part din, siguro din yung na, actually habang binabasa ko po yung tanong, naalala ko bigla, ampon din pala ako. Kumbaga, yung, sabi ko, ay, pag naririnig ko yung salitang ampon sa bahay, kahit na, ano lang siya, tag dito, ay, ampon namin to eh. Yung ganong, alam ko naman siya, ever since, may kirot talaga siya na maramdaman sa puso mo, na alam mo na hindi ka nila
1: May
2: totoong
1: kilo
2: anak.
1: talaga.
2: Oo, may kirot talaga siyang nararamdaman na
1: Okay.
2: hindi siya po pwedeng sabihin na parang nagiinarte lang. Kundi, naalala ko yung tinuro sa amin dati, May, na bata, sa tiyan pa lang ng nanay, malaki na yung chance na matrauma talaga yung bata. Once na hindi maganda yung proseso ng pag kung nag-aaway habang dinadala o may problema talaga yung nanay. So may trauma na.
1: Yeah.
2: E paano kaya yung halimbawa paglabas pa lang, may trauma na kagad yung ba?

0: So, hindi siya magiging madali, pero maganda po. Yan, talagang punuin ng pagmamahal. Makita na walang pagbabago kahit na ganun yung kalagayan ng bata. Na kahit na anong maging desisyon ng bata pagdating ng darating na panahon, hahanapin niya yung magulang niya. Hindi magbabago yung pagmamahal. Sila yung tao na binigay ng Diyos para tulungan siya sa panahon na kailangan niya ng tulong at pagmamahal. And then acknowledge lang din na huwag magalit dun sa magulang na nagpamigay kung gano'n man po yung nangyari. Talagang sabihin pa din na ito ay naging pamamaraan ng Diyos para maging pabahagi nila sa kanilang pamilya at ipagpasalamat yung buhay na ibinigay din nung kanya pong original na family kung ano man po yung naging problema. So yun lang din po yung sa akin.
1: Okay.
0: Naalala ko, Mami, no, na
1: Go ahead.
0: sabi nila, mahirap para sa kanila na sabihin yun sa bata. And that's valid dahil sigurado kung meron kayong shared idea na ang gusto ninyo iparamdam sa kanya hanggat maaari na talagang anak siya. Di ba? Whether we like it or not, makukonfront tayo ng truth. No? And sabi nga, mas mahirap kung manggaling sa iba dahil
1: Oo nga.
0: mas magiging questionable ito sa bata. Siguro, tama po yung mga pinag-uusapan natin dito eh. Dapat meron tamang paraan ng pagsasalita, pagsasabi, kailan sasabihin,
1: Even yung
0: meron
1: timing pa
0: talagang,
1: lang.
0: yeah, timing, ano. And of course, yung choice of words, di ba, mga binanggit at hina. And yung after natin sabihin sa kanya yung truth, dapat ready rin tayo. Kasi hindi naman yun after ng
1: Right.
0: isang araw, iyak siya, okay na pagising niya.
1: Okay na.
0: Hindi eh, di ba? So, dapat kausapin din natin yung mga pinsan at tsaka yung mga
1: Totoo yan.
0: tao sa paligid na o nalaman na niya pero wag natin gagamitin to laban sa kanya.
1: Tama.
0: Kasi dapat yan, ano, yung community kung saan pinalalaki natin yung bata ay involved din, ano, sa ating goal na talagang iparamdam sa kanya na mahal natin siya.
1: Okay. Yeah, maganda 'yan ano dahil sabi niyo nga no, yung timing din ay may client kasi ako to lang no, present na ampun pala siya no. And pero ang maganda about yung parents ay early on sinabi sa kanya. At maayos naman sinabi no. In fact, kilala niya kung sino yung mga biological siblings ganyan, yung parent. Kilala niya no at nagtatrabaho nga dun sa business ng adoptive parent niya yung kanyang mga kapatid yung kumbaga alam no so walang ano no walang hurt feelings dun sa bata maybe siguro yung simula no pero ngayon as I speak to her walang problema no and in
0: Parang
1: fact
0: Moises po, ano? Parang
1: oo
0: Moises.
1: parang Moises
0: Literal
1: oo
0: yung mga ampon, no?
1: yeah. So I guess magandang na i-deliver ng magulang at saka bata pa siya ay ano na no na-explain na at na walang tinago kumbaga. Oo, kaya minsan masakit dahil ang tanda mo na saka mo lang nalaman. So parang betrayed ka no, parang pakiramdam mo ay tinago sa iyo no. Okay. Excuse lang po. All right. So may dadagdag pa ba kayo?
0: Siguro po, ano, magandang maging hamon ito sa lahat na sirain natin yung parang konotasyon na masama ang pagiging ampon. Wala pong masama sa pagiging ampon. At ini-encourage nga eh, as a matter of fact, no, dahil napakadami ng mga you know, walang pamilya ng mga bata, di ba? Na in-encourage tayo, no, ng mga agencies na i-take yung hamon, no, na mag-ampon. Actually, consider din namin yan before nung masawa ko. Pero sabi ko nga, eh, kung ano yung kalooban ng Panginoon, may kilala ako na si Pastor Stephen Gualberto na meron silang adopted child and si Orvi, kaso maaga siyang kinuha ng Panginoon. So, nakita ko doon yung proseso na talagang pag ikaw ay inampon, ekstrang pagmamahal, ekstrang pangunawa, no? Ekstrang pagkalinga ang talagang ibibigay sa iyo ng magulang na umampon sa iyo. Ang laking kailangan. And kaya naintindihan ko po yung sentimento ng mag-asawa, 'di ba? Kung bakit nila 'yan.
1: Yeah, kaya hindi talaga 'to basta-basta dapat ginagawa, no? Kasi
0: Yes po.
1: meron talagang ano, preparation, hindi lang siguro financial, no? Hindi lang yung environment kung saan mo ilalagay anak mo. Even
0: Tsaka may ano,
1: emotional.
0: may yung part naman syempre hindi lahat dumadaan sa legal, di ba po?
1: Oo nga.
0: As in, pinamigay lang, iniwan sa kamag-anak. So yun yung actually yung isa sa pinakamasakit na part din na doon sa nangyayari. Kumbaga dahil talaga sa problema. Kaya medyo mabigat po yung proseso kung paano tatanggapin talaga nung bata. Actually, habang tumatanda talaga siya hanggang sa maging mature yung bata, yung pagtanggap medyo magiging mahirap po talaga.
1: Yeah. So, minsan talagang kailangan mo explain ng maayos, ano?
0: Apo.
1: Bakit siya ay alam mo yon, yung hindi ka magkaroon ng feeling na ano, you were rejected, ganyan, ano, masakit yun eh, no? Oo.
0: Yes,
1: And
0: totoo. Sabi po.
1: importante din naman na ano, no, malaman nila yung totoo, kung saan siya nanggaling, sino yung totoong magulang niya, no? But siguro lalo na kung medyo bata pa, no, na ma-explain talaga ng maayos, no? Sabi niyo nga yung ikaw ay napunta sa kanila dahil mahal kanila, no? Hindi dahil sa kung ano pa man. Ayun,
0: Yes,
1: magandang
0: totoo po
1: ma-explain ng
0: yun.
1: ganun. Okay. Sige,
0: Kasi
1: basahin na,
0: ano
1: may
0: po
1: dagdag
0: ano
1: pa
0: yung
1: kayo? Oo.
0: pinapapaladagan ko lang, no?
1: Alright,
0: Kasi
1: good.
0: yung, kumbaga parang transition phase to eh. Mula doon sa alam na alam niyang siya ay anak, tapos bilang all of a sudden, di ba? Parang bilang magbabago yung pananaw niya sa pamilya, magbabago yung pananaw niya sa mundo, magbabago
1: Oo
0: yung
1: nga.
0: tingin niya sa magulang.
1: Yeah.
0: Malaking adjustment yun sa bata and kailangan
1: Totoo.
0: ng mas malalim na pangunawa sa parents, no? Kasi balang araw, akala lang natin okay na, pero ano yan eh, sa paglaki ng batang yan, itong edad na 11 years old, ang laki ng ano yan, komposisyon yan habang lumalaki siya, habang tumatanda siya. Maaari itong maging malalim na sugat, or maaari itong maging patotoo ng bata kung paano niya naramdaman yung totoong pagmamahal sa isang magulang, di ba? Kaya malaking
1: Yeah.
0: challenge ito sa mga parents kagaya ng ating letter senders.
1: Right. Kaya nga eh, kung sinasabi mo na kaya ano, no, blessed kayo dahil napunta yung batang yan sa inyo. Pero paano kung hindi naman niya nararamdaman, ano, baka iba yung
0: Totoo
1: treatment or lalo na kung may mga kapatid, ano, tapos
0: po
1: nako-compare niya. Baka
0: yan.
1: hindi ano, no, hindi mag he may not be able to make sense yung sinasabi mo, no? Dahil hindi nag-a-agree yung nararamdaman niya tsaka yung sinasabi mo. Okay. So very careful talaga, no, how we reveal, no, dun sa bata. Okay. Sige po, ito yung pangalawa, no. Sabi niya, no, another ano, adoption issue, no. Simula po nang nalaman kong ampon ako sa edad na 14, yun, mas late ito. Parang nawalan ako ng tiwala sa mga magulang ko ang nagpalaki sa akin. 15 na po ako. Lumaki po akong may pakiramdam na iba ang trato sa akin ng mga magulang ko kumpara sa atensyon nila sa dalawang mas bata kong kapatid, 10 and 7. Normal po bang maramdaman yon? At paano ko tatanggapin? Parte talaga ako ng pamilya namin gaya ng sinasabi nila. Yun. So, sige, Pastor June, anong sasabihin natin dito sa ating letter sender?
0: So, sabihin ko yung sinabi niyo, parang iba yung nararamdaman trato. No? Medyo mabigat din yung kaya pong nararamdaman sa pagkakataon na ito.
1: Pwede ko pong
0: Thank you.
1: sagutin, no? Habang inaantay po natin si Pastor Jun. Sige.
0: Oo. Alright, sige. Pastor Jun, saluhin muna kita. Okay. Sa totoo lang, ano, no, normal yung, kasi tinatanong niya, normal ba yun nung napansin niya? Tulad nga ng binanggit ko kanina, na kapag nalaman ng bata, na-confront siya dun sa truth, mahirap, kumbaga maraming magbabago eh. Hindi natin sabi na, isipin mo normal lang, isipin mo okay lang, hindi eh. Maraming magbabago talaga and as a matter of fact, mahirap yung pagbabago na yun, no? Hindi ito basta, dito basta overnight madaling tanggapin, 'di ba? Lalo na katulad nito, 14 years, tama ba?
1: Fourteen,
0: And napansin niya na
2: nagkaroon na siya ng comparison. Kaya pala iba yung trato sa akin.
1: No,
2: Kaya
1: biglang
2: pala
1: ganun, ano?
2: biglang naging ganun, nagkaroon siya bigla ng ganung response, ano? Itong letter sender natin. Pero hindi ibig sabihin nun na ano ha, na bigla kang walang utang na loob or what, no, or bigla ka na lang nagre-rebel. Hindi ibig sabihin nun na gano'n, no? Hindi ibig sabihin na naging masama kang anak, di ba? Maaring, yun nga, bahagi ng process, yun yung normal response mo bilang ikaw, na magbago talaga yung perspective mo sa loob ng pamilya, nag-iba yung ihip ng hangin, or may kita mo yung parang, sabi mo nga, unfair treatment, di ba? That's actually common, no? Kasi nga nasa accepting stage ka pa, 'di ba? Sinusubukan mong mag-cope up sa situation, sinusubukan mong mag-adjust, sinusubukan mong tanggapin yung totoo, 'di ba? And sabi nga, no, natural eh, no, natural na especially ito teenager, no, natural na tanungin niya, sino ba talaga ako? Sino ba talaga yung magulang ko? Bakit ako ipinamigay, 'di ba? May mali ba sa akin? Wala, hindi ba ako kaibig-ibig, 'di ba? Bakit iniwan ako ng totoo kong
1: Daming
2: magulang?
1: tanong, ano?
2: Dami talagang maghahalo-halong tanong, lalo na yung 14 years old na ito talaga kinikilala niya yung sarili niya, nag-explore siya. No, biglang, alam mo yun, biglang ang masaya, biglang all of a sudden parang gumuho, no, yung pundasyon mo ng pagmamahal, gumuho yung pananaw mo sa mga taong nagparamdam sa iyo ng pagmamahal. Pero ayun nga, we have to kumbaga, allow na ourselves na maaring dumaan tayo sa ganyang proseso, no? Pero gusto ko din sabihin sa iyo, no, kapatid, na hindi ibig sabihin na hindi ka mahalaga, no? Ikaw ay mahalaga. At may mga tao, especially magulang na tumanggap sa iyo, ang nagpahalaga sa iyo. Sila yung unang nagparamdam ng kahalagahan mo. May nakita silang mahalaga sa iyo. Minahal ka nila bilang ikaw, pinahalagahan nila yung buhay mo. 'Di ba? At yung sinasabi mong parang unfair treatment, maaaring sige, yan yung nakita mo. Pero tandaan natin na extrang love yung ipinaramdam din nila sa iyo dahil ikaw ay kanilang itinuring na anak at una kanilang naging bahagi ng pamilya, una kanilang niyakap, 'di ba? So huwag mo nang sisihin kung maaari ano yung mga totoo mong magulang, kung ano yung mga naging desisyon nila, kung bakit ka napunta sa ganyang kalagayan, no? Dahil ang totoo nito, hindi naman ibig sabihin na wala kang value, maaaring kaya ka napunta sa ganyang kalagayan, nasa ganyang pamilya, dahil hindi natin alam yung parents mo ba before ay iba-iba yung naging situation. Maaaring tanungin mo yung parents mo, di ba? Maging open ka at maging handa ka din sa magiging sagot sa mga ma-encounter mo pang truth, no? Sa mga ma-encounter mo pa na ibabahagi nila sa iyo, dahil sa tingin ko naman ay nasa tamang edad ka na rin para maintindihan yung mga katotohanan na yan, and learn to, you know, embrace yourself, learn to accept kung ano yung mga yung truth, kung ano yung reality, and do not, kumbaga, think less, no, na ang sarili mo ay hindi loved, no, you are loved, you are accepted, no, at pinahalagahan ka. No, you are valuable, you are precious sa iyong mga adoptive parents, di ba? And sa totoo lang, kapag naunawaan mo yun at dumating sa punto na natanggap mo yung kalagayan na yun, magiging thankful ka, no? Yun yung magandang maging response natin sa ating mga naging tumuring sa ating magulang, na magpasalamat sa kanila, di ba? Well, of course, give yourself a time, no, a space. Hindi dapat kailangan maging madali, na kailangan automatic maging thankful ka agad. Mayroong proseso yan kapag natanggap mo na, no? Kapag ganyan yung naging process, you have your time, you have your own space, magkakaroon ng healing, no? Matatanggap mo na din yung totoong sitwasyon. Mas matututunan mong mahalin ang iyong sarili, mas matututunan mong mahalin ang iyong magulang, at mas matututunan mong mag-mature sa situation. No? Tandaan natin ito, ikaw ay loved, accepted ng iyong parents. Okay?
1: Okay. Yeah, thank you,
2: Pastor
1: Donald.
2: Jun, nandiyan ka na
1: Sige,
2: ba?
1: Pastor
2: Yes.
1: Jo, Pastor June, anong gusto mong sabihin tungkol dito?
0: Yes, regarding naman dito sa sa letter sender natin. So, isang kabataan po talagang ito na yung nasa proseso na mas madami ng tanong, mas madami ng gustong gawin sa buhay. At yung tanong niya kung normal ba yung nararamdaman niya, kung nasasaktan, yes, normal naman masaktan. At maganda, meron kang makasama na nagpo-proseso din yung nararamdaman mo.
1: Right. Tama.
0: Yung tamang tao na po pwedeng nakakaunawa din sa kalagayan mo at makakapag-guide din. Kasi kung yung part na paano tatanggapin yung parte ng pamilya, actually, ever since, parte ka na ng pamilya. Ngayon, nahihirapan lang tanggapin dahil nga yung distinction ng pagiging ampon. Pero yung pagmamahal mula nung inalagaan ka ng mga magulang mo, yung panahon na binigay nila sa iyo is napaka-importante noon. Hindi yun kaya ng gawin ng iba dahil nagawa yun ng magulang mo. Kung merong mga pagbabago na napapansin ka, since ikaw yung tumatay yung panganay ngayon, so usually ganyan talaga kasi nangyayari yung mas bata yung binibigyan ng pansin para at least mas matulungan yung mas mahal sa kabata. So yun yung magandang ipakita mo din na yung suporta sa mga magulang mo na makakatulong ka. At tama din yung pagtanggap nila na hindi, alam mo yun, ako isa sa mga naging goal ko nung nalaman ko na actually nalaman ko naging ampon ako. Wag marinig sa bibig ng nanay ko o ng tita ko na nagsisisi siya nung tinanggap niya ako, nung inampon niya
1: Ouch.
0: ako.
1: Iba
0: Kundi,
1: sakit 'yan.
0: oo, kumbaga ang maririnig ko doon, magiging thankful si nanay, yung mga pinsan ko na tinanggap nila ako. Kumbaga nagsikap ako na maging mabuting anak, pamangkin, pinsan, kapatid. Pero kasi ang lagi kong sinasabi sa kanila, wag na wag, parang ayokong marinig na nag-ampon. Kumbaga kapatid niyo ako. Ako na lang discuss, no? Kapatid niyo ako. ako na yung bida-bida. Pero kasi yung gusto kong matanggap ko na sarili ko na yun yung naramdaman ko sa kanila. Yun din yung sinasabi ko sa lahat. At very thankful. At yun, ay magiging thankful ka din sa mga susunod na panahon kapag nakita mo yung halaga na merong tumanggap at nagmahal sa iyo. Lalo na sa mga panahon na hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Lalo na ngayon, kumbaga ang laking biyaya na binibigay sa iyo ng Diyos na nakapag-aral ka, na may kinakain ka, may tirahan ka. May mga taong nangangalaga sa iyo. Siguro ngayon, dahil nga mas tumatanda ka ngayon, unti-unti nagkakaroon ka ng isip, and then parang kaya mo na parang gusto mo na din, baka may party na gusto mo nang humiwalay, pero wag mong gagawin yun kasi yung pagkakataon na binigay sa iyo, hindi lahat merong ganyan. Hindi lahat may tumatanggap.
1: Right.
0: Kahit ngayon sa mga sa orphanage, di ba, nag-uunahan yung mga bata doon na sila yung maampon, merong hindi rin talaga naampon. So, very blessed kung merong mga tao na katulad na nag-aalaga sa iyo ngayon, yung mama at papa mo, yung pamilya mo ngayon, na tinanggap ka nila kung sino ka. At yun, maganda, advice ko din as bilang ampon din, ano, is pangalagaan mo kung ano yung meron ka, magsikap ka sa buhay, hanggang sa dumating yung pagkakataon na kaya mo na rin tulungan yung mga magulang mo o pamilya mo na bilang pasasalamat kasi minahal ka nila bilang ikaw. So yun lang po.
1: Yeah, so normal talaga no yung maramdaman mo na initially no yung lungkot, yung galit or minsan nalilito no. Kaya sabi niyo nga kanina, bigyan ng time no na matanggap mo unti-unti no. Normal response kumbaga yung ganun ano na initially ay marami kang ano duda, marami kang tanong, marami kang sama ng loob siguro, yung ganyan ano. Pero I think it's very important na i-allow no, actually encourage na magtanong ng magtanong yung bata no. Kasi sabi niyo nga ito yung way kung paano niyang binubuo yung pagkakakilanlan niya no bilang isang tao. And yan nag-confess no si Pastor June na siya ay isang ampon. And talagang yung pakiramdam ba na no na hindi pala ako totoong anak dito or hindi pala ito yung totoong pamilya no. I could just imagine yung sakit no Or yung nabigla kang nalito, bigla kang naguluhan. Bakit? Ano? Yung mga ganyan. Daming tanong siguro. And
2: Okay lang ba
1: yeah.
2: magtanong kay Pastor Jun, if ever?
1: Yeah, sige
0: Sige
1: po.
0: po, sige lang. Ako tinanong, o sige po.
2: Nabanggit ko nga po kasi kanina na kapag nalaman mo yung truth, talagang nagbabago yung perspective mo sa lahat eh. So, at paano yun, paano mo yung na-experience, Pastor Jun, para at least may makarelate sa atin dito, or yung ating letter sender? And paano mo siya sinubukang ma-overcome or matanggap?
0: Mas na-feel ko yung pain nung naging youth na ako eh. Pero yung bata ka, para ka naglalaro lang eh. So nung naghahanap ka nung sasama sa iyo sa graduation, tapos ang isa sa mga medyo mabigat sa akin nung part na ano eh, yung walang magulang na sumusuporta sa iyo sa mga activity. Tapos
1: Okay.
0: last nakikita ko sa iba na, uy, anak ko to, anak ko to. Wala akong gano'n na ano, na experience actually. Kasi iba kasi yung way ni nanay kung paano siya nag-aalaga dun sa amin. And then very focused din kami mag-support dun sa bahay, magtulong-tulungan. So lumabas siya sa akin nung kabataan ako, lahat nung pain na hinahanap ko nung bata ako. Akala ko normal lang yon na pag may mga tag ito, may mga activity na pinabawa, pinapasaya itong isang kamag-anak ko. Tapos, tuwan-tuwa yung magulang. Tapos ako, mag-isigap lang ako sa sarili ko. Kailangan ko maging masaya kasi syempre, masaya yung time na yun eh. Pero, meron palang kirot na sa puso na, ay, kung meron sana akong magulang na ganito, hindi ko sana ganito mararamdaman.
1: Dun lumabas,
0: Pero
1: no?
0: oo, ang siguro ang pinagpapasalamat ko lang din, maaga ko namulat sa simbahan and yung hinahanap kong magulang na-extend siya sa simbahan.
2: Church, no?
0: Meron ako mga nanay at tatay doon. So, kaya importante na magkaroon ng magandang community din eh. Na yun yung makakatulong unti-unti doon sa healing. Pero may part kasi na talaga nalalabas pa din siya. Parang may pacing. Meron ako naalala nun yung graduation nung
2: Kaya
0: high
2: ka?
0: school.
2: Kaya
0: Hindi naman, hindi naman, hindi naman. Naalala ko nun,
1: pamiyak
0: sabi ko,
1: to. Relax.
0: ayaw na nanay ako sama. Sabi ko, sino sasama sa akin? Sino sasama sa akin? So doon na tinawag yun na mama ko talaga. So hindi ko ma-feel yung bakit siya nandito. Doon na lumalabas ang tanong, bakit mo ko iniwan? Lalabas talaga yan eh, bakit mo ko pinabayaan? Eh, pwede naman tayo magsama-sama kahit sa hirap at ginhawa. Ay, hirap pala muna, sa hirap. So, it's a matter of ano siya, yung mahaba yung proseso ng pagtanggap hanggang sa yung pag dumating yung pagkakataon na tinanggap mo na siya, at makita yung lahat ng bagay na magandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong ginamit sa akin. Grabe yung pasalamat ko din. Tapos napalitan din yung mindset ng mga kamag-anak ko na hindi man lumalabas sa bibig nila, pero grabe yung pasalamat nila dahil hindi ako napariwara, kundi mas naging maganda at naging maayos yung buhay. Hindi man ganong kagandang-ganda, pero yung napalaki ng maayos, na parang lumalabas ako yung pinaka naging bunso dun sa pamilya, na talagang hanggang sa nakatulong kay nanay, hanggang sa nawala si nanay, talagang ramdam namin yung as pamilya po talaga. Kaya ako, isa talaga sa mga gusto ko talagang marinig itong letter sender po natin. Yung proseso, mahirap siya, pero maganda. Kung halimbawa kung nagsisimba ka man sa simbahan, tuloy mo lang yan at hingi ka ng mga advice dun sa mga tao na pwede makatulong sa iyo. At pwede mong gawin na magulang din yung magbibigay ng extension ng pagiging magulang. Katulad ni
1: Yun.
0: Mami May, Mami namin siya, di ba? So, ang masarap,
2: Tayo
0: dumami
2: eh,
0: tuloy,
2: mga kapon.
0: yes, yes, dumami bigla yung magulang ko sa labas.
1: Ayun,
0: Di
1: marami.
0: ba? Ang dami, ang
1: Marami
0: da...
1: pala.
0: Yes. Kaya talagang magandang mapuno talaga ng pagmamahal ang isang tao eh. Kasi yun talaga yung pinaka magiging pundasyon natin para magpatuloy sa
2: Entity niya.
0: buhay. Tama.
1: So very important talaga yung community, ano?
2: Totoo
1: Yung
2: po.
1: support system na may mga kumakausap sa iyo at nakakaramdam ka rin ng acceptance, no, na hindi ka talaga alien, no? Hindi ka
2: Yes po.
1: nag-iisa sa buhay, ikaw ay ano, surrounded by people na ano, na nagbibigay ng importansya sa iyo, no? Pinaparamdam sa iyo yung totoong worth mo, no? And of course, you know, alam mo, no, na may Diyos na nagmamahal sa iyo dahil may mga taong nagsasabi niyan sa iyo, no, habang bata ka at habang nandun ka, no, dun sa period or sa stage ng buhay mo na ikaw ay naghahanap, no, ng identity at ng ano, yung acceptance, no, yung katotohanan, yung healing, no. Yan. So you are surrounded by people na ganyan, ano. Yeah, so nako, very interesting po, ano, at marami pala tayong dapat maunawaan tungkol sa maring mga pinagdadaanan ng ating mga kaagapay na adopted, no, or ampon. Pero for now, magbe-break muna po tayo, no, para magbigay daan sa mga ads and announcements sa ating radio station. So please, no, hindi pa tayo tapos sa kwentuhang ampon. Stay tuned, mga kaagapay. Wala pong maglilipat ng station. And we'll be right back.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpila.
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Salamat po sa pagantabay. Para po sa kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng atin pong programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko po ngayon ang atin pong mga bisita, si Pastor Joshua Garcia at Pastor Flory June Guatno, na kasama nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kaagapay. Ayan. Actually, hindi na sila bisita. Madalas silang nandito. At gusto ko muna po mag-promote ng services and information namin sa Amara. Ang amin pong Amara Counseling and Training Center ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. At kung kayo po ay may counseling concerns, you may call this number 0995-203-2231. At ang amin pong FB page, just type in Amara Center PH. Ang amin pong email address ay amaracenter2015@gmail.com. So kami po ay nagkikater sa mga individuals, couples, and family counseling. Ayan. And also, we conduct trainings and seminars po. All right, yan po ang Amara Counseling and Training Center. Just feel free, no, to call 0995-203-2231 for your concerns, no, sa counseling. Ito po yung ating pangatlong letter. Ipinaampon ko po ang anak ko noon dahil wala akong kakayahang magpalaki at iniwan din ako ng ama ng bata. Pero ngayon, gusto kong malaman kung ayos lang ba na bawiin ko ang anak ko o baka makasira lang ako sa buhay niya. Nasa isang barangay lang po kami at tuwing makikita ko siya ay gustong-gusto kong yakapin. Ayun. No, nakikita pala niya. 7 years old na po siya. Regular na po ako sa trabaho sa nakalipas na 3 taon. Wala pong legal na pag-aampon dahil matalik kong kaibigan noon ang kumuha sa kanya. Kahit kaibigan ko ay pinakiusap, nahayaan ko nang mabuhay ng normal at tahimik ang buhay ng bata. Okay, so parang walang question pero I think ang tanong niya ay baka ba makakasira lang siya ng buhay kung babawiin niya dun sa nag-ampon, no? Okay, Pastor Josh, anong masasabi dito sa kwentong
2: lang
1: buhay na ito?
2: Medyo ano, no? Makapagbagbag damdamin ang
1: Oo
2: tanong.
1: nga.
2: Kasi yung kalagayan
1: Gustong
2: talaga
1: bawiin.
2: buwiin. No? Ganun eh. Mahirap kasi talaga yung ganyang kalagayan. Bagaman hindi ko mailagay ang sarili ko dahil nakikita ko lang, naunawaan ko na mabigat. Kasi may mga desisyon tayo ng nakaraan na maaring ngayon ay nahihirapan tayong bawiin yung mga ganong klase ng sitwasyon. Pero hindi man ibig sabihin na nang ipinaimigay mo siya ay nawalan ka na ng karapatan na maging magulang. At sa totoo lang, sa batas, ikaw yung kanyang legal na magulang, di ba? Dahil wala naman kayong legal na usapan. Siya ay ipinahabilin mo lang. So kung ang tanong niya ay pwede ba niyang kunin or pwede ba niyang bawiin, sa tingin ko naman, oo, sa tulong siguro ng mga legal na pamaraan o kung kaibigan mo rin naman hanggang ngayon, yung kaibigan mo na pinagpaampun sa iyong anak, maaari kayo mag-usap, di ba? Pero ang gusto ko po malaman, hindi ba niya alam na siya ay ampon at maaaring hindi kasi hindi naging malinaw maaari sa tanong kung alam ba ng
1: Walang
2: bata,
1: sinabi.
2: oo, kung ano yung totoong kalagayan, siya ba ay inampon, at sinasabi mo na nakikita mo yung bata, hindi mapipigilan yung damdamin niya na minsan pag nakikita mo, gusto mo siyang yakapin, no? Hindi mo naman masabi na anak kita, ako totoo mong magulang dahil kinukonsidera niya na baka ma-confuse ang bata o mahirapan. Maaring kaya dumating sa puntong 7 taon na dahil ang batang ito ay nakita naman niya na maayos yung kalagayan, 'di ba? So, siguro yun yung mabigat na dilema eh, no? Na nasa maayos siyang kalagayan. Pero gusto mong malaman niya na ikaw yung totoo niyang magulang at gusto mo siyang yakapin, gusto mong bumawi kasi sa tingin mo economically ayaw mo na siyang buhayin. For you, it's high time na malaman niyo yung truth.
1: May stable job na siya.
2: Stable job na siya. No? Kumbaga, kung ano man yung lusak na kinalagyan niya noong siya ay bagong panganak at ipinagkatiwala niya yung kanyang anak, maaring napatawag niya yung sarili niya doon, bumangon na siya, nakarecover na siya sa pain na yun, simula nung iniwan siya ng asawa niya, at ngayon ay handa na siya. Yan naman ay may mga pagsusuri. Ano? At sa tingin natin, kung kaya niya, well, ang dapat niyang kausapin nito, hindi yung bata agad, kundi yung mga itinuring na magulang ng bata dahil sa loob ng 7 taon, umikot yung mundo ng bata na ang alam niyang magulang ay yung tumanggap sa kanya, ang nagpalaki sa kanya. Mahirap yung bigla naman tayong papasok sa mundo ng bata at sasabihin natin na sa akin ka na dahil ako yung totoo mong nanay. Bagaman ikaw yung totoong nanay, magiging mahirap talaga ito sa bata na tanggapin yun agad-agad at basta-basta. At hindi rin naman siguro ito magiging madali sa adoptive parents na sila yung basta na lang magbibigay, ano? Basta na lang nilang tatanggapin. Dahil hindi ko din kasi masyadong naintindihan yung kwento kung are they in good terms ng friend niya. Bagaman sinasabi niya na kaibigan niya ito, no? Matalik niyang kaibigan kaya sa kanya niya ipinagkatiwala. Siguro may mga time, I could just imagine na kapag nagkikita sila ng kaibigan niya, niningitin niya yung bata, karga-karga ng bata, yung karga-karga ng adopted parents sa kaibigan niya, yung bata, hindi natin alam kung paano yung nagiging treatment nila sa isa't isa, nagbago ba yung sitwasyon, di ba? Pero dapat mo pa rin kausapin yung umampon sa bata. Sila talaga yung dapat mong kausapin.
1: Right.
2: At sila yung magpapaunawa nito doon sa anak mo, kung paano nila ipapaintindi. Diba? Pero dapat may agreement kayo na ang goal ay ipakilala ka na ikaw yung totoong magulang at hindi na dagdagan ng kwento, hindi na maging kasiraan ito para hindi mas maging masakit sa bata na tanggapin kung sino talaga siya. at kung sino yung totoo niyang magulang, no? Sa totoo lang, yun nga, malaking dilema ito. Maraming magandang paraan para dumating tayo sa puntong makilala ka, no, ng bata bilang totoong magulang, no? Pero dapat nasa maayos na usapan ng kaibigan mo na umako ng responsibilidad sa loob ng 7 taon, no? Siyempre, igagalang at irerespeto mo rin yung tumuring sa kanya na magulang.
1: Baka kinoconsider na nilang anak talaga nila yung
2: yes,
1: bata, no?
2: Totoo po yun. Dahil hindi naman, siyempre, napasaya na nila yung bata, napalaki na nila, nabuo na nila maaari yung 7 taon na yun, no? Hindi natin basta-basta agawin siya, eh, di ba? So, kailangan natin talaga ito, kung kinakailangan magkaroon ng legal consultation, why not? Depende sa sitwasyon, no? Pero higit sa lahat, kung kailangan ng counseling, mas maganda magkaroon sila ng legal ng mga counseling, no? Pwede silang mag-contact maaaring dito sa Amara Counseling, right? Maaaring gumaga nitong sitwasyon kagaya nito, kung paano natin yung papaunawa sa bata at paano magkakaroon ng transition. Kailangan ba na ang bata ay pipili kung sino ang magiging pupuntahan niya, di ba? Kailangan ba na yung bata ay darating sa punto na maunawaan muna niya yung totoong kalagayan niya at hayaan siyang makilala at bigyan siya ng pagkakataon, ng panahon, na oras na makasama din niya yung totoo niyang nanay. Diba? So, nasa maayos sa pag-uusap talaga ito ng mga adult. Basta tandaan po natin, ang bata, hindi siya ari-arian, hindi siya premyo na pwede nating pag-awayan o pwede nating pag-agawan. Ano? So, ang importante dito talaga at the end of the day, ano ba yung kalagayan ng bata? Halimbawa, kung nakikita ninyo na, halimbawa, sa isang sitwasyon lang na baring hindi siya natuturing ng tama, o pwede kang humakbang, no? You have to make a move na talagang nakikita mo na namamaltrato yung bata. Diba? Pumasok ka sa sitwasyon, nakausapin mo talaga yung parents, na itinuring niyang parent pala, yung guardian, no, na adoptive parents. So, yun po yung maaari kong
1: okay,
2: nakikita
1: yeah.
2: Dito.
1: Okay, so sa sitwasyon na ito, no, pinakamahalagang tanong yata ay hindi lang kung ano yung gusto nating matanda, no, kundi kung ano yung pinakamabuti para sa bata, no?
2: Yes.
1: Consideration talaga yung bata. Okay, sige, Pastor June, anong gusto mong i-add?
0: Actually, habang nakikinig po ko lang sa tanong din sa sinasabi ni Pastor Joshua, masyado talagang komplikado yung sitwasyon na to. At dito ko nakikita yung kahalagahan na dapat pagpapasok sa pagpapamilya, kailangan talagang paghandaan.
1: Yeah.
0: Kasi ang pinaka naging kawawa talaga is yung mga bata. Kasi
1: Oo nga.
0: usually, di ba, pag naghihiwalay ang mag-asawa o yung mag-partner, hindi naman talaga nila iniisip po anong mangyayari sa bata eh. Ang mas iniisip nila yung damdamin po nila. So, ang laging nali-left behind dyan, yung mga bata. So, siguro personally, kung yung sa tanong niya, kung makakagulo ba, makakagulo po talaga. Magiging mahirap para sa bata. Then para dun sa pamilya din, na iniwanan. Hindi ko alam kasi kung anong naging agreement nila na after ba na maging okay na yung buhay niya, babawiin niya na, or sana kung halimbawa nung talagang walang-wala pa siya, kung talagang pinapaalagaan niya lang, dapat hindi nawawala yung presensya niya.
2: O
0: Eh,
2: kaya
0: ang
2: yung kwento, no?
0: Totoo yan. So, hindi natin alam yung toong kwento. Pero, ang mahirap kasi dito yung nag-invest na ng pagmamahal yung
1: Right.
0: kaibigan.
1: Tama.
0: Tapos,
1: Sobrang invested na sila.
0: Anong tawag dito? Hindi pa ako naninisi. Ako parang, dahil okay na, kaya ng alagaan. Dahil nasasaktan ka na at parang gusto mo nang kunin.
2: Parang ready na siyang maging magulang.
0: Oo, ready na siya maging magulang. So parang lumalabas dito, sarili na naman yung iniisip. Kasi bakit pinamigay? Dahil hindi kaya. Sarili yung iniisip. Hindi naman talaga yung bata. Kasi hindi niya kaya. So ngayon dahil kaya na, sarili na naman yung iisipin. So, yung bata na naman po yung mahihirapan. Maganda dito, syempre, in legal term, sa legal, talagang malaki yung karapatan nyo po bilang magulang na makuha talaga. Pero magiging mabigat siya, imposibleng hindi masasaktan dito yung bata. Imposibleng hindi masasaktan yung bata at mahihirapan yung bata. Pero kung ilalagay sa legal, I believe makukuha po talaga yan. Pero yung part dito na matatanggap ba ng damdamin mo na mas mahihirapan yung anak mo sa sitwasyon na mangyayari, yung proseso. Kasi po pwedeng baka lumaban din po itong kabilang panig. Baka yung 7 years na pag-aalaga lahat ng ginastos, baka hingin sa'yo. Di ba, possible, kasi ito, parang tulfo na to. Parang tulfo na. nagkaroon na ng ano, ng kwentahan kung magkano yung nagasto. So, masyado siyang mabigat. Pero ako sana ang i-consider, pag-pray mo din, ano ba yung mas makakabuti? Yan, tama po, mas makakabuti sa bata. At tulungan ka din ng Diyos na mapagtiisan yung sitwasyon na mahirap ngayon. Kung ang tawag ito, maging maliwanag ba sa kaisipan kung ano po yung dapat na gawin para sa ikakabuti ng lahat at lalo na po ng bata. Though 7 years old pa lang po ito, pero I believe darating yung time na kung halimbawa itutuloy po yung ganitong gagawin, lalabas at lalabas yung pain niyan in the future. Yung pain, malaki yung ginagawa ng pain o trauma sa buhay ng tao para mapariwara at masira yung buhay.
1: Okay.
0: Iyon yung isa sa, yes po. Iyon yung isa
1: major
0: sa mga gusto ko.
1: Consideration talaga yung bata, no?
0: Yes po. Yung bata po talaga. Pero sana yung relasyon within the friends, tuloy-tuloy pa din at maalaw na, alam mo po, maalaw na pumupunta pa din sa bahay. Hindi man mapakilala sa ngayon na nanay ka kaagad.
2: Na-introduce siya as ano?
0: Yes.
2: Gagawin tita.
0: Oo, as a friend, tapos yeah, nagbibigay, no? Nagbibigay ng kung ano-ano. Alam mo yun?
1: Binapasyal-pasyal niya.
0: Yes. Yung inaalaw.
2: Bigyan na, kumbaga, mag-start yan kapag ano eh, naayos yung usapan nilang magkaibigan.
0: Tama.
2: Na hindi yung biglang all of a sudden after 7 years, saka siya nagparamdam, di ba? Tapos yan, kahit pa paano, sabi ko nga kanina, may sustento, meron kayong malinaw na usapan kahit hindi papel, pero may malinaw kayong usapan na magkikita pa rin kayo, o kaya naman kung handa na siya at handa na rin yung kaibigan, hinahayaan yung proseso na dumating sa punto,
0: yes,
2: yung tamang panahon, no, yung tamang timing para dumating sila sa transition na ganyan, napapakilala na siya, napakita na mabait tong taong ito, diba? At may nagmamahal ka din dun sa bata, no, kahit pa paano unti-unti yung proseso, hindi biglaan. Kasi yung biglaan proseso na bigla kayo nagpagawa.
0: Sobrang sakit yan.
2: Traumatic.
1: So, ang point talaga, wag biglain yung bata, no? Magkaroon ng gradual, no, na pag-adjust para sa bata.
0: Tsaka dagdag ko lang po, dito yung pinakamagandang term na co-parenting. Pinakamagandang mangyari po. Yung co-parenting talaga. Hindi man alam kagad ng bata na parent kita, pero yung ginagawa nyo parehas, partner na kayo nung kaibigan mo na pinapadama yung pagmamahal bilang magulang. Kesa masira pa po yun.
2: Pwede naman yan, tatawagin mo, oh, say hi to mommy, tita. Di ba?
0: Tita, mommy.
2: Kahit mommy.
1: Pero tita, ano yan eh, no? Tingin ko talagang dapat from the very start malinaw, no?
2: Yes.
1: Kung ano bang balak, no? Yan ba ay may bawian o yan ba ay talagang wala na, no? Kasi kung
0: yes,
1: sakaling mapag-usapan kunyari na pag naging okay na yung trabaho ko, nagkaroon ako stable na income, pwede ko bang unti-unting ano, no? Palapitin sa akin ulit yung anak ko, baka mabawi ko pa. May mga ganun, ano?
0: Yes. So, mabigat pa din yun, May. Maganda sana nung umpisa pa lang. Sana, kung ganun yung nangyari po, no? Kahit nagkatrabaho siya, nandun pa din yung presensya niya. Umpisa pa lang talaga. Sana ganun lang. Pero tapos na tayo doon.
2: Kwento kasi parang hindi niya nalalapitan yung bata eh. Kwento sa tanong. Dahil bagaman nasa isang barangay sila, nakikita niya yung bata, pero hindi niya magawang
1: plan. Hindi niya,
2: diba?
1: Yeah.
2: Yun yung kwento eh. So may gap. may gap dun sa relationship ng friend and
1: Yeah,
2: ng
1: kaya
2: bata, ng
1: kaya
2: parent.
1: kung sakali man ay talagang dapat ay unti-unti no na palapitin muna niya yung
0: Totoo
1: loob
0: po
1: ng
0: yan.
1: bata dun sa kanya. All right, sige. Basahin natin yung susunod,
0: Grabe,
1: ano?
0: grabe.
1: Oo, mabigat, ano, yung mga kwento ng buhay ng mga ampon. Ito yung susunod, no? Sabi, 3 years na po kaming kasal ng asawa ko. Napapansin ko po na kapag napag-uusapan ng tungkol sa pamilya niya, umiiwas siya at minsan ay nagiging emosyonal. Ayaw pong umattend kami ng mga gatherings ng pamilya nila kahit gustong gusto ko. Okay, siguro itong babae yung gustong gusto, ano? Siya po ay ampon. Okay, so yung husband siguro ay ampon at masyado po siyang sensitive sa maraming bagay, mahiyain at nakakatakot pong magalit, sumisigaw at nagsisira ng gamit. Pero kapag nahimasmasan ay nag-a-apologize lalo't hindi ko po pinapatulan. Paano ko po siya matutulungang harapin ang mga sugat na dala ng kanyang nakaraan? Okay, so may ano, no? May malalim na sugat, no? Yung ampon. Okay. Pastor June.
0: Ayun. So, ito naman po, ano na, adult naman na. So,
1: Adult na.
0: dito naman nag-trigger yung mga traumas nung mula po nung bata pa. So, ito po ang isa sa pinakamagandang gawin. So, bilang isang asawa, maganda hinahayaan niya pong magkwento din yung asawa niya kung ano po yung nararamdaman po talaga niya mula nung bata, nung sitwasyon niya nung bata, para ba at least yung tinatago nung asawa niya na ayaw niya nang balikan is napoproseso. Kasi katulad niyan, yung baka ang pinaka problema pa dito, yung baka manawa siya sa part na kapag nagwawala o nagagalit, syempre ang mahirap po dyan kapag may physical na part na. So, yun yung isa sa magandang maiwasan na mag-usap sila kung ano talaga yung problema, paano siya matutulungan. Kasi silang dalawa mismo po yan eh. Talagang maging open mismo yung asawa niya sa kanya para at least maramdaman ng asawa niya na yung kanyang yung mga nangyari sa kanya na nagdaan eh hindi na mangyayari ngayon at matutunan din ng asawa niya magpatawad at tanggapin yung naging kalagayan niya kasi baka po pwedeng ang iniisip niya bakit siya inampon o bakit siya naampon o baka naramdaman niya naman yung rejection doon within the family. May ganun po talaga kahit na hindi mo maririnig na nasabihan ka ng ampon, pero alam mong ampon ka, may rejection na po agad yun na nararamdaman. Kasi alam mo na hindi ka parte, tapos palagi yung pinagsisikapan na maging parte. So, medyo mahirap siya at ang isa sa mga mapagsikapan po dito eh, matulungan na mahil. Ang mahirap po dyan kapag talagang inabot pa ng pagtanda na hindi nahihil at hindi naayos yung totoong problema ng asawa. At yun po,
1: Yes.
0: kung magiging open din yung sila, yan, magiging open din yung asawa niya na magpa-counsel, malaking bagay na makausap talaga din. Kasi maapektuhan din, madadala niya rin talaga sa pamilya. Yun yung isa sa pinakamahirap dyan na pwedeng mangyari.
1: Okay. So maganda na ma-express ng asawa niya, no? Kahit na sa mga casual na pagkikwentuhan lang, no? Na encourage niya na share, no? Ano yung pakiramdam, ano yung mga pinagdaanan, no? Ano yung mga malalim na sugat na yan na kailangang i-release, no? Ilabas, no? At yun nga sabi mo kanina, no? Kung kailangan ng counseling o mas malalim na pag-process ng mga sugat, no, mga pinagdaanan growing up, no, dahil sa siya ay ampon, no, magandang ano 'yun, ano, talagang magkaroon ng pag-heal, no, dahil ito yung ano eh, no, yung kumbaga may mga unresolved issues 'yan at lumalabas, ano, na it's finding its way out, no, in ugly ways, no, na nagiging bayolente, nagiging baka verbally abusive, no, or yung mga ganyan pag-explode, no, ng emotions na siguro matagal na panahon ay andyan lang, ano, nakakulong, no, at nagsusumigaw sa, you know, gustong lumabas. But then, ano, ito nga sabi niyo, maganda na, ano, na-encourage siya, no, kahit yung mga casual kwentuhan na mag-asawa, no, na bakit gusto ko lang maintindihan bakit ayaw na hindi ka umaattend, samantalang gusto ko makilala yung mga panggulang mo, may mga pamilya mo, yung mga ganyan, ano. And from there, baka unti-unting nag-open up. Sige. Pastor Joshua, and may gusto ka idagdag?
2: Oh, sangayon po ako sa lahat ng mga napag-usapan natin. Siguro, yung abandonment wounds kasi, yung sugat mula doon sa pakiramdam na parang iniwan ka. And then, matagal na proseso. Actually, kahit ako, matagal ko nang kilala yung sarili ko, na kapag na-realize ko na kapag ako ay na-feel ko na iniwan ako, talagang umiiyak ako bigla. So, kahit na minsan ano eh, yung out of halimbawa yung umalis na yung yaya ni Johan, yung matanda, no, nagsabi niya tapos na yung kontra kanya, feel ko na parang nasasaktan ako. Sa totoo, totoo po yun, meron ng ganung klaseng feeling,
1: separation anxiety.
2: Yes, separation anxiety. Pero natatanggap ko naman, natatanggap, pero nagkakaroon na talaga ako ng bilang nagkakaroon na bilang pagbabago ng emotion. And mahirap, no? So kasi kung ang nagiging kumbaga ang response ng asawa niya ay either nagagalit, umiiwas, 'di ba? Baka yung pag-iwas na yun ay coping mechanism niya para hindi mabungkal yung pagkatao niya at hindi siya bangin, hindi siya sukatin o hindi siya maliitin ng mga tao na sa paligid niya. Well, tulungan natin siya, 'di ba? Na
1: tama,
2: kung
1: tama.
2: niya na parang pinipressure siyang alamin lahat, no, o ungkatin lahat, lalo na kung hindi siya handa at hindi siya willing na i-broadcast ito, na malaman ng lahat, 'di ba? And ikaw bilang asawa, malaki rin yung part mo na protektahan siya at yung maramdaman niyang pinoprotektahan mo siya sa ganong aspeto. Pero mahalaga din, tulad yan ng binanggit ni Pastor Flory, na encourage natin siya na kung kailangan niya ng professional counseling, marami pong kagaya ng Amara counseling na willing mag-ano, sa maghawak ng ganitong case. And deserve niya kasi na gumaling.
1: Right.
2: Na gumaling. Pero hindi natin
1: Tama.
2: Siya pwedeng pilitin eh. Meron tamang proseso talaga sa pagtanggap sa mga reality. Kasi maaring sa atin, madali lang natin tanggapin yun dahil hindi naman natin naramdaman yung nararamdaman nila, no? Kaya kailangan natin ng mas malalim na pangunawa, presensya, at protection din, no, kung kinakailangan niya. At kung kinakailangan din na tayo yung mag-iwas sa mga sitwasyon na alam nating magti-trigger sa kanya, biglang sasabog yung kanyang damdamin or biglang magpapaputok ng kanyang galit, di ba? So, i-ano natin, kumbaga i-filter natin yung mga ganong klaseng moment para at least nakikita natin yung ano, yung kumbaga napaparamdam natin sa kanya na willing tayo na suportahan talaga siya. Kasi tandaan natin, no, mag-asawa po kayo. Kung may makakaunawa sa kanya, dapat ikayo yun, no, na kanya po ang asawa. Na dapat mas umiintindi, mas umuunawa. Dahil ang pinaka-obvious ito, meron talaga siyang malalim na pinagdadaanan. Maring yun nga, kung di pa niya tanggap or nahihirap, ayaw, maring tanggap na niya pero ayaw niyang pag-usapan. May mga ganun, no, na hindi siya willing ikwento. Di ba? Yun, kasi sabi naman, sorry naman siya, no, kapag di masmasan siya, tsaka kapag natulan, di ba? Ibig sabihin, nakikita ko naman na nauunawaan mo yung kalagayan niya. No? So, yun nga, ang pinakamaganda at practical talaga na masasabi natin dito is, kailangan niya ng healing at yung proseso ng healing na yan. Kasi nga, nasa isang pamilya na siya eh. Hindi pwedeng yung pain niya ay maging trauma naman ng mga anak niya o ng asawa niya. Di ba? Dahil baka hindi natin alam na si Mister nagkukos din pala ng ibang trauma. Bagamat hindi kasing katulad ng trauma na pinagdaanan niya, pero kapag nagagalit siya at nagsisira ng mga gamit na nakikita ng mga anak, trauma din yun sa mga bata. And naalala ko po yung kanta, actually nag-relapse ako sa kantang to. Yung kantang Heal for You, 'di ba? I heal for you so you won't have to. 'Di ba? Ang ganda ng kanta na yon na willing ang isang ama na dapat magkaroon ng healing para ang kanyang anak ay hindi na maranasan yung pain na pinagdaanan natin. Diba? So, kasama dapat sa pagtanggap ng lahat ng ating nakaraan, no? Bilang isang magulang na hindi na natin dapat ipasa ito sa ating mga anak. Eh, yun po yun, ano? Yun yung caution doon na yes, nasaktan tayo. Yes, mahirap tanggapin or maaari na sa proseso tayo ng pagtanggap. Pero sa loob dapat ng isang pamilya, ano, gumawa tayo ng paraan o maging willing tayo

0: Hindi niya yung overview ng pangyayari na sinasabi niya na mukhang kinokonnect niya yung pagiging mahiyain, pagiging sensitive, pagiging explosive ng galit ng asawa dun sa dun sa kanyang pagiging ampon. Baka ito yung cause, no? Kaya kinakalmahan niya at pinipilit niyang intindihin, no? Kaya rin siguro humingi siya ng help, no, by writing, no, na hindi niya pinapatulan. And it's very important na doon siya magsimula, no? Dahil nga may pinanggagalingan ito. Bakit ayaw umattend, no, ng mga gatherings? Anong meron, 'di ba? Samantalang syempre ikaw kung bagong kasal kayo, or of course gusto mo ini-introduce, no, yung asawa mo sa pamilya mo, pero ito baliktad, ano? Siya yung ayaw, no, na umaattend ng gathering. So anong meron diyan, ano? So definitely there are things na kailangan talagang mapag-usapan, ano? Hayaan mo na nagkikwento yan sa iyo. Of course, very important din yung counseling, but of course ikaw din, no, yung unang-una diyan. At maganda yan, ano, dahil nga ang hirap na ito ay ano, no, hindi ma-heal, no, dahil sabi niyo nga naipapasa yan, ano, yung trauma na yan, maaring lang yan, wound pa lang yan ngayon. Every time na na-trigger ay nag, you know, yung trauma na re-relieve, no, parang na bumabalik ka doon. Ang hirap, no? So kailangan talaga natin ng pangunawang malalim dito, no, at mahabang pasensya, no, dahil nga hindi talaga biro, no. Well, ayan, ano, sila Pastor June, no, may mga experience talaga sila that ito ay masakit talaga, no, na experience, hindi magandang ano dalahin, ano, ng puso. And malalim na sugat talaga yan, ano. So hihikayati mo talaga, ano, na nag-open up yan sa iyo. And of course, yung pagpapagaling ng mga sugat, no, sa nakaraan, posible naman yan, pero kailangan po talaga na ito, na yung truth, no, yung pagtanggap. And of course, no, hindi natin kakalimutan yung biyaya ng Diyos, dapat nandiyan talaga, na ikaw ay makakatagpo ng kagalingan din, no? All right, sige. So, anong oras na? Tingnan ko lang. Parang hindi na tayo makakapagbasa pa ng another question, ano? Anyway, napakaganda na po, no, no, ating mga discussions, no? At talagang, ano, no, malalim talaga. We realize na, lalo ngayong araw na to, no, yung buhay ng isang ampon ay hindi biro. Kaya, alam niyo yon, ano, Pastor June, Pastor Joshua, I know of some people na ano, dahil sila ay ampon, no, marami silang mga, you know, may mga mood swings sila, may hindi naman natin lalahatin, ano, siguro talagang yung mga tao na nagdaan sa isang buhay na pagiging ampon na hindi naging maayos kung paanong sila ay sa kanila ay na-deliver yung katotohanan about sa sarili nila, no, yung totoong identity nila, or maaring hindi man lang na-process yung feeling, sabi nga kanina ni Pastor Josh, yung abandonment wound, no, or yung rejection wound, yung mga ganyan hindi na hindi naharap, no, at hindi na pag-usapan, hindi na process, walang healing, no, yung ganyan. So lumalaki yung tao, no, at nagiging adult yan, nadaladala niya yan, ano, at ang masama dyan, dadalhin niya yan sa kanyang marriage, sa kanyang pagiging nanay or tatay, no, at naipapasa yung, sabi nga, may mga tinatawag na transgenerational trauma, kung saan yung trauma mo nun ay na-trauma na ngayon ng anak mo, no. Oo, so mahirap yan, ano, kaya kailangan talaga ito ay ano, talagang pinag-uusapan, ano, at hinahanapan ng ano, pag-heal, no, paggaling ng sugat na yan, dahil malalim yan. Okay. Sige po. So, maari ba akong humingi ng mga final words, no, para sa ating mga listeners and viewers mula sa ating mga ano, bisita ngayong gabi. Sige. Sino gustong mauna? Pastor Josh, gusto mo mauna?
1: Sige po. Okay. So gusto pong sabihin, no, na sa pinag-usapan natin, as I reflect, ang pinakamagandang salita sa Bible ay yung salitang adoption. Ibig sabihin, dahil, hindi dahil naging pamilya tayo dahil sa natural na paraan, kundi dahil sa pinili tayo at tayo ay minahal ni

0: Langkapan ng pagtanggap at pag-ibig at kalinga, no? So ibig sabihin niyan, hindi ka aksidente sa lahat po ng mga adopted child na nakakapakinig. Hindi sa second option, hindi ka less than, no? Doon, huwag mong tingnan yung sarili mo sa ganyang paraan. Ikaw ay pinili, minahal, at tinanggap. Sa lahat po ng mga adoptive parent, no, na mahal nila yung kanilang mga anak, no? Sa inyo po ay masasabi natin na hindi sukatan yung dugo, eh, 'di ba, para mahalin natin ang isang bata, no? Talagang grabe yung pagmamahal na meron kayo sa inyong puso at kayo ay larawan ng pag-ibig ng Diyos, no? Kaya maraming salamat po sa inyo na mga nakapakinig ngayon, no? Yung pinakamaganda, no, natahanan na hindi yung dahil sama-sama kayo sa isang dugo, no, kundi dahil meron kayong pag-ibig na pinagsasalu-saluhan, no? At ito yung larawan ng biyaya ng Panginoon sa ating lahat.
1: Okay. Thank you for that, no, Pastor Josh. At ngayon, let's hear from Pastor Flory June.
2: Yun, sa akin naman, naalala ko kasi yung verse sa Bible na kahit wala kang magulang, ang Diyos ang pinaka nagiging magulang po natin. And blessing kung meron pang tumanggap sa atin na hindi man nating magulang, pero tinanggap tayo. So yun yung pinakamagandang bagay na pwedeng ipagpasalamat natin ay actually kahit na may magulang o wala, parehas may nararanasan ng mga problema sa buhay. May parehas sa mga pain, pero ang pinakamaganda dito, ipagpasalamat kung ano yung meron po tayo. Yung biyaya ng Diyos na binibigay po sa atin at tanggapin natin kung may mga pagkukulang man sa atin, doon tayo magsimula at humingi ng tulong sa Panginoon para po maisaayos ang lahat. At kagaya sa sabi ni Pastor Joshua, yung adoption na sa pinakamaganda na biyaya na, na matatanggap po natin, eh. Hindi, kumbaga, hindi tayo ang namili. Ang Diyos ang namili po sa atin. Kaya malaking bagay po yun, no, mga kapatid, lalo na kung halimbawa may mga nakikinig ngayon na nag-i-struggle as ampon at nahihirapan na tanggapin at may mga pain pa. Humingi tayo ng tulong sa Diyos at ipagpasalamat yung pagmamahal niya at pagmamahal ng mga taong nasa paligid po natin. God bless po, kapatid.
1: Okay, maraming salamat, no, Pastor June Guatno. Okay, sa pagtatapos po na ating programa, no, nais ko pong mag-iwan na isang paalala sa lahat din, ano, na ating mga tagapakinig. Kung ikaw ay isang ampon, maaaring marami kang tanong, no, may mga bahaging hindi mo pa nauunawaan o may mga sugat kang daladala, no. Ngunit tandaan mo, yung buhay mo ay mahalaga. Gaya ng paulit-ulit natin sinabi kanina, hindi ka aksidente. Kilala ka ng Diyos, mahal ka niya at may magandang layunin siya para sa iyong buhay. Doon naman po sa ating mga adoptive parents, no? Maraming salamat sa pagmamahal na binigay ninyo. Ang pag-aampon ay hindi lamang legal na proseso. Ito ay isang panghabang buhay na pangakong magmahal, umunawa, makinig at manatili, no? Darating po yung mga panahon na magiging mahirap, no, yung mga tanong at emosyon. Pero huwag po tayong panghinaan ng loob. Ang inyong patuloy na presensya, katapatan at walang sawang pagmamahal ang isa sa pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa inyong anak. No, yung mga biological parents naman po na napilitang ipaampon ang kanilang anak dahil po mahirap yung kalagayan, dalangin namin yung inyong paghihilom, no? Ang Diyos ay Diyos ng biyaya at ng panibagong simula. Kung may pagkakamali nung nakaraan, may pag-asa pa rin sa Kanya, no? At sa ating lahat, mga kamag-anak, guro, kaibigan, maging mga miyembro ng simbahan, maging maingat tayo, no, sa ating mga salita. Minsan po, yung isang biro o isang walang ingat na komento ay maaring mag-iwan ng sugat sa puso, no, ng isang batang ampon. Sa halip, maging mga tao tayong nagbibigay ng pagtanggap, paggalang at pag-asa. Yun. Kung may natutunan man tayo ngayon, ano, sana ito yon na ang isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, no? Nabubuo talaga ito sa pag-ibig, katapatan, sakripisyo, at biyayang pinagkaloob ng Diyos araw-araw. So baunin po natin 'yan, ano, yung paalala na 'yan. San man, ano, na nagsimula yung ating kwento, no? Kayang isulat ng Diyos 'yan sa isang bagong kabanata na puno ng pag-asa, paghilom at pagmamahal. 'Yan. 'Yan po yung ating babaunin. And now you would like to request po, no, yung ating bisita si Pastor June para sa atin pong closing prayer.
2: Okay po. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po sa amin po mga napag-usapan at nabigyan Panginoon ng focus yung mga concern o tanong regarding po sa mga ampon. At salamat po dahil ito po yung mas binigyan niyo po ng kahalagahan sa amin po mga buhay. Bilang kami po ay nakaranas din po ng biyaya ng adoption mula po sa iyo. Nawa po ang maramdaman din po ng mga taong nakakaranas po ng pain o struggle. So ngayon, maramdaman Panginoon ang pagmamahal na nagmumula po sa iyo. Maging ang mga taong mga magulang na nag-adapt Panginoon ay patuloy po maramdaman ang biyaya na ikaw po ang patuloy na magbibigay Panginoon. Nawa po ang healing process din po ng nakakaranas po ng pain mula Panginoon sa damdamin ng pagiging ampon. Maranasan to o Diyos at madama Panginoon ang kagalingan na nagmumula po sa iyo at maramdaman din Panginoon ang pagbabago at ang pagpapatuloy po ng buhay. Nawa po ang programa na ito ay mas maraming pang maabot at matulungan ng biyahe mo Panginoon upang patuloy o Diyos na marami din pong gumaling at marami din pong mas tumibay pa at magkaroon po ng lakas ng loob na magpatuloy dahil Panginoon sa iyo pong tulong. Sa pansamantala po namin pagwakas, ay patuloy Lord na dala-dala po namin ang mga pangako mo, ang biyaya mo Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan. So, shout out muna po ano, sa mga napakasisigasig nating kasamahan dyan sa production at ang atin pong mga very reliable RTV team at yung mga masisigasig na mga broadcast engineers at lahat po ng mga dedicated natin mga kasamahan dyan sa Bukawet transmitter site. Hello po sa inyong lahat and God bless you all po, no? Inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami nga po ay nandito sa Ortigas Center, Pasig City. At kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming maraming salamat sa mga bisita natin at mga kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay payo ngayong gabi. Si Pastor Joshua Garcia at si Pastor Florijun Guatno dito po sa Heartline Monday Edition. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye!
3: Heartline.
4: Ito ang 702-DZAS.
5: 702-DZAS.
4: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth De La Rama Dizon. Kumusta po ang inyong nagdaang mga araw? Sana'y kayo'y nasa mabuting kalagayan at handang makinig sa 30 minuto ng magagandang musika at ating mga pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa araw na ito sa Ephesians 4:32. Instead, be kind to each other, tender-hearted and forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ephesians 4:32.

Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin po namin ang aming kahinaan sa pagtupad ng iyong kalooban para sa amin. Panginoon, nahihirapan po kami na sumunod sa mga ipinapagawa mo sa amin, lalo na yung mga may kinalaman sa pagpapatawad, sapagkat kami, Panginoon, ay malalim ang sugat, nasaktan ng lubusan. Ngunit tulungan mo, Panginoon, na ito ay ibalik namin sa iyo, ipasa namin sa iyo, dahil nakikita mo naman ang lahat. At ikaw ang righteous judge ng aming buhay. Kaya mo kaming ipagtanggol, Panginoon. At ikaw nga nagsabi that vengeance is yours, it's not ours. And so, we can move forward in faith, we can move forward in love, we can move forward in kindness, we can move forward in tender-heartedness, and we can forgive others as you have forgiven us. When we falter, O God, give us the peace, give us the strength to continue to do what you have asked us to do, because you loved us first. In Jesus' name we pray, Amen.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, bukas na po ang hardin ng panalangin at ang atin pong tarangkahan ay open na open para sa lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kapwa-tao na gusto pong magpasalamat sa Diyos, gustong magpuri sa Diyos at gusto pong ilapit sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Inihahatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama naman natin si Desa Magtunaw sa Manila, Philippines. Tayo po ay makinig, magsalo-salo sa mga salita ng Panginoon at syempre magpahayag sa Kanya ng ating mga saloobin at ang Diyos po natin ay nakikinig, nagmamalasakit, tumutugon, yumayakap sa ating lahat dito po sa Hardin ng Panalangin. Tayo pong lahat ay mag-opening prayer na ngayon.

Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ay kasama namin at kayo po ay tumutugon sa aming mga panalangin. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay dakila. Anumang lahi, lahat ng nilikha ay inyo pong binibigyan ng hininga, binibigyan ng buhay, kalakasan, binibigyan ng pagkakataon para manumbalik sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, kami po ay inyong inaanyayahan at Panginoon, tumutugon kami sa inyong paanyaya. Welcome na welcome po kami sa inyong presensya at i-bless po ninyo kami, Panginoong Diyos. Pakanin ninyo ang aming mga puso at kaluluwa at sa mga sandaling ito, tulungan din po ninyo kami na maipahayag ang aming mga saloobin, ang aming mga kabigatan at ang aming mga pasasalamat. Purihin, purihin, purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen.

Pakinggan po natin ngayon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mababasa po natin dito sa Acts chapter 17, ang talatang 24. Galing sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao at hinayaan niya silang mabuhay sa buong mundo. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at boundaries ng mga lugar kung saan sila titira. Yan po ang sinasabi, mga magulang at mga kapatid, dito po sa Psalm chapter 17. Galing sa isang tao ang lahat ng lahi. So galing daw po sa isang tao ang lahat ng lahi at hinayaan silang mabuhay sa buong mundo. Kaya alam po natin, mga magulang at mga kapatid, na ito pong ating mundong kinalalagyan, mayroong tinatawag na sa wikang Ingles ay diversity. Mayroong iba-ibang kulay, mayroong iba't ibang mga kultura, mayroong iba't ibang mga lahi ang sinasabi ng Biblia. At lahat daw po tayo ay ginawa ng Panginoong Diyos. Hinayaan ng Diyos silang mabuhay sa buong mundo. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at boundaries ng mga lugar kung saan sila titira. Kaya may mga nakatira sa Pilipinas, may mga nakatira sa Australia, may mga nakatira sa Japan, may mga nakatira doon sa Canada, may mga nakatira sa Middle East o kaya naman sa iba't ibang bahagi ng Asia o ng Europa o ng Africa. Ang lahat po ng mga ito, ang sinasabi ng Biblia, ay ginawa ng Diyos. Mapahalaman, mapahayop, mapatao at lahat ng nilalang ay nilikha ng Diyos at ang Diyos ang nagpasya kung saan tayo maninirahan. Ano po ang ibig sabihin nito, mga magulang at mga kapatid? Unang-una, nilikha tayo ng Diyos kasama ang diversity o pagkakaiba-iba. Pero ang pagkakaiba-iba na yan ay sinakop noon pong sinasabi sa John 3:16 na "For God so loved the world." Kaya yun pong world na kinalalagyan ng iba't ibang mga lahi ng mga Filipino, Afrikano, Japanese, Koreano, Amerikano, Australiano at iba't iba pang mga lahi na pwede po nating mabanggit. Yan po ay sinasakop noon pong God, minahal ng Diyos, ang buong sanlibutan. Anumang lahi na kanyang ginawa, anumang kulay, anuman ang naging kultura, saan man napadpad, iyan man ay isla, iyan man ay karagatan, iyan man ay lupalop, mahal ng Diyos ang lahat ng lahi na kanyang ginawa. At ano po ang layunin ng Diyos? Kung babasahin po nating patuloy itong Acts chapter 17, ang mga lahi na yan na mayroong diversity ay magbalik loob sa Kanya. Muling magbalik sa Panginoong Diyos, magsisi sa mga kasalanan at manumbalik sa Diyos, kumilala sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, nung tayo po ay napunta rito sa Australia at nakikita naman po natin mayroon talagang diversity, ano ang tawag nga ay multicultural, ito pong iba't ibang mga lahi na to, talagang literal na magkakaiba. Mayroong iba ng ugali, iba ng kulay, iba ng salita, iba ng lugar na paborito at iba't iba ang mga edukasyon, mga pag-aaral, mga training at iba-iba rin ang mga pilosopiya sa buhay. Subalit, lahat ng iyan, lahat tayo ay pinagmamalasakitan ng Diyos, minamahal ng Diyos at gusto ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Tayo po ay inilalagay ng Diyos sa iba't ibang mga lugar bilang mga mananampalataya. Napakaraming mga Pilipinong mananampalataya kay Jesus ang nasa Dubai, nasa Saudi Arabia, nasa Australia, nasa Amerika, nasa Japan, nasa Hong Kong, nasa New Zealand, o kaya naman ay nasa Italia, o kaya naman nasa Germany, o naandoon sa Brazil, sa Argentina, sa Colombia, o sa Fiji Islands, o kaya naman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat po kayo na mga nakikinig sa mga sandaling ito ay inilagay ng Diyos dyan bilang Kanyang anak para ibahagi ang mabuting balita
sa kapwa Pilipino na nandyan din sa inyong lugar o kaya naman sa ibang mga lahi na pinahihintulutan ng Diyos na inyong makasalamuha, makasama sa kapitbahay, makasama bilang kapitbahay o makasama sa trabaho o kaya naman mga tauhan niyo sa inyong mga negosyo. Sapagkat ang Diyos nagmamalasakit sa lahat ng lahi na kanyang ginawa at inilagay sa iba't ibang mga lupalop ng mundo. Either ikaw ay tinawag ng Diyos para makakilala kay Jesus na kanyang anak bilang Panginoon at tagapagligtas, ang nais ng Diyos ay magpagamit ka sa Kanya. Ikaw ay kanyang maging mouthpiece sa pagpapahayag ng pagbabalik loob, mensahe ng pagbabalik loob sa Diyos at nang sila ay makapagsisi sa kasalanan, makapanumbalik sa Diyos, makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw naman ay isang kababayan, isang Pilipino na ngayon pa lang nakapakinig ng atin pong global cast na ito ng Hardin ng Panalangin, bahagi ng mga morning programs ng DCAS, hindi po ito aksidente. Maaring ikaw ay iniimbitahan ng Panginoong Diyos para magbalik loob sa Kanya at iyong isuko ang iyong buhay kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nag-iisa ka ba dyan sa Middle East? Although may mga kababayan ka, pero parang feeling kang nag-iisa, wala kang kasama. Nag-iisa ka ba dyan sa Europa at ikaw ay parang nalulumbay, naho-homesick, nalulungkot? O feeling mo ikaw ay parang nabubuli sa iyong trabaho dyan sa lugar na kinalalagyan mo? Lahat ng iyan, maaaring mga paramdam ng Diyos upang ikaw sa mga sandaling ito ay mas lumapit pa sa Kanya, sapagkat kahit na mayaman ang iyong boss, kahit na mayaman ka at malaki ang iyong mga tinatangkilik sa buhay sa bansa na kinalalagyan mo, kulang at nakulang at kulang na kulang pa rin yan kapag wala si Jesus sa buhay mo. Ang lahat ng lahi ay nilikha ng Diyos. Siya ang nagtakda kung saan tayo maninirahan, ano ang ating magiging buhay, at sa Kanya rin tayo dapat manumbalik para sa tunay na buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. At sinasabi nga palagi ng DCAS, ang isang bagong Pilipino, ang isang bagong nilalang, ay nagsisimula sa pagbabago ng puso na binago ni Hesukristo. Magpagamit ka sa Diyos kung ikaw ay isa ng mananampalataya para yung iba't ibang mga lahi nasaan mang bansa ikaw ay makapanumbalik din kay Jesus. Siguro kailangan lang ng konting training para tayo ay nakakapag-share ng mabuting balita sa iba't ibang mga lahi na ugma sa kanilang kalagayan. Alam nyo, maraming mga atheist o mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero tayo po ay nakaka-engage sa kanila, purihin ng Panginoon. At kapag ang pinag-usapan ay ang Panginoong Jesus, yung tinatawag nating the historical Jesus, aba ay wala naman pong tumatanggi na pag-usapan namin si Jesus. Minsan naman po ay mga ibang lahi na kinikilala si Jesus bilang propeta. Kapag si Jesus po ay tinuring nating isang propeta, ay hindi rin naman yun mali sapagkat si Jesus naman po ay propeta. At minsan sinasabi ko sa kanila, kaibigan, nawa magpakita si propetang Jesus sa iyo, sa iyong panaginip. At bahala na si Jesus makipag-usap sa kanila at sila ay nagiging mananampalataya at tagasunod ni Jesus. At bahala na ang Holy Spirit na mag-convict sa kanilang kalooban. Marami pong mga kaparaanan upang tayong mga Pilipino ay magamit ng Diyos sa pagbabalik loob ng mga iba't ibang mga lahi para maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. At nawa po, magpagamit tayo sa Panginoon, tayong mga Pilipinong Kristiyano, saan man niya tayo inilagay. At kung tayo naman ay hindi pa nagsusuko ng buhay kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon po ang panahon upang tayo ay magbigay ng pagpapasya ng ating mga puso, isip at kaluluwa kay Jesus sa Panginoong Diyos na sa atin ay lumikha. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ang lumikha, sabi sa Biblia, ng lahat ng mga lahi, ng lahat ng mga tao. Sangayon po sa binasa naming mga kataga na binigkas ni Apostol Pablo, Panginoong Diyos, inilagay niyo kami sa iba't ibang mga lupalop at iba't ibang mga lugar, pero kayo po'y nananawagan
na kaming lahat, anumang lahi ay magbalik loob sa inyo. Panginoon, nagbabalik loob po kami sa inyo, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulungan po ninyo kami na magpagamit ng taos-puso para sa inyong gawaing inyong inilaan upang marami pang mga tao ang makakilala at magbalik loob sa inyo. At gamitin din po ninyo kami na mga nasa Pilipinas upang kami naman po ay maging kabahagi ng pagpapatatag ng aming bansa, pagsasaayos ng aming mga sitwasyon, pagtutuwid sa mga kamalian at patuloy na pagpapayaman sa mga natural and human resources, intellectual resources at lahat ng mga iba pang bagay na inyong ipinagkatiwala sa aming bansa. Maraming salamat. Ang banal na espiritu ay nasa aming puso dahil kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Amen at amen.

0: Halina at makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O mapagpala naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong katapatan sa amin bilang isang bansa. Kami po, banal namin Diyos, ay lubhang nababahala sa lumalaganap na karahasan sa mga eskwelahan kung saan ang involved ay ang mga batang estudyante. O banal namin Diyos, pangunahan po ninyo ang aming executive department sa pangunguna ng DepEd kung paano mapapalakas ang value formation program sa mga eskwelahan. Tulungan po ninyo at pangunahan ang mga eskwelahan kung paano makapagpapatupad ng mahigpit na regulasyon upang mapangalagaan ang seguridad ng mga estudyante. Pangunahan po ninyo ang aming PNP at ang mga local government units kung papaanong makapagpuprovide ng security sa mga eskwelahan at mahahadlangan ang mga karahasan sa loob mismo ng mga eskwelahan na dati ay siyang pinakaligtas na lugar para sa aming mga bata at kabataan. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming lehislatura na nawa ay makabalangkas ng mga batas na magpapatatag sa karakter ng mga estudyante at magkakaroon ng mabisang mga batas na hahadlang sa karahasan na sangkot ang mga bata at kabataan. Itinataas po namin sa inyo ang mga tahanan kung saan nagsisimula ang pagdidevelop sa karakter at sa value system ng bawat bata. Panginoon, nawa ay ma-exercise ng mga magulang ang kanilang spiritual leadership sa loob mismo ng tahanan upang sa mga tahanan ng bawat pamilya ay makalikha ng mga batang magalang sumusunod sa mga patakaran at may pagmamahal sa kapwa. O banal namin Ama, tulungan niyo ang buong gobyerno at ang mamamayang Pilipino, ang bawat sektor ng aming lipunan, sapagkat ang pagre-raise ng isang batang pakikinabangan ng lipunan, isang batang mapagmahal sa inyo, sa kapwa at sa bayan, ay kinakailangan ng pagtutulungan ng lahat. Panginoon, kami po ay umaasa na hindi mo pababayaan ang aming mga bata at kabataan na tuluyang malugmok dahil sa impluensya ng social media at sa impluensya ng mga leader mismo namin kung saan ay ginagaya nila ang natututuhan nilang karahasan sa mga ito. Banal namin Diyos, mahabag ka po sa amin at tulungan mo kaming mapag-unawa ang mga bagay na itinuturo mo sa amin bilang isang bansa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at nananalangin upang ilapit naman, Panginoong Diyos, ang amin pong mga personal na mga kalagayan at mga kahilingan sa buhay. Dalangin po namin ang mga may sakit at may karamdaman sa mga sandaling ito, O Diyos, inyo po silang haplusin, pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ay amin pong inaangkin ang kagalingan sa anumang mga sakit at karamdaman mula ulo hanggang paa hanggang sa amin pong mga kalooban. Dalangin namin ang kahilingan, Panginoong Diyos, para kay Arnel Mamangon at ang kanyang gout, ang frozen shoulder ni Claring. Dalangin namin ang patuloy pong kagalingan, Panginoong Diyos, para po kay Pastor Bobby Yamsuan. Dalangin namin ang patuloy na kagalingan, Panginoong Diyos, at kalakasan para kay Naning Asugol. At ganun din, Panginoong Diyos, kay dalangin namin, Panginoong Diyos, ang healing pala kay Francis at kay Janjan na kahilingan ni Lenny Agyum. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para sa mga may sakit at may karamdaman, kagaya, Panginoon, ni Delphine Victoria. Hindi man namin nabanggit, Panginoong Diyos, ang iba't ibang mga kalagayan, mga sakit at karamdaman, mga masasamang pakiramdam sa katawan, o kaya naman ayon pong mga sama ng loob na nararamdaman ngayon ng aming mga tagapakinig, mga nandito sa comment section, ng mga prayer request. I-bless niyo po at sagutin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos, dalangin po namin ang patuloy na guidance para sa mga nagninegosyo, para doon sa mga maraming mga taong pinapasweldo, sa maraming mga taong minamanage, maraming mga lahi ang kanilang pinangungunahan. Dalangin namin ang inyong wisdom, ang inyong guidance. Panginoon, yung mga nasa workplace na pakiramdam nila ay sila ay discriminated, nabubuli, tulungan po ninyo sila, Panginoong Diyos, na gawin ang mga nararapat nilang gawin upang ang kanilang mga sarili ay hindi lamang maipagtanggol, kung hindi sila ay makapagbigay ng witness o patotoo sa inyo sa kanila pong mga workplaces. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang mga kahilingan ng aming mga tagapakinig na nag-aayos ng mga papeles para sa kanilang mga negosyo, nag-aayos ng kanilang papeles para sa kanilang pag-aaral o kaya ay pagpunta sa ibang bansa. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na patuloy niyo po silang patnubayan, patuloy ninyo silang gabayan, at ibigay po ninyo ang kahilingan sa kanilang mga puso. Si Helena Orpresio, Panginoon, dalangin nila ang guidance para sa kanilang pagpasa sa exam sa NCLEX sa August 24 to 25, lalo na para kay Mary Rose Orpresio. Ganon din ang dalangin ko para sa iba't ibang may mga exam sa iba't ibang mga lugar, mga qualifying exam sa mga universities, para sa kanilang mga pagpasok sa kolehiyo o kaya naman ay pagpapatuloy sa kanilang master's degree o sa kanilang mga PhD. Panginoon, gamitin niyo po ang lahat ng mga bagay na ito upang kami ay patuloy na makapagpahayag ang inyong dakilang kalooban. Para sa kanya na kasabay kong nananalangin ngayon, Panginoong Diyos, anuman ang kanyang panalangin, bigyan po ninyo ng katugunan sang-ayon sa inyong pinakamainam na kalooban. At Panginoon, at the end of the day, at the end of the week, kami po'y magpupuri sa inyo sapagkat kami ay nakatanggap ng sorpresang himala, sorpresang katugunan sa aming mga panalangin. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala, mga sagot sa ating mga panalangin ng dakilang Diyos na may likha. Tanggapin mo ngayon ang mga blessings and answer to your prayers, kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen at Amen. Maraming salamat, mga kaibigan, dahil nagkasama-sama po tayo muli dito sa Hardin ng Panalangin, inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay ng Simbahan, Agapay ng mga Seniors, at syempre Agapay nating lahat. FEBC Radio TV at GCTV, syempre tulong-tulong yan para maihatid ang 702 DCAS morning programs. Marami pa pong mga kasunod na programa, kaya wag po kayong bibitiw. At kasama natin ngayon si Desa Magtunaw. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. I-type po ninyo sa inyong comment section, purihin ang Diyos, siya ay tapat. I-type po ninyo dyan at i-declare natin sa social media itong katotohanan na ito. Purihin ang Diyos, siya ay tapat.
Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives hanggang sa muli. God bless us all.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay bago tayo magsimula ng panibagong linggo, gusto kitang tanungin ng isang tanong na baka matagal mo nang iniiwasan. Ano ang kinakatakutan mo ngayon? Hindi mo kailangan sabihin ng malakas. Alam mo na agad ang sagot. Baka takot kang mawala ng trabaho. Takot kang bumagsak sa exam. Takot kang mag-fail bilang magulang. O di kaya takot magsimula ulit pagkatapos ng isang masakit na kabanata ng buhay. O baka naman takot ka lang talaga sa hindi mo alam. Alam mo, may isang bagay akong na-observe. Kapag bata tayo, simple lang mga takot natin. Takot sa dilim, takot sa kulog, takot na mawala sa mall. Pero as we grow older, parang kasabay ng edad natin ang paglaki ng kinakatakutan natin. Takot na hindi maging sapat, takot na maiwan, takot na hindi matupad ng mga pangarap. Takot na baka hindi maging maayos ang buhay. At ang totoo, may mga umaga na kahit nakangiti tayo sa ibang tao, may laban na tayong dinadala sa loob ng ating puso. Magandang morning sa iyo kaagapay at welcome po dito sa Unang Salmo. At syempre, kumusta ka ba today? Dalangin ko na sana ikaw ay nasa maayos na kalagayan. At syempre, pakicomment mo na rin ang iyong mga prayer requests. Huwag kang bibitiw ha. Tutuka lamang dito sa Unang Salmo over 702 DZAS.

Kaagapay, marahil may mga nakikinig sa atin ngayon na pagod na. Pagod ng magpanggap na okay. Pagod ng sabihin sa lahat na kaya ko pa. Pagod ng maging matatag. Kung ikaw yon, gusto kong sabihin sa'yo, nakikita ka ng Diyos. At ang mensahe niya ngayong umaga ay hindi, lakasan mo lang ang loob mo. Alam mo ha, mas malalim pa po roon. Isipin mo ang situation ni Josue. Patay na si Moises, ang taong naging simbolo ng katatagan ng Israel ay wala na. Ngayon, si Josue na ang hahawak ng responsibilidad. Mahigit 40 taon niyang nakita kung paano mamuno si Moises. Pero ibang usapan kapag ikaw na mismo ang nasa unahan. Hindi na siya tagasunod. Siya na ang susundan. Hindi na siya observer, siya na ang magdedesisyon. At hindi lang iilang tao ang nakaasa sa kanya, isang buong bansa. Kung ikaw si Josue, hindi ka ba matatakot? Baka gabi-gabi iniisip niya, Lord, bakit ako? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung magkamali ako? Paano kung mabigo ako? Hindi man isinulat ng Biblia ang lahat ng nararamdaman niya, alam nating tao rin si Josue at alam ng Diyos ang laman ng puso niya. Kaya bago pa man niya utusan na tumawid ng Jordan, bago pa man siya humarap sa mga digmaan, bago pa man siya

Napansin mo ba? Hindi inalis ng Diyos ang Laban. Hindi niya sinabi, Josue, wala ka nang haharaping problema. Hindi rin niya sinabi, hindi ka na masasaktan. Ang ipinangako ng Diyos sa kanya ay ang kanyang presensya. At minsan, mas mahalaga po ang presensya ng Diyos kaysa sa agarang solusyon ng Diyos. Kaagapay, maraming beses na gusto nating ipakita muna ng Diyos ang buong plano bago tayo sumunod. Gusto natin malaman kaagad ang ending. Gusto nating makita ang buong mapa. Pero ang faith ay hindi po ganun. Sabi nga po sa isang quote, "Faith is trusting God even when you cannot trace His hand." Ang pananampalataya po ay patuloy na nagkitiwala kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Parang nagmamaneho ka sa gabi, hindi mo nakikita ang buong highway. Ang headlights ng sasakyan mo ay ilang metro lang ang naaabot, pero sapat na iyon para makarating ka sa iyong destinasyon. Hindi mo kailangan makita ang buong daan. Kailangan mo lang magtiwala sa liwanag na ibinibigay sa iyo ngayon. Ganito rin po ang Diyos. Hindi niya laging ipinapakita ang buong bukas, pero lagi siyang nagbibigay ng sapat na biyaya para sa araw na ito. Hindi ko alam kung anong bagyo ang kinakaharap mo ngayon. Baka financial, emotional, baka may diagnosis kang hinihintay. O di kaya, may relasyon kang pilit na inilalaban. Baka may pangarap ka rin parang unti-unti nang nawawala. Hindi ko masasabi sa iyo na bukas mawawala na lahat ng problema. Pero ito po yung masasabi ko. Ang Diyos na kasama ni Josue ay siya ring kasama mo ngayon. Hindi siya nagretiro. Hindi siya nagbago. Hindi siya napagod. Hindi siya nahuli sa situation mo. Habang hindi mo alam ang mangyayari bukas, alam na niya. Habang natatakot ka sa susunod mong hakbang, nandoon na siya sa pupuntahan mo. Habang umiiyak ka ngayon, alam na niya kung paano niya gagawing testimonya ang pinagdaraanan mo. Kaya ang tanong ay hindi, may takot ba ako? Ang tanong ay, mas malaki ba ang takot ko kaysa sa Diyos na pinapaniwalaan ko? Tara kaagapay, sa pagkakataong to, manalangin tayo. Our dear Heavenly and Gracious Father, maraming maraming salamat po because You are our Sovereign God. Salamat dahil kilala mo ang bawat takot na itinatago po namin. Panginoon, may mga laban kaming hindi kayang ikwento sa iba. May mga gabi po na umiiyak kami ng tahimik. May mga umagang bumabangon kami kahit pagod na ang puso namin. Pero Lord, salamat po dahil ang iyong salita ay nagpapaalala sa amin na hindi mo kami iniiwan. Ngayong araw, pinipili po namin magtiwala sa iyo. Hindi dahil alam namin ang mangyayari bukas, kundi dahil kilala namin bilang Diyos na tapat, makapangyarihan, at lagi ka naming kasama. Palitan mo, O Diyos, ang aming takot ng pananampalataya, ang aming pag-alaala ng kapayapaan, at ang aming panghihina ng iyong lakas. Lord, help us na maging faithful, hindi dahil malakas kami, kundi dahil Ikaw ang aming lakas. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kaagapay, gusto kong iwan sa iyo ang isang katotohanan. Ang tapang ay hindi nagsasabing kaya ko to. Ang tunay po na strength ay ang pagluhod at pagsabing, Lord, hindi ko kaya kung wala ka. At alam mo ba, iyon ang klaseng panalangin ang gustong-gustong sagutin ng Diyos. Hindi siya naghahanap ng taong laging malakas. Naghahanap siya ng taong handang magtiwala. Kaya kung may mga kinakatakutan kang bagong simula, kung may kinakatakutan kang responsibilidad, kung may kinakatakutan kang bukas, alalahanin mo ito. Hindi hawak ng takot ang kinabukasan mo. Hawak ito ng Diyos. At kung may hawak ng Diyos ang buhay mo, may dahilan kang humakbang. May dahilan kang bumangon. May dahilan kang lumaban. Hindi dahil sigurado kang mananalo sa sarili mong lakas, kundi dahil sigurado kang hindi ka lalabang mag-isa. Hindi ka magiging matapang kapag nawala ang lahat ng takot. Magiging matapang ka kapag pinili mong magtiwala sa Diyos kahit may takot pa rin. Kapag hawak ng Diyos ang iyong bukas, hindi mo kailangan matakot sa bawat hakbang. Kagapay, maraming salamat sa pagsama po sa ating program. Muli po, ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga natutunan ka, mga takeaway o comment, i-drop mo na yan sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. And don't forget na pakishare po ng ating streaming. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Lagi po nating tandaan na si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalaing ka, kaagapay.

0: iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelist sa Paul Mortis.
5: At Beth Flores po, August na mga kaagapay. O diba, parang kamakailan lang ang araw. Talaga, tama nga yung sinasabi sa Bible. Sabi ng Bible, pagdating daw sa end times, mabilis na yung panahon. And it's so true, diba? Parang ang bilis na ng panahon. So, kaya mga kaagapay, kamusta na kayo? At dahil po Lunes, bago po tayo magbatian, ano po? Eh, kumanta muna tayo. Handa ka namang kumanta, Daddy?
6: Subukan.
5: Naririnig ko, parang may ibon dyan.
4: Meron sa kabila.
5: Oo, magandang umaga. Eh, ako po yung gusto ko yung ibon na in the morning. I love that. So, nai-inspired ako. So, anyway, kanta na po tayo. Yan ating tono, mga kagapay. Ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos.
4: Amen, amen, amen, amen, amen.
5: Amen, o diba? Talaga naman po may ginagawa ang Panginoon lagi, diba po? May terms lang nga ni, diba? Lagi may ginagawa ang Diyos, mga kaagapay. And we have to see what God is doing and we have to be in tune doon sa ginagawa ng Panginoon. Okay, mabiyayang Monday po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po yung ating transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program at narito kayo sa Luzon. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay Transistor Radio at PM Radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream or yung 702 app, basta meron kayong magandang internet connection, definitely maganda po ang reception. At syempre, mula Apari hanggang Hulo. At hindi lang yon ha. Sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, alam natin, naka-tune in sa atin through 702 app or atin pong Facebook live stream. Kamusta kayo mga kaagapay? At patuloy, sabi nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay patuloy tayo. So, dyan lang po kayo sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong, ang dalangin natin, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po maging mabihayang Monday at mapatuloy na maging blessed ang Monday na ito para sa bawat isa sa atin. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702, ng Farish Broadcasting Company. nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kahihatdaan ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng matandang tipan at bagong tipan na sa inyo'y patuloy nagagabay upang kayo'y dalhin sa buong katotohanan, at ang katotohanan ito'y walang iba kundi si Jesus Christ na nagsabi, "Ako ang katotohanan," kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, wow, wow, wow.
5: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung theme natin for August, ha? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Pagmamahal sa bayan at kalikasan. Ang atin pong verse for this month ay, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord." Sabi, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ay naku, napakatotoo po yan mga kaagapay. Lalo na kung tayo ay nag-work sa outside ng Christian community. Parang dun sa, halimbawa, sa ating mga secular work. So dahil din po ang first week of August ay Site Conservation Week. At ang month ng August is Site Saving Month. So alam niyo na po, nasa elements ko ating pag-uusapan ngayon. Di ba po? At gusto ko po na marinig ng bawat isa sa atin itong pinag-uusapan natin ngayon. And before we move on into other topics, kasi napakahalaga yan. So how to keep your eyes healthy? Maganda. So alam mo ba, sabi nga, nakalahati daw po ng lahat ng eyesight issues at vision loss o yung kawalan ng paningin. Maari po yung ma-prevent. Ang maagang diagnosis ay mahalaga, kasama na po ang pag-maintain ng isang healthy lifestyle. At dahil ang buong buwan ng August, tulad ng nabanggit ko, ay Sight Saving Month, ang unang linggo ay Sight Conservation Week ayon sa Proclamation No. 40 noong 1954. At dahil ito ang ating passion, di ba po, ito ang pag-uusapan natin sa gabay sa linggong ito. So how to keep our eyes healthy? At mula po ito sa webmd.com. So ano nga ba ang tanong? Ano nga ba ang mga simple choices na maaari natin gawin sa araw-araw upang mapanatili nating malusog ang ating mga mata? Okay? Number one, eat well for better eye health. Kumain ng tama. Ang good eye health ay nagsisimula po sa pagkain na nasa inyong pinggan. Okay? Ang mga nutrients tulad ng omega-3 fatty acids, lutein, zinc, at vitamin C and E ay nakakatulong upang maiwasan ng age-related vision issues tulad ng macular degeneration na nagpapahirap upang makita yung nasa inyong harapan. Totoo yan. At syempre, ang cataract, yung cloudy spot na nasa lens ng inyong mga mata. Lalo na we're talking of mga seniors na kagaya ko. So upang magkaroon ng sapat ng mga nutrients na nabanggit, kumain tayo ng mga leafy green vegetables tulad ng spinach, kale, lettuce, cabbage, repolyo, at mustard, mustasa. Broccoli, yan. Salmon, tuna, sardines, at iba pang mga oily fish. Siyempre yung mga makukulay na gulay tulad ng kamote, carrots, at red peppers. Siyempre, eggs, itlog, proteins kasi, nuts, beans, at iba pang non-meat protein sources. Siyempre, vitamin C, orange, nectarine, grapefruit, kiwi, at ibang citrus fruit. At mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng chickpea, oysters, at yogurt. So yan yung kailangan natin, eat well for better eye health. Ito naman yung pangalawa. Exercise to keep your eyes healthy. Malibang nag-advise ng iba yung iyong doctor, hindi ba? Subukang mag-exercise ng 150 minutes, 2.5 hours kada linggo. So hindi naman to kailangan gawin ng isang bagsakan lang, di ba? Maaring mas okay sa iyo ng schedule yung 30 minutes kada araw 5 days a week. So anumang activity na magpapagalaw ng katawan, okay yan. Maging ito ay cardio class, brisk walking, pagbibisikleta, o yung simpleng paglilinis ng inyong bakuran. So ang tanong natin, paano nga ba nagbebenepisyo ang ating mga mata sa pag-i-exercise? Di ba? Maaring yan ang tanong nyo. Sa atin po kasing pag-i-exercise, ito po ay nag-i-increase ng dami ng dugo at nutrients na dumadaloy sa ating buong katawan. So kasama na po dyan yung ating mga mata. At ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang long-term exercise ay nagpapabilis ng healing ng tissue. Ito ay nagre-reduce din ng oxidative stress. Isang imbalance sa ating katawan kung mas marami tayong toxins kaysa antioxidants na kumakalaban dito. So ang pagiging active nakakatulong din upang ma-maintain ang healthy weight. Mabuti rin yan sa ating mga mata. Ang mga research ay nagpapahayag na ang sobrang bigat or pounds ay maaaring magdulot ng inflammation sa buong katawan. Ito ay maaaring magresulta sa eye tissue tulad ng sa ating mga mata, eye issue tulad ng cataracts, macular degeneration at glaucoma. Yan po lagi ang bida sa clinic na sumisira po sa optic nerve at humahadlang sa mga mata na magpadala po ng information sa ating brains. So, ang obesity, nagpapataas din yaw ng risk ng type 2 diabetes, ang pangunahing dahilan ng blindness sa mga adults. So, pag mataas ang blood sugar, nagdudulot siya ng serious damage sa small blood vessels ng ating mga mata. At ito po yung tinatawag nating diabetic retinopathy. So kung mahihirapan kang gumalaw-galaw ng 150 minutes kada linggo, eh gawin na yung kaya mo. Anumang amount ng physical activity, mas mabuti po yan kaysa wala. So kaagapay, nakikita namin to sa clinic, okay? At madalas na naririnig namin na hindi nila binabantayan ang kanilang blood sugar, bigla na lang nawawala ang kanilang vision. At tulad ng palagi nating sinasabi, prevention is still better than cure. Responsibility natin na pangalagaan ang ating katawan dahil ito ay stewardship pa rin ng Panginoon sa atin. So kung inaalagaan natin ang ating kalusugan, mapapanatili din nating maayos ang ating mga mata. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Wow, again. Thank you, anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, tatalakayin natin the truth, ang katotohanan. Para sa sangkatauhan ng mundong ibabaw, ayon sa katuruan ng Biblia, salita ng Diyos, God's Word, binubuo ng Old Testament and New Testament. Amen, amen, amen, wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. What is the church according to the teaching of the Word of God? Ano ang iglesia ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos, God's Word? The church, pillar of the truth. Ang iglesia, haligi ng katotohanan. Sa unang Timoteo 3:16, hindi natin madi-deny na malaki talaga ang mystery ng religion natin. Nagpakita siya bilang tao, pinatunayan ng Espiritu na matuwid siya, nakita siya ng mga angels, pinreach siya sa mga bansa, naniwala sa kanya ang buong mundo at umakyat siya sa langit. Hindi lamang yung faithfully preach the truth, matapat na ipangaral o matapat na nangangaral ng katotohanan. Sa 2 Corinthians 6:7, sinabi namin ang totoo at kumilos sa amin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang armas namin. Righteous in God, matuwid sa Diyos. Our armor, ang aming baluti, ang ating baluti. To fight a good fight upang makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Para lumaban at ipagtanggol ang sarili namin. What to do then? Fix thought on what is true. Itutok ang buong kaisipan sa katotohanan. Philippians 4:8, lastly mga kapatid, punuin ninyo ang isip ninyo ng mga bagay na mabuti at dapat purihin mga bagay na totoo at marangal, tama, malinis at nakatutuwa at kagalang-galang. Gently teach the truth to those who oppose. Mahinahong ituro ang katotohanan sa mga kumukontra. 2 Timothy 2:25, dapat kalmado siyang nagsasalita kapag kinukurik niya ang taong kumakalaban sa kanya. Kasi malay natin kung bigyan sila ng Diyos ng awang magsisi at malaman ang katotohanan. Kung kaya't wow, amen, amen. God desires truth. Ang dakilang Diyos hangad lagi ang katotohanan. Psalms 51:6, ang gusto mo sa akin maging tapat at totoo. Gawin mong marunong at ang buong pagkatao ko. Honest witness tells the truth. Ang matapat na saksi nagsasabi ng totoo. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang ating Panginoong Jesus, ang ating tanging katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Lumapit ka sa Kanya at hindi ka malilisya kailanman. Lapit na kay Jesus at magkaroon ng katiyakan sa iyong buhay. Ng kaligtasan hanggang sa kalangitan man. Amen, amen. Di ba anak?
5: Opo, Ama. Totoo po yan. Tamang-tama po yung pinag-uusapan natin kasi yung katotohanan. Kasi, kagaya nga po ng sinabi ng daddy, ang pinipreach ng mga apostles noon, ang katotohanan, ang Panginoon, di ba? He is the way, the truth, and the life. At yun yung siyang nag-revolutionize ng mundong ginagalawan natin because of what Christ has done on the cross for us. Tama-tama rin, Dad, kasi kami po ng Kuya Nes, ang devotion po namin ngayon, we use the Scripture Union, yung material nila. Tapos nasa Judges kami. Nawiwindang talaga kami, Daddy, sa Judges. Kasi meron dong kwento, if you look at Judges 17 and 18, if I'm not mistaken, meron dong isang Levita na... Di ba ang mga Levite sila yung nag-akas, naggumaganap as priest. Tapos yung Levite na yon kinuha siya ng isang person, si Micah lang ng pangalan, para mag-serve as priest. Kaya lang may mga idol sila, graven image, may ephod sila na parang sinasamba nila, ganun-ganun. So naging learning lesson namin ng Kuya Nes. Sabi niya, by position, Levita siya, di ba, priest. Pero by knowledge, wala siyang alam. Kasi nag-serve siya, parang ang hireling eh, mag-serve as a priest. Pero mali, di ba dad? Mali yung kanyang
4: compromise.
5: Very, very compromised. Tapos kanina sa nung time po namin ng Kuya Nes, sa aming prayer time, ang prayer namin, Lord, wag kami nawang maging ganito na yung ang knowledge namin, puro head knowledge na lang. Tapos walang karanasan, diba po? Kasi marami yan eh. Tapos with all the AI information that we can have, diba? Minsan malalaman mo na kung ang message na AI eh. Ganon. Kaya naku mga kaagapay, we should know the truth, diba? Lalo na po sa ating mga kaagapay na may pagkakilala sa Panginoon. At yung truth na yan, hindi yan stand-off. Hindi lang isang beses na nakilala natin ng Panginoon. Hindi. It's a continuing process of growth. It's a continuing
4: Amen.
5: Knowledge of who God is in our lives.
4: Araw-araw.
5: Araw-araw yan. Lumalalim tayo sa pagkakilala kung sino ang Panginoon, sino ang Diyos, sino ang Holy Spirit, ano ang bahagi nila sa buhay natin sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon.
4: Amen.
5: Kaya mga kaagapay, dalangin natin, wag tayo yung ano, ang tawag natin doon, yung one stop lang, di ba? Ah, salamat sa Lord, hindi ako pupunta sa impyerno. Pero kamusta ka, di ba? So yun yung prayer ko na yun yung nakita naming napakahalaga na dapat po. Yeah, kasi we can be Levites by position, di ba? Pwede kang pastor. Yeah, kasi by position. Pero ang tanong, ano yung karanasan mo na pwede mong ipasa, di ba, sa yung mga pinaglilingkuran? Because we cannot...
4: Are you living the Apo. Life of God day by day?
5: So ang question doon, we cannot give what we do not have.
4: Talaga.
5: So yun yung katotohanan. So mga kaagapay, mabuti rin kahit sa atin in our work, we can share Christ if we have Christ. If we have the truth, we can share the truth. Ganun po yun.
4: Amen.
5: Yun ang dalangin natin. O pray na po tayo. Lord, marami pong salamat kasi totoo yun sa aming mga buhay. And for me, it's a good reminder for me, Lord, na at the same time, rebuke na dapat ang aking pong buhay bago ako makapag-minister, eh maranasan yung katotohanan mo every day. A fresh learning from you. It's always going back to the spring of your truth, drinking the fresh water of your truth, and applying Amen. It to my life. Yun po yung dalangin namin. Kasi Lord, kadalasan we can fix on our canned sermons, yung mga luma. Sometimes we glory in the past. Pero what is important, Panginoon, is how we are now moving for you and with you. So Lord, ang dalangin namin as we face this week, kung iba sa amin, Panginoon, natutulog, gisingin mo. Kung iba sa amin, Panginoon, comatose sa aming karanasan, ligligin mo kami, Panginoon. At kung kami po, Panginoon, ay kailangang itulak mo kami, Panginoon, para lalo at muling mabuhay yung aming karanasan sa'yo sa bawat araw at patuloy na lumalago, lumalalim sa aming kaugnayan sa'yo. Lord, today, salamat din po sa aming mga kaagapay. I pray for RG Ramos Galianito, si Gus Lim Colyok, si Israel Season, Panginoon. I pray for him and his family at ang buong mga kapatiran sa siya po, Panginoon, sa balik-balik. Continue, Lord, to strengthen him and to guide him, Panginoon. Ganon din po kay Joy Asil Rosana Salvador. Ganon din kay Lidia Andrada Serrano. Kay Richard Barrera. Kay Imelda Rivera del Rosario. Kay Krista Hermoso. Ganon din po, Panginoon, sa akin pong apo, si Ramram Valenzuela. Thank you, Lord, for her life. Patuloy mo siyang pagpalain. Ganon na rin po, Panginoon, sa manugang ko, si Marius Olsen. Na nasa Norway. Father, I pray na pagpalain mo din po siya sa kanyang work, sa kanilang family, at patuloy na maging malalim din ang kaugnayan sa'yo. So Lord, salamat po kasi we could always pray for people that we love. Lord, salamat sa mga taong ito na today is their special day. So Father, we just declare blessings upon them. So Lord, ang dalangin namin na ito, may we know you, the truth, and may we always long for the truth. Maraming pong salamat.
4: Panginoon, maraming pong salamat dahil sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Kung kaya't bawat isa'y dapat lumapit sa Kanya at hindi siya malilisya kailanman. Lapit na kay Jesus at magkaroon ng katiyakan ng iyong buhay at kaligtasan hanggang sa kalangitan man. Dahil sa mga katotohanan ito, alam po namin na hindi niya talaga kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
5: Amen. Totoo yun mga kaagapay ha. Hindi niya tayo nilalampasan. Kung nilampasan niya tayo, matagal na tayong patay. Masyado nang sunog ang mundong ito. But because He loved us so much, He reached out to us. Yun ang dakilang pag-ibig. Amen. So tama yun mga kagapa, yun ang tanong natin. Kilala mo ba ang Panginoon? Nararanasan mo ba siya sa iyong buhay sa araw-araw? Lumalalim ba ang iyong kaugnayan sa Kanya? Diba? Sabi nga ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Dapat ganun ang longing natin sa ating Panginoon. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkura, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na rin Chibilien,
5: at ni Lourdes Pagtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, sa Bukavi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama kanina pang mula umaga, tanghali hanggang gabi at mamayang madaling araw sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, alam mo ba na yan ay libre at maaari mong ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, kung gusto mo kaming makasama 24/7, aba arat na, mag-download na ng 702 DZAS app. Kasabay niyan kaagapay, binabati ko po ng isang maulan na hapon ang mga nakikinig dyan sa buong Metro and Mega Manila sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. At ngayong araw ngayon mga kaagapay, maulan ang ating Monday, makulimlim kaagapay, pero gusto kong sabihin sa iyo na good job. Kahit ano pang mangyari, talaga namang gumigising ka ng alas 3 ng madaling araw o di naman kaya alas 4 para bumangon at pumasok ngayong araw ng Lunes. Alam mong hindi uso sa iyo ang magsiklib, talagang maglilingkod ka dahil ngayong araw ng Monday, talagang madami tayong trabaho mga kaagapay. At syempre sa mga kaagapay naman natin na naka-work from home, kaagapay, sige, magtrabaho ka lang pero buksan mo at lakasan mo ang iyong radyo dahil maganda ang kwentuhan. Lahat dito in, ikaw man ay kabataan, ikaw man ay nasa 20-ish, 30-ish ang iyong edad, aba, baka mamaya naghahanap ka ng direksyon sa buhay. Mamaya maganda ang ating kwentuhan dahil maganda din po ang mga komento ng mga kaagapay natin na nagpahayag ng kani-kanilang komento sa usapin ng direksyon sa buhay. Ang tanong ko sa iyo, kaagapay, ikaw ba may direksyon ka ba sa buhay? Anyway, kaagapay, bago tayo magsimula sa mga kwentuhan, no, binabati ko lamang po ang mga nakikinig po dyan sa aking mga magulang, si Mama Imelda at si Papa Alex dyan po sa San Pedro, Laguna. At sa mga kaagapay po, sa aking mga kapatid na nakikinig din dyan sa San Pedro, Laguna. Magandang hapon sa inyo. Naway mamaya pag-uwi ko, hindi pa umulan dahil nagbabadya dito sa Pasig City. At syempre sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa kani-kanilang radyo, kaagapay, mag-report ka nga sa akin. Ano bang, kamusta ba ang weather dyan sa inyo? Maulan ba? Kamusta kaagapay ang klima dyan sa inyo? Malamig ba kaagapay? Para naman makita natin at magkaroon tayo ng kamustahan dito mga kaagapay. Anyway, yan po ang ating mapagkikwentuhan. Grabe, napakadaming sumagot sa ating question of the day dahil napakaraming tao ang nagtatanong kung nasa tamang landas na ba sila o masasabi nating may direksyon na ba ang buhay. Alam mo kaagapay, no, wag natin tong gawing tabu na topic kasi marami sa mga kabataan ngayon ang nagtatanong ng kanilang purpose. Madami sa mga nakikinig ngayon na sabihin na natin na ano, no, na mga nasa middle age. Ano ba ang sunod after kung makapagtapos ng college? 'Di ba minsan mapapatanong ka, kamusta na ba ako? Ano ba yung susunod? Ganon din ba ang tanong mo, kaagapay? Kaya naman po, ayan, bumabati na ang ating kaagapay na ating nakakasama at naging special guest nito lamang pong Sabado. Magandang hapon sa iyo, Sir Amir. Yan, lalo na binabati natin ang Alta Skincare System. Nako, magbibigay na ako ng feedback, Sir Amir. Hintayin mo lang. At syempre, sa mga kaagapay po natin, yan, mag-comment ka lang dahil babasahin natin ang ating ang inyong mga sagot mamaya pag binabako na ang ating question of the day. Sa mga kaagapay po natin na pauwi na, mag-ingat kaagapay dahil alam naman po natin ang mga nilalakaran natin ay sadyang madulas tuwing tag-ulan. Sa mga kaagapay natin na napapasok, nako kaagapay, gumising na kung ikaw man ay 3 to 7 ang pasok mo o 3 to 9, ako kaagapay gumising na dahil malapit na ang iyong duty. At sa mga kaagapay natin na panggabi, yan kaagapay, bumangon na at isa-isahin mo na ang pagkain para mamaya hindi ka malate. Pero sa mga kaagapay natin na pauwi, sana all, dahil kaagapay, sasamahan niyo ako hanggang alas 4 ng hapon dito sa Inspirations Unlimited. At para magsunod-sunod na ang ating kwentuhan, eto na po ang aking question of the day. Kaagapay, ang ating question of the day para sa Inspirations Unlimited ay, ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Uulitin ko kaagapay muli ang ating question of the day. Ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Eto na, babasahin na natin ang mga komento ng ating mga kaagapay na kanina pang umagang nagbigay ng kanilang, alam mo to, ng kanilang mga sagot, dahil ang dami nilang sign daw kaagapay, ang dami daw nilang nakitang pagkakataon kung nasa tamang direksyon na daw sila. Eto na mga kaagapay, babasahin ko na mula naman to sa ating kaagapay na si Andrea Gabihan. Sabi niya sa ating question of the day, yung sumusunod ka na sa Panginoong Diyos kahit mahirap ang sitwasyon ng iyong buhay. Yan, totoo naman yan kaagapay, no, na iba talaga pag sumusunod ka na sa Panginoon kasi nakikita mo na yung purpose ng buhay. Alam mong hindi madali, alam mong hindi, maaaring hindi kayanin, pero alam mo yun kaagapay na parang pag huminga ka na, alam mong okay eh. Alam mong at the end of the day, meron talagang parang meron ka kasangga, meron kang kasama. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Lalala. Sabi niya dito, nagpapatuloy at yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Amen! Ito, sagot ng ating kaagapay na si ating Carmi Gabasan. Sabi niya dito, kahit gaano kabigat ang krus sa buhay, kaya nating buhatin kasi nandyan siya palagi sa puso at isip ng mga anak niya. God bless po sa ating lahat. Tama naman yan, kaagapay. Ito, sagot naman ni Ate Baby de Sakula. Sabi niya, good morning at good afternoon sa inyo, Inspirations Unlimited. Sabi niya, para sa akin ay yung nakilala ko yung Panginoon bilang aming tagapagligtas at patuloy ang guidance ng Holy Spirit at patuloy na pagpapaalala sa mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Amen! Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Janet. Sabi niya, may peace of mind at marunong na sa boundary. O, diba kaagapay, matututunan mo talaga. Binabati ko po ang kaagapay natin na si Kael Garcia. Sabi dito, pa-claim daw po ng remittance. Mga kaagapay, kasi yung suot ko daw ngayon ay parang isang kilalang remittance center. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa kanila na sinabi nila yan. Pero mamaya, mag-claim po kayo. Kailangan lang po ng 2 valid IDs nang makapunta po kayo sa ating kapaparoonan at ma-claim ang inyong mga pera. Ito kaagapay, ang daming sagot ang mga kaagapay natin dito sa mga friends ko. Sabi ng ating kaagapay at ni Ninang Joanne Manyalong, sabi niya dito, kapag nakakaranas ka na ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo, yung tinatawag na peace of God. Sabi niya, kapag natututo ka ng maging masaya sa tagumpay ng iba, tinatawag naman yun na contentment. Sabi pa dito, kapag nakita at naintindihan na at paulit-ulit na bumubukas ang plano ng Diyos sa buhay mo, yan ang tinatawag na purpose. O diba, kaagapay? Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Leian Alcantara. Sabi niya dito, sa point of view ko, I guess kung marami ka ng hurdles na naranasan, tapos isa-isa mo silang na-overcome. Tapos for every time na may na-experience,

mo kung saan mo ilalagak yung tunay na laban ng buhay mo. Alam mo na at the end of the day, kahit gaano ka nahihirapan, pero may peace of mind ka na matatapos to dahil kilala mo ang Panginoon. You don't need to panic anymore eh. Kasi alam mong matatapos to. Sabi nga nila, makakatawid din naman ng araw na to at kailangan lang nating gawin ay magpatuloy ng magpatuloy ng magpatuloy. Ito, sagot ng isang kabataan ay sagot po ng ating kaagapay na si Maria Helen Balaunan. Sabi niya, sabi po ng Word of God, commit your ways to the Lord and He will direct your paths. Yung total dependence ko sa plans and directions ni God, everyday ang assurance ko na nasa tamang direksyon ako sa buhay. Need lang ng guidance niya at all times. Tama, kaagapay. Ang dami niyong sagot. Sagot naman kayo muli, kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? At sa mga kaagapay natin, sagot lang po kayo dahil babasahin pa po natin ang mga ilang komento niyo. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Mary Grace Kinis Namal. Sabi niya, magandang hapon, kaagapay. Sabi niya, QOTD answer ko po ay, sa totoo lang, akmang-akma po ang aking topic ngayon hapon dahil bago pa lamang po ako makarecover mula sa maling landas. Sabi niya, ramdam na ramdam ko ang tamang direksyon na kapag wala na akong guilt sa puso sa lahat ng ginagawa mo at saka mararanasan mo talaga yung buhos ng biyaya ng Panginoon. Hindi dahil financial, kundi sa mga taong ginagamit niya sa buhay ko at sa blessing ng buhay mo. Amen. Ito, sagot ang ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, obedience to God. Sabi niya, ang ipamuhay ko na salita ng Diyos at na-share ko ang testimony ko sa ibang tao. Ito pa, kaagapay, pahabol lang ating kaagapay na si Ate Aranegda. Sabi niya, kapag voice ni Lord ang napakinggan mo, sure ball na nasa tamang direksyon ang buhay mo. O diba, kaagapay, ang dami talaga nating alam na ano to, ang dami nating nalalaman kung paano malalaman ang tamang direksyon ng buhay natin. Kaya naman, kaagapay, muli ang ating question of the day, ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Eto, kaagapay, basahin pa natin ang mga ilang komento ng ating kaagapay. Sabi ni Ate Pelita Samson, sabi niya, ipinauubaya na po sa Panginoon ang lahat ng aspeto ng buhay. O, totoo yan, kaagapay, minsan talaga kasi para malaman natin na tama na yung direksyon na kinalalagyan natin, kailangan nating, alam mo ito, kumbaga parang ipagpasa Diyos lahat ng aspeto ng buhay natin. Mahirap man, masaya man, hindi man kaya, nakakaahon o may tagumpay, dito natin talaga malalaman na, ah, oo, tama, nasa tamang direksyon ako. Kasi alam mo yung pakiramdam ng hindi ka nag-iisa, na alam mo kapag may pinuntahan ka, mahirap man yung sitwasyon, pero alam mo yung kapayapaan. Siguro, kaagapay, walang exact word kung paano masasabi na nasa ano ko. Hindi ko masabi, hindi ko maarok kung tama ba yung salita, pero isa lang ang maiiwan ko. Siguro ang isa sa sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay, yung kapag payapa na yung isip mo, na kahit hindi mo mahawakan yung sitwasyon, alam mo na may mangyayari, alam mo na may resulta lahat ng ginagawa mo. At yung kapayapaan na yun, kaagapay, hindi yun naaagaw. Yun ay biyaya ng Panginoon sa'yo. Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakikinig po sa kani-kanilang radyo, kaagapay, pwede ka rin sumagot sa pamamagitan po ng ating telepono dyan po sa 8654-3322 local 401. Dahil gusto ko mapakinggan ang inyong mga kasagutan. Muli, kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 kung gusto mong sumagot on the air at makipagkwentuhan on air. Sa mga kaagapay po natin sa Facebook, comment lang, kaagapay, dahil babasahin natin yan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Good afternoon, kaagapay, muli po. Ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po pa rin ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Sabi ko sa inyo kaagapay, madaming hahabol dahil madami ang gustong mabasa ang kanilang kasagutan. Ito, sabi ng bahagi to ng aking victory group. Sabi ni Adrian Ponce, sabi niya dito, pag masaya ka na sa mga desisyon mo sa buhay. O para sa kanya, yun daw ang mga sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay. Ito kaagapay, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate JP. Ito ay mula po sa Victory San Pedro. Sabi niya dito, kapag ang kagustuhan mo ay hindi na umaayon sa gusto ng mundo at yung mga desisyon mo na ayon na sa kalooban ng Panginoon. O diba, napakalalim kaagapay na mga kasama natin dito sa ating kwentuhan. Muli kaagapay, ang ating question of the day, ano ang sign na nasa tamang direksyon ka na sa buhay? Syempre kaagapay, dahil araw ng Lunes at syempre sa unang linggo tayo ng August 2026, kaagapay, makakasama pa rin natin kaagapay ang ating partner mula yan sa Life Coach Philippines International. Kaagapay, ang aking makakasama ay isang mental health advocate po, and at the same time certified life coach and community manager mula yan kaagapay sa Life Coach Philippines International, at may mahigit 20 years na experience bilang isang nurse dito sa Pilipinas. Kaagapay, ipinapakilala ko po si Coach Marife Garfin. Magandang hapon po sa inyo, Coach.
2: Magandang hapon, Brian, no? So magandang hapon sa lahat ng tagapakinig, no, dito sa ating dito sa Inspiration Unlimited, no. Maraming salamat, no, for having me, Brian. Pasalamat muna po ako sa inyo. And nakikinig ako, no, sa mga binabasa mo, Brian. Ang gagaling talaga, no. Ang gagaling ng mga nakikinig, at natutuwa po ako sa mga sagot po ninyo. So maraming ako ay nabibless din po sa sa pakikinig po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Coach. Alam niyo, Coach, no, to give you a background dito sa topic na to, kasi meron kasing 18 or 17 years old na nagtanong sa akin, kasi every Thursdays po kasi pumupunta po kami sa isang campus diyan po sa San Pedro, Laguna. Tapos ang tanong niya palagi sa akin, Kuya, paano? Ano, parang sabi niya, Kuya, never kitang nakitang malungkot. Never kita, Kuya, nakitang parang or negative yung face mo. And at the same time, Kuya, paano mo nahanap yung direction mo sa buhay? Kaya nga sabi ko nga nung habang kausap ko si Coach Candy, sabi ko, Coach, maganda siguro kahit repetition yung maging topic natin. Ang mahalaga, nakikinig yung marami. Kasi madami pa rin naman, kahit naman sabihin natin na matanda na, naghahanap pa rin ng direksyon sa buhay. Kaya Coach, sige, isa-isahin po natin ang ating kwentuhan. Coach, bago yan, batiin nyo po ang sumusuporta sa inyo.
2: Yeah, so maraming salamat, no, sa mga nandito, lalo na po yung aking mga kasamahan, no, sa Life Coach Philippines International. Hindi ko po kayo nakikita right now, but I'm pretty sure nandyan po kayo, no, kasi grabe si Coach Candy kanina mag-imbita, eh. So alam kong nasa mga chat siya namin, no, nag-iimbita. So maraming salamat for hopping in. And if mayroon po ditong taga Eastern Visayas, ako po ay nag-hi sa inyo, no. I'm coming directly now from Tacloban City, no. I'm coming in right now from Tacloban City, Eastern Visayas. So magandang hapon po, at you know, kudos to each and everyone sa inyo na nandito dahil may tanong kayong ganyan. No, that's a beautiful question to ask sa akin, Brian. It's a beautiful question, at pag meron po kayo niyan, I'm pretty sure sooner or later, you will be able to find the answer.
1: At yan naman po ang kailangan nating hanapin, coach. Kasi po napakadami ngayon, lalo na sa TikTok, lalo na sa mga SOCMED, makikita yan, how to find a life direction. Diba? Ang daming ituturo sa atin. Kahit nga mag-search tayo sa Google, talagang mapapa, talagang alam mo yun, talagang oo nga, baka ito yung totoong direction. Pero basahin ko lang po ito na nakikinig po sa atin ang nanay po ng ating kaagapay na si Shira. Sabi ni Ma'am Vicky Gabornes dito, coach. Sabi niya, mapagpalang hapon po sa inyo. Sabi niya, masasabi ko po na nasa tamang direksyon na ang aking buhay kapag naranasan ko na ang kapayapaan natin mula sa Panginoon. Thank you po, Mama Vicky. Siyempre, simula na natin, coach. Sige, coach, pwede bang i-define muna po natin, ano ba ang ibig sabihin ng buhay?
2: Yeah. No, so marami po ang nagtatanong, no, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng buhay. Maraming searches nga sa Google, no, nagtatanong na ano nga ba to? Paano nga ba ang buhay? But in reality, no, kung titingnan mo on a science, sa science na perspective, no, ang buhay po ay you being alive, being able to breathe, being able to do the things that you are called to do or you are designed to do. Life is, marami po siyang perspective, no? But sa science, no, habang ikaw ay humihinga, ikaw ay nagpapatuloy, ikaw ay nagtatrabaho, at ikaw ay nagkakaroon ng mga sinasabi nating mga may productivity ka, meron kang naibibigay sa community, merong mga tao na nakakapag-benefit sa mga binibigay mo. So that's how life is. It's not merely breathing, it's not merely existing, but it is really being productive to the point where people feel your presence.
1: Ang lalim, kaagapay, di ba? Ang lalim talaga ng ibig sabihin ng buhay. Actually, pwede nga natin siyang i-define sa iba't ibang aspeto. Pero totoo yan, no, na yung presensya, kaagapay, yan yung ibig sabihin ng buhay. Kapag nararamdaman ka namin, automatically, syempre yung physically, mentally, and emotionally, yan yung ibig sabihin ng buhay. Pero para mas palalimin pa natin, coach, syempre madaming mga kaagapay natin. Ay, alam naman namin yan. Pwede namang i-search ang meaning of life sa mga ilang web, sa mga ilang browser, sa mga ilang iba't iba nating mga media site. Pero para po sa inyo at para po sa kaalaman po ng mga kaagapay natin na nakikinig, Coach Marife, ang gusto kong tanungin, paano ba ang tunay na buhay sa totoong buhay? What do I mean to say is, ano ba ang ibig sabihin ng buhay in reality?
2: Well, no, definitely, kung ikaw po ay when you exist, no, dalawa kasi yung nangyayari, no. Meron kang pananaw of what life should be, and meron kang expectations of how your life should be, at meron namang nangyayari talaga sa realidad na ito yung gusto ko sa buhay ko, bakit ito ngayon, bakit nandito ako ngayon sa situation na to, hindi ito ang gusto ko, no? So dalawa pong ano yan, dalawang perspective. But the point is, the reality is what is existing right now. At itong realidad na ito, maraming variables ang nangyayari dito, Brian, na a lot of times you cannot control it. No? So hindi mo matatranslate yung expectation mo, pero may expectation ka. Meron kang nakikitang ito yung gusto ko, which is good. No, which is good because it is a guiding point where you say, I am not yet in the kind of life I want for myself. Kasi ito yung picture ko, ito yung vision ko, pero ito yung realidad ko.
1: Mm-hmm.
2: But ang sa totoo lang, hindi mo man naman talaga po magagawa, like you cannot control life to unfold na kung ano yung gusto mong makita. Dahil hindi mo control una yung ibang tao, hindi mo control yung society, hindi mo control ang government, ang weather, ang pamilya mo, hindi mo makukontrol. Pero the reality is, ito ngayon ang buhay ko. So paano, ano ang gagawin ko na in a way malalapit ito doon sa picture ko ng gusto kong buhay? Paano ito malalapit?
1: Grabe ka agapay no kung iisipin natin. Totoo yan Coach Marifeno, dun sa mga, kasi sa sobrang dami kasing nagka-trending ngayon sa buhay, lalo na yung salitang you only live once. Lalo na dun sasabihin natin no, yung mga buhay na ay buti pa si ganito ganyan. Kumbaga parang napakadami mong set of standards regarding about life. Napakadami mong napakadami mong comparison of life. Kumbaga parang lahat sa'yo, parang ang nangyayari kasi buti pa siya, ako ito pa lang yung buhay na meron ako. Totoo yan na marami tayong siniset na standard sa mind, pero nandirito ka sa isang buhay na hindi mo alam kung tama ba na nandito ka, hindi mo alam kung ito ba yung buhay, pero ang katotohanan, ang buhay ay yung presence na nangyayari sa iyo, yung totoong ikaw. Kumbaga parang parang walang dagdag, ito yung totoong buhay. Ang gusto kong tanungin dito, Coach, kasi kung na-define na natin yung buhay na patungkol sa presence natin physically, pero paano ba nahahanap yung direksyon ng buhay? Isn't it, di ba, napakadami kasing ang dami kasing motivational speaker. Ang daming magbibigay sa'yo na ito yung buhay. Ang pag nag-search ka nga sa Google, what is the direction of life? Ito yung ibibigay sa'yo. Pero in our own understanding, paano ba nakahanap ang tunay na direksyon ng buhay?
2: Ang direksyon po kasi ng buhay, one of the things that I know, that I hold on, Brian, or that I believe, is the fact that when you are birthed, pag pinanganak ka, at habang ikaw kinukonceive sa tiyan ng nanay mo, you have already a destiny. You have already, you are predestined for something. Kaya paglabas mo into the world, meron ka mga talents and skills na hindi mo alam but meron ka doon. Bakit ang galing ko kayang kumanta? Hindi naman ako tinuruan, no?
1: Parang magaling ka ata kumanta, Coach.
2: So, yan ay isa sa mga dream. So, yung ganun, meron kang certain leaning. Merong isang bagay na ginagawa ka that gives you joy. No, that is inherent sa'yo. No? Yun yung talagang nasa sa'yo. Pero dahil, Brian, dahil you grew up na may caregiver ka, may nagbabantay sa'yo, na may iba naman perspective, na may ibang experience, at exposed ka sa society, exposed ka sa kung ano ang sinasabi ng nasa paligid mo, a lot of times you question. A lot of times, ito ba? Lalo na kung nakikita mo, ay, ito ngayon ang trending. Naalala ko tuloy, Brian, when I was, ano ba yung kukunin kong kurso? Hindi ko gusto mag-nursing, honestly, no? Kasi iniisip ko, nakakapagod yun, nasa ospital. So gusto ko sana yung, yung nasa tourism, magsasalita ka lang na, nandito tayo, like a tour guide, no? But apparently, my mom said, hindi, itong maganda. No, itong maganda kasi yun, may mga libro na yung mga pinsan mo, gawin mo yung nursing. And so I went with that, no? I went with that to honor my mom, no? In-honor ko naman po yung nanay ko with that. But, and as I moved through it, I had a lot of questions. I have a lot of questions na ito ba yung tama. Pero naniniwala pa rin ako, Brian, no, that the parents have the spiritual authority over the children. And a lot of times, if they commit mistake, no, in guiding you, because human as they are, no, I believe God will still correct it. God will correct it to the point wherein you will find fulfillment in what you do. And you will excel kahit hindi naman yun. I mean, you will magkakaroon ng bunga pa rin yung buhay mo. Now, direction is, I believe, no, binigay yan ng Diyos sa'yo. Hindi natin naririnig, hindi tayo klaro dito, kasi oftentimes than not, na-influence tayo ng mga sinasabi sa social media, ng mga sinasabi ng ating, as I've said, yung ating nagbabantay sa atin, at yung mga society. Society will say, ang uso ngayon nursing, ang uso ngayon IT, ang uso ngayon ito. So ikaw, pag hindi ka, you're not focus, no, at hindi ka talaga intentional na tanungin yung sarili mo, what is it that I truly want, you will be influenced by all of these things that is happening around you. No, may influence ka. So tuloy, nawawala ka kung ano ba talaga yung gusto ko sa buhay. Ano ba talaga yung, what is it that I want? Nandun pa din, Brian, yung you don't want to hurt people. So you just simply say, yes. Hala ka, friend, best friend. Alam mo, uso ngayon yung ano, IT, mag-IT tayo. So you go. You do. Bakit ka? I know I had lots of conversations. Bakit ka napunta sa accounting? Kasi pagpunta ko kasi sa school, yun lang yung open. Yun lang yung open. Nasara na lahat. So nag-accounting ako. Tapos after graduating, dahil hindi yun ang tibok ng puso, hindi na ginawa. Nag-branch out to another one. No? So ito po yung mga nangyayari dahil marami pong ingay ang mundo. So kung hindi ka intentionally nagsisik, you will just be eaten, you will just be influenced, and later on you kind of feel, tama ba to? Nandito ba ako? Ang tawag dyan, Brian, dissonance, ha? Kahit ibig mong sabi, there's a book by Master Koche on sacred dissonance, no? Na kahit ginawa mo ng lahat sa buhay mo, you still kind of feel may kulang pa. Parang meron akong di nagagawa. Because a lot of times, you are in the wrong direction. You are in a space na nabugso lang, nag-flow ka lang kung ano yung nangyayaring flow ngayon, pero hindi yun intentionality, hindi mo pinakinggan yung nasa loob mo, no? Because I still believe, no, that yung mga dissonance na yun, boses po yun. Boses po yun ng Holy Spirit to tell you, hey, meron kang kailangan gawin, mag-pause ka muna, no? Kasi hindi mo makukuha, hindi ka nakakadrating doon sa direction na gusto mo.
1: Mm-hmm.
2: Finding the direction, ako honestly, Brian, finding the direction is finding your God.
1: Mm-hmm. Grabe, no? Ang daming mga napapaisip ngayon ng mga kaagapay natin. Totoo yan, kaagapay, no, na madali lang talagang sumabay sa uso dito sa mundo, lalo na kapag kasama mo kaibigan mo, lalo na kapag kasama mo yung mga taong nakakakilala sa'yo, napakadaling sumabay sa uso. Naalala ko tuloy yung isang buhay ko, Miss Coach tuloy, Coach Marife, kasi naalala ko, nung una ko talagang unang tinik na course is Hotel and Restaurant Services Technology. At kasi kailangan ko yun, kumbaga parang ayun yung scholarship ko that time. Natapos ko naman yung 2 years ko na yun, pero I know inside my heart na hindi ito yung design sa akin. Kumbaga parang I see myself talking with the other people, I see myself talking with, alam mo yun, with the younger generations. So, nung nakatapos ako ng pag-aaral na yun, sabi ko hindi talaga ito yung nasa puso ko, pero I've tried. And yung mga panahon na kasi yun, kaya ako rin kinuha yung kurso na yun due to the financial po ng aming pamilya. So yung nagkaroon na ng trabaho yung mga kapatid ko, gusto ko pa ulit mag-aral. So nung kumuha ako ng course na communication, I see myself talking and talking and talking, pero with the purpose naman yung that time na yun. So totoo yun, kaagapay, no, na kung ikaw mismo ang nakikinig doon sa mundo, ang daming sasabihin sa iyo na you are this, na you are this, na ikaw ito, ikaw yan. Pero kung hindi mo talaga papakinggan yung isang boses na dapat mo mapakinggan, ang daming disenyo sa iyo ng mundo. Lagi ko nga itong iniiwan, Coach Marife, sa mga kabataan na nakakausap ko, na hindi mo mapipigilan ang mapapakinggan mo, pero pwede kang pumili ng papakinggan. And that is the time na magkakaroon tayo ng direction sa buhay. Kapag na, totoo to, kaagapay, no, para doon sa mga nakikinig ng mga non-believers, diba? Na ang direction ay magsisimula kapag napakinggan mo ang tono ng Panginoon. At doon mo malalaman na ito yung design ko sa buhay. Ito pala dapat yung ginawa ko. Pero gusto ko namang malaman, Coach Marife, kung nahanap na natin ng direksyon, paano naman tayo magkakaroon na ng purpose ng buhay?
2: Yeah. Oh, ganito kasi, Brian, no, para ma-clear out sa brain, no, ng mga nakikinig.
1: Mm-hmm,
2: no.
1: Mm-hmm.
2: When you talk about direction, it is a vision.
1: Mm-hmm.
2: Klaro ka, ito yung pupuntahan ko, ito yung gusto ko, ito yung nakikita ko. Direction po yan, no? And that is vision.
1: Mm-hmm.
2: So, kung tanungin ka, 5 years from now, ano yung nakikita mo sa buhay mo?
1: Mm-hmm.
2: Saan ka na? Sino mga ka nakakasalamuha mo? Anong ginagawa mo? That's vision. Pag naibigay mo yan, no, Brian, that's vision. Now, ang purpose po is mission.
1: Mm-hmm.
2: Gagawin mo, pupunta ka sa direction na yun kasi nga may mission ka, may purpose ka.
1: Mm-hmm.
2: No? So, gagawin ko to, gusto kong maging katulad ng sinabi mo, klaro sa'yo na gusto ko yung yung nagsasalita ako. No, gusto ko yung mayroon akong kausap, no, may nai-inspire ako.
1: Mm-hmm.
2: That's a vision.
1: Mm-hmm.
2: bakit gusto mo yung vision na yon? Kasi may purpose ka. Most probably, ikaw makakasagot nun, Brian, is to uplift other people, no? To become a blessing to people, to give them influence so that they find the right direction also for themselves. That's the mission. That they become good people by the things that you will tell them, nagiging mas maganda yung pagdesisyon nila. That's the difference. Vision is direction. Purpose is mission. May silbi yung pinupuntahan mong direction kasi nga may purpose na nakaangkla doon. No, may purpose. So you have to be very clear on the delineation of that, no? Kung sabihin mo gusto kong maging nurse, oh, yan ay vision mo, nakikita yung sarili ko, eto magtatrabaho ako sa Amerika, no? By the time I am turned 25, I'm already there. That's the direction, papunta ako doon. Ano yung mission doon? Ano yung purpose, no? Is the purpose just to provide for the family, or is the purpose really to be able to expand, no? Expand yourself so that you can tell other people, you can care for people beyond, no, what is in your country. Gusto mo mas marami kang matouch base pa, no, na iba't ibang lahi dahil meron kang dalang mensahe na para sa kanila. That's the two different thing, Brian, no? So importante yan. Kaya nga, pero ang nagkakaroon ng struggle, Brian, is a lot of time people walang ding direction. So nahirapan, ano ba yung para sa akin? As I've said kanina, kasi nga maraming yung noise, no? And kadalasan, Brian, dahil kung sanay ka na, comfortable ka na ba? Ito yung buhay ko. Okay naman ako na. 'Di ba? Parang malapit lang yung boarding house ko sa pinagtatrabahuan ko. Nasumasahod naman ako. Okay naman 'to. Natatrap ka doon sa comfort. Natatrap ka doon sa comfort dahil alam mo na pag i-pursue mo yung gusto mo at yung pinakikita sa'yo ng Diyos, magbaback to zero ka. A lot of times, inisip na ko, mag-a-adjust na naman ako, magti-training na naman ako. Naku, ano sasabihin ng pamilya ko? Bakit naalis ka dyan? Okay naman yan. Okay na yan. So, bakit po gusto mo pa? Those are so many noise in our head. Kaya hindi natin mapuntahan yung gusto natin puntahan, yung direction na ni-reveal sa atin. Ako naniniwala, Brian, na your direction did not just pop up now. No, talagang nung pinanganak ka, mayroon ka ng design na yan ang gagawin mo sa buhay. Hindi mo lang marinig, o minsan no, sabi na, hindi kasi nagsasabi ang Diyos saan. Ang Diyos po ay nagsasalita. Ang tanong, kayo ba ay nagpo-post na makinig sa Kanya?
3: Right. Mm-hmm. Totoo yan, diba? No?
2: Kasi maraming noise eh. Minsan na-influence tayo doon sa kung ano yung pinakamalakas na boses.
3: That's right. Mm-hmm, mm-hmm. O, lahat tayo na paano na. Lahat tayo na pabuntong hininga na. Kasi nga totoo yan kaagapay, no, na yung direction kasi, yan yung gusto mong mangyari sa'yo. Picture baga, para napakadaling intindihin. Pero yung purpose kasi, bakit mo gustong gawin yung isang bagay? Ano yung maidudulod mo sa lipunan na to? Ano ang maidudulod mo para pabaliktarin ang mundong ito sa mga standards na mga nakuha natin sa pamamagitan ng social media? Kaya ngayon pa lang kaagapay, no, habang bata pa lang tayo, katulad kaagapay nung nagtanong sa akin na bata, ngayon pa lang ibigay na natin sa kanila yung totoong kalinga na hindi dahil gusto mo to yun yung masusunod. Hindi, kaagapay, dapat gusto din nila para makita nila yung mundo at makita nila kung paano babaguhin ang lipunan na sa pamaraanan nila. At syempre, kaagapay, magagawa natin yan kapag mas kilala natin ang boses ng Panginoon. Kasi naniniwala ako, kaagapay, at some point of our life, tinanong na natin yung sarili natin, hanggang dito na lang ba yung buhay? Hindi, kaagapay. Sa mga nakikinig, hindi hanggang dyan ang buhay. Alam mo, kaagapay, subukan mo manalangin, subukan mo pumunta sa isang tahimik na lugar at doon mo maririnig ang tunay na tinig na kailanman ay hindi magmimintis na sasabihin, ito ang ibig sabihin ng buhay. Coach, gusto kong makipagkwentuhan sa'yo sana. Gusto ko tong gawing 2 oras ng programa natin, pero limitado yung oras na meron tayo. Pero coach, sa huling bahagi at huling minuto ng buhay na, huling minuto ng programa natin, coach, anong payo mo o mensahe sa mga tao, sa mga publiko na lumalaban at nagpapatuloy at naghahanap ng totoong tunay na buhay?
2: Yeah. Well, sa mga generally speaking, no, kadalasan po nasa space tayo ngayon na mabilis lahat, mabilis mag-isip, mabilis mag-respond. At kadalasan ang nangyayari pag ikaw po ay hindi marunong mag-pause, hindi ka marunong magkalma, lahat ng mga desisyon mo mali-mali. Lahat hindi mo naririnig no yung ano yung gusto mo talaga sa buhay kasi nakikinig ka, naka-tune in ka doon sa noise ng mundo. So every day no on a daily basis, be in a space of gratitude na magigising ka. Titingnan mo, you take a good stock of what is happening in your life. At ano yung ini-impress ng Diyos para sa iyo para marating mo no kung if you're seeking no nagsasalita po ang Diyos. You just have to really go to the word of God, no? Go back to the word of God, read it. Ang isa din Brian, no, gusto ko lang tong maano sa lahat, no. How do you know it's the will of God? Una po, no, is ano ang sinasabi po ng Biblia. Pangalawa, kung ikaw po ay merong taong pinagkakatiwalaan, no, na sila ay nag-grow talaga, nakikita mo yung buhay nila namumunga, they're thriving. They are the spiritual guide, no, na binigay ng Diyos sa iyo. Pwede ka makipag-usap sa kanila. Pang-apat po, no, is are you at peace, no, doon sa mga desisyon mo? At peace ka ba, no? And of course, no, yung pang-apat is nakasunod ba sa biblical ang decision mo ba ay sang-ayon doon sa what is in the word of God. So importante po 'yon na magga-guide sa inyo. But doon nga sabi mo Brian kanina, no, importante that you decide to seek yourself. Do you seek what you want? You ask the Lord. Because siya po ay, kung tinatanong mo siya, siya po ay sasagot talaga. But you have to be really mindful na makikinig ka. At doon sa mga parents, no, ito lang, gusto ko lang itong ibigay, no, I teach mindful parenting as well. Doon sa mga parents, no, our goal is to become stewards of our children that they may discover po kung ano yung binigay ng Diyos sa kanila. Kaya minamasdan natin, nagmamasid tayo, nagnanourish tayo, we guide them so that makita natin asan ba yung leaning ng anak ko. Kasi kung saan ang leaning niya, saan ang gifting niya, doon natin isusupport. Kasi most probably, yung kanyang innate na talent and skill, yun yung binigay ng Diyos. Kasi yun yung magbibigay ng direction sa kanya at magagamit niya yun for a purpose that will glorify God. So importante po yung parenting talaga. Very strong ako dyan, Brian, no? Kasi importante po sa paggabay sa mga bata, no, na maliit pa lang sila, nandun na nag-guide na yung parents because once they become old, they have already the influence of the world and it's difficult to compete already, no? So yan po yung aking gustong ibigay, no, na be mindful always. A parent, be mindful to really be there for your children, have conversation with them, pray always for them, know that God will bring them to certain direction. Kasi the reality is we live in a fallen world. Nandito tayo sa buhay na to, sa mundong ito na marami talagang sinasabi at pag lumaki na yung mga anak natin na agaw yung atensyon, no? Kahit tayo mismo, kung anong trending, daka doon tayo, may tinatawag kami dyan, Brian, na shiny object syndrome, na kung ano yung uso nandun tayo, when din tayo nagre-reflect na, ano ba talaga, ito ba yung gusto ng Diyos para sa akin? Is this for me? Or am I just being enticed by this? So yun po, no, be mindful, seek. Never forget, God is open always for a conversation with you.
3: Yan mga kaagapay Molina, kasama po natin ang isang mahusay na coach. Siyempre kaagapay, isa rin po yung community manager mula yan kaagapay sa Life Coach Philippines International. Muli po mga kaagapay, si Coach Marife Garfin. Maraming salamat po sa inyo, Coach. Hay nako kaagapay, no? Di ba? Kailangan talaga nating hanapin kung ano ba ang direksyon ng buhay na mayroon tayo. Kailangan nating hanapin ano ba ang gagawin natin. Hindi lang sa kung paano ba tataas ang ating career, kundi kung paano ba tayo magkakaroon ng tunay na misyon upang hanapin ang tunay na buhay. Kaagapay, bago ako magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, kay Kuya Benjo Murano, at syempre kaagapay dyan po sa ating RT
1: creativity na si Jeebus Mancio at ang ating intern na si Ashley Carmona mula po yan sa Polytechnic University of the Philippines at sa assistant ni Shaira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz.
0: Inspirations Unlimited. Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS, isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air, tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth De La Rama Dizon. Kumusta po ang inyong nagdaang mga araw? Sana'y kayo'y nasa mabuting kalagayan at handang makinig sa 30 minuto ng magagandang musika at ating mga pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa araw na ito sa Ephesians 4:32. Instead, be kind to each other, tender-hearted and forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ephesians 4:32.

Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin po namin ang aming kahinaan sa pagtupad ng iyong kalooban para sa amin. Panginoon, nahihirapan po kami na sumunod sa mga ipinapagawa mo sa amin, lalo na yung mga may kinalaman sa pagpapatawad, sapagkat kami, Panginoon, ay malalim ang sugat, nasaktan ng lubusan. Ngunit tulungan mo, Panginoon, na ito ay ibalik namin sa iyo, ipasa namin sa iyo, dahil nakikita mo naman ang lahat. At ikaw ang righteous judge ng aming buhay. Kaya mo kaming ipagtanggol, Panginoon. At ikaw nga nagsabi that vengeance is yours, it's not ours. And so, we can move forward in faith, we can move forward in love, we can move forward in kindness, we can move forward in tender-heartedness, and we can forgive others as you have forgiven us. When we falter, O God, give us the peace, give us the strength to continue to do what you have asked us to do, because you loved us first. In Jesus' name we pray, Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. At nawa po ang sinasabi ng Ephesians 4:32 that we be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God through Christ has forgiven us, will take deep root in our hearts, and that we would become a true community of believers who show that we love one another, and therefore people will be directed to the Lord, who is the source of all good things. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Nawa po ay mag-comment po kayo sa ating Facebook page kung ano ang mensaheng iniwan ng Panginoon sa inyong puso sa pamamagitan po ng verse na ito. Ephesians chapter 4, verse 32. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi, bakit naman ganon?
3: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
3: Ah.
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Yes, kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS, isa sa mga himpila ng Far East Broadcasting Company. At ito po ang Monday edition ng Family Matters, ang programang nagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kagapay ninyo po sa pagtataguyod ng inyong mga sambayan. Kami po ang inyong mga kasama, ang inyong host at mga tagapayo, Jonel Milan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Good morning po, Kuya Willie.
2: Good morning, Bishop Kuya Jonel.
0: Kumusta po kayo? Kumusta po? Kumusta po ang isang linggo?
2: Ayos na ayos. Sa biyaya po na.
0: Amen.
2: Ginhawang kalooban.
0: Praise the Lord. At tayo nagkapasalamat sapagkat ang ating mga kaibigan ay nakasubaybay ngayon. At ating babatiin sila lahat ng mga kasama natin dito sa ating pong programa sa araw na ito. Tayo nagpapasalamat sapagkat tuwing Lunes ay Primo August na, Kuya Willie. Ang bilis talaga ng panahon. August na, 2026. At naku, ay talagang nakalampas tayo ng kalahating taon dito po sa atin pong ika nga ay 2026. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang kabutihan ay naranasan natin sa nakaraang lampas kalahating taon ng 2026. At kayo po, kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong lakbay sa taong 2026? At kung kayo po ay nanood at nakikinig dito sa amin sa Family Matters, ay naku, mag-text lang po kayo at kayo aming i-acknowledge po at i-recognize sapagkat kayo po ang ating kaagapay po dito sa ating po broadcast sa Family Matters. Dahil August na, ay naku, birthday na ng aking anak na si Pastor Jonathan Terrence Milan. Happy birthday, anak.
2: Happy birthday, Pastor.
0: Yes. At siyempre, yung aking mga binati kahapon doon sa aming Sunday worship services. Happy birthday po sa inyo pong lahat. Yan. At happy listening din sa lahat ng nanonood at pagkinig sa atin sa mga taga-Sambales. Ang galing kami dyan sa National Disciple Making Campaign ng PCEC. Kami Bishop Noel, Pastor Ricky Sarto ng CCF at si Dr. Ray Avante at ang inyong lingkod. And we were so happy and blessed sa kanilang fire to go back and to intensify disciple making in their churches to win almost a million people in Zambales, including Ilonggo. Grabe. Grabe yun. Talagang it's a great time of conference, inspiration, and salamat din sa aking pilot, si Noel Caleb Milan. Pinag-drive ako. At praise the Lord. Kaya happy listening po sa inyo pong lahat yan. At siyempre pa, gusto natin batiin ng happy listening lahat ng mga shepherds and duluses ng Hope of Glory community. Magandang morning po sa ating lahat. Ayan, praise God. Kaya Willie, meron ba kayo babatiin?
2: Binabati lang po natin yung mga kapatiran natin sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, Kuya Jonel. Na po natin kahapon at first time na makadalaw, makasamba ulit ang pamilyang Nunez, lalo na si Ate Arian Nunez, dahil nagsilang ng kanyang pangalawang baby. So ngayon pa lang na nakabalik sa panambahan. Birthday niya kahapon. At bukas, si Ate Darlene Ara May Poha, anak ng Pastor Mix Poha, si Aldrin Yanga, at sa August 6, si Christita Mortis. Manugang ito ng ating Pastor Paul Mortis. At tapos, anibersaryo naman ng kasal sa 4, bukas, si Kuya Ramon at Ate Minda de la Paz, pinsang buo ito ng Ate Edna, na sa UK. Tapos, sa 7, anniversary nila Kuya Art at Ate Carmelita Baby Velasco sa 7. And on the 8th, ang Kuya Ben at saka Ate Rose Odeña. 40 years na napagdiriw ang kanilang anniversaryo.
0: Wow! Kinagagalak po namin na kayo ay batiin po sa araw po na ito. At may mga nakasubaybay na sa atin. Ang ating Ate Bet, Betchay De Jesus ng Valenzuela City. Ayan. At si Mendoza Cobol, si Andy at si Aida. Ganun din, bumabati po sila ng good morning sa ating Tuyo Willy. At from Marilao daw, from Valenzuela. Si Nobelin Lagusma. Blessed Monday, nakikinig radio, nagluluto. Uy, naku, oy, mula sa Pangasinan, Kuya Willy, nagluluto pa siya. Pambira, oh. Para makakarating kaya dito sa ating yung luto niya. Wala kaya tayo. Mayra, mayra, palala mo from Pangasinan. Si, eto, mas matindi, mas malayo. From Toyokawa, Japan, sa kanyang garden. Good morning, Bishop John of Milan at Pastor Willy Basilio. Pabumbuo pa. Watching from Toyokawa, Japan. Ayan, si Reverend Eli Galios ang lumalago ang kanyang gawain doon. At of course, ang kanilang kabuuang Church of God, Assemblies of God, I should say. Assemblies of God, Fuji Assemblies of God sa pangunan ni ng kapatid ni Pastor Eli. Ang napakabait na Pastor Johnny. Ano po, at mababait siya magkakapatid na yan. At talagang yung kanila ang kind, they are very kind and very hospitable. Maraming salamat sa inyong pamilya. Ano po, at ganun din si April Lynn De Loro, nakikinig daw sa atin. Ayan, no, nag-text siya sa atin ngayon kay Willy. At ito si Aida, pasasalamat sa Panginoon sa proteksyon sa buong pamilya at sa provision sa loob ng kalahating taon. Wow. Hindi kami pinagkulang ng ating Panginoon.
2: Praise the Lord.
0: Aida, for your testimony. Si Len Agdon Reyes ay nagpaparamdam din at siya connected sa atin ngayon. Blessed Monday morning po sa inyong lahat, mga kagabay. Maulan po. Ingat po kayo. Listening from Palayan, Nueva Ecija. Aba, talagang kapitbahay natin yan ng Pampanga at Bulacan. Ano? Nasa northern part ng Bulacan at nasa eastern part ng Pampanga. Ayan. Kasi si Kuya Winnie, Pampanga. Ano po? Si Linda Dariguez ay nakikinig din sa atin mula sa Bicutan, Taguig. Kuya Winnie, tuloy mo na yung bati mo sa Pampangan, salita.
2: Oh, siyempre, may abe po kay kayong Ngening Aldo at siyempre, yung ginutamong Diyos. Kaya be tamon eh. Kaya mayapabak po kayo nga in grasya ng Ginoo mapa kay kang pamilya. Yan sinasabi natin ko Junel, nagkakasama-sama tayo, siyempre kasama si Lord at ang biyaya ni Lord ay sumapamilya ng bawat kasama natin.
0: Amen, amen, amen. Napaka inaabangan yung bati mo na yan. Inaabangan lagi ang bati na yan ng mula sa makalangit na
2: makalangit. Yan.
0: Teselos sa ibang dialect. Bakit ba sinasabi ko makalangit ang Kapampangan? Hindi po kasi sa langit po, mga kapatid, ay ano po, ay lahat po ng salita naroon. Ang maganda yun, sinasabi natin yung ating dialect o lingwahe, pero naiintindihan natin. Ang picture niya na nangyari sa Acts chapter 2. Iba-ibang lahi, pero naiintindihan. Not that they speak same dialect and language per se, but they have common and they have understanding of all the dialect. Kaya po, yan po. Kaya yung lingwahe mo, yung dialect mo, huwag ka na magselos. Nadidinig yan din yung lingwahe rin yan sa langit. Dahil naroon ka. Dahil sabi doon, bawat bayan ay represent doon sa langit. Kaya praise the Lord. Kaya Willy, baka may nadagdag pa kayong hahabuling babatiin. Yan po.
2: Magpe-pray lang po natin kasama ng pakikiramay sa pamilyang Gomez, mga Francisco, dahil ang Ate Ligaya Gomez ay sumapiling na ng Panginoon kahapon. At meron pong mga celebration of life mamayang gabi at sa Martes ay magkasama-sama po tayo sa paghahayag ng pakikiramay sa Gomez family.
0: Yun, dahil nakikiramay po at gusto nating ipaalala sa ating lahat ng Family Matters po. Ito yung Lunes hanggang Biyernes. Iba-iba po ang ating host and counselor. So, iba po kayo upang patuloy na magabayan sa ating pong ministry ng para sa pamilya. Ngayong araw po na ito ay ating ipagpapatuloy ang nabitin natin counseling episode noong Lunes. dahil sa ating presidente sa kanyang zona, na-extend yung ating zona, ano, special edition. Kaya nabawasan yung ating oras para bigyang daan ang mga katanungan, counseling question ng ating mga listeners. Kaya salamat at ngayon ay binigyan tayo ng pagkakataon. Ipagpatuloy ang ating nasimulang pagtugon sa mga katanungan ng ating mga tagapakinig at tagapanood. At tayo nagpapasalamat sapagkat kayo ay patuloy po na nagpapadala ng inyong mga counseling questions at kagalakad po sa amin na kayo ay patuloy na gabayan at sa karunungan at gabay ng salita ng Diyos ay patuloy na maibigay sa inyo ang karunungan ng Panginoon sa inyong mga sitwasyon. Kaya yun po ang ating tatalakayin po sa araw na ito. At syempre ba sa bawat pagtalakay natin, meron tayong gabay ng salita ng Panginoon. So Willie, ano po ba ang Word of God for today?
2: Yes. Opo. Ito po, mga kagapay. Sulat po na po sa Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 12, Talatang 18 hanggang 20 po. Mabuting balita, Tagalog. Ang sabi po, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung magugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Romans 12:18-20, English Standard Version, if possible, for so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head.
0: Amen. Yan. Napaka, ito ang ating reflection dyan sa napakatinding salita ng Diyos na yan for today.
2: Oo. Ang isang kinahangako sa salita ng Diyos, Kuya Junel, ay yung katotohanan na walang kung kailangang tuwirang sasabihin. Walang,
0: yes.
2: Walang ano, walang tinatago.
0: Walang sugar coating.
2: Oo, wala yan. At siya tayo na nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Panginoon, ganun din po naman, no? Kung anong sinasabi ng Panginoon Diyos through His Word, siya po, no? Tanggapin natin. Ang maganda rito, yung sinasabi po na idea, tuwan-tuwa ako rito, kayo, sabi niya, gawin ninyo ang inyong makakaya. Kaya pala naman natin, no? Yung idea ng halimbawa, may pagpapatawad at yung kumbaga kapaligtaran katulad ng bandang huli sabi niya kung nagugutom ang iyong kaaway pakainin mo kung nauuhaw painumin mo sa gayon ay magbuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo parang sinasabi rito hindi nasa ating kamay ang pagiganti kung sakali merong nang api sa atin merong bagay na ginawa sa atin na nakagagalit hindi po sabi niya ipaubaya yung kay Lord kasi sabi ni Lord kanya yung pagkiganti. Kinakabahan nga akong lalo doon pagka binabasa ko yun Junel eh. Pagka sinabing, hayaan mo, ibigay mo kay Lord ang pagkiganti.
0: Yes.
2: Di ba? Sabi ng Panginoon sa isang banda, sa isang banda, sabi ng Panginoon, sabihan mo lang ang kapwa parang minura mo, parang murder na kay Lord yun, paningin ng Lord
0: yes,
2: yun.
0: That's right.
2: Yung idea, sabi, ang tangi lang merong karapatan na kumuha ng buhay ay ang ating Diyos kasi dahil siya lang nagbigay nito.
0: Yes,
2: so much so na sa practical na halimbawa, sa kaguluhan ba naman ang mundong ginagalo natin, Kuya Junel, kung gantihan lang ang pag-uusapan, wala nang matitira. lahat tayo pwedeng makapatay o mamatay at hindi yun ang gusto ni Lord. So, mayaman ang puso ng Diyos sa idea ng pagpapatawad. At kung ilalapat natin ito sa ating pagsagot ng katanungan ng ating mga kagapay, akmang-akma ko, Janelle, kasi nga yung idea, kaya natin. Dahil kasama natin si Lord. At huwag natin siyang aagawan ng kanyang papel, kanya yung aspect pagiganti sa anumang nakasakit sa atin. And
0: amen.
2: Ipagtatanggol niya tayo.
0: Amen. Wow. Praise the Lord. Napakagandang reflection po yan. Pero Kuya Willie, nakita ko may sumisilip eh. Hindi to nakapasok nung nakaraan. Sumilip lang din eh.
2: Apo.
0: Kaya ngayon sumisilip uli. Papasokin natin ang ating Monday partner. Ngayon, sige po, pakilala niyo na po.
2: Pagbibigyan po natin ulit. At syempre, namiss din natin.
0: Yes.
2: Mami Bessie sa kanya pong memo ni Mami. Pagkatapos po noon ay merong papuri 25 na awitin. Buti na lang kay Buti Mo.
3: Heto na po ang memo ni Mami. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
4: Ayon po sa salita ng ating Panginoon, tray na pa child, bata, no? Hindi po teenager, hindi na po yung lagpas na parang malapit ng adult, train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Ang pinaka-challenging is to train up our children in terms of self-control, and start it when they are in their toddler or 18 months age. Yan, kasi child. Yan po ang ating pag-uusapan sa memo ni Mommy. Mga ilang paalala mula na naman po sa inyong Mommy Bessie Rios. Lalong-lalo na nga po ngayong panahon na ito. Ang dami pong adults na hindi po nagkakaroon itong self-control na ito. Kaya maganda, we start young. Ang una natin titingnan is we can co-regulate with our children. Ano ibig sabihin ng co-regulate sa kanilang pagkakaroon ng self-control? Tutulungan natin sila. So, hindi po natin sila biglang i-expect that they can control themselves. Halimbawa, sa kanilang mga laruan, we can co-regulate with them, we can help them gain these self-control skills by helping them pack away the toys. Yan. Hindi yun talagang siya lang ang magpapack away kasi doon lang po makikita na natin yung self-control niya kasi syempre ayaw niya, di ba no? So, i-control niya yung kanyang pagkaayaw. And we do it supporting the child. But, oh, sige, let's play a game. Yan, pwede. Sige, shoot natin dito. Lalagay natin dito sa malaking basket. Ayan. So, we are doing the child a favor and guiding the child at the same time. Ayan. Ganun din naman po, let us also learn that when we expect our children to have this self-control, ay maliwanag po yung ating expectation, especially halimbawa sa waiting. Yan. Kasi po yun ang isang laging gustong-gusto ng bata, now na. Or baka kanina pa, no? Ngayon lang hiningi, pero kanina pa dapat nabigay. And so how can we help the child in this waiting? Impatient na naman siya and wala na naman siyang self-control dun sa kanyang mga nais na now. So what do? We tell the child some prompts, no, para or mga palatandaan. Mga anak, sige ha, makukuha mo yan. Mamaya lang, sandali, may ginagawa pa ako. Bilang muna tayo, 1. Sige, pag nandun na tayo sa 50. Ayan, so di natuto pa siyang magbilang. And we're talking about toddlers or 18 months old po na mga bata. Kasi train up a child nga po ang ating pinag-uusapan. Kasi po, mahalaga na sila ay matutuhan nila ang self-control early in life. Isa pa rin po na makakatulong for this self-control is to have routines. Kasi minsan kaya sila parang, inip na sa ano at nagtatantrum na sila at kung ano na yung ginagawa nila, no? Kasi hindi nila alam ang pagkakasunod-sunod and they are bored. They don't know what's next. So, teka muna anak, sandali, di ba? Pagkatapos mong mag-brush dito, ano na yung gagawin? O yan, tinan mo yung routine mo. Siyempre, hindi mo magbasa. Pictures lamang. So, pagkatapos ng mag-brush it, ibig sabihin, ito pala ang gagawin niya. Pagkatapos yung maglaro, ito yung susunod. Now, those routines will also help the child as the child grows older. And the last one, pwede natin i-consider is to observe the child. Ano ba yung behavior na uunahin natin to assist dun sa kanyang self-regulation? Kasi hindi naman po parang sabay-sabay, ano? kailan ba siya parang lalong nauubusan ng pasensya? Hindi kaya naman yung bang naaagaw lang siya basta-basta? Yung bang ating gustong i-self-regulate? O yung kapag meron siyang hinihiling ay hindi niya nakuha ay tatapon niya lahat yung mga kung ano-anong bagay, di ba? So, alin po doon? And address the behavior one at a time. Ilang paalala na naman po mula sa inyong Mommy Benserios dito sa Memo ni Mommy.
3: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napakagandang awitin na yon. At syempre pa sa napakagandang ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios mula sa kanyang memo ni Mami. Very helpful sa mga mami at mga parents na rin po that matter. Kayo po'y nanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZS. Kami po ay isa lamang sa impina ng Far East Broadcasting Company at marami po tayong mga stations all over the Philippines na napapakinggan, nakahook up nga po ang marami po sa kanila. Kaya ang mga nagtetek sa atin na mula pa sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Siyempre pa, yung atin din pong availability ng ating mga iba't ibang app na ating lagi ina-announce dito. Ngayong araw na ito po, ang inyong pong kasama ay wala iba kundi ang inyong lingkod, John Alimilan, kasama si
1: Kuya Willy Basilio po.
0: At tayo pinagpapatuloy sa ating counseling questions po. Ito po ay ang episode na kung saan binibigyan natin ng daan ang pagtugon sa mga counseling questions ng ating mga listeners. Ano po? Na iniipon ito, ha? Patiently, diligently ng ating mga staff at inaaray sila ito. At sa mga ganitong special na episode ay binibigyan natin ng tuon pansin at pagpapahalaga. Kaya huwag po kayong mag-tumili sa ano mga katanungan ninyo, sa mga sitwasyong kinalagyan po ninyo, just text it to us and we will take note of that. In fact, ngayon niya, nabibigyan natin ng ika nga ay pagpapahalaga at sansin. Tutugunin po natin sa tulong at biyaya ng Panginoon at sa gabay na rin po ng atin pong salita ng Diyos na kanina po ay binasa. Praise the Lord.
1: Talagang kaagapay ang 702 to 7.
0: That's right. Kaya dahil kami kaagapan ninyo, tutugunin namin ang inyong mga katanungan. Kaya Willie, ano po ba ang susunod nating katanungan na nabiti natin noong nakaraang Lunes?
1: Simulan po natin dito. Sabi po, hello po, pastors. May anak po kaming graduating na at gusto na niyang bumukod at magsimula ng sariling buhay. Mm-hmm. Bilang magulang, proud po kami pero aminado rin kaming nahihirapan kaming bitawan siya. Paano po namin siya susuportahan habang unti-unti naming tinatanggap ang bagong season ng aming pamilya?
0: Well, napakahalaga po na maunawaan natin na ang relationship natin, mga kaibigan, sa ating mga anak ay napakalaking bahagi po dito. Ano po? Mm-hmm. At unang-una, pag-graduate pa lang siya, gusto na niyang bumukod. Ano kaya ang dahilan? Diba, Kuya Willy? Led your child na at this early ay bubukod na siya, di ba? Baka kailangan tingnan ang quality of relationship sa bahay, ang atmosphere sa loob ng bahay. At yun din, marahil ay tanungin kung bakit naman na nais mo na agad bumukod. At pakinggan natin kung ano ang kanyang dahilan po. Ano? At syempre pa, bilang mga magulang, graduating, mga ilang taon niya, Kuya Willy, from graduating?
1: Hindi naman sinabi sa kanyang tanong, pero kung hula natin, nasa mga 20, 21 years old.
0: Pero kung hindi naman sinabi, kung graduating sa doctoral studies.
1: Hindi naman. Hindi naman sinabi. Mahaba-habang panahon ng pag-aaral yan.
0: matanda na. Ano po? So, but anyway, natutuwa tayo sapagka may pagkilala yung ating counseling ngayon ng talagang may punto na i-release mo yung iyong anak. At at the end of the day, decision niya yun, di ba? Pero bilang mga magulang, ina-assess natin yung readiness at yung bakit, what motivates yung anak na huiwalay na sa iyo. Kaya legit yung iyong damdamin, kaya dito na kailangan, Oaks, I need to journey with my child sa mahalagang desisyon na ito. Ano ang dahilan ba gusto nyo na bumukod? Ayan. At ma-review rin ang quality ng relationship sa bahay, yung atmosphere sa bahay. Ayan, di ba? Karamihan sa mga kabataan ngayon, Kuya Willy, sa aking observasyon, pagkatapos ng pag-aaral, meron pa siya tinatawag na break. Bakit ka ba nag-apply? Pahinga ho muna.
1: Pahinga muna.
0: Narinig mo na ba yan? Kaya
1: hindi? Opo.
0: Di ba? Nakakataka ba? May pahinga pa samantalang kami noong araw. Walang pahinga. Dahil habang nag-aaral, naghahanap ng mag-aaritaan.
1: Yung pahinga niya, nakaka-isang taon na. Pahinga pa rin.
0: Pero itong anak niya kakaiba, no? Ako yung nag-aalala, Kuya Willie, na baka saya nanggagaling, saan nanggagaling yung kanyang lakas ng loob? Baka naman supply siya, amply supply. No, hindi natin alam, baka amply supply siya, inisip niya, pag mumukod siya, eh ang kanyang magulang ay talagang magtataranta at bibigay naman lahat ng kailangan niya. Yun, di ba? Yun pa, isa, baka ibigay mo yung kanyang dose of medicine na hindi ka bibili ng gamit niya, hindi ka magbabayad ng nilipatan niya na bahay. Kanya talaga yun, di ba? Pero susunod din, nilinawin natin na mukhang hindi nakabukod na siya, hindi ka na pwede dumalaw sa kanya. Yun. You will remain na magulang at kaibigan niya. Kaya any given time, you will continue to visit yung anak. At pwede kang magdala-dala ng konting grocery, pero huwag yung masasalo mo yung kanyang pangangailangan. Kaya malakas ang loob niya this early. Gusto niya nang bumukod. Ano po? So, bottom line, it calls for ika nga closer guideline, guidance sa iyong anak at journey with your son sa kanyang hangarin na yan.
1: Yeah. Ganda po yung nabanggit ng ating Kuya Junel. Dahil nga po, di ba, bahagi ng pagmamagulang natin, Kuya Junel, yung bang tipong may mga pagkilala tayo at pagtanggap doon sa mga tinatawag nating stages ng buhay.
0: Yes.
1: Yung tanggol, yung medyo pre nursery o ano hanggang sa pag-adult niya, bawat pong bagay na yon ay pinaghahandaan natin at sinasabi na natin para sa kapakanan ng ating anak. So sa isang banda may confidence tayo na ganun nga, sa kabilang banda naman may paghahanda pa rin at hindi na puputol, gaya ng sinabi nyo, hindi na puputol yung connection natin sa kanya bilang magulang pa rin niya.
0: Yes, kaya talagang napakahalaga po yan. And we are praying, Kuya Willie, na ito ay naging gabay din, hindi lamang sa kanya mismo, kundi maging sa mga tagapakinig natin ngayon.
1: Yeah.
0: Kaya ho, continue to share our broadcast sa upang tayo makaabot sa ibang mga pamilya din naman. Meron pa po tayong pangalawang susunod na nabitin natin noong Lunes.
1: Sa ikalaw naman po, sabi niya, good morning po, Family Matters. Matagal na po kaming kasal. Pero napapansin kong mas madalas na kaming mag-usap tungkol sa bills, trabaho at mga bata kaysa sa isa't isa. Parang naging roommates na lang kami kaysa mag-asawa. Paano po namin maibabalik ang closeness at friendship sa marriage namin?
0: Nako. Pagka ganyan, kailangan yung batikan. Batikan sa marriage. Yan si Kuya Willie.
1: Pastor ang Bishop Milan.
0: Kuya Willie, ano po mapapayon nyo? Hindi ka makakatanggi niya.
1: Naalala ko lang, Bishop, no, yung nakakamali si Dr. Billy Graham ang nagsabi nito sa, kanyang, sa isang kanyang aklat on marriage. Sabi, your marriage is your gift to God. What you do your marriage is your to God. Is God's your marriage is God's gift to you. Your marriage is God's gift to you. What you do to your marriage is your gift to God. Sabi
0: wow,
1: niya.
0: Ganda. Oo. Ganda. Lalim ah. Ano ba ang
1: dahil doon nagbigay siya ng paalala, ng payo, ng babala, no? Dangan ka simula pa lamang, no? May ligawan, of course may physical attraction, tapos ligawan, naging magnobyo hanggang sa magpakasal at every step of the way meron pong mga kakabit na mga batayan, mga gabay mula sa salita ng Panginoon Diyos tungkol sa pag-asawa at pagpapamilya. And therefore, mahalaga po yung more or less mga non-negotiables na mga bagay na dadalhin sa buhay mag-asawa. Ang unang-una dyan, Kuya Junel, gusto kong paniwala yung communication. Pag-uusap.
0: That's right.
1: At hindi po dapat na napuputol yon. Sabi ko nga kung paano nagliligawan pa lang ang mga couples, parang nagkita na. Ilang oras na yung pag-uusap, kwentuhan, hindi pagod. Nag-uwian na. Pagdating sa bahay, kung anong paraan ng pag-contact, ginugusto pa rin, mapa-gadget natin. Parang wala tayong kasiyahan na gustong-gusto pa rin natin. Kasama natin siya, katabi natin siya, kakwento natin siya. Mga iba-ibang mga factors na pumasok na doon na baka yun na napagtutuon na natin sobrang pansit
0: Yes.
1: at hindi na natin naalagaan yung ating ugnayang mag-asawa. Mga seminars natin ginagawa, kwedyo, tuloy pa rin ang ligawan
0: Yes.
1: sa pagitan mag-asawa or else bang kandungan.
0: Amen. Amen.
1: Kailangan po, number one pa rin sa listahan natin, pagbibigay pahalaga sa samahang mag-asawa. Punang malaki po yan sa pagtataguyod ng pamilya.
0: Yes, that's right. Amen. Kaya napakahalaga po na talagang patuloy natin i-nurture yung communication, ano, Kuya Willie, na pinakasusi ng ugnayan ng mag-asawa. Pero sa isang banda, Kuya Willie, ako nagpapasalamat. At least may time sila mag-usap. Kaya lang, mga bill ang mga pag-uusapan. I-include mo na lang. I-appreciate mo. Sabihin mo, salamat darling, ha? Meron kang time para pag-usapan natin itong mga gastusin natin. Pwede ba idagdag natin sa agenda natin yung atin namang relationship? Paano natin mapapalago ito? Ayan. O di doon siya pwede maglabas ng dahilan kung bakit ayaw na niya pag-usapan ng ibang bagay maliban sa bill. Eh pala eh, dahil magagaliting ka lagi. O kaya lagi ka nagle-lecture sa kanya. O kaya medyo lumalayo na siya. Kaya magkakaunawaan kayo ngayon. Isama mo na lang sa agenda at dadagan mo ng lambing pag pinag-uusapan niyo yung bill. Ano, ha? Tapos isama mo sa agenda yung usapin ng kailan ba tayo magde-date. Kaya, ano, kaya naman siya nga pala, meron ako separate na ipon dito. Nilalaan ko to sa date natin. Mano tayo ng Superman. Ay, hindi pala Superman, Spider-Man. Spider-Man. So ganoon, ito mo mag-initiate. Huwag mong hanapan. Ang problema sa marriages kapag naghahanapan, hinahanapan ng babae, si lalaki, hinahanapan ng babae, lalaki si babae, babae si lalaki. Wag, gawin mo yung share mo. O kaya naman, naayain ko lang siya kapag nag-aya na siya. Siya dapat una mag-aya. Yung ganoon, wag. Wag yun. You take the initiative. Take the initiative. Kaya, kaya salamat dahil meron kang desire to nurture your relationship. Pero dadagan mo pa yon ng initiative para talaga merong magpapasimula ng muling pagpapasigla sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya praise God. Yung iba naman, wala nang time kahit pag-usap sa bill. O yung iba naman, lahat ng topic pwede, wag lang yung babayaran. Ayaw nila pa usapan yung babayaran. Ano yung asawa mo? Talagang ready pag-usapan yung bayarin. Ano? Yan ay isang bagay na pagpasalamat mo. Salamat, darling, ha? You are always available. We will talk about the mga pin, mga bayarin, mga tenyo. Kasi add mo na lang sa agenda yun. Praise God. Amen. Ako, napakaganda. Communication in marriage. Praise the Lord. At yan. Meron tayo susunod na counseling question kay Willie. Ano po?
1: Ito. Good po. Po kami at pinag-isipan naming lumipat ng tirahan para kapit magulang namin na tumatanda na. Malaking tulong po sana ito sa pag-aalaga sa kanila. Pero meron po sa trabaho, school ng mga anak namin. Paano po ba malalaman kung nang makabubuti pamilya namin at naayon sa kaluluwa?
0: Ayan. So, again, ito ay pakinggan po natin ang Kuya Willie sa kanyang magandang kasi naputol-putol dito sa isang earpad. Ayan. Sige po. O pakiulit ka po Kuya Willie, naputol-putol yung pagbasa ninyo kanina. Hello, ayan.
1: Gawal ang
0: Ayan. Kuya Willie, ayan. Ako, hindi ko alam kung sa akin na humihina. Okay, Kuya Willie, ayan.

0: Okay,
1: kayo na.
0: Sige.
1: Kayo,
0: oh. Kayo po. Ayan, sige po. Pero, ayan, may clear na. Clear na po, clear na. Ano? Hey, Willie.
1: Ano, gusto niyong ulitin yung pagbasa natin?
0: Sige nga po, please. At meanwhile, ay nag-i-available na isa kong gadget. Sige. Sige po, go ahead po.
1: Good morning po, aming mga pastor. Mag-asawa po kami at sika namin para maging mas malapit sa mga magulang namin na tumatanda na. Malaking tulong po na ito sa pag-aalaga sa kanila. Pero medyo mas malayo sa trabaho namin, school ng mga anak namin. Ano po ba namin malalaman kung alin ang makabubuti at naayon sa kwenta?
0: Oho.
1: Yung pong idea na karga sa Biblia sa Diyos, yung patuloy pag alaga sa mga nakatakot natin sa mga. Pero yun po ay bilang pagpapasyo sa atin, bawi siya roon. Hindi po natin pangkagtaan naman.
0: Yeah. Hello? Okay, Willie, medyo na po. Sige. So Kuya Willie, habang inaayos po yung line ni Kuya Willie, mapakaganda po yung hangarin ng ating pong listener po na talagang ika nga ay patuloy na pahalagahan ang kanilang mga magulang, ang kanilang matanda. Ano po? At that is also biblical. Pero syempre, meron ka ng sariling pamilya at meron ka rin mga sitwasyon sa iyong anak. Kaya mababalansi po natin ito without neglecting one responsibility. Pero syempre ay importante na ating pong matugunan po ang lahat ng ating gampanin. Una-una, bukod po sa inyo, ilang ba kayo magkakapatid para ito yung pag-usapan ninyo para merong mag-aalaga sa inyong mga magulang. Ayan. At tulong-tulong. Pangalawa, kung talagang wala po, importante na yung possibility na yung magulang ay dalhin nyo sa malapit sa inyo kaysa kayo ang ma-relocate. Sapagkat meron kayong mga anak na nag-aaral, at meron kayong sitwasyon na hindi nyo kailangan ma-approach dyan. Kaya in your desire to take care of your elderly, sila ang pwedeng dalhin nyo sa inyong lugar. Ano po? At pag siya ang dinala nyo sa inyong lugar, we are hoping na talagang mula doon ay talagang makakatugon po tayo sa ating po mga ika nga ay obligasyon bilang mga anak sa mga tumatanda ng mga magulang po natin. Ano po? Una-una, we want to thank God for you dahil meron kang patuloy na pagsunod sa Panginoon. Ang hindi marunong kumalinga sa kanyang matanda ay higit pa sa hindi mananampalataya. Pero it doesn't necessarily mean napapabayaan mo ang iyong clear and present responsibility now sa iyong asawa at sa iyong anak. So kaya yung mungkahin natin na yon na tulong-tulong kayo magkakapatid on how you can be of help together or yung magulang dalhin sa inyo, malapit sa inyo kung hindi man sa bahay ninyo. Ayan. At siyempre doon, merong konting dynamics doon na talaga kailangan ay maging maliwanag ang mga hangganan ng bawat isa. At muna dito ay talagang matutugunan mo ang parehong responsibility. Ayan. Praise God. Hey, Willie, okay na po ba kayo?
1: Ayan.
0: Ayan. Malinaw na po. Ayan. Opo, ayan.
1: So, sinusugan po. Sinusugan na sinasabi ng ating Kuya Jonel dahil nga po gabay ng insana.
0: Pwede tayo phone patch siya. Phone patch. Thank you po. At katulad ng ating narinig, sinusugan ni Kuya Willie ang ating pong minungkahin sa ating pong tagapanood at tagapakinig sa sandali po ito. Kaya dalangin po natin na ito ay maging gabay po sa ating lahat po. Ano po? At nawa ito ay nakatulong po sa atin. So tayo po ngayon ay nasa counseling episode po at yung po mga pinapadala ng ating mga tagapanood at tapakinig na katanungan nila ay atin mo binibigyan ng pansin at tulad po noong nakaraan Lunes, kaya lang dahil sa Sona na shorten po ang ating pong broadcast at ngayon naman po ay atin pong bibigyan pansin po ang ating continuation ng ating mga counseling questions. Ano po? At nabigyan daan na po natin ng ilan sa mga ito. At mamaya pagbalik ng Kuya Willie ay bibigyan natin ng daan ng ilan pa sa mga katanungan po ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa na pinadala po nila sa atin sa mga nakaraan natin pong broadcast. Ano po? Habang kinokontak ang Kuya Willie through phone pa at siya ay po ay patuloy namin welcome dito po sa Family Matters.

0: Mel de Guzman Angeles. Blessed morning po. Ayan, at listening while praying for you. Ayan. Veronica Peralta. Ayan, Veronica Peralta. Blessed morning sa iyo. At ganoon din si Wendelin Bayore Barrientos. Ayan, ay talagang nakikinig din sila sa atin. Si HR Jamie Bautista. Good morning po, boss. Si Ramil Sulweta. Ayan, at si Janet. Nakikinig sa atin, ang ating mga shepherd, ng ating mga young couples dyan sa Hope of Glory Community. Si Pulis na Pastor. Alex de Soto Baniel. Yeah, congratulations sa kanilang anak na si Temple, sa kanilang mga mag-asawa rin sa Flying with Colors. Si Pastor Vinny Pataho sa office ay nanonood na nakikinig din sa atin at happy listening po sa lahat ng mga ka-opisina dyan ni Pastor Billy Pataho. At syempre, naalala ko si wala sa aking dulo ng dila. Ayan, yung ating mga school, mga teachers sa Metamorphosis dyan sa Bangkal at ganoon din dyan sa Marilao ay nakikinig din sa atin. Happy listening po sa inyo po lahat. Lahat ng mga parents natin. Ako, maraming salamat sa inyong patuloy na paghabol dito sa atin, sa ating mga katanungan, dito sa ating mga counseling questions. At inaantay natin makabalik ng Kuya Willie through phone patch or through internet. Ano po? Pero ito pong Family Matters ay suma sa inyo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Kaya kami ng Kuya Willie ay tuwing Lunes lamang po at ang aming pong bigay din ay ang atin pong leadership ano po in the family, in the community, and even in our country. Sa pamilya, nagpapasimula po yan. At napakahalaga na ating mapatuloy na maggabayan ng isa't isa sa ating mga counseling situations. Ano po. At dahil po dito, ay yan, okay na si Kuya Willie via Viber. At makapakinggan natin. Hello, Kuya Willie. Kuya Willie, good morning.
1: Hello.
0: Ayun, praise the Lord. Ayan. Mandating na po, dinig na. Pogi-pogi ang dating.
1: Ayun.
0: Guwapong-guwapo ang dating mo, Kuya Willie.
1: Uh-huh.
0: Yan, eh, nako, katulad na sabi niyo kanina, merong kayong pagsusog sa mga mungkahing sagot natin sa sitwasyon ng ating counseling kanina. Ano po?
1: Wag lang natin kakalimutan na meron tayong parang initial na pagpapahalaga sa buong binuo nating pamilya mismo bago yung mga extended families natin. At wag po kayong mag-alala sa pwedeng engagement ninyo sa inyong mga nagkakaedad ng mga magulang kasi po ayon sa salita ng Diyos may gantimpala po yan kay Lord. Yung puso ng anak na ikang ay merong labis na pagpapahalaga sa nagkakaedad ng mga magulang, eh may gantimpala po mula sa Panginoon.
0: Yes.
1: Yung aking gustong encouragement sa kanila.
0: That's biblical. Praise God. At sana lahat ng anak ganyan, ano po, na hindi kakalimutan ng kanilang gampanin sa kanilang mga magulang. At nawa, magtutulong-tulong ang magkakapatid. Praise God. Eh, isa ka pala, Kuya Willie, just to clarify, supposedly, ang topic po namin ngayon ay how can we speak better before we discipline? Pero binigyan daan natin po ngayon ang mga katanungan at counseling question dahil nga na-shorten ang broadcast natin noong nakaraang Monday. Kaya ito po talakayin na ito ay bibigyan natin ng daan naman sa darating na Lunes. How can we speak better before we discipline? Kaya Willie, ano po susunod natin counseling questions?
1: Narito po naman ang kasunod. Hi po, pastors. May opportunity po akong ma-promote sa trabaho. Pero mangangahulugan ito ng mas mahabang oras at mas counting panahon din sa pamilya. Maganda po ang career growth. Pero natatakot akong may kapalit itong hindi mababawi. Paano po ba timbangin ang career at ang calling ko bilang asawa at magulang?

0: Aba, ay napakaganda naman ng iyong hangarin. Una, ay priority
1: Oo.
0: talaga yung iyong family over career.
1: Amen.
0: Pero kailangan mo nang tingnan, baka yung takot mo ba na yan ay legitimate o yan ay ano, yan ay kumbaga ay hindi naman factual. Kaya kailangan aralin ano ba ang
1: Opo.
0: demands ng trabaho, paano ang posibleng epekto nito sa pamilya. So pwede rin alamin mo sa iyong boss, what will be the requirements sa bago kong gampanin. So yun muna, alamin mo ang extent, ang demand, ang respecto sa schedule mo, etc. Tapos usap kayo ng iyong asawa, ng iyong anak. So ito ang posibleng demand, ito ang posibleng epekto, ito ang magiging arrangement natin. Ayan. At dito matitimbang nyo ngayon. Kung kasi ang isang pinangamba ko, Kuya Willie, bagaman ay appreciate yung kanyang commitment sa pamilya, eh baka hindi factual yung kanyang pangamba. Eh yun ay may i-establish muna. At syempre, kung na-establish na yan, alam niya ngayon yung hangganan. Alam niya ngayon yung ika nga ay non-negotiable. Di ba? Kapag lumampas na doon ang demand ng
1: Right.
0: opisina at bagong trabaho, eh doon ngayon, pwede ka ngayong magpasya na hindi tanggapin or mag-resign at bumalik sa dati mong posisyon. So, you can honestly tell your boss that priority mo ang pamilya as much as possible. These are the things that you are willing to do to adjust. Pero kapag ka dumating na merong talagang conflict, I am sorry, sir, that while I'm committed to do my best for the job, pero I cannot sacrifice my family. Yung anak ko, dahil halimbawa ay bata pa. So this period of their lives, mahalaga. Kaya, sir, this is my situation. Hindi yun. So, sir or ma'am, this is my situation. I am ready, I am committed, pero ang priority ko ito. So if you think this cannot go together, I'm willing to let go of the opportunity. Yun. Eh di naglala nag nag nag you are laying all cards sa iyong boss, sa iyong asawa at anak. At simula doon, let the circumstances ano po continue to develop and it will reveal kung ano ang leading sa iyo ng Panginoon.
1: Basic na basic Bishop, yung pong idea na ang unang sasanggunian ang Panginoon. Kasi
0: Yes.
1: mapapamilya, mapakarir, blessing ni Lord yan sa atin. Hindi po
0: Amen.
1: basta maging magkasalungat, mag-conflict pagitan ng pamilya at saka ng karir. After all, pareho po biyaya ng Panginoon sa atin. Ngayon, dahil po doon, lay down sa table ang cards natin, ika nga, titimbangin mabuti at nandyan ang gabay ng Panginoon by His word and prayer. At hanggat meron pong kumbaga pag-aagam-agam sa isip natin, i-delay muna yung pagpapasya. Kausapin ang dapat kausapin, both sides, gaya ng sinabi ng Bishop Yunel. And then of course, pagka nandun na po yung panatag na kalooban, meron ng peace of heart. Ayun, pwede pong makatulong na po yung bagay na yon sa ating pagpapasya.
0: Yes, at nawa ito ay naging gabay, hindi lamang sa ating nagtatanong, kundi maging sa ating mga tagapanood at tagapakinig at mga makakapakinig pa ng ating broadcast na ito sa Family Matters. Ano po kayo, Willie? Pero po mo ba kayo dyan?
1: Isa pa po, wika naman.
0: Apo.
1: Hi po, pastors. May asawa po akong lumaki sa pamilyang hindi sanay mag-sorry o mag-usap tungkol sa problema. Ako naman po ay
0: Oh.
1: gusto agad na ayos ang conflict. Madalas po tuloy
0: Perfect.
1: kaming nauwi sa silent treatment. Paano po namin
0: Oh.
1: mababago ito sa relasyon namin? Yun.
0: Oh. Eh, unang-una, Kuya Willie, nagpapasalamat ako dahil meron siyang awareness na ito ay hindi kinilakan ng asawa niya. Meaning, huwag mo agad-agad na ipagtampo kapag hindi niya ginagawa kasi hindi niya nakalakan eh. At ngunit, eh, meron pa ganun eh. Meaning,
1: Yo.
0: ngunit, hindi naman niya sapat na alibay. Kaya pwede mo sabihin, darling, di ba alam ko na hindi mo kinalakhan to. Pero importante ito na likhain nating bagong ikangakultura sa ating marriage sa ating pamilya. Meaning, don't take it as against your husband. But, kailangan matutunan ng husband mo. Kaya pwede kayo mag-usap tungkol sa sitwasyon nyo na yan. Dapagkat hindi yan healthy. And later on, maaaring mauwi sa hindi magandang bagay. Kaya as early as possible, ito ay inyong mapag-usapan, di ba? Na huwag kang magtampo agad dahil yun niya kinalakan eh. Pero huwag ka namang sumuko at ito yung pag-usapan nyo in the name of creating new culture, biblical culture at that sa inyong pamilya. So meaning, kapag pinapaalalahan ng mga asawa mo tungkol dito, hindi dahil disappointed ka. Hindi dahil alam nyo na nag-click kayo ng bagong kultura and that is the more biblical culture that you both wants to create, di ba? At dito, importante yun. Kapag hindi kasi gano'n, misa may inis na eh. Ayan, karoon naman, hindi ko naman susori. Ayan, may inis agad eh. Eh, kapag na alam mo pinanggagalingan, hindi mo makukuha mainis. Pero on the other hand, do not give up the idea of creating new culture in your own family. So by and by, we believe na sa iyong pag-aake, sa iyong asawa sa Panginoon at sa iyong paglakad sa Panginoon, siya ang sentro ng inyong relationship, things can be learned and things can be unlearned. Di po ba kayo willing?
1: Tama po yan. At sa narinig ko sa sinasabi mo, Kuya Jonel, yung idea baga na wala naman sa pagitan ng mag-asawa yung tama, maayos yung kanilang mga pinanggagalingan. Maring magkaibang magkaiba at hindi necessarily mali o kaya tamang-tama, kundi sabi mo nga ay panabay, no? Magkasama sila, bubuo ng bagong kangay pagkakasunduan ng mga panuntunan sa buhay mag-asawa at sa pagpapamilya. At mahalaga po yon na idadaan ulit sa maayos at mapayapang pag-uusap. Yan. So,
0: yes,
1: maganda po yung sinasabi ng ating Kuya Jonel. No?
0: Praise God. At mahabol ng panunood, pakinig sa atin si Pastor RC Pataho at yung ating worship center dyan at ng mga dulosis dyan sa Hope of Glory Santa Maria dyan sa Evermart Mall. At nabati rin natin si Ma'am MC at ang kanyang team dyan na nanonood at nakikinig din sa atin ng mga kapatiran dyan sa Santa Maria, Bulacan. Praise God. That they are appreciating our discussion to you, Willie. Ganun din ay si Bart C. Ayun, retired na po ako. Bart C. Retired na po ako. Pero lagi ko na alaala ang very experience sa very toxic working environment noong nag-work pa ako. Masama treatment sa akin ng superiors ko na hindi ko makalimutan sa trauma sa akin. Ito, ganoon siyang sitwasyon. Na trauma sa akin, sabi niya. Masamang treatment ng superior, hindi makalimutan. Dala ko pa rin ang bigat ng pakiramdam. Traumatic po sa akin. Please help me na ma-heal. Salamat po. Ayan, Kuya Willie, ano po ba ang inyong matutugon dito kay Bard Hill, Bard C? Meron siyang trauma sa kanyang dating superior. Retired na siya, dala pa niya yung trauma.
1: Oo nga eh. Bagaman tanggap natin yung posibilidad na nakaka-trauma nga naman, ano? At dadalhin natin mahaba-habang panahon kasi retirado na pero nandun pa rin yun. Ngunit sa kabilang banda naman, Kuya Jonel, ating nababanggit na ito po ay pwedeng ma-overcome natin. Una, pagtanggap na maaring iba ang tingin nila sa iyo, pero sino ka nga ba una sa lahat sa harap ng ating Panginoon Diyos? Kung ano-ano mga negatibong pinagsasabi laban sa iyo, tumatak sa isip mo yon, pero ang makapag papawi noon, walang iba kundi ikaw mismo sa tulong ng ating Panginoon Diyos, siyempre.
0: Amen.
1: At yung bang tipong ang confidence mo kung sino ka as far as your God, your Savior, your Creator is concerned. Mahalaga pong puntos yun. Kasi hindi natin isasalig kung kanino man anong sasabihin, kung sino nga tayo mula sa iba, mula sa paligid natin, earn whatever. At hindi natin susukatin kung sino tayo dun sa ating mga performances kahit sa ating mga trabaho. Mahalaga po ito ay ginagawa natin hindi para kumita lang ng pera, hindi para kumbagay makilala o papaano pa man, kundi unang-una ito ay ginagawa natin sa ngalan ng ating posisyon sa harap ng Panginoon, blessing kayo kung saan kayo nilalagay ng Panginoon. So, yung pong bagay na karga-karga pa rin po ninyo yan, eh, maaari po ninyong isuko sa Panginoon dahil sa ayaw po niya na, kumbaga, malungkot po siya kapag kaganyan ang inyong o dinaranas o inaharap. Kasi importante po kayo sa kanya. Yan. Tulong po yan.
0: Yes. Amen. Amen. Ako. Mahalaga rin na makakonect siya doon sa Heal for Life at saka doon sa Living Water. These are ministries that helps people who have traumatic experiences. Kaya they can guide you through sa sinabi ng Kuya Willy Basilio. Kaya pwede kayo kumontak sa opisina namin dito sa FBC and they can assure you sa mga ministry na maaaring makatulong sa inyo to be able to overcome yung mga trauma na yan. At, may solusyon. Ang Panginoon ay handang tumulong sa atin sa anumang traumatic experience na naranasan po natin. Ako kayo, Willie. Kailangan na rin natin magbigay ng ating wrap up. Ano po ba ang inyong maipapayo sa mga iba't ibang sitwasyong kinakaharap ng ating mga tagapakinig at tagapanood?
1: Well, hahanguin natin doon sa ating talatang pinagsaligan sa ating pag-uusap ngayong maga, Kuya Junel. At bahagi dito ang ating sasabihin. Ang sabi po, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. Maring tulad ng huli nating nasagot na katanungan, na maring ang isang nagbubunsod kaya may trauma ay yung baka kapagtanim tayo ng galit sa ating mga puso laban sa ano paman o kanino paman, pero i-release po natin yung kay Lord, no? At isang parang nga po mabisa eh nagkakatulong-tulong po dito tayo sa ating programang Family Matters 702DCS para po maging agapay natin ang bawat isa na pinuhugutan naman natin ng agapay mismo mula sa banal na Espiritu ng Diyos na kasakasama natin.
0: Amen. Wow, praise God. Salamat po kayo, Willie. At samahan niyo po kami, mga kaagapay dito sa Family Matters sa isang panalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, nagkapasalamat kami sapagkat sa mga sitwasyong kinakaharap namin sa buhay, lagi kang may katugunan. Maraming salamat sa community of faith na meron kami that we can always go to receive guidance. Sunod po ng mga kapatiran, kaibigan namin na nagpadala ng kanilang mga counseling questions. Salamat po. Salamat sa Paris Broadcasting Company na meron ganitong programa. Panginoon, dalangin namin na ang mga naibahagi po namin ng Kuya Willie ay maging daan upang maging ikangay gabay at ganoon din po, Panginoon, na panuntunan ng aming pong buhay, Panginoong Diyos. Aming dalangin that you will bless, especially the yung nag-text sa amin na meron traumatic experience. Bayaan mong maranasan niya ang breakthrough, Lord God, from this trauma. At alam po namin na ang kapangyarihan mo ay available sa Kanya. Salamat, Panginoon Diyos. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Ay gusto namin magpasalamat po ng Kuya Willie sa mga naging katuwang at kaagapay namin sa broadcast na ito ngayong Lunes. Kuya Willie, sino-sino po mga papasalamatan natin?
1: Walang iba po kundi sina Ate Absidy Ferrer Tabua, ang Ate Shaira Gabones, si Kaina Abalon, ang production technicians natin, RTV team, broadcast engineers at tumpo sa Bukawi Transmitter site.
0: Yes, salamat po, salamat. At syempre pa, sa lahat ng mga naging kaagapay namin today, o si Raylene ay Japan, ng Tokyo Baptist Church ay nag-text sa atin, nanonood, nakikinig din at ang lahat ng mga taga-TBC, lamla na sa si Kim at ang Damian sisters, ganoon din ang Kiambao family, bukod pa sa Sarmiento family ni Raylene. At sa lahat po sa inyo na sumama sa amin dito sa Family Matters sa araw na ito, marami pong salamat. Kami po ang inyong mga lingkod.
1: Recognize lang natin, Kuya Junior, yung isa sa mga nag-text sa atin ngayong umaga, ang Ate Veronica Peralta. Yan, nakikinig po at nanonood. Salamat po.
0: Hello, salamat po at sa inyong pagiging kaagapay namin. Kami po ang inyong mga lingkod. Bishop John Hermilan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, agapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: Mula sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle. At sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Hesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa Biblia na salita na tumutukoy sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay agape. It is a word not found in classical Greek language. It is a word that connotes a revelation within religion, that of a benevolent love, not according to what the person loved desires to have, but what the one who loves deems as needed by the one loved. Ibig pong sabihin, ang agape ay uri ng pagmamahal na nagbibigay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya kasama ang kanilang kalaguyo ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao. Jesus exemplified love for His disciples to carry on. Jesus Christ shared intimate knowledge of the Father's heart. He said, "You are my friends, for all things that I heard from my Father, I have made known unto you." Ito pong uri ng pag-ibig na ito ay mararanasan lamang kung tayo ay papasok sa isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God invites you to come and into this relationship with Him through His Son. He said, "If you had known me, you would have known my Father also." And later He said about the Father, "And this is eternal life, that they may know you." Would you like a friend who will never leave you and even share your sufferings, be a friend for you today? Would you like to experience that kind of a friendship? Invite God through Jesus Christ to come into your life, into your very personal world, and receive Him into your heart right now. Sabihin mo, "Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo."
1: Panata para sa tunay na pagbabago.
2: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
5: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice-Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Biel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kalang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa amin pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
10: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, a 4 ng Agosto, Isaiah chapter 56-61.
3: Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Mapalad ang taong nagsasagawa nito, siya na tumatalima sa tuntuning ito. Iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga yunuko na hindi sila karapat dapat na mapabilang sa bayan ng Diyos, sapagkat hindi sila magkakaanak. Ang sabi ni Yahweh sa mga yunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iniingatan ang aking kasunduan. Ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan nang mas matagal kaysa paggunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya. Iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalihin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog. At ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoong Yahweh sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Tinawag ni Yahweh ang ibang mga bansa upang salakayin at wasakin ang kanyang bayan, tulad ng pagsalakay ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. Ang sabi niya, bulag ang mga pinuno na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman, para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila'y magyabang at mangarap. Ang ibig ay laging matulog. Para silang asong gutom, walang kabusugan. Sila'y mga pastol na walang pangunawa. Ginagawa nila ang anumang magustuhan at walang iniisip kundi sariling kapakanan. Ang sabi nila, hali kayo at kumuha kayo ng alak. Uminom tayo hanggang mayroon. Mag-iinuman muli tayo bukas ng mas marami kaysa ngayon. Ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katuwiran kahit siya'y mamatay. Hali kayo, mga makasalanan, upang hatulan, wala kayong pagkakaiba sa mga mangkukulam, nangangalunya at babaeng masasama. Sino ba ang inyong pinagtatawanan? Sino ba ang inyong hinahamak? Mga anak kayo ng sinungaling. Sinasamba ninyo ang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pakikipagtalik habang nasa ilalim ng mga punong ensina na ipinalalagay ninyong sagrado. Sinusunog ninyo bilang handog ang inyong mga anak sa mga altar sa may libis sa loob ng mga yungib. Makinis na bato'y sinasamba ninyo na tulad ng Diyos. Kayo'y kumukuha ng pagkain at alak upang ihandog. Sa gawa bang ito, ako'y malulugod? Sa tuktok ng bundok, kayo'y umaahon upang maghandog at makipagtalik. Pagpasok ng pinto, nagtayo kayo roon ng Diyos-Diyosan. Ako'y nilimot ninyo at inyong nilayasan. Lubos kayong nag-alis ng suot ninyong damit. Sa inyong higa ay nakipagtalik sa mga lalaking inyong inupahan. Kayo ay natulog na kasama nila para pagbigyan ang inyong pagnanasa. Kayo ay nagtungo sa hari na may dalang langis ng olibo at dinagdagan ninyo ang inyong pabango. Kayo ay nagsugo sa malayong lugar at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailanmay hindi sinabi na wala na itong pag-asa. kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nang hina. Ang tanong ni Yahweh, sino ba ang inyong kinatatakutan? Kaya nagsinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod. Matagal ba akong nanahimik? Kaya kayo tumigil ng pagpaparangal sa akin? Akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa. Ibubunyag ko ang masama ninyong gawa. At tingnan ko lang kung tutulungan kayo ng mga Diyos-Diyosang iyan. Ang Diyos-Diyosang tinatawag ninyo'y hindi makatutulong o makakapagligtas kahit kayo'y managhoy. Ang mga Diyos ninyo'y lilipad kung hangin ay umihip. Kaunting ihip lamang sila'y itataboy. Subalit ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa, ang banal na bundok at ang lupaing ito'y mamanahin niya. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman, kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan at ang nagluluksay aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik buhat sa ilalim ang iniaahon. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may

iyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, "Naririto ako." Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ng mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman, at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri, sanhi ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangangatulog.

0: iran, at ang pananalita ninyo'y pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo'y pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Mga itlog ng ahas ang kanilang pinipisa, mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Sino mang kumakain ng itlog na ito'y mamamatay. Bawat napipisa ay isang ulupong ang lumilitaw. Hindi magagawang damit ang mga sapot. Hindi nito matatakpan ang kanilang mga katawan. Ang mga ginagawa nila'y kasamaan. Pawang karahasan ang gawa ng kanilang mga kamay. Mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Pawang kasamaan ang kanilang iniisip. Bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malalawak na lansangan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan. Liku-likong landas ang kanilang ginagawa. Ang nagdaraan do'y walang kapayapaan. Dahil dito, ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katuwiran. Alam na namin ngayon kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Umasa kaming liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang aming kinasadlakan. Tulad namin, bulag na nangangapa sa paglakad. Nadarapa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghali ang tapat, kami natatalisod na parabang gabi na. Parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Umuungal tayong lahat na gaya ng mga oso. Dumaraing tayo at nagdadalamhati tulad ng mga kalapati. Ang hinihintay nating katarungan ay hindi dumarating. Nais nating maligtas sa kaapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malayo. Yahweh, maraming beses kaming naghimagsik laban sa iyo. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam naming kami'y naging makasalanan. Nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. Naghimagsik kami sa iyo, O Yahweh, at itinakwil ka namin at hindi na sumunod sa iyo. Ang sinasabi namin ay pawang pang-aapi at pagtataksil. Ang inuusal ng aming mga bibig ay mga kasinungalingan na katha ng aming mga isip. Itinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katuwiran. Ang katotohanan ay nahandusay sa mga liwasang bayan at hindi makapanaig ang katapatan. Hindi matagpuan ang katotohanan, kaya nanganganib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. Nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Nakita niya na wala kahit isang magmalasakit sa mga api. Dahil dito'y gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at siya'y magtatagumpay.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome po dito sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong araw, dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang ganap mo ngayon? O nasan ka ba ngayon? Ikaw ba ay nasa biyahe, nasa trabaho o nagpapahinga? Salamat po sa pagtutok dito sa ating programa at samahan mo ko sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Halika, kaagapay, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

0: Kagapay, matanong lang kita. Naranasan mo na bang magdalawang isip na gawin yung isang bagay dahil sa mga kahinaan mo? Yung feeling mo hindi ikaw yung tamang tao para sa gawaing iyon dahil feeling mo ay may mas deserving para sa'yo. Hindi ka nag-iisa kaagapay dahil alam mo ba na sa Bible may isang taong nakaranas din ng tinatawag na self-doubt. Basahin natin ang sinasabi mula sa Exodus chapter 4 verses 10 to 12. Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Panginoon, hindi po ako mahusay magsalita. Mabagal po ako magsalita at mabigat ang aking dila." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Sino ang gumawa ng bibig ng tao? Ngayon ay humayo ka. Ako ang tutulong sa iyong magsalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin." Nung panahong iyon, alipin ang mga Israelita sa Egypt. Nakita ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayan at pinili niyang gamitin si Moises para pangunahan sila papunta sa Promised Land. Ngunit imbis na agad magsabi ng "Yes, Lord" si Moises, eh marami itong naging dahilan. Natakot at nagduda siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya kasi hindi siya deserving dahil hindi siya magaling magsalita. In short, nakatingin siya sa kanyang kahinaan. Pero ang Diyos ay nakatingin sa kanyang potensyal. Nangako pa nga ang Diyos sa kanya na, "Ako ang sasama sa iyo." It's a beautiful reminder na hindi perfection ang hinahanap ng Diyos. Hindi niya hinahanap ang pinakamagaling o pinakamahusay. Ang hinahanap niya ay ang taong handang sumunod. Ito naman talaga ang katotohanan, kaagapay. Hindi tayo nagiging effective dahil lang sa sariling lakas, kundi si Lord ang mismong nagbibigay sa atin ng strength and wisdom na gawin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin. Kaya imbis na tanungin ang sarili kung kaya ko ba ito, bakit hindi mo sabihin na kayang-kayang gawin ng Diyos ito because in Him, I can do all things because of His strength. Kung tutuusin, even the great men in the Bible are not qualified to serve our perfect God. Pero ginamit sila ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Bakit? Dahil hindi nila kailangang umasa sa sarili nilang lakas. Umaasa sila sa Diyos. Eh, ikaw ba kaagapay? Baka may pinapagawa ang Diyos sa iyo ngayon. Aminin natin na minsan gusto natin na iba na lang yung tawagin ng Diyos dahil sa mga takot natin, sa mga what if natin, sa mga pangamba natin o sa kung ano pa mang dahilan. Pero kagapay, gaya ni Moises, sa pagkatawag sa atin ng Diyos, mayroon din tayong doubts, excuses, mayroon din tayong kahinaan. Pero kaagapay, huwag mong hayaang ang takot at pagdududa ang pumigil sa'yo na sundin ang pagtawag ng Diyos. Ito ang kalakasan para sa atin. Sa pagtawag ng Diyos, oo nga tayo ay may kahinaan, tayo ay mahina, pero kaagapay, palaging sapat ang kanyang biyaya. Dahil kapag tinawag ka ng Diyos, siya rin ang magbibigay ng kakayahan at kalakasan sa iyo. Hindi niya ipinapangakong magiging madali ang lahat. Pero alam mo kung anong ipinangako niya? Nasasamahan ka niya. At sa tuwing mararamdaman mong mahina ka, alalahanin mo ang sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tutulungan kita." Iyan din ang pangako niya sa bawat isa sa atin. Kaya kaagapay, saan ka ba tinatawag ngayon ng Panginoon? Kapag tayo ay tinawag ng Panginoon para sa isang gawain, siya ang magpapalakas sa atin. Kapag may misyon, may provision.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagudmang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng iba yung kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: pinapakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
5: Evangelista Paul Mortiz.
6: Adbas Flores po. Magandang. Trusting Tuesday sa inyo lahat, mga kaagapay. Alam mo, totoo, no? Pag nananangan tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Panginoon, meron siyang ginagawa. Doon ako talaga. Doon ako nananangan. Doon sa truth na we can trust the Lord. Dahil kahapon, pinag-usapan natin, He's the truth. So what He says is true. So we can trust on Him for every day of our lives. Magandang umaga sa inyo, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang transistor radio, PM radio, ay nakukuha niyo. At narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po transistor radio, PM radio, our portable missionary radio. At nandiyan kayo sa Visayas, nakukuha niyo yung program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay gumagamit ng ating Facebook live stream o ng 702 app, di ba? At kayo po ay mula pari hanggang hulo, di ba? Kung kayo po ay may magandang internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. And that goes as well to our mga kaagapay dyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na naka-tune in sa atin, di ba? Pero ang sinasabi nga natin, real time kayo, di ba po? Kami dito 5:30 to 6 dito sa ating bansa at depende po sa oras na inyong kinabibilangan. O kung kayo po ay nandyan sa Australia, New Zealand, morning na, advance na po kayo kaysa sa amin. But going Asia, pabalik to the Middle East, syempre later. Ganyan yung mga time. Pero salamat sa Panginoon kasi may mga patuloy na mga kaagapay tayo. May nabasa nga ako sa New Jersey pa siya, di ba? Salamat po, lalo na po dun sa ating mga kaagapay na nasa Facebook live stream. Nababasa ko po yan, sumasagot ako paminsan-minsan. At pag may oras, di ba po, pag may time na pwedeng isingit yun. So salamat po sa inyong mga encouragement. At ganun din, salamat. Today is our Ministry Partner Day. So patuloy tayong nagpapasalamat sa mga buhay nyo, mga kaagapay, na patuloy na sumusuporta sa gawain ng ating mga programa dito sa 702 DZS. Salamat po kayo ay aming kabahagi, kaagapay, at pareho tayo sa thank you sa mga taong nananalangin for FEBC, mga prayer partners natin. Salamat din po sa ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta through finances sa FEBC. Alam nyo, magkakasama tayo dyan, di ba? Pare-pareho tayo. Sa bawat kaluluwa na naligtas, na encourage, kabahagi ka kaagapay doon. So let us continue, di ba, to support the work of what God is doing through Far East Broadcasting Company. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para pong ating Tuesday maging trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng Radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hatdan ng mga salita ng Diyos na binubuo po ng matandang tipan at bagong tipan. upang sa gayon ang buong katotohanan ay siyang maibahagi sa inyo, at ito po naman ay talagang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, na tinupad lahat niya ang kasagutan para sa ating mga pangangailangan. Kung kaya't anong aking masasabi, ay di wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, healthy and how to keep your eyes healthy. Kasi nga po, sabi nga po, kalahati po ng lahat ng eyesight issues, ng vision, eh maaari pong ma-prevent. At dahil lang first week po ng August is Sight Conservation Week. At ang buong month ng August, Sight Saving Month. Alam nyo, kahit na noong pa ng optometrist ako, yan ang Sight Saving Month. Kaya ngayon yung mga linggo na mga sight saving, may mga missions na mga ginagawa, may screening, yung mga clap, mga colleges na yan. So anyway, at tayo dito sa Gabay, nakikiayon din tayo. Kasi siyempre po, alam nyo naman, passion ko din yan. Kahapon po, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng pagkain ng mga masustansyang gulay, isda, na nagbibigay ng nutrients sa ating katawan at sa ating mga mata. Nakita rin natin yung kahalagahan ng exercise, di ba? Na nagpaparami din ng daloy, ng dugo sa ating mga mata na nakakapagdala rin ng mga nutrients. Kaya nga, gawin itong bahagi ng ating healthy lifestyle. Eh, alam naman natin na healthy food at saka exercise, kailangan yan sa buong bahagi ng ating healthy na buhay, di ba? Pangangatawan. Eto talaga, number 3, agoy, quit smoking to protect your vision. Ang tabako, nagpapataas ng risk ng cataract, ng optic nerve damage, ng macular degeneration, at marami pang ibang health issues, di ba? So kung sinubukan mo ng alisin ang habit upang gawing uli, eh alam mo na mahirap talaga yung mag-quit sa paninigarilyo. Dahil po ang nicotine, ang main chemical ng tobacco, nagbabago ng galaw ng ating isip. Niloloko ka sa pag-iisip na kailangan ng mas maraming nicotine para mas maging okay ang feeling. So kapag nag-quit sa paggamit ng tobacco, ito ay maaring mga ilang linggo bago mawala yung craving. So sa panahong ito, maaring madama na yung mga symptoms na galit ka, naiinis, nahihirapang mag-focus, nahihirapang ding matulog. So maaaring ang paninigarilyo o vaping, lalo na yung vaping ha, ay naging malaking bahagi na ng iyong daily routine. So para mag-quit ka for good, makakatulong kung halimbawa papalitan ito ng ibang healthy habits. Halimbawa, kung may cravings, piliing mag-text sa kaibigan, makinig sa music, o maglakad-lakad naman para mawala yon. So huwag kang mag-quit kung ang unang attempt sa paghintod sa paninigarilyo hindi umubra. Diba? So don't quit on that. Common lang po yan. Pagpatuloy, diba? So bakit hindi manghingi ng advice mula sa iyong doctor kung kinakailangan? So may mga studies po na nagpapahayag na kahit ang mga quick tips mula sa kanila, nagpapataas daw po yan ang chances ng pagtigil sa smoking. So in other words, hintuan talaga ang smoking. Also, ito, very practical din to, wear sunglasses to safeguard eye health. So ang tamang pair ng shades nakakatulong upang maprotect ang mga mata mula sa ultraviolet rays ng araw. So ang sobrang UV, nagpapataas ng chance ng cataract, totoo po yan, at macular degeneration. Kahit sa isang cloudy day o maulap, ang mga mata ay hindi safe dahil ang UV rays po, ultraviolet rays, nakakalusot po yan dun sa haze na nakikita natin. So kapag bibili ng sunglasses, piliin po yung mga pairs na merong nagbablock ng 100% UV rays. Meron din po yung UVA at saka UVB rays yung nagbablock nun. Or meron din, ito kadalasan na ito po sa mga lenses to, merong UV 400 protection. Yun po yun. So, Ang mga wrap-around lenses, nakakatulong naman upang ma-protect ang mga mata mula sa sides, no po. Ang polarized lenses or anti-glare, wala pong magagawa yan sa pag-block ng UV exposure. Subalit mababawasan ng sobrang glare ng reflection sa mata mula naman yan sa tubig, sa snow o sa sidewalk. Ito pong mga polarized, kailangan po yan ng mga nasa marino, yung mga nasa snow, kailangan po yan. So kung gagamit ka rin naman ng contact lens, edi mas okay kung may built-in UV protection. And most of the time, meron yan. Subalit mas maganda pa rin kung sunglasses ang gagamitin para may extra layer ng protection. So grabe po talaga, no? Dito kita mo, grabe talaga ang sumpa ng smoking. It is really, really, really, really bad for the health at pati na rin sa vision. Kaya tigilan na po yung paninigarilyo, ha? Agree din po ako sa importance ng sunglasses na may UV protect. Lalo na po kung may edad na tayo, hindi po pamporma ang shades. Necessity na po ito, lalo na po sa atin na tropical ang ating bansa at laging may araw. Again, as we always say, better safe than sorry. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Thank you again, anak, sa makatutuhan ng mga advices. Patuloy na po tayo sa ating mga pag-aaral sa panahong ito, sa sandaling ito. Ating pong bibigyan ng pansin ang matapat na saksi, katotohanan ng lagi ang sinasabi. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sa Proverbs 12:17, ano po ang sabi? Pag nagsabi ng totoo, lumalabas kung ano ang tama o katotohanan. Pero pag nagsinungaling ang testigo, umuuwi sa pangluloko. If you walk in darkness, truth is not in you. Ang taong naglalagi sa dilim ay walang kaliwanagang maaangkin, kundi dilim lamang. 1 John 1:6-8. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ina-apply sa buhay kung ano ang totoo at tama. Jesus, full of grace and truth. Si Jesus ay puspos ng biyaya at ng katotohanan. John 1:14-17, naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Ano nga siya? Talagang mabait siya? At totoo ang sinasabi niya, nakita natin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang pinakadakilang nag-iisang anak ng Ama. Jesus is the truth. Si Jesus ay katotohanan. John 14:6, sinagot siya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. John the Baptist preached the truth. Si Juan Bautista nangaral ng katotohanan. John 5:33, nagpadala kayo ng messenger kay John at nagsalita siya tungkol sa katotohanan. Live by the truth, by the truth. Mamuhay sa katotohanan. John 3:21, pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag ang ginagawa nila. Alin po ito? Ang kalooban ng Diyos. Love rejoices with truth. Ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Opo, pag si Jesus Christ na siyang totoo ay natatanghal, natataas, naluluwalhati sa mundong ibabaw, maging sa langit man at saan pa man, ang buong kapurihan ng Diyos Ama kay Kristo Jesus na nagniningning sa tulong ng Holy Spirit. E ano yan? Abay di wow, wow, wow, wow, amen, amen. Di ba nga anak?
6: Opo, Ama. Maganda yung point mo, Dada, no? Sabi niyo po, matapat yung katotohanan ang laging sinasabi. Kasi nga po, totoo. Kasi kadalasan, kapag hindi, you know, pag hindi matapat, puro yan kasi nungalingan, ayan na naman tayo.
5: Talaga.
6: Naiisip ko na naman yung nangyayari, di ba po? Bakit kaya? Ayan na naman tayo. Bakit alam na ngang mali, ipagtatanggol pa? Di ba, Daddy? Ganon. Doon ako.
5: Demonic anak yan. Demonic.
6: Doon ako naguguluhan. Tapos, sorry ha, pero ang lalakas ng loob gumamit ng verses. Yun yung doon na ano yung puso ko eh. Na, ang tawag to, sumasakit ang puso ko. Minsan, Dad, ano ba yung... May kwento ako para po maintindihan nyo.
5: Sure.
6: Kami po kasi ng family ko, alam niyo mga teki lahat yung mga anak ko. So nung one time po, bago, siguro a year ago, sabi nung isang anak ko, sabi niya, oh mag 360 tayo. So yun po yung klase ng app na malalaman mo pagbukas ang telepono, nasaan ang iyong mga anak. Pag binuksan mo siya, alam ko, hanggang sa Norway, pati sila Bambi, nakikita ko kung nasaan siya sa Norway, nasaan yung ano niya, pag zinom mo. So sa akin, yun po yung ano ko, yun yung nakikita ko. So every morning, titingnan ko, kasi pinagpipray naman natin yung mga bata. So every morning, tinitingnan ko, ah, si ganito, umalis na, pumunta na. Yung isang anak ko, pumunta na siya sa BGC kasi doon ang work niya. So nakikita ko lahat. Tapos makikita mo rin kung they have arrived safely or not. So nakikita ko rin kung may anak ako na nasa ospital. Nakikita ko rin, oh, anak, ba't ka pumunta sa ospital? Ano yung nangyari? Ganyan, ganyan. So, nung one time, ganun yung nakita ko. Tapos sabi niya, ma, hindi, nasa tabi lang kami ng ospital. Di sabi ko, Panginoon, salamat dun sa 360. Kasi nakikita ko yung nasaan yung mga ano ko. At nadadama ko yung fear, Dad, na, hala, bakit nandito? O bakit nandun? Ano nangyari? Ganyan. Tapos, nung nagpipray ako, Lord, salamat. Tapos sabi ko, Panginoon, ako, ilan lang tong numbers ng pamilya ko. Ikaw, Panginoon, kita mo kaming lahat. Sabi niya, kita mo kaming lahat. Ilang-ilang bilyon ng mga tao, ilang bilyong mga mananampalataya, o ilang bilyong mga tao nakikita mo every day, every second, walang natatago sa'yo. At sabi ko, ilan din yan, Panginoon, na pinagpapala mo dahil sabi mo nga, lavish kang magmahal. So Lord, salamat. Tapos ang nag-resonate po sa akin the other way, sabi nga ng Panginoon, anak, ang nakakasakit sa akin, nakikita ko rin kung sino yung hindi sumusunod sa akin. Doon ako, oo nga, no? Naging ano yun, naging ano sa akin, Dad, nag-stick sa akin. Kasi sabi ko, oo nga, ano? Ako nga, natatakot lang ako na bakit nandito yung anak ko, bakit nandyan, nakikita ko. Doon lang nga sa app na yon. Eh, how much more ang ating Panginoon, di ba, Dad? Nakikita niya lahat. So, ang tanong, sa bawat tingin ng Panginoon sa ating buhay, matapat ba tayo?
5: At pag matapat tayo, natutuwa siya.
6: Opo.
5: At pag hindi, nalulungkot siya.
6: Opo. Kaya nga kung matapat tayo, matapat ang Lord mag-bless. Matapat
5: Amen.
6: Siyang magbigay ng kanyang pagpapala. Kaya nga yung salitang lavish, kaya nga tayo may salitang labis-labis. Kasi lavish ang Lord, di ba? Pero on the other hand...
5: Labis-labis ang Lord sa kanyang love.
6: Opo. Pero on the other hand, nakikita rin ng Panginoon kung nagdi-disobey tayo sa Kanya. Di ba nga? Sa ating nga dito, sa isip, sa salita, sa gawa. Nakikita ng Panginoon. At yun yung nag-hurt sa Kanyang puso. Kaya nga, nung nakita ko, oo nga, ano, na-share ko ngayon sa staff ko nung devotion namin nung the other day. O, sabi ko, dapat lagi tayong sumusunod sa Panginoon because the Lord sees us. Di ba naalala yun? Di ba? May kanta, oh, be careful, little hands, what you do. Diba? Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. So be careful, di ba po? So dapat matagpuan tayo lagi ng Panginoon matapat 24/7 at all times. Kasi yun na nagbibigay ng joy sa ating Panginoon. Tandaan niyo po ha, kasalanan ang nagpako sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So ang tanong, bakit natin pipiliin pa ang kasalanan? Di ba po? E alam natin, it's the very power that nailed him to the cross and caused him to die for us. So piliin natin yung what is true, what is honest, what is just, what gives smile to our Father. So dapat po talaga yon. Pray na po tayo. Lord, salamat po sa aming pong pinag-uusapan. Matapat. Dapat po matapat kami sa katotohanan. At dapat po yung simplest things of simple obedience, doon po kami magiging matapat. Susunod kami, Panginoon, sa iyo. Lagi kasi minsan naiisip namin, Panginoon, yung malalaking steps lang ng pagsunod. Pero yung mga maliliit na steps of pagsunod, magsisinungaling ba kami? Kukuha ba kami, Panginoon, ng paperclip o band paper sa opisina para sa gamit ng aming anak? Or susuportahan ba namin, Panginoon, yung mga taong alam naman namin gumagawa ng evil? Nagpapahirap sa bayan? Yung mga ganong aspeto, Panginoon, tulungan mo kami na lagi maging in tune sa'yo. Makita namin ang the truth of what matapat is. Integrity and honesty. At kami rin, Panginoon, maging matapat sa'yo in everything. Kasi nakikita mo kami, hindi kami pwedeng magtago. So Lord, ang dalangin namin, may you always find us faithful. Yun po ang aming dalangin. Today, Lord, salamat po sa buhay ni Dada, ni Dardin po ha. Salamat po, Panginoon, sa mga challenges na pinagtagumpayan dahil sa'yo. Salamat po doon, Panginoon. Kasama kami sa panalangin as they face, Panginoon, kung ano man po yung mga challenges. Salamat po. Ganon din po kay Aldrin Yanga. Salamat po kay Alaal, sa kanila po ni Ice, at yung mga bata. Thank you, Lord, sa patuloy na pagsunod nila sa'yo. Salamat po, Panginoon, how they are also encouraging their friends to know you more. Salamat din po, Panginoon, ito sa aking inaanak to be, si Pastor Ruel Alfonso. Panginoon, thank you, Lord, for his life, his ministry. Patuloy mo po siyang gamitin sa kanila pong pinapasturan. Salamat din po sa buhay ni Kael, Panginoon. He's such a blessing to FEBC. Panginoon, nakakatuwa na makita namin na how you are using young men and women to follow you. Yun yung nakaka-inspire sa amin na naglingkod, may edad na. Pero nakita namin, Panginoon, may mga younger people na nililift up ka para po patuloy sa gawain. Yun ang nakaka-encourage, Panginoon. So Lord, marami pong salamat. Alam ko po, marami pa yan sila, Panginoon. Hindi ko man nabanggit, pero kilala mo po sila. So Lord, sa bawat kabataan, young professional na faithfully nagiging matapat sa'yo, pagpalain mo po sila, Panginoon. At patuloy na makita yung kahalagahan ng paglilingkod sa'yo. Yun po yun, Panginoon, ang naisin namin. Yung katotohanan na nakikita ka sa aming buhay. Marami pong salamat.
5: Amen. Panginoon, opo, marami pong salamat. Pag si Jesus, Jesus Christ, na siyang totoo'y natatanghal, natataas at naluluwalhati sa mundong ibabaw, maging sa langit at saan paman, ang buong kapurihan ng Diyos Amas kay Kristo Jesus nagniningning sa tulong ng Holy Spirit. Dahil diyan, paanong kami ay kanyang lalampasan? At dahil doon, salamat po, Ama. Amen, amen. Amen, amen.
6: Kaya nga mga kaagapay, unang tanong, kamusta yung relationship natin sa Panginoon? Ito ba, I mean, if you go through the ladder of growth, kasi ako po naniniwala, dapat ang buhay Kristiyano, hindi yung paikot-ikot lang, hindi cycle eh. Ang paniniwala ko po, it's always a step pattern as you get older. Parang grade 1, grade 2, grade 3, umaakyat tayo until ma-meet natin siya face to face. So that's a choice we have to make, mga kaabay, agapay. Kailangan ganun ang focus natin. Kamusta na tayo ngayon? Lumalalim ba tayo? Lalo nating nai-enjoy ang katotohanan ng Panginoon? Let us continue to do so. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
5: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhapit, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
6: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura. At ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
5: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
4: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.

I would have despaired unless I have known that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Isang maganda pong paalala sa atin ng salita ng Diyos, isang pangako ng Panginoon. Natunay nga po, ang kanyang mga pagpapala ay hindi lamang po natin mararanasan sa kabilang buhay, kundi maging sa kasalukuyang buhay. Sabi nga sa Psalm 23, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Magandang umaga mga kaagapay. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyong plantito ng panalangin tuwing Martes, dito po sa Hardin ng Panalangin. Ito po ay isa sa mga programa ng inyong pong paboritong istasyon, ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At sumasahimpapawid po tayo mula po dito sa One Corporate Center ng Ortigas, Pasig. At napapakinggan po tayo hindi lang sa radyo kundi sa Facebook at sa YouTube live po natin ng DZAS at maging sa ating 702 DZAS app. Bago po ang lahat, tayo po ay dumulog sa Panginoon. Italaga po natin sa Panginoon ang ating pong oras ng pananalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na muli kami po ay makakalapit sa inyo, dala ang aming mga kahilingan, at kami umaasa na ang mga ito'y sasagutin po ninyo ng ayon po sa inyong mabuti, katanggap-tanggap at ganap na kalooban. Maging daluyan po ng inyong pagpapala ang aming pong programa sa umaga pong ito, ang aming panahong gugugulin sa pananalangin at sa pagbubulay ng inyong salita. Purihin po kayo, O Diyos. Sa inyo po ang aming pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kaagapay, ito po yung pagkakataon na kapag po tayo ay may mga prayer request, pakilagay po sa comment section ng ating pong Facebook Live, at sa biyaya po ng Panginoon, maya-maya ay isasama po natin sa ating prayer time. Pagkakataon din po ito na mapapurihan ng ating mabuting Diyos sa pagbabahagi po ng inyong answered prayers. Alam po ninyo, nung nakaraang linggo, meron po tayong natanggap na mensahe sapagkat tayo po'y nanalangin para po sa, sabi nga, ang Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay nagbubukas ng pinto para sa ikalawang pagkakataon. God is the God of second chances. At meron po nagbigay ng mensahe nang sabi niya, sa kasalukuyan po kasi may pinagdadaanan ang aming pamilya. Ang kapatid ko po ay nakakulong. Nangyari po ang lahat noong July 14, 2026. So magsimula po noon, wala na po akong ibang kinapitan kundi ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At nung nakaraang Martes nga po, ang sabi niya, ngayong umaga po, habang nakikinig ako sa programa ninyong Hardin ng Panalangin, ang panalangin po ng programa ay patungkol sa mga persons deprived with liberty. Pagkarinig ko po noon, umiyak po ako, tinaas ang mga kamay ko sa papuri sa Panginoon. Alam ko po, sa pamamagitan ng inyong programa, nangungusap siya sa akin at pinaparamdam niya na kasama namin siya sa sitwasyon namin ngayon. Lubos po akong nagpapasalamat sa Diyos, sa katapatan niya, sa kanyang mga salita, sa pangako niyang di niya kami iiwan at pababayaan. Patuloy niyo po kami isama sa inyong panalangin, lalong-lalo na po ang pamilya ng aking kapatid na may apat na anak at kasalukuyang pong buntis ang kanyang asawa. Marami pong salamat sa inyo pong
patotoo na nakapagbigay po sa amin ng encouragement na patuloy na ang ating pong programa ay nagiging daluyan ng pagpapala ng ating pong mga tagapakinig. Tayo po ay may mababasa dito po sa Jeremiah chapter 29. Sapagkat dito po ay sumulat si Jeremiah sa mga bihag na dinala po, mga kababayan niyang dinalang bihag sa Babylonia. At nagbigay po siya ng tagubilin sa kanila. At ang sabi po niya sa Jeremiah chapter 29 verse 7, "Ngunit pagyamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin na makikinabang kung sila'y umunlad." Ang sabi po sa English, sa NIV, "Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper." When God exiled the Jews to Babylon, He commanded them, seek the peace and prosperity of Babylon. Sabi nga eh, ang tagubilin ng Panginoon sa kanila, they must pray and work hard for the good of that country, even if Babylon conquered them and enslaved them. Ang sabi rito, if it prospers, you too will prosper. Or ang sabi sa Tagalog, kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Sa contemporary English version, ang nakalagay po, the more successful that nation is, the better off you will be. Alam po ninyo, tayo po mga mananampalataya ng Panginoon, ang ating citizenship, sabi sa Philippians chapter 3, ay sa langit. Our citizenship is in heaven. However, I believe na katulad po ng mga Hudyo na napatapon sa Babylon, gusto rin po ng Panginoon na we are to seek the peace and prosperity ng ating bansa o kung saan po tayo inilagay ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po, kung ang ating bayan ay umunlad, tayo din naman po ang makikinabang. Alam po ninyo, tandaan natin ito. Tayo po eh, wag naman na sabi nga eh, ang isip makalangit, tapos yung paa, hindi sayad sa lupa. Tatandaan po natin, bagamat ang isip at puso natin ay nasa Panginoon, pero tayo po dapat sayad ang paa natin sa lupa. Tayo po, ang lagi ko nga sinasabi, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan. Hindi dahil sa tayo po ay may inaasahan na titirhan sa kabilang buhay sa langit, eh ang ating pong pamumuhay sa lupang ito, wala na tayong pakialam sa mga nangyayari sa mundong ito. Totoo, we are not of the world, but we are still in this world. At kaya po, nung tumanggap tayo sa Panginoon, hindi naman tayo agad kinuha ng Panginoon. Kaya naman po ganun, sapagkat may layunin pa ang Diyos para sa atin dito sa lupa, na tayo po ay maging daluyan ng kanyang pagpapala at pagbabago sa kinaroroonan po natin. Kumbaga, hindi dahil sa manalalangin tayo para sa ating bayan, hanggang doon na lang po magagawa natin. Kasi nga, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan. Na tayo po ay bilang asin ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon, ang asin noon ay pinipigilan sa pagkabulok ang karne kasi wala naman silang refrigerator noon. So inaasnan yung mga karne.
At tayo po ang presensya ng mga mananampalataya ay dapat na pumipigil sa pagkabulok ng lipunan. Nakakalungkot po dahil there was a time na sinasabi po na we are the only Christian nation in Asia. Sa ngayon po, dahil nandito na ang Timor-Leste, ang ating pong bragging rights, kumbaga, we are the first Christian nation in Asia. So balik, nakakalungkot po, no, na sabihin na natin, we are the only Christian nation in Asia. Tapos at that time, we are the number two corrupt nation in Asia. Bakit may disconnect na yung ating pananampalataya para pang walang impact dito sa ating lipunang ginagalawan? Hindi ba dapat na tayo po mga mananampalataya ay positibo ang ating impluensya sa ating lipunan? Tayo po yung nangunguna sa pagsunod sa batas. Tayo po yung nangunguna sa pagtiyak na uunlad ang ating bayan. Kasi hindi naman ho, kumbaga inisip lang natin yung kabilang buhay. Nandito pa ho tayo. Kaya dapat po tayo po ay maging mabuting mamamayan dahil tayo ay mabuting mananampalataya. At katulad po ng mga Hudyo na naging bihag sa Babylonia, ganon din po yung ating pananagutan dahil nga tayo kung tutusin, our citizenship really is not here but in heaven. Pero tandaan natin, dahil nandito pa tayo, pagyamanin po natin ang lipunang kinaroroon na natin. Idalangin natin ito sa Panginoon sapagkat tayo po ang makikinabang din kapag ito'y umunlad. Hindi naman pwedeng panailangan sabi natin na puro na lang problema sa lipunang ito. Kasi meron na nalangin ng ganyan sa Panginoon. Panginoon, bakit nyo hinayaan na may kasamaan sa mundo? At ang sagot ng Panginoon, kasi ang tanong niya, anong ginawa nyo, Panginoon? Anong ginagawa nyo? Bakit nagkakagulo kami? Wala kayong ginagawa yata. At ang sagot ng Panginoon, meron akong ginawa. Pinadala nga kita Tayo po ay may pananagutan. Katulad ng mga Hudyong ito sa Babylonia, na tayo po ay maging mga taong makakabuti sa lipunan. Hindi lang po tayo hanggang dasal lang, kundi tayo po ay willing na maging kasagutan sa ating dalangin. Nananalangin tayo na matigil na ang korupsyon. Pero tayo po ba ay nagdalagay? E di tayo pa nagiging sanhi ng korupsyon. Hindi tayo natutuwa sa mga taong nagnanakaw sa pamahalaan. Pero ang tanong, nagbabayad po ba tayo ng tamang buwis? Hindi po tayo natutuwa sa mga taong lumalabag sa batas, pero baka mamaya tumatawid po tayo sa mga hindi dapat tawiran at nagtatapon tayo ng basura sa mga hindi dapat pagtapunan ng basura. May layunin ng Diyos para sa atin. Bilang kanyang mga asin sa sanlibutan, tayo ang pipigil sa pagkabulok ng lipunang ito, tayo po ang magtataguyod ng kapakanan ng lipunang ito. Katulad po ni Daniel, katulad po ni Joseph, na sila'y naging pagpapala sa lugar na pinagtapunan sa kanila, sa Babylon. Si Joseph binenta bilang alipin at ultimately naging prime minister ng Egypt. Ganun po tayo mga mananampalataya. Nilagay po tayo ng Panginoon dito upang tayo ang kanyang maging kamay at paa upang malapitan at maabot ang iba pa pong mga tao para makakilala sa kanya upang mapagpala din sila ng Panginoon. At magsisimula po yon sa atin. Nawa, naging pagpapala po sa atin ang ating pong pagbubulay sa kanyang salita at tayo po ay dadako na po sa pananalangin.

Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sapagkat bukod po sa aming iglesia, binigyan niyo rin po kami ng pagkakataon makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng aming kinaroroon ng barangay, kinaroroon ng lungsod, kinaroroon ng bansa. At nawa, Panginoon, kami po maging daluyan ng inyong kapayapaan at kaunlaran sa amin pong komunidad, na kami po'y hindi magiging pabigat, kundi kami po, Panginoon, ay magiging pagpapala. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nagkakasya lamang po kami sa pagpuna. Subalit, kami po ay hindi po nagiging pagpapala. Lord, katulad ng mga Hudyo, we commit to seek the peace and prosperity of our nation. Inilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang mga kababayan po namin may karamdaman, katulad po ni Nanay Nat na may problema sa kanyang gulugod. Humingi po ng himala ang kanyang anak na si Shirley Quintana Polo para po kay Nanay Nat, at iniiling po namin na yung pong dinaramdam ni Nanay sa kanyang gulugod ay inyo pong tugunan, pagalingin. Katulad din po ni Claring Mamangon na nahihirapan ngayon dahil meron po siyang frozen shoulder. We ask, O Lord, na pagalingin po ninyo si Claring. Ganon din naman po ang si Merly Ferran na dumaranas po ng sakit ng ulo at batok. Kung ano man po ang sanhi nito, kayo po ang nakakaalam, at hinihiling po namin, Panginoon, na maranasan niya ang kagalingan at kalakasan na sa inyo po nagmumula. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin namin si Jerome na isang taon na silang hindi nagkakausap ng kanyang kapatid matapos na sila po ay magkaroon ng pagtatalo. Lord, nawa, kayo po ang gumawa ng paraan sa ipagkakasundo ng magkapatid na ito. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Kayo po, Panginoon, na magtaguyod ng kanilang pamilya. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na tuluyang malayo ang magkapatid sa isa't isa. Kundi, I pray that you would draw them closer to you and to each other. We also pray, O Lord, para po kay Christine Joy Navarro, na last year po ay nakunan, at hiniling ko po na yung kanyang ipinagbubuntis ngayon ay maging ligtas, maging malusog, and we look forward, O Lord, na makarinig kami ng patotoo na maluwalhating na iluwal ang batang ito. Lord, nararamdaman ko ang kanyang nararamdaman sapagkat ang aking pong may bahay ay nakunan ng 2 beses. Subalit biniyayaan niyo pa kami ng mga anak. Ganon din po ang aking panalangin para po kay Sister Christine Joy Navarro, that her pregnancy ay mairaos po nila, malusog ang bata. Pagpalain niyo po sila dahil sabi nga ninyo, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is His reward. May Sister Christine experience your blessing. Lord, we also pray for Mark Anthony Salazar na nangangailangan po ng stable job, ng trabaho.
Salamat sapagkat sa kabila ng siya'y ilang beses na rin na-reject sa mga interview, nandun pa rin ang Panginoon ng kanyang pagsisikap na makahanap ng trabaho. Ibigay na po ninyo sa kanya, Panginoon, ang breakthrough na kanyang hinihiling. Bigyan niyo po siya ng trabaho na hindi lamang po maganda ang pasweldo, kundi maayos ang samahan. Mabait at matinong boss ang kanya pong mapasukan. Kalooban naman po ninyo, Panginoon, na kami magtrabaho. Kaya nga po, Lord, hinihiling namin. Kasi kayo naman ang Diyos na nagbibigay ng lakas, who gives us the power to create wealth. Kaya ganun po ang aming panalangin, umaasa na bibigyan na po ninyo ng trabaho si Mark Anthony Salazar. Ganun din naman po si Rhea May Torres, na sa kanyang kalagayan, nahiya na po siyang lumabas. Pagamat hindi ho niya binanggit kung ano po yung kanyang kalagayan, batid po ninyo ito, Panginoon. That's why we pray for healing for Sister Rhea May Torres. Ganun din po, strength para kay Lisa Mariong na nag-aalagang mag-isa sa kanyang inang may sakit. At inamin po niya, Panginoon, na may pagkakataon na siya po ay napapagod. Niling po namin, Panginoon, ang pagtitiyaga, ang kalakasan sa kanyang pag-aalaga sa kanyang ina. Salamat po sa kanyang puso na may pagmamahal sa kanyang magulang. Sabi nga po ninyo, honor your father and mother that you may live long and well on the earth. And Lord, sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin at pagmamahal sa kanyang ina, isustain niyo siya, Panginoon. Mahirap po, subalit alam po namin nakalulugod ito sa inyo. Kaya nawa, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan upang magawa niya ng hindi dahil lang kailangan niyang gawin, kundi dahil gusto niyang gawin ang pag-aalaga sa kanyang mahal sa buhay. Ganun din po sa aming mga tagapakinig na nag-aalaga po ng kanilang mga magulang na maaaring nag-uulyanin na, mga magulang na bedridden na, mga magulang na hinang-hina na. Palakasin po ninyo ang kanilang mga anak na nagsisilbi bilang kanilang mga caregiver. Samahan niyo po sila. Nagbalasakit po sila sa kanilang magulang, at umasa po kami, Panginoon, that you will sustain them and guide them every step of the way. We also pray, Lord, para po kay Alice Sales na provision para po sa enrollment ng kanyang anak. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. And I pray that you will supply sa pangailangan po ni Sister Alice para po sa pag-aaral ng kanyang anak. Ganun din naman po ang plano po ni Sister Adet at Manny, Brother Manny, na bumili po ng property para po sa kanilang negosyo. Lord, we ask that you grant their heart's desires. Lord, we ask that you would grant them favor in the eyes of the seller. Dalin niyo po sila sa property na walang magiging sakit ng ulo, kundi mararanasan po nila ang inyong blessing with the work of their hands. Salamat po, Panginoon, sa mga kahilingang ito, at umaasa po kami na sasagot po kayo nang higit sa aming iniisip at inaasahan, sapagkat hiniling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kagapay, araw-araw po ang hardin ng panalangin. Alas 6 ng umaga po ang simula, at bukas po makakasama po natin ang hardinero ng Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin, si Pastor Johnny Castillo.
para po sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes, 4 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ako po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Alex Iyala, tinanghal na kampyon sa 2026 Mubadala DC Open. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati kay Alex Iyala. At sa kalakalan, bawas presyo sa langis, taas presyo sa LPG, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Gumawa ng kasaysayan si Filipina tennis ace Alex Iyala matapos makamit ang kampyonato sa 2026 Mubadala DC Open. Tinalo ni Iyala si tennis veteran at world number 3 Jessica Pegula 4-6-6-4 6-love. Na-delay ng 3 oras ang laro dahil sa hindi magandang panahon at natalo si Iyala sa unang set bago pansamantalang tinigil ang laban bunsod ng patuloy na mga pag-ulan. Beat-beat ang 2-1 na pag-abante sa ikalawang set, ipinagpatuloy ng 21 anyos na tennis sensation ang kanyang momentum na pagbabalik aksyon. Naging dikit ang laban bago tuluyang manaig si Iyala sa ikatlong set at hindi na pinapuntos si Pegula. Bago marating ang finals, tinalo ni Iyala ang ilan sa mga pinakamahusay na manlalaro sa mundo ng tennis, kabilang sina Olympic champion Zheng Qinwen, defending champion Leila Fernandez, 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka, at world number 10 Elina Svitolina. Sa kanyang speech, ibinahagi ni Iyala ang labis na kasiyahan sa nakamit na tagumpay, hindi lamang ng sarili kundi ng buong Pilipinas. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nagbahagi ng suporta at pagmamahal. Dahil sa panalo, si Iyala ang una at tanging Pilipinong nagkampyon sa WTA Tour Singles. Tumaas din ang kanyang world ranking sa ika-20 pwesto.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Filipina tennis star Alex Iyala matapos nitong masungkit ang kampyonato sa 2026 Mubadala DC Open. Sa kanyang official social media post, sinabi ng Pangulo na makasaysayan ang tagumpay ni Iyala dahil siya ang kauna-unahang Pilipinong nagkampyon sa isang WTA 500 tournament. Ayon sa Pangulo, patuloy na pinatutunayan ni Iyala na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbi siyang inspirasyon sa mga kabataang mangarap at magsikap. Matatanda ang Hulyo, nagbigay din ng espesyal na pagkilala si Iyala sa Malacañang matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Sinabi noon ni Pangulong Marcos na ipinagmamalaki ng buong bansa si Iyala, hindi lamang dahil sa kanyang mga tagumpay, kundi dahil na rin sa kanyang kababaang loob at maayos na pagharap sa tagumpay at mga pagsubok. Bago ang kanyang kampyonato sa Mubadala DC Open, nagwagi rin si Iyala sa WTA 125 Guadalajara Open at Birmingham Open.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na balita, pagtalakay sa Article 1 ng impeachment trial, ipinagpatuloy sa 11th araw ng paglilitis sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito ang ulat ni Kayla Escalante. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, ipinagpatuloy ang pagtalakay sa Article 1 o ang alegasyon ukol sa graft, corruption and the betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo. Tumayo sa witness stand sa 11th araw ng paglilitis si Roderick Wamil na dating State Auditor ng Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sinabi ng testigo na mula nang maupo siya sa ahensya noong 2014, nagdaan ang tatlong vice-presidente na sina dating Vice President Jejomar Binay, dating Vice President Lenny Robredo at incumbent Vice President Duterte Carpio. Ngunit sa tatlong ito, tanging si Duterte Carpio lamang ang na-audit niya dahil siya lamang ang nagkaroon ng appropriation for confidential funds. Anya, maging sa Department of Education ay tanging si Duterte Carpio lamang ang DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Sinabi nitong para sa Office of the Vice President, mula noong 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023, nagkaroon sila ng 125 million pesos na confidential funds kada quarter na may kabuuang 500 million pesos, habang sa DepEd naman ay may kabuuan anyang 112.5 million pesos. Inihayag ni Wamil na may mga naobserbahan silang paglabag sa mga alituntunin sa liquidation ng dalawang ahensya. Kabilang sa mga ito ang hindi nila pagbibigay o paglalagay ng specific na activity na paggagamitan ng pondo, hindi rin magkapareho ang petsa ng dokumento at kulang na mga dokumento sa pagliliquidate. Nabanggit din ni Wamil na nakitaan ng paggastos ang bise sa mga hindi pinapayag ang paggamitan ng confidential funds gaya ng provision para sa medical and food aid, payment para sa incentives or traveling ugnay sa confidential operations. Nakita rin ginamit ang pondo sa pagbili ng lamesa, upuan at computer, ngunit walang maipakitang resibo kundi acknowledgement receipt lang na may kapansin-pansin din sa petsa na labas na sa covered ng kanilang cash advance. Ipresenta naman ni Kapuna ng ilang acknowledgement receipts na naglalaman ng pangalan at pirma ng recipients ng pondo na ang halaga ay sa pagitan ng 50,000 pesos hanggang 295,000 pesos. Napansin din anya ni Wamil na ang 125 million na pondo na dapat ay para sa buong 4th quarter ng 2022, pero base sa dokumento ay nakalagay na na-disburse ito mula December 21 hanggang December 31, 2022 o 11 araw lamang. Sa panig naman ng depensa, nilinaw ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na ang kanilang pagtanggi sa stipulation sa pagkakatanggap ng bise sa umano'y 125 million pesos na pondo at sinabing may paliwanag kung bakit ginastos lamang ito sa loob ng 11 araw. Sinabi naman ni Poa na ang pahayag ni Wamil ukol na si Duterte Carpio lamang ang bise na may confidential funds ay base lamang ito sa naging period ni Wamil sa COA. Pagtitiyak ni Poa, kanilang susuriin ang mga findings ng COA nang sa gayon ay maipakita sa taong bayan kung ano yung buong istorya dahil anya ito pa lamang ang iisang panig ng istorya. Bago mag-alas 3 ng hapon ay formal na nag-adjourn ng trial at magbabalik mamayang alas 10 ng umaga kung saan inaasahan ang pagpapatuloy pa rin ng usapin ukol sa Article 1. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Bawas presyo sa langis at taas presyo naman sa LPG, epektibo na. Ito at ang iba pang balitang business sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Epektibo na kaninang alas 6 ng umaga ang bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene, habang tumaas naman ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon sa Department of Energy o DOE, bumaba ng 73 sentimo kada litro ang gasolina. 60 sentimo naman ang ibinaba ng diesel at 2 piso at 9 na sentimo ang rollback sa kerosene. Samantala, tumaas ng hanggang 3 piso at 60 67 sentimo kada kilo ang LPG o katumbas ng 40 piso at 38 sentimo para sa isang 11 kilogram na tangke. Ayon sa DOE, dulot ang mga pagbabago ng galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa supply ng langis. Sa iba pang balita, lumobo sa mahigit 19 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas noong Hunyo. Ayon sa Bureau of the Treasury, umabot sa 19.7 trillion pesos ang national debt o mas mataas ng halos 519 billion pesos kumpara noong Mayo dahil ito sa pangutang ng pamahalaan para pondohan ang mga proyektong pangkaunlaran. Sinabi ng ahensya na mas malaki pa rin ang bahagi ng lokal na utang kaysa sa utang mula sa ibang bansa upang mabawasan ang panganib mula sa pagbabago ng halaga ng piso. Samantala, tiniyak ng mga economic managers na nananatiling kayang tugunan ang lumalaking utang basta't mas mabilis ang paglago ng ekonomiya kaysa sa pagtaas ng utang. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 32 centavos sa US dollar, 43 pesos at 78 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 87 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 33 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Humina na ang Bagyong Luis at naging low pressure area na lamang kagabi. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng umaga sa Bagao, Cagayan. Mayroon ding na-monitor ang PAGASA na isa pang LPA sa coastal waters ng Baluan, La Union. Maliit naman ang tsansa na mag-develop ang parehong LPA sa bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit magpapaulan pa rin sa northern at central Luzon. Southwest monsoon o habagat naman ang nakakaapekto sa southern Luzon at western section ng Visayas. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon, maulap din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa LPA. Sa Metro Manila, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms, dulot pa rin ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 29.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:40 at lulubog dakong 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senate Impeachment Court pinalawig ang deadline sa pagsusumite ng bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Family food packs para sa mga apektado ng Bagyong Luis na kahanda na sa iba't ibang bahagi ng bansa ayon sa DSWD. At sa palakasan, mga batang badminton players ng bansa lalahok sa Philippine Junior International Series 2026.
0: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inanunsyo ng Senate Impeachment Court ang pagpapalawig o extension sa deadline para sa ilang bangko sa pagsusumite ng bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Impeachment Presiding Officer Senator Francis Escudero, pinagbigyan ng hiling ng BDO Unibank at Security Bank na mabigyan pa ng 10 banking days o hanggang Agosto at 13 para makumpleto ang mga dokumentong hinihingi ng korte. Anya, ilan sa mga dahilang nilahad ng mga nasabing bangko ang kakulangan sa oras para sa printing of documents sa dami ng mga talang kinakalap. Dahil dito, pinagbigyan ng korte ang hiling para sa bank records at flash drives na patuloy na pinoproseso hanggang sa ngayon. Ang parehong palugit ay ipinatupad din sa iba pang mga bangko at ahensya ng gobyerno na nakatanggap ng subpoena.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na ulat, nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa epekto ng Tropical Depression Luis sa iba't ibang mga lalawigan. Ayon sa DSWD, mahigit 4.9 million na family food packs ang nakaimbak sa mahigit 1,000 bodega sa buong bansa at nakaposisyon na sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyo. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakikipag-ugnayan na ang mga regional office ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong. Nagpaabot na rin ng DSWD na mga ready-to-eat food box sa mga na-stranded na pasahero sa Bicol at family food packs sa mga evacuee sa Zamboanga. Tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang paggawa ng family food packs upang matiyak na may sapat na supply sa national stockpile para sa mga maapektuhan ng bagyo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Mananatiling akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan matapos isantabi ng Sandigan Bayan ang kahilingan ng Office of the Ombudsman na alisin na ito sa kasong graft at gawing state witness kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa Sandigan Bayan, ang pagkatanggal kay Bonoan bilang kapwa akusado ni Senador Jingoy Estrada ay magbabago sa kaso at maaaring makaapekto sa depensa ng senador. Gayunman, sinabi ng korte na maaari pa rin hilingin ng ombudsman sa tamang panahon na gawing state witness si Bonoan kung matutugunan ang mga itinatakdang requirements. Nais ng ombudsman na gamitin ang testimonya ni Bonoan sa mga kaso na may kaugnayan sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Kabilang narito ang pagbibigay testimonya ni Bonoan sa investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, mga panibagong kaso ng African swine fever na itala sa Negros Oriental. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga probinsya sa report ni Shekinah Abalon.
4: Nakapagdala ng mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa tatlong bayan sa Negros Oriental. Ayon sa Provincial Veterinary Office, nakumpirma ang mga bagong kaso sa Siaton, Amlan at Tanhai City. Agad namang kinatay ang mga baboy na positibo sa ASF at ang mga nakasalamuhan nito para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Patuloy naman ang disinfection at pagkuha ng karagdagang blood sample sa mga apektadong lugar. Samantala, pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na palagi ang maghugas ng kamay upang makaiwas sa sore eyes o conjunctivitis. Ito ay matapos makapag-ulat ng kaso ng sore eyes sa DOH Negros Island Region. Ngunit wala pa namang opisyal na bilang ng mga nagkakasakit. Pahayag ng DOH, kumakalat ang sore eyes kapag humawak sa kontaminadong bagay at pagkatapos ay ilalapit o ikukus ko sa mga mata. Kasabay nito, ilang paaralan na rin sa rehiyon ang nag-anunsyo ng online classes matapos ang ilang kaso ng sore eyes. Sa iba pang balita, nilinaw ng Commission on Elections na hindi election-related ang mga naitalang pagkamatay sa Bangsamoro mula nang magsimula ang paghahain ng kandidatura noong Mayo. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, karamihan sa mga insidente ay dahil sa personal na alita at hindi sa halalan. Samantala, sinabi ng Malacanang na handa ang mga otoridad na tiyaking mapayapa at ligtas ang parliamentary elections sa Setyembre 14. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Makikipagsabayan ang mga batang badminton players ng Pilipinas sa mga atleta mula sa 30 bansa sa Philippine Junior International Series 2026 sa Mandaluyong City. Kabilang sa mga kakatawan sa bansa, sina palarong pambansa gold medalist Crystal Fuentespina at Joaquin Ramos. Magsisimula na ang quarterfinals or qualifiers ngayong araw, habang ang finals ay gaganapin naman sa araw ng Linggo. Sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, LTFRB iimbitahan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa susunod na pagdinig hinggil sa dagdag pasahe. Magna Carta of Barangay Health Workers aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa. At sa ibang bansa, mas malawak na mandatory military service sa mga kabataan, sinimulan na sa Denmark.
0: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Magpapatawag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board

0: Habang kasalukuyang nasa 13 pesos ang minimum na pasahe, hiling ng manibela na madagdagan ito ng 2 piso, habang 10 pisong dagdag pasahe naman ang nais ng piston. Nagbabala ang manibela na magsasagawa ng tigil pasada sa August 10 hanggang 12 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naghain naman ang mosyon ng ilang labor groups, union at partidong kumakatawan sa mga manggagawa para ipasantabi ang Temporary Restraining Order o TRO na pumigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Ayon kay kamanggagawa Representative Ellie San Fernando, ipaglalaban nila ang wage hike at iginiit na illegal ang inilabas na TRO ng Pasig Regional Trial Court. Sinabi rin ng Labor Coalition na nagkaisa na walang kapangyarihan ang korte na pigilan ang pagpapatupad ng wage order. Samantala, nagprotesta naman ang ilang manggagawa sa harap ng Department of Labor and Employment o DOLE Office sa Maynila. Humarap naman sa kanila si Labor Secretary Francis Tolentino at tiniyak na hinahawakan ng DOLE ang usapin sa tamang legal na proseso habang hinihintay ang magiging desisyon ng korte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, naaprubahan na ng Senado sa 3 at huling pagbasa ang panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers. Layunin ng panukala na kilalanin ang barangay health workers bilang mga pangunahing frontliner sa serbisyong pangkalusugan at mapagkalooban ng mga benepisyo. Kapag naging batas, magkakaroon ang mga kwalipikadong barangay health worker ng hindi bababa sa 3,000 pisong buwanang allowance kasama ang travel allowance, danger pay at taunang cash bonus. Makatatanggap din ng loyalty bonus ang mga nakapaglingkod ng hindi bababa sa 15 taon bukod pa sa insurance, legal assistance, scholarship at iba pang benepisyo. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, panahon na upang mabigyan ng sapat na suporta at seguridad ang mga barangay health worker dahil sa kanilang mahalagang serbisyo sa mga komunidad.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagsimula na ang pinalawak na mandatory military service sa Denmark kung saan nasa 1,600 na kabataang recruits ang sumailalim sa 11 buwang pagsasanay. Sa unang pagkakataon, kabilang na sa mandatory conscription ang mga kababaihan. Hangad ng Denmark na palakasin ang depensa sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine at tumitinding usapin sa seguridad sa Arctic.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagpulong ang White House at ilang malalaking AI companies para talakayin ang pagsusuri sa seguridad ng kanilang mga artificial intelligence o AI systems. Kabilang sa mga inimbitahan ang Meta, OpenAI, Google at Anthropic. Matapos lumabas ang ulat na may ilang AI model na nakapasok sa computer systems ng ibang kumpanya sa isinasagawang cyber security tests. Layunin ng hakbang na maiwasan ang posibleng paggamit ng AI sa cyber attacks.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Roma 8:35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, 4 sa buwan ng Agosto taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:56.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagalingan

0: Gandang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
3: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
4: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararani. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
5: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
6: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
8: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Noon bang bata ka pa ay nasabihan ka na ng ganito ng iyong magulang? Anak, you cannot always get what you want. Maraming pwedeng dahilan kaya may mga bagay na gustong-gusto nating gawin pero hindi naman natin magawa. Gusto mong ma-promote sa trabaho pero kulang ka pa sa credentials at requirements. Gusto mong magtrabaho sa isang partikular na kumpanya pero pagkatapos ng iyong application at interview, kalahating taon na ay hindi ka pa rin tinatawagan ng opisina. Gusto mong maging isang singer pero sa tuwing ikaw ay kakanta, aba, nag-aaway ang mga nota. Feeling sad and frustrated ka ba dahil hindi mo makuha ang trabahong iyong pinapangarap? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Sinabi ni John Huskins o John Ruskin, isang sikat na English art critic sa Britain noong Victorian era, ang ganito, "When love and skill work together, expect a masterpiece. Kapag pinagsama ang passion at talento ng isang tao sa isang gawain, isang obra maestra ang kanyang malilikha. Malaking pagpapala ang mabigyan ng pagkakataong gawin ang isang trabaho o gampanan ang tungkulin na gustong-gusto mo at akma sa iyong mga kakayahan. Pero paano nga kung hindi mo magawa ang gusto mong gawin? Narito ang ilang tips. Una, draw near to God. Sabihin mo sa Diyos ang laman ng iyong puso, ang iyong mga pangarap, maging ang iyong frustrations. Alalahanin mo, kailanman ay hindi gagawa ang Diyos ng isang bagay na walang dahilan o walang pakinabang. May plano siya para sa lahat ng kanyang mga nilikha. At malalaman mo lang ang purpose ng iyong buhay at ng ilang pangyayari sa buhay mo kung lalapit ka sa Diyos, ang nagplano ng bawat detalye ng buhay at nagbigay sa iyo ng bawat katangian at kakayahan na mayroon ka ngayon. Pangalawa, improve your skills and enjoy the beauty of waiting. Habang naghihintay ka sa katuparan ng iyong pangarap, mag-join ka sa mga available na training at workshop kung saan mas madidevelop pa ang iyong kakayahan. To be excellent, you need to learn endlessly. Mag-aral at mag-practice. At pangatlo, trust God and accept your limitations. Minsan, ang pagtanggap sa iyong mga limitasyon ang pinakamagandang bagay na pwede mong gawin para maging masaya at makamove on. Huwag mong ipilit ang pagkanta kung ang iyong husay ay sa pagkukwenta. Huwag mong ipilit ang isang relationship na hindi naman tama. Maaring may mga tao at opportunities na inilagay ang Diyos sa iyong harapan pero hindi mo pa rin makita dahil masyadong malayo ang iyong tingin. Higit pa sa iyong desire na maging maligaya at makamit ang iyong mga pangarap ay ang pagnanais ng Diyos na ibigay ang lahat ng bagay na makabubuti para sa iyo at ng mga tao sa paligid mo. Sabi sa isang awit, "God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand and when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you cannot do what you want to do, huwag kang maglupasay at magmaktol. Draw near to God, improve your skills, and enjoy the beauty of waiting. Trust God and accept your limitations." Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalaman.

0: Pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
2: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
3: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
4: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
5: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
6: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
7: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
9: Sumasayang papawid mula sa Maynila.
10: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAS.
10: Agapay ng Sambayanan.
12: Ang ating tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
13: Oras na! Pilipinas!
14: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
13: Oras na! Pilipinas!
10: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Oras na!

0: Good morning, kaagapay! Isang makulimlim na umaga ang aming bati. Sana ay masarap ang tulog ninyo at masarap din ang gising para harapin ang panibagong araw na ito. It's Tuesday at ngayon po ay August 4, 2026. Kami ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ito naman po si Pastor Jay Banzuelo. Pansamantala po akong humahalili kay Pastor Erich Cortez. At hello po sa inyo na aming mga kaagapay sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Samahan nyo kami sa ating pong makabuluhang kwentuhan na may kasamang konting kulitan sa ating pong paboritong 702 DZAS. At sama-sama din po nating pag-aralan ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos na sakto sa socio-political issues natin ngayon.
0: Ayun o, talagang in-import ko po si Presiding Officer Cheese Escudero.
1: Ganun mo na naman ako ng bansag eh.
0: Kaboses mo daw eh.
1: Ganun ba?
0: Di ba natatandaan mo dati nandito tayo?
1: Ako, marami akong mga senador na ano eh.
0: Oh, ngayon medyo iba rin ang look mo, partner ah.
1: Okay, kasi alam mo ang buhay natin nag-a-advance tayo.
0: Parang
1: sa edad.
0: Lalo kang nagmukhang ano, matalino.
1: Pagka kasi nagkukulay ako, eh ang lahi namin sa father's side, pumuputi ang buhok.
0: Mm.
1: So yun naman ang biyaya doon. Kaya alam pag kinukulayan ko, pag nagfe-fade na, nagiging three colors. White, black, and somewhat parang chestnut brown. Sabi ko,
0: so,
1: paiba ko naman.
0: So, tinigilan mo na? Hindi, totoong kulay na yan?
1: Bleached yan.
0: Aba, kalahin mo ba naman?
1: Para sabi ko, tingnan ko naman pag tuloy-tuloy na kaysa patsy-patsy. Mapaminsan lang sa buhay.
0: Nagpa-bleach pa talaga. Akala ko natural hair yan.
1: Hindi.
0: Salt and pepper.
1: Umaasa tayo na after ng ilang panahon niya na talaga yan.
0: Nagpa-bleach. Celebrate natin yan. Yan, hindi po si Senator Chiza ang kasama ko. Baka mamali kayo ng dinig. Busy sila sa impeachment trial. Si Pastor Jay po ito. Yan. So, kumusta ka naman, partner? Ano mga pinagkakaabalahan mo sa buhay bukod sa pagpapableach ng buhok?
1: Well, kagaya ng dati, puro mga gawain.
0: Yan o. Oh.
1: Ayan naman ang trabaho ng isang pastor. Kaya biyaya ng Panginoon yung
0: kaya
1: ating
0: salamat,
1: kalakasan.
0: Kaya salamat ha. Talagang naisingit mo kami.
1: Oo nga eh. Sabi ko nga sa iyo, may dahil lang. O, ba't maaga ako gumisig ng husto kanina? Pero babalita mo pa yun, mamaya natin pag-usapan.
0: Nakakonsyensya naman ako. Kagagawan to ni Phil, di ka tinantanan.
1: Oo nga. Talagang,
0: lagi kaming bigo eh. Lagi kaming team bigo sa iyo eh. Pero ngayon, wow, sabi ko po, sa loob-loob ko pumayag.
1: Sinabaybayan niya ako.
0: Nahuli ang isang Pastor Jay Banzuelo.
1: Kaya, thank you din kasi tagal na rin na panahon na natatanggihan kita. Sabi ko, baka magalit na to sa akin. Kailan makahanap ng pamamaraan.
0: May budhi pa pala. Nakokonsyensya pa, Benjo. Yan, so, ano, bakit ka napuyat?
1: Eh, kasi, di ba, yung laban ni Alex
0: Ayala.
1: Ayun o,
0: congratulations!
1: Eh, pinapanood ko na nung ano, yung first part, di ba?
0: Ay, yung hindi natuloy.
1: Eh, hindi natuloy, umulan eh.
0: Oo, nanonood ka na nun.
1: At sinusubaybayan ko lang sa, ano, sa YouTube kasi may ginagawa ko. Tinitingnan ko kung kamusta na yung standing ng bawat set. Eh, sabi, tutuloy daw. Ang schedule sa atin, midnight.
0: Sabi ko, 12 parang, midnight.
1: Ang hirap namang gumising ng ating gabi. Kasi pag manonood ka ng competition, syempre magigising.
0: Alam mo naman sa mga edad natin, yes. Deep sleep na tayo. Pag midnight, di ba? Malalim na yung tulog natin.
1: Malalim. Oh. Eh, kaya lang, siguro dahil nasa isip ko nga, alas stress, nagising. Oh, sabi ko, teka, mayroon akong gagawin ngayon ng maaga. Pero naka-alarm ako. Pero naisip ko nga, ay, oh, check ko. Ayan, tas nag-champion na. Congratulations.
0: Oo nga, nakakatuwa, di ba?
1: Tsaka first daw na may Pilipinong nanalo ng WTA. Ah.
0: Talaga? Oo. Tsaka ang tindi ng mga tinalo niya, di ba?
1: Yes.
0: Si Pegula, tsaka si Naomi Osaka, grabe. Mga Grand Slam titleist na yun eh.
1: Tama.
0: Champions, di ba?
1: Saka ang isa pang maganda doon, kahit nga yung mga hosts ng mga interview niya, sabi nila, ngayon lang kami nakakita na hanggang sa interview portion, ang tao nagdagsa daw para magsuporta.
0: Yes.
1: At karamihan doon, Pilipino.
0: Galing din niya kasing sumagot, ano?
1: Yes.
0: Galing din niyang magsalita.
1: Saka nakakatuwa din kasi yung demeanor niya. Parang very innocent siya na yung win ina-attribute niya sa mga bagay na naging stepping stone din ng kanyang success.
0: Oo. Tsaka di niya nakakalimutan yung pagiging Pilipino niya.
1: Tama,
0: diba?
1: Tama.
0: Napaka-proud niya kahit na sa world stage bilang isang Pilipino. Diba?
1: Maganda rin sa atin yan, no? Para pang-alis ng stress.
0: Correct.

0: Ayan ako, sabi ni Ate Faustina Habla, pogi pala si Pastor Jay. Nak, celebrate natin to.
1: Maasa ko tayo.
0: Opo, ayan, o, diba? O, ano? Kailangan ano sasabi mo doon?
1: Salamat po.
0: Damihan mo pa yung bleach. Oh, kasi nga daw sa boses ka lang naririnig. 'Yon, sa konektado.
1: Kasi pag weekends usually ano lang, audio lang.
0: Audio yung... lang. O dalas-dalasan mo dito. Basta wag lang Lunes, no.
1: Pag Lunes medyo hirap ako sa umaga, pero may mga panahon pa.
0: So hayaan nating mag-Korea nang mag-Korea si Pastor A.
1: Oo nga.
0: Kasi pag Martes libre ka. Yan, so busy naman. Oo, si Pastor A. Ministry din yon, tapos maraming kain.
1: Nakita ko nga yung mga pictures
0: diba?
1: Niya.
0: Diba? Kung ano-ano pinapadala din sa akin yung mga raw crab. Grabe, sa Netflix ko lang napapanood yun. Siya talagang kinakain niya.
1: Tama, saka nakakalalanding pa lang ata. Yung unang welcome, kain na agad.
0: Nag-Korea ka na, diba?
1: Noon pa, pero one time lang, di na kami umulit. Japan kami pa ulit. Sinag-aaral nga yung daughter ko doon.
0: Yan. And, wow, Pastor Jay, sana daw madalas, sabi ni Federico Termolo Jr.
1: Okay. Oh,
0: basta itagana natin yung Martes. Phil, alamin mo na kailan ulit ang absent si Pastor A. Para malagay na tayo sa kalendaryo nitong si Cheese.
1: Para may ano na, may ano tawag dito, advance na, na booking.
0: Oh, napabukas daw tuloy ng Facebook si Dumps Hallyu. Kasi.
1: So, ayan po, yung medyo bago-bagong look.
0: Curious daw sa hair color talaga. You know, akala ko po kasi talaga natural na tinamad na lang siya na magpakulay. Kasi normally ganun, di ba? Parang sila, sino nga yun? Si, yung beauty queen, Lara Kigaman.
1: Ah, yes,
0: di ba hinayaan na lang niya na pumuti yung hair niya?
1: Yung sa akin kasi, paputi na talaga. May konting patches na lang ng black. Kaya lang nga, sabi ko mas maganda siguro makita kong in advance. Kasi yung Tito Joe ko, puting-puti. Nainggit ako. Niloko naman ako.
0: Na-inspire ka.
1: Niloko ni Pastor Jebo, sabi sa akin. Para ka lang kapatid ng mga magulang natin.
0: Keri naman, keri
1: pwede,
0: naman.
1: Pwede, pwede.
0: Pero naisip ko rin si Senator Joker Arroyo.
1: Pero kinakailangan pa. Parang yung kanya noon, parang...
0: Guluhin mo pa kaya.
1: Oh, yun, yung parang Roman, diba? Roman na
0: talaga
1: hairstyle.
0: Talaga pwede ka sa Senate partner eh.
1: May hirap tayo ron.
0: O sige, dito muna tayo. Total, nabanggit na natin si Alex, di ba? Pakinggan natin yung kanyang speech kanina. Baka kasi marami nga tayong team tulog.
1: Kailangan medyo gisingin.
0: Dito man lang talagang masubaybayan natin ang journey ng ating kababayan sa mundo ng tennis. So pakinggan natin yung parang naging acceptance speech ni Alex Iyala dun sa kanyang pagwawagi dito sa Mubadala DC Open. Ako'y isang mabuting
2: Pilipino. Champions Trophy 2, Alexandra Iyala.
3: Save this moment, Alex Iyala. Seventh top 10 win this season as well for the Filipino.
4: Afternoon, everyone. Oh my gosh, where do I start? First of all, of course, first and foremost, congratulations, Jessie, for an amazing week, and you've had an amazing season. It's always a pleasure to share the court with you. I definitely learned so much, especially from your forehand lines and your backhand crosses. So I'm really looking forward to hopefully many more finals with you. So thank you, Jessie. There's a long list of people I want to thank, and at the top of that list is my family, my mom, my dad, my brother, my team, Joanne, who's over there, Yuk and Sandro, thank you guys, they're my inner circle, they're the ones who are putting in the work every day with me, who make me feel like I'm not enduring alone or putting in the hard work alone, because I know they're right there with me. So thank you guys. I want to thank the medical staff here and the WTA medical staff and the tournament medical staff for helping me throughout the week. I want to thank the tournament, Mark, and the sponsors, Mubadala, for such an accommodating week, an amazing tournament. And, you know, moving the final to Monday was no easy feat, but super memorable. So congratulations on a great tournament. And of course, to all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Before the final yesterday, actually, I got so many messages, sweet messages from my family and from my friends who are on tour wherever else in the world. And, you know, I thought to myself, I feel so much love. So standing here in the middle of all this love, my first chance at the title, knowing it won't be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me. So thank you, everybody. And I really look forward to seeing you guys again.
0: Mabuhay ka, Alex Iala. Maraming salamat sa pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa mundo ng tennis. Grabe yung tinalo pala niya, no, partner? World number 3.
1: Yes.
0: Si Jessica Pegula.
1: Saka yun nga, eh, di ba, ang sabi nga nila, kung gusto mo daw umakyat yung quality ng iyong, hindi lang siguro sa laro, yung sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Very important din sino yung iyong mga nakakasama. Whether ito ay nag-i-influence sa'yo, mga peers mo, kahit minsan nga, kakompetensya mo eh. Kasi na-upgrade ka rin.
0: It enriches you, di ba?
1: Yes. Nag-i-struggle ka, pero once na nagkaroon ka na ng pag-akyat doon, alam mo, ibang level na.
0: Yan. So, thank you, Alex.
1: Yes. Congratulations.
0: Sa mga ginagawa mo para sa bansang Pilipinas. Okay. So, mabuhay ka, Alex Iala. At patuloy na subaybayan natin ang kanyang karera sa tennis. Okay. At dahil dyan, ang ating QOTD partner.
1: No, okay.
0: Ang ating QOTD kagapay, sino ang paborito mong atleta? Ayan. O kaya, team sa sports. Sports team.
1: Mm-hmm.
0: Partner, nagbago na ba? Alam ko Spurs ka, di ba?
1: Spurs ako. Ang malungkot lang ito nakarang
0: ikaw nga naaalala ko nun eh.
1: Medyo,
0: kamusta kaya si Pastor
1: may
0: Jay?
1: May ano kami, may fellowship kami ng mga kapwa ko Spurs fans eh. Kaya lang ang problema nga, napasama yung outcome. Siguro bata pa. Nag-perform sila to a certain degree na nakaabot sa finals. Mm. Pero I think yung being prepared dun sa finals, mukhang yun ang kinapos.
0: Yun. So, pero paborito mo pa rin sila? Ano mang mangyari?
1: Hindi ko aalisin yung sumalob ko dun sa naging situation that time. Pero syempre, ano pa rin, kumbaga may connection ka pa rin dun sa yung mga gustong team.
0: Ayan. Kasi yung iba pa nating mga kababayan, ano, mahilig talaga tayo sa sports, di ba?
1: Yes.
0: Kahit na hirap na hirap tayo, na manalo, di ba? Basketball pa rin, di ba? Yung gilas natin, pag lumalaban din yan, puro puso din, ano?
1: Tama. Saka, hindi ba kasi tayo nga, minsan, sa siguro, ano natin yun eh, coping. Pag marami tayong pinagdadaanan, isa sa mga ways in order for us to ease up, medyo mag-decompress, nanonood ka ng sports. And, ayun nga, parang pag may nananalo, tulit dito kay Alex, parang breather to sa atin. Ay, ito mo, binawagay mo yung bandera. Ang daming Pilipinas sa likod.
0: Parang kasali tayo,
1: kasali
0: no? Yan. So, si Ate Mila Pascua daw. Aba, syempre naman, Alvin Patrimonio. Oh, di ba? Kaedad daw niya eh. So, yan kaagapay. Napaka light lang ng ating tanong. Sino ang paborito mong atleta o sports team? So, sagot na po sa iba't iba nating platform. So, i-welcome na rin natin ang ating mga kaagapay na mula pa kaninang madaling araw nakatutok na sa ating FB Live.
5: Good morning!
0: Hello din sa iyo na nanonood sa ating YouTube channel.
5: Hello po!
0: Sa GCTV rin, sa channel 185 ng Signal TV.
5: Hi po!
0: God bless din sa mga kaagapay natin sa radio app.
5: Good morning!
0: Sa gumagamit pa rin ng radio at PM radios. At syempre, sa mga nasa biyahe.
5: Take care!
0: Kumusta? From Valenzuela, ayun going
1: nga
0: here.
1: Maganda
0: sana. Iba yung mukha mo.
1: Hindi kasi umalis ako ng 5:30 anticipating mas maluwag. Pero for some reason, dito sa may Cloverleaf, sa may EDSA, kasi nilagyan nila ng barrier, yung separator para dun sa, may buses, of course, may private vehicles, pero nalilito yung iba. Siguro marami rin namamalengke. Nag-clog up kami.
0: Dun lang.
1: Bottleneck. Sa area niya, no?
0: Tapos, after that, okay.
1: Yung ever popular na underpass ng Cubao.
0: Babagal. Lalo na siguro ngayon, maraming nagmamadali. Anyway, narito na rin ang ating mga ka-team positive. O sino mga bias ninyo na atleta ha, o kaya sports team. Nandito ang ating co-pilot, si Benjo Morano.
6: Basta kailangan mo, nandito lang ako.
0: Siyempre naman, si Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Kaagapay din natin si Shekinah Abalon.
8: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Gayon din naman si Shaira Gabornes.
9: Rise and shine with Shai.
0: At si Lourdes Magtunaw.
10: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Shout out din kay Jabez Mancho.
11: Jabez, at your service.
0: Jabez, abangan ko entry mo ha. Excited ako. Malaman sino paborito mong atleta. At hello din and good morning syempre sa ating engineering at Bukawit Tech people.
12: No problem.
0: Yan ang ating mga ka-team positive. Oh, excited din si Ate Karen. Marinig ka dito sa UNP.
1: Hi,
0: Ohio daw. Ito taga Japan, di ba?
1: Yes, nag-comment nga siya. Nag-post ako ng kahit maputi na ang buhok ko.
0: Pareho kayo.
1: Yes.
0: Ayan, ni Ate Karen. Hello na rin kay Ate Mayen. Ohio, sabi niya. Yes, Pastor Jay is in the house at ang bias naman niya na atleta si Alyssa Valdez.
1: Oy.
0: Volleyball naman to, no?
1: Yes.
0: Creamline. Tapos Hinebra daw pag basketball, Scotty Thompson. Hmm. Ayun.
1: Ay, naalala ko si Alyssa. Minsan nakapark ako sa podium, palabas na ako. May lumakad na babae. Ang tangkad, sabi ko, sino to? Parang familiar siya. Si Alyssa.
0: Alyssa pala. Matangkad pa sa'yo.
1: Eh, nakaupo ko sa loob ng sasakyan. Mataas yung sasakyan. Halos kapantay ko yung ulo niya eh.
0: Oo, kaya naman napakahusay sa volleyball. Oh, eto. Nako, Pastor Jay. Baka kilala mo si Bogs Adornado.
1: Ay, siyempre. Yung mga panahon nila. Senator Sonny Jaworski.
0: Siyempre si Jaworski at Rudy Fernandez ang tanda ko eh. Bogs Adornado. Yan ang mga kasabayan. Zenaida De Vera, siya yung nag-entry noon. And sino pa? Si Paeng Nepomuceno para kay Jane Sevilla.
1: Tama. Mm. Sino pa yung isa? Si yung babae, Bongku?
0: Ah, yes, yung bowler din. Yan, mga mahusay din. Si Zaldi Realubit naman para kay Aurelio Haber sa ano naman to, YouTube natin. Si Joanna Jojo Lastimosa. Ito mga kasabayan ni Alvin.
1: Tama.
0: At syempre, hindi mawawala, Robert Jaworski, the living legend, sabi ni Eliezer Dinglasan.
1: Oo, maraming fans yan.
0: Oo, diba? Wala pang nagbabanggit kay Michael Jordan, ha?
1: No. Eh, alam mo, for some reason, ito nakaraan, diba, natapos na yung World Cup.
0: Oo, FIFA.
1: Alam mo, nakasakay ako dun sa fever, hindi ako mahilig eh. Eh, yung daughter ko, sabi niya, Dad, merong isang player ang Norway na medyo parang masaya panoorin. Si Haaland. Tapos yung ginagawa nila pagka nag-ano yung Norway, nag-cheer, parang nagro-row ng Viking robot. Sabi ko, okay ito ha. Tapos parang sunod-sunod mo nang hinahanap siya. Tapos, ayun. Eh, natalo din.
0: Grabe ka naman.
1: Wala na nga
0: ako
1: napili.
0: Grabe naman yung punchline mo.
1: Hindi kasi nga.
0: Eh, part talaga yun ng sports,
1: yes.
0: Di ba? Hindi naman pwedeng lahat mananalo.
1: Oo nga.
0: Talaga
1: kaya lang
0: matatalo.
1: Nakakarami na ako eh. Itong taon na ito, wala na akong kinampihan nanalo eh.
0: Phil, kailangan pala nito ng healing.
1: Yes.
0: May mga pains pala ng kausap.
1: Mga kabiguan sa buhay.
0: Ganyan. Yung anak ko naman, masyadong affected din pag natatalo si LeBron James.
1: So lumipat na ng team yung
0: malamang
1: anak mo.
0: Lilipat ayan. Na. Affected. Sabi ko, di ka naman lumaro eh. Bakit parang mas pikon ka pa? Ganyan tayo, masyado nating ini-internalize.
1: Hindi, saka kasi competition eh. So may highs at may lows. Yung high kasi, ang tawag natin doon, expectation eh.
0: Oo.
1: Eh pag hindi natuloy, yung frustration level biglang. Eh.
0: Lalo na pag ay gano'n na, no? Oo. Yung nasa finals na.
1: Saka iniisip mo. Sakit. Lahat sakit. Na ng mga pagdadahilan, iniisip mo, malakas to, malakas. Kaya nila to. Tapos oo. Biglang.
0: Kaya buti na lang nanalo si Alex.
1: Tama.
0: Si tatay daw ni Ate Karen, malamang daw isasagot ay Ginebra Jaworski, of course. Naman.
1: Yung kanilang grupo.
0: Pasok nyo lang mga kaagapay hanggang 8:25 tayo. Sinong paborito mong atleta o sports team dito sa ating FB Live at YouTube channel? Habang nagpapadala kayo ng inyong mga entries, eto muna ang ating reminder galing po sa mayamang aklat ng kawikaan.
12: Kawikaan, kayamanan.
13: Kawikaan.
0: Partner Proverbs 21:22 tayo. Ang matalinong pinuno ay makakapasok sa lungsod na may mga bantay at kanyang maiguguho ang inaasahan nilang muog na matibay.
1: Well, alam mo, habang tinitingnan ko to, no? Maraming mga klase kasi ng hinahanap nating feature sa isang leader. Of course, pag pinag-uusapan yung leadership, kasi kung si Solomon nga ang sumulat nito, no? Pinapakita una yung kanyang power. Pero para ka rin magkaroon ng paglaki ng kapangyarihan during that time for you to be able to invade o kaya succeed in overcoming yung ibang mga kingdoms, kailangan marunong kang mag-strategize kasi magpapalaki ka eh. At the same time, I think kung babalikan natin yung story ni David, paano niya nakuha yung Jerusalem? Hindi naman sila malaking puwersa nun. Yung ginawa nila, hinanap nila saan lulusot? Sa butas ng balon. And then sa kanila napasok and then eventually they were able to get that particular city. No? So, ang pinapakita sa atin dito, ang leadership, hindi lang siya all about power. Meron din kinakailangan na strategies. Kasi very important yon. Paano mo tutugunan ang mga maliliit at malalaking mga detalye for you to be able to get certain victories at mga siguro upgrades sa pamuno mo.
0: So, hindi lang naman to usapin ng edukasyon.
1: Ay, hindi lang.
0: Di ba?
1: Oo, kailangan din dito. Siguro, pamilya tayo mga Pilipino dito, yung diskarte. Naalala ko ngayon, baka ma-promote ko yung pelikula. Pero may isang pelikula ngayon that goes back dun sa mga, di ba, yung mga sulatin ng mga Greeks.
0: Ah,
1: naalala mo yung Trojan Horse?
0: Hindi ko pinanood yan. Pinanood ko Spider-Man.
1: Hindi, kasi pag tinitingnan mo yung ano, di ba?
0: Yung
1: pelikula
0: ba na yun? Maganda daw eh.
1: Maganda daw. Hindi ko pa napapanood. Bala ko pa lang.
0: Okay.
1: Pero yun nga, di ba, nagregalo supposed to be ng isang parang kabayong statwa. Na sa loob pala, nandun yung invaders na magbubukas ng gate. No? So, something like that. Pinag-iisipan yung mga ano. Bagamat, of course, may mga times, ilang mga terms ang nagagamit. May mga times, nabubuksan mo yung mga gates through diplomacy. Maayos na pakipagkasunduan. Pero may mga pagkakataon, medyo negative yung term, devious na mga pamamaraan. Utakan eh. At yun nga, may mga pagkakataon, it's based dun sa iyong influence and power.
0: So, tamang balanse, di ba? Mag-iisip at the same time, ano, madiskarte, di ba?
1: Kasi katulad noon, it's either maunahan ka or uunahan mo. So, ganun ang, siguro, ngayon, very familiar tayo dyan kasi sa mundo ngayon, ang daming mga international conflict. At yun nga, hinahanap sana natin na matapos na yun. Pero definitely humahanap kung paanong magkakaroon ng win over the other.
0: So yan, Proverbs 21:22, ang matalinong pinuno ay makakapasok sa lungsod na may mga bantay at kanyang maiguguho ang inaasahan nilang muog na matibay. Naghatid sa oras, alas 7:35 ng umaga. Check muna natin ngayon ang sitwasyon sa iba't ibang kalye dito sa Metro Manila.
14: Ka-Pilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
15: Oras na, Pilipinas! Ronda, kalsada,
16: MNP.
13: and
16: Metro Manila Development Authority,
13: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie.
17: Morning, Kahedi and Pastor Jay. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang daloy na traffic dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan na kung saan nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic ang mga motorista dyan. At ang apektado dyan, mga nanggagaling po ng MacArthur Highway, Samson Road, at maging itong nagmumula naman dyan sa may Rizal Avenue papunta ng BMC. Ang EDSA southbound naman mula dyan sa may BMC hanggang sa may General Tino, mabagal na rin ang daloy ng traffic. At masusundan ang pagbagal approaching Balintawak hanggang sa may Oliveros na kung saan meron pong isang reported vehicular accident. Ito po ay self-accident at ang involved dito isang motorcycle. Yan po ay assisted na rin po ng ating traffic constable at ng ating rescue team. At masusundan ang pagbagal dito na po sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Pagsapit naman dyan sa may New York Cubao, mabigat na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard. Muling babagal ang daloy ng mga sasakyan sa may Estrella na po sa Makati patungo ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderately moving naman sa may Cabrera sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, pagkalagpas lamang po ng FB Harrison, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal yan dito na sa may paakyat ng Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Muling babagal ang EDSA northbound, dyan na po sa may Madison sa Mandaluyong at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. May konting build-up din po dyan sa may tapat ng Farmer sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. May bahagyang pagbagal namang nararanasan dyan naman po sa may North Avenue patungo naman ng Bansalangin. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Commonwealth Avenue. Pagkanan po ninyo ng Katipunan, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy hanggang sa may Ateneo. At nagkakaroon din po ng pagbagal sa may service road ng Sevierville patungo naman ng Aurora Boulevard hanggang dyan naman po yan sa may Pituason. Moderate to heavy traffic na rin pagbaba ng C5 Libby sa flyover hanggang makarating naman po yan ng bagong ilog. Dyan po sa may Kalayaan Elevated Uten Slot sa Taguig, may bahagyang pagbaga lamang po yan na patungo ng market at ito yung mga kumakanan na papasok naman ng Bonifacio Global City. Samantalan, ang northbound lane naman ng C5 simula po dyan na sa may paglabas pa lamang po ng toll gate ng SLEX, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan na lamang po yan pagdating na dyan na sa may bahagi naman ng Green Meadows sa konting build-up lamang po yan. Samantala, pag-akyat ng C5 Libby sa flyover, apektado dyan ang pagbagal yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libby sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula po dyan sa may Aurora Boulevard, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview mula po dyan sa may Labayan Road, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Como Market. Moderate to heavy traffic din na sa may Diliman Doctors sa papunta naman ng Tandang Sora at halos dumudugtong na rin po yan dito sa may Central Avenue hanggang sa maging mabagal sa may Microtel at Techno Hub papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at bawal po kayong bumiyahin na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kahedi and Pastor Jay ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Sir Charlie!
17: Yes po.
0: May paborito ka bang atleta? o team sa sports?
17: Ay, yung ano, team pwede bang ano?
0: Ano?
17: team ng basketball.
0: Sure! So, basketball. Okay.
17: Oh, yes.
0: Sino? Pagkaalaman na naman tayo, Sir
17: Parang yung mga dati pa rin.
0: Sino ano? Yan? Maraming sumagot dito. Robert Jaworski.
17: Jaworski.
0: Ayaw. Yeah. mga panahon natin, Sir Charlie.
1: Alam na this.
17: Yes,
0: pero, thank you.
17: Sige, yun na lang.
0: Hindi pa, may sasabihin pa kayo. Ituloy nyo na.
17: wala na.
0: Nahiya bigla.
17: Lastimosa na yun. Yun
0: ay, okay, okay pa rin. Oh. Mm-hmm. Marami kayong dabber cards dito sa chat box.
17: yes.
0: Thank you, Sir Charlie.
17: Okay, welcome. God bless.
0: Ayan, kagaya ni Janet Agustin. O, diba? Barangay Ginebra, especially Jaworski and Vince Hizon. Nga. Sa international daw, Golden State, Stephen Curry, and of course, Alex Iala.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Si Eva, Dan Evia naman, atoy ko, ng Crispa. O, mas nauna to, di ba?
1: Mga kasabayan nila, yung kanina, sila Adornado, sila atoy ko, Fernandez.
0: Diba? Mga kapanahonan ng daddy ko.
1: Sasabihin ko pa naman sa ano, mga inabutan ko, biglang. Buti hindi ako...
0: Sana minilisan mo magsalita.
1: Buti na lang medyo nag-pause ako ng kaunti. May ano pala, merong atake.
0: Mahilig din kasi sila daddy ko sa basketball. Yan. Kaya din ako na-expose.
1: Tama.
0: Ang ingay ko kaya.
1: Ako may kakilala.
0: Kung maingay ako dito, maingay din ako manood ng basketball.
1: Mas matindi yung kakilala ko. Nag-cheer. Ano na, replay. Alam niya ang replay. Naniniwala siya mananalo pa, pero sabi ko, hindi, sa balita, talo na yan eh. Mananalo. Yan ang panati ko.
0: Hindi naman ako ganun kalala. Eto na muna, weather update. Meron tayo mga binabantayang sama ng panahon. Iahatid ni Sir Benny Estereja mula sa Pag-asa DOST. Good morning, Sir Benny.
18: Good morning, Miss Haley and Pastor. Ganyan din sa ating mga tagasubaybay. Meron po tayong minomonitor na dalawang low pressure areas sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung dating si Tropical Depression Luis, ito po ay LPA na at namataan po dito sa vicinity ng Bagaw sa Cagayan at sa 3 in the morning. Habang yung ikalawang LPA ay nasa may West Philippine Sea at huling namataan naman sa may coastal waters po ng Balauan sa may La Union. Itong parehong LPA nagkakos po ng mga pag-ulan na minsan ay malalakas over Ilocos Region, Cordillera Region, Ilocos, Cagayan Valley, and Central Luzon. So mag-ingat pa rin po sa mga banta ng mga pagbaha at yung mga pagguho ng lupa. Mataas din ang tsansa ng ulan over Metro Manila dahil po yan sa Southwest Monsoon or Hanging Habagat. Ganyan din sa Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, pababa ng Antique, Iloilo, at Guimaras. Habang natito ng bahagi ng Luzon plus Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman for the rest of the day at aasahan pa rin po ang mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms lalo na sa hapon hanggang gabi. Bukod pa riyan, meron po tayong minomonitor din na isang bagyo sa labas po ng Paris. Ito po si Typhoon with International Name Dolphin na sa more than 2,300 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa kanyang mata. Yung assessment natin regarding dito kay Dolphin, hindi siya magla-landfall, subalit makikita natin yung chance na ito'y baka dumikit lamang dito sa may hilagang parte po ng ating FAR at mag-e-enhance po ng habagat in the coming days. So patuloy po na mag-monitor sa ating updates regarding sa mga mararanasang pag-ulan po hanggang sa katapusan ng linggo ito. Yan mo na latest, wala dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa. Balik po sa inyo.
0: Maraming salamat po sa ating pag-uulat na yan sa Pag-asa DOST. Hinatid ni Sir Benny Estereja. O sumagot na yung mga katsing positive natin. Si Phil, aba, maka Jimmy Alapag pala to, Mighty Mouse. Lalo na daw nung prime.
1: Ay, tapos bumalik siya ngayon, coach na, no?
0: Oo, diba?
1: Yan, nakagandahan naman.
0: Si J. Bez naman, ang bias niya sa PBA during their time, their prime, ay si Alvin, the captain, patrimonyo. Talaga, J. Bez, inabot mo? Tsaka daw si... Pato-pato eh. Tsaka si Jason Dabler Castro. Jason Castro.
1: Pero yun, mas medyo recent history yan.
0: Yan. Si Shekinah ko, Alex Iala, Serena Williams, Maria Sharapova, Coco Gauff, Sinner, Federer, Tennis player din si Shekinah ko na nanonood sa atin sa FB.
1: Wow. Kaya puro tennis players yung kanyang binabanggit.
0: Pareho kayo ng lola ko, Shekinah. Paboritong paborito si Federer, si Roger Federer. 90s na yung lola ko, talagang di pumapalya tong manood, subaybayan ang mga laban ni Federer.
1: Alam mo ako kung noon, kaya ako nanonood ng tennis. Hindi dahil sa aware ako sa tennis before.
0: Kundi?
1: Nung unang pumasok yung mga magagandang shoes, ang unang marketing sa tennis. Ang gaganda
0: talaga
1: ng mga, sila Agassi, sila Federer, yung mga... Kaya hindi ba yung Stan Smith?
0: Yung mga, kanila ba yun?
1: O mga tennis ang una yan kong nakita na ang gaganda naman ng mga shoes. Development ng shoes. Of course, galing tayo sa mga simpleng panahon nun eh. Sa kanila, tas eventually sa basketball.
0: Si Ana Centeno naman, the Skywalker, Samboy.
1: Ay,
0: din.
1: Samboy.
0: Ang daming sagot dito. Parang di ko mababasa lahat. Tulungan mo ako, partner.
1: Oo nga, ito meron nga, si E.G. Obiena. Napakahalaga nun kasi ano rin siya, nape-perform internationally sa pole vault.
0: E.G.
1: Si E.G.
0: Yan, madami ring medals na inuwi sa atin yan.
1: Yes.
0: Si Jet Lazatin, ang idol daw niya sa basketball, ang nag-iisang magsanok. Ronnie, no? Anong panahong naglalaro pa siya? Nanonood po ako palagi, pero nung di na siya naglalaro, di na rin ako nanood.
1: Oh, grabe.
0: Ganon.
1: Nagtampo na.
0: Hello po. Sige, syempre may sumagot din dito ng Kobe Bryant, Stephen Curry, Manny Pacquiao, at Ginebra para kay Emily Sumabong.
1: Pero surprisingly, walang Michael Jordan nga. Kagaya
0: wala
1: na nabanggit
0: pa,
1: mo.
0: Pero
1: pag nanonood ka ng mga YouTube, saka mga debate, the greatest of all time sa basketball talagang.
0: Baka
1: hindi
0: busy yung mga maka-Michael Jordan, hindi makapag-Facebook, YouTube sa atin.
1: Or ina-assume na, alam na this.
0: Matik na to.
1: Matik na.
0: Sige, bigay daan muna tayo kay Desa Girl. Makinig muna tayo. Dagdag na trivia sa likod ng Bandila.
19: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
20: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here at ngayong araw, dadalhin kita sa isang lalawigang hindi lang sagana sa ani, kundi sagana rin sa kwento, kasaysayan at kalikasan. Handa ka na ba? Tara na sa The Rice Granary of the North! Pero more than just palay, walang iba kundi ang Isabela. Tamang-tama ang bansag sa Isabela bilang Rice Granary of the North dahil sa bawat tanaw mo sa probinsya, sagana sa palayan at taniman. Pero teka, hindi lang palay ang kayang ialay ng Isabela. Mayroon din silang natural wonders, cultural treasures, at rich heritage na siguradong mapapabilib ka. Unang stop, syempre, ang Ilagan City. Dito mo matatagpuan ang Isabela Provincial Capital, isa sa pinaka-modern at pinakamalaking kapitolyo sa buong bansa. Sa paligid, makikita mo ang kaayusan ng syudad at pagiging progresibo ng buong lalawigan. Sa Ilagan din matatagpuan ang Giant Butaka o higanteng upuang kawayan bilang simbolo ng Ilagüeño creativity at world record holder pa. At talagang proud na proud ang mga lokal dito. Hindi mo rin pwedeng palampasin ang Ilagan Sanctuary sa Barangay Santa Victoria, isang eco park na may mini zoo, cave exploration, hanging bridge, at fresh na nature trail. At hindi lang Ilagan, nandyan rin ang City of San Mateo. Kilala ito bilang Carabao Capital of the Philippines. Bawat taon, ginaganap ang Nuwang Festival Celebration ng kasipagan at kontribusyon ng pambansang hayop na kalabaw sa kabuhayan ng mga Isabelenyo. Gusto mo ng extreme? Subukan ang Dibulo Falls sa Dinapige, parang hidden paradise waterfalls na parang sinadyang itago ng kalikasan para sa mga tunay na explorer. Mahilig ka naman sa trekking? Ang Sierra Madre Mountain Range ang perfect na destinasyon. Dito mo mararamdaman ang tunay na kagandahan ng Wild North, sariwang hangin, malalawak na kagubatan at mga bundok na parabang niyayakap ang langit. Hindi ka pwedeng umalis ng Isabela nang hindi natitikman ang pansit kabagan. Loaded sa toppings, sobrang flavorful at best paired with a hard-boiled egg at chicharon. Galing ito sa bayan ng Kabagan. gusto mo ng classic. Tikman ang inatata at binalay na traditional na kakanin na madalas inihahain tuwing may fiesta at special occasions. At syempre, para sa mga meat lovers, andyan ang Lechon Carabao. Unique sa region na ito. Kilalang hardworking at family-oriented ang mga tao sa Isabela. Makikita mo ang kanilang malasakit sa lupang tinutuwa.

0: Thank you, Dessa girl. Dapat pala natanong natin si Dessa, sino ang bias niyang athlete?
1: No.
0: And may mga sumagot na tuloy ng MJ.
1: Napilitan na sa atin.
0: Hindi ko lang pala nakita, nandito sa YouTube natin. Okay. Yan. So, may mga sagot pa dito. Si Arnel, ni Pumoseno. Efren Bata Reyes naman, para yan. Kay MP Dasmariñas. Yan. At Manny Pacquiao. The Destroyer, Rudy Distrito naman, para kay Arnel Sabido. Yun.
1: Oh, si Eugene Torre, nakita ko rin dito. Ah, ang dati naman may pag yun sa chess, di ba?
0: Cotlin Clark ng Indiana.
1: Wow.
0: Si WNBA. RV3. Si Joanna naman, EJ Obiena. Si Ate Carmen Ramos, Tiger Woods, and Michael Phelps. Golf and swimming. Yes. No, yan.
1: Oh. O si Alan Kaidik. Mm-hmm. Favorito ko yan kasi left-handed din. Pareho kami.
0: Ay, nabubuhayan ka ng dugo, partner.
1: Nabubuhayan ako ng dugo. Parang nanunumbalik sa sinaunang panahon.
0: Nakaka-warm ba ng puso? Marami tayo mga kaedad dito.
1: Alam mo, yung nostalgia, napakahalaga sa buhay ng tao. Pagka somehow surrounded ka na ng mga ganun, nanunumbalik ka din.
0: Diba? Nakakabuhay talaga. Oh, may natakam naman dun sa Pancit Kabagan na narinig kay Dessa, si Garcia Vincent. Partner, meron lang tayo mga additional staff dito sa FEBC DZAS na hinahanap. Meron tayong urgent hiring para sa staff assistant, production technician sa ating RTV at production assistant. Sa iba't iba rin nating mga stations and offices dito sa FEBC PH, puntahan nyo na lamang po yung ating website at i-click yung join the mission. So, pwede na rin mag-send ng resume via email, recruitment@febc.ph. Samahan nyo na yan ng 2x2 photo. And malapit na rin yung FEBC Life Connect, #BreakTheCycle Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression, kasama si Dr. Joyce Piapgo, na magbabahagi, syempre, ng mga practical and biblical na insights tungkol sa pag-unawa natin sa bullying and depression. Hosted po ito ng Team Pineda, Bong and Claire, na napapakinggan naman natin every Friday sa Family Matters. So ang FEBC Life Connect, #BreakTheCycle, ay sa August 15, 8 o'clock to 12 noon sa PBS dyan sa Ermita, Manila. Ayon sa ating CCRD, puno na yung online registration, pero meron pa naman daw tayong limited na seats para sa mga walk-in. Pero we advise po na makipag-ugnayan muna sa 0927-778-6909.
1: Yeah. So tayo naman po ay makabati ng mabuti, maitama ang mali, ma-inspire sa gawaing kabati-bati. Kasama po
0: si Shekinah Abalon. Yeah.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Masiglang araw ng inspirasyon na para sa iyo, kaagapay. Walang nakakaalam ng mga eksaktong oras ng aksidente at pangangailangan. Pauwi na ang student nurse na si John Rich Santero bandang alas 5 ng hapon nang mapansin ng isang lalaking duguan sa tabi ng kalsada at tila walang umiimik sa paligid. Biktima pala si kuya ng pagkakabundol ng kanyang sinasakyang bisikleta. Kalmado at ayos lang naman ang pagpapatakbo, may suot na helmet, pero nadali pa rin ng emergency kaya't nawalan ng malay at nagkasugat-sugat. Bilang student nurse, walang pag-aalinlangang rumesponde si John Rich para i-assess ang kondisyon ng biktima at lapatan ito ng basic first aid gaya ng paglilinis sa mga sugat at agad na humingi ng tulong sa mga kakilala. Dahil sa initiative ni John Rich, to the rescue na rin si Ma'am Ana na clinical instructor pala sa pinapasukang kolehiyo. Tinulungan siyang ayusin at i-handle ang mga natamong galos ng lalaki dahil sa aksidente. Pinapatunayan lamang ni John Rich sa kanyang responsiveness at willingness to help na ang pagiging student nurse ay hindi lamang sa loob ng school at hospital duty. Pwedeng-pwede rin itong magamit kahit sa random encounter sa daan. Higit sa lahat, hinihimok din tayo ng kwento niya na hindi man tayo student nurse, tayo ay may responsibilidad din sa kapwa. Hindi lamang lagpasan o tingnan ang mga nangangailangan, sila ay dapat tigilan at tulungan.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.

0: Mga matatagal na proyekto sa kalsada na inaabot pa ng siyam-siyam bago matapos, nagdudulot ng abalat aksidente. Nahulog ang isang person with disability o PWD na bulag sa isang hindi patapos na drainage project sa FB Harrison Street, Pasay City dahil sa kawalan ng kapasidad na makakita at habang tumatawid sa kalsada, hindi nito napansin na butas pala ang drainage dahil walang nakalagay na harang o anumang babala. Agad naman siyang tinulungan ng mga tao sa paligid at isinugod sa Philippine General Hospital matapos ireklamo ang pananakit sa balikat at ulo. Ayon sa barangay, makakaisang linggo na palang nakatiwangwang ang butas at di man lang nilagyan ng harang. Dahil dito sinampahan na ng reklamo ng DPWH sa paunguna ni Secretary Vince Dizon ang contractor ng proyekto sa pagkukulang nito. Ani Dizon, dapat man lamang ay may mga safety hazard sa paligid para maiwasan ang perwisyo, lalo pat hindi naman lahat ng dumadaan ay makakapansin sa ambang panganib. Kaagapay konsiderasyon sa iba ang dapat palaging pinaiiral. Magandang paalala na ang ating kapabayaan at pagkukulang ay magdudulot ng pinsala sa iba. Kaya naman sa lahat ng pagkakataon, gawin ng may responsibilidad ang mga trabahong na iatang sa ating mga balikat. Shikay na Abalon po para sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali.
1: Pag-usapan natin.
2: Time check natin, 7:59, at kami pa rin ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang
3: at Paso J. Banzuelo.
2: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon naman partner, pag-usapan natin to. Minsan, pag naisip mo, di ba, pag yung sa sports, nagiging happy ka. Ito naman, nagigigil ka. Kasi po, yung ating mga system loss charge. Diba? Kaya minsan tayo na bill shock. Diba? Ano ba tong mga additional na mga singil na ito nagpapalaki sa ating mga buwan ng bayarin sa kuryente?
3: Sa akin, hindi lang yun. Ano ba talaga yung tamang paliwanag?
2: Correct.
3: Ditong-lito na ako eh. Parang dapat meron, dapat wala. Yung mga ganun. Very
2: anyway,
3: confusing.
2: So isa kasi itong paksa natin sa pinalakpakan sa ikalimang sona ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung naging direktiba niya na buwagin na ang sinisingil na system loss charges sa mga consumer ng kuryente. Magandang balita sana ito kaagapay dahil sa totoo lang tayo na dito sa Pilipinas ang may pinakamahal na singil sa kuryente sa Asia. Nalampasan na nga natin actually ang Singapore. Pero meron ding mga nagtaas ng kilay sa atas ng Pangulo na amyendahan itong Electric Power Industry Reform Act of 2001 para matanggal nga yung pabigat na system loss charges. Para po kasi sa ilang observers, matagal na sana itong ginawa ng gobyerno at ng ating kongreso, pero hindi lang din ito yung tunay na solusyon sa malawak na problema ng bansa sa enerhiya. Bukod pa rito, mismong si Meralco President Manny Pangilinan ang nagtanong, sino yung papasan ng system loss kapag tinanggal na yan? So sa taya din po ni Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng abuti ng 3 to 6 months ang pagtalakay sa mga panukalang naglalayong alisin ang system loss charge. Kaya ang tanong natin ngayon kaagapay na dapat masagot, posibleng nga ba talaga to o isa na naman tong hashtag paasang pangako ng administrasyon? So nasa linya natin ngayon si Sir Jerry Arances, ang convener ng Power for People Coalition, siya ring Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development. Good morning, Sir Jerry.
4: Good morning, Miss Heidi and Sir Eric.
2: Pastor J po. Si Pastor J po ang kasama ko, Sir Jerry. Hello, sir, can you hear me?
4: Hello.
2: Opo.
4: Medyo napuputol lang.
2: Ah, sige po. Naririnig naman po namin kayo pero medyo choppy po. Yan. Mobile ba ito, Benjo? Yan. Baka pwede tayong mag-switch sa Viber or Messenger. Tama ba, Phil? Kasi choppy daw tayo sa kanya. Yan. So, balikan natin si Sir Jerry. Oh, so, partner, ano yung kinakalito mo sa buhay? Pag andyan na yung bill.
3: Pag kino-compare kasi, talagang, syempre, yung comparison, hindi naman localized.